0: I extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
3: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad!
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
6: 1278 AM.
5: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine.
6: 1278 AM.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Ang tangi kong pag-ibig.
11: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Kunching Rosal, Silvia Latore, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
9: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
12: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
3: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
13: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
14: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
3: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
15: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
7: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
16: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.

0: essential broadcast service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Alam ba ninyo, may isang daan at isang paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
0: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
6: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
9: 66 Impormasyon.
11: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.

isang magandang magandang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolie Mar. Ako yung aka Marin Jolie. Para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Mustaka Mare. At para po sa tuloy-tuloy na bonding at chikahan, inaanayahan ko kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay At Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kundi sa buong istasyon ay pwedeng-pwede rin sa pamagitan po ng ating email address na radiomagazine@gmail.com. And of course, bukod po sa inyong mga talapihitan, sa inyong mga radyo, ay kasabayan nga rin po tayong napapakinggan sa ating PBS Receiver app. What is PBS Receiver app? Ito po ay mobile application kung saan mapapakinggan ninyo hindi lamang ang central stations, gayon din ang provincial stations under the Presidential Broadcaster

0: Office, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. At ito po ay available, downloadable for free, libre lamang po sa Google Play kung kayo ay Android user, and sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. So once again mga mare, mga pare, i-download nyo na po itong PBS Receiver app, dahil kung halimbawa hindi kayo makapakinig sa radyo, pwedeng-pwede sa pamagitan nga po ng mobile application na PBS Receiver. And at the same time, bukod nga po sa napapakinggan na Yaka, sabayan rin tayo nga napapanood sa ating Facebook live streaming. At bukod po riyan, syempre, gusto ko rin kayong anyayahan na magbasa-basa. Ayan, or para sa mga mahilig po magbasa, bisitahin lamang po ang aming website na radiopilipinas.ph/radiomagazine. So lahat po ng mga trending, viral stories, feature stories, light stories ay makikita po or mababasa dito sa ating website. Dahil tayo nga ang The General Information Station. So tungkol yan sa education, women empowerment, tourism, parenting, environment, anything under the sun. Ayan, pwedeng-pwede po kayo makapagbasa ng mga articles dito na isinulat hindi lamang po ng inyong lingkod, syempre ng mga kasamahan po natin dito sa Radyo Magazine. So again, visit lang po ang radiopilipinas.ph/radiomagazine.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
0: Alright, this morning nga po mga mare, mga pare, isang masaya at makabuluhang talakayan na naman po muli ang ating gagawin. Pero bago ang lahat, siguro gusto ko muna kayong tanungin mga mare, mga pare, kung halimbawa gagawa kayo ng art, sining or obra, ano yung kakaibang materyales ang gusto ninyong gamitin? Kasi well, what we know usually, 'di ba, is paint. Una-una, 'di ba? Paintbrush, lapis, ayan yung mga ginagamit or canvas na maaari nga pong gamitin sa paglikha ng isang art Pero para po sa ilang artist, 'di ba, ang pagiging malikhain kasi ay nangangahulugan din ng pagtuklas ng bagong paraan at other art medium or materials para nga maipahayag yung kanilang talento. So, yung ilan, di ba? May tinatawag na coffee art. Ayan, para sa mga mahilig magkape. Iba, gamit ang kape. Ginagamit naman ang kape para gumawa ng art. Iba naman, recycled materials. Ayan, para sa mga environmentalists, usually ganyan eh. Diba? Yung mga gustong makatulong sa kalikasan, recycled materials. And meron din, isa sa pinaka tanyag talaga na ginagamit. Pero iilan lang ang nakakagawa, which is ang putik nga po, or itong tinatawag na mud art. At siguro para nga po mas lubusan pa po nating maunawaan itong ating talakayan, may makakasama po tayo this morning para nga po pag-usapan ng kanyang makulay na journey sa mundo ng sining, yung mga kwento niya sa likod ng paggamit ng putik bilang art medium, and of course yung kanyang mga karanasan para nga ipamalas ang talentong Pilipino mula sa local scene magpanggang international stage. So nakaka-proud mga mare, mga pare, hindi ko na nga po patatagalin pa. Kasama natin ang Asia's first mud shadow artist. Wala pong iba kundi si Mr. Percival S. Denolo Jr., also known as Percy. Good morning po, sir. Welcome po. Samusta ka, Mare? Si Maring Julie po ito.
2: Yes, a blessed morning sa lahat. Maring Jolie Mar, thank you sa pag-invite sa akin dito sa iyong programa, DZRM Radio Magazine. At sa lahat ng mga tagapagpakinig mo, good morning sa lahat.
0: Ayan, ako rin po, Sir Percy, of course, unang-una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa pagpapa-unlock nitong panayam natin this morning. And siguro hindi na nga po natin patatagalin pa bilang panimula, baka pwede po muna kayong magpakilala sa ating mga kumare at kumparing nakasubaybay sa atin ngayong umagang ito.
2: Yan, sa lahat ng mga nakikinig, ang mga kumare kumpare natin dyan, ako nga po pala si Percival Percy Denolo. Ako po ay isinilang noong January 24, 1973 sa Barangay Amas, Kidapawan City. Mm-hmm. So doon po ako lumaki bilang bata po at nag-aral ng elementary sa Kinapawan Pilot Elementary School at high school naman sa Kinapawan National High School. After na aking graduation 1989, nung pumunta na kami ng family ko dito sa Manila, dito sa Valenzuela City. At ako po ay nakapag-aral ng college sa TUP Manila ng course ng BSIE, Major in Industrial Art, dito po sa top sa Manila, yung aking school na pinapasokan. So doon ay nag-enjoy naman kami dito sa lugar ng Valenzuela. Kaya po at ang aking ano ngayon ay makapag bigay ng mga kung ano man yung pwede kong maitulong sa mga nakikinig yung aking craft ngayon na mud art.
0: Ayan. Ayan nga po, ano, sir, since usapang mud art tayo or mud shadow art, baka po para sa kalinawan naman po ng mga tagapakinig natin, para sa mga hindi pamilyar, ano, pero bago ang lahat, sir, gusto ko lang din ipunto, ano, na-realize ko lang you've mentioned na industrial art pala po ang iyong tinapos. Ibig sabihin, ever since pala, ano, mahilig na po kayo sa sining. So, nakakatawa naman po. So, thank you, sir, for sharing your story, ano, dito nga po sa kung paano ang inyong panimulang life, ano, from Kidapawan hanggang dito nga po sa Metro Manila, specifically sa Valenzuela City. And para po sa kaalaman, sir, ng lahat, ano po ba itong tinatawag na mud shadow art? Dahil kayo po, ano, ay kilala bilang Asia's first mud shadow artist.
2: Yes po. Yung mud shadow arts, ito po yung actually nampisan ko to nung lumalaban ako ng mga competition. Ito po yung putik na ginagamit ko na ina-apply sa isang canvas. So ito yung art na to na kung ano yung music na gusto ko ipakita. Yun yung po yung kaya niyang gawin. Kaya yung aking art na ito ay mas parang mas na-appreciate din ng iba. Kaya ang aking goal din ngayon na mas mapakilala ko yung aking art, hindi lang dito sa atin, sa ibang bansa.
0: Ayan. Kumaga, basically, from the word itself po pala, no, mud, ibig sabihin putik ang ginagamit po. Ano, very, very interesting, sir, ano, na malaman kasi hindi lahat talaga aware. Kasi usually, pag sinabing art, di ba, ang nasa isip lang natin, pintura or paint, paintbrush, crayola, at iba pang ginagamit na pangkaraniwang materyales when it comes to art. Pero kayo po, ano, kakaiba talaga, sir, dahil putik ang ginagamit ninyo. Pero itong journey ninyo, sir, ano, paano po ba nagsimula ito? Baka pwede mo kaming kwentuhan. Paano po ba kayo nagsimula sa sining, ano, or maybe sa paggawa nga po ng mud art? Kasi you've mentioned na kayo po ay nagtapos ng industrial engineering, but I am assuming na even before that ay mahilig na ho talaga kayo sa art and may talento na talaga kayo pagdating sa sining. Go ahead, sir. Ayan, kwentuhan niyo po kami.
2: Yan. Ang kwento ko talaga dito sa aking mud art, noong araw kasi, si mama ko lang naman ang nagkwento sa akin. Bata pa po ako noon. Sabi niya, mga 2 years old daw ako. Na-observe ng mama ko yung pera tsaka lapis na sa table. So yung pinipili ko daw yung lapis. So nakuwento niya sa akin yun, yung parang mas nakilala na ako bilang artist. Gumagawa. Sabi niya, kaya siguro lumaki ka na kasi noong araw, mas pinipili mo yung lapis. So yung lugar din namin din sa province ng Mindanao, putik lang po yung pag umulan, nagiging putik po yung ground namin. Doon lang po ako nagdo-drawing. So halos lahat ng paligid ng aming bahay, puro drawing lang yung ginagawa ko doon. So yung time na yun, wala kaming papel, kaya ang nagiging art, ano ko talaga, yung sa lupa. Then dumating yung time na nag-aral na ako. So ito yung time na napagalitan ako ng tatay ko noon. Kasi nung tinignan niya aking mga notes, wala akong naisulat, kundi puro drawing. So ito yung time na minsan nadala ako ng tatay ko doon sa boss niya. Siguro na pag nakitaan niya ako na mahilig sa art, na nagmalaki niya ako doon sa boss niya na yung anak ko ay mahilig sa pag-drawing. Natuwa naman yung boss niya na pinadrawing naman ako, on the spot akong drawing. So, dahil natuwa yung boss niya, binigyan ako ng pera Dalawang piso po yun. Yung first time ko na binigyan ng dalawang piso noong 1980, siguro 83, malaki na yung dalawang piso.
0: Opo.
2: Ayan, natuwa ko. Parang napatuloy ko po yun hanggang nag-high school ako. Nagkaroon ako ng mga project sa mga classmate ko. Kasi mga classmate ko, pag may project sila, ako na yung gumagawa. Malaking tulong po sa akin kasi minsan yung isang drawing na may 5 piso ako. At nakakatulong sa akin sa araw-araw na pambaon ko. At minsan yung teacher sa natuwa, nagpa-drawing, siguro yung mga ibang teacher siguro mas nakapasa ako dahil din sa akin yung mga ginagawa. So
0: Ayan.
2: para sa akin, yung journey ko doon nung bata ako talaga, daladala ko na. Hanggang ngayon, nandito na ako sa Valenzuela.
0: Ayan, nakakatuwa sir, ano, itong kwento mo kasi sabi mo as young as 3 years old, ano, ay lapis na
2: ho,
0: lapis na agad yung mas pinili mo, ano, and you've mentioned yun nga po dahil sa Mindanao ay kumbaga sabi niyo maraming putik, yun yung naging daan para nga po yun, dun kayo nagdo-drawing muna bilang panimula. Very resourceful sir, ano, nakakatuwa kasi well, since halimbawa wala kang ibang magamit, at least ano, nakahanap ka ng paraan para maipamalas pa rin yung skill mo. I guess ganun talaga sir, ano, pag mga artist, gagawa at gagawa ng paraan para maipahayag yung kanilang damdamin through arts or through singing nga po. And in your case, sa pamagitan po ng putik. Pero ngayon sir, di ba, sanay kasi ang marami. Yun nga, kanina na banggit ko na rin po, sanay ang marami sa paint, lapis or iba pang pangkaraniwang art materials. Pero bakit po putik yung napili niyong gawing pangunahing art medium? Although you've mentioned naman po kanina na kasi yun lang ho yung choice ninyo before. Pero kasi up until now, hindi ho ba sir, pinupursue nyo pa rin ang paggamit ng putik bilang paggawa ng art. So bakit po kaya na-retain kayo? Or bakit po yung puso ninyo magpahanggang ngayon ay sa paggawa ng mud art?
2: Yes, Marie Julie, totoo po yun. At actually, yung aking mga ginagawa noon ay comics artist ako ng Carlo Caparas Comics. So, illustrator ako. At dito sa Valenzuela kasi mayroong mga basketball court, yung ating mga giant mural paintings, at may company na humahawak sa akin para sa mga logo, mga paintings sa mga basketball. Kamit naman na ay paints naman. So, hindi lang naman ako mad artist, kundi sa ibang mediums din ang ginagamit ko. At nagko-copy art din ako. Nagtuturo ako ng copy art kasi ang madalas ako naging representative ako ng Alphonse Cavite. Ano sila sa copy. So kailangan ang medium ko doon more on copy naman. Kaya doon ako nagpo-focus ako. Pero yung aking mad art, kaya ako naumpisahan noon kasi nung una kasi sumasali ako sa mga TV shows, competition, yung talentadong Pinoy. Ang first time ko noon is paint talaga ang ginagamit ko doon sa canvas. Kaso nga na, ang mga madalas kong ginagawa sa aking painting as religious painting kasi ako eh, mga Jesus Christ. So more on ganun kasi dito sa Valenzuela na naging active ako sa isang Paris group. Kaya ako mahilig sa mga ganong art, mga religious. So bawal pala yon sa art competition, lalo na yung international art competition kasi mga religious. Kahit music, bawal. So ang maganda doon, dahil sa ang art naman ay iba't ibang materials, mayroon akong ginawang art na sa one-way mirror, yung makikita mo yung art, yung putik na galing sa halaman ng nanay ko. Inuha ko na. Sinubukan kong i-draw yung mother and child. Pinakunan ko ng video sa aking wife. Pero nung time na yun, nung sinasabi sa akin nung talent scout ng talentadong Pinoy, mag-comics ka na lang kasi artist ka naman. Iniisip ko kasi 1 minute and 30 seconds, baka masaradoan ako ng cortina. Alam mo naman sa competition, mag-iisip. Sabi ko, mayroon akong art set dito, ipakita ko. Pinakita ko, so, ay ganda niyan, mother and child. Anong materials mo? Sabi ko, putik. Ayan, gamitin mo. Yan ang gawin mo. On the spot po, ginamit ko yung mad art. So, ang naging ano ko nga, nahiya ako kasi parang ano, desperado, sa palagay ko, desperadong artist ako. Kasi ang daming pintura, ba't ako magpuputik? Ba't gagamitin ko yung putik sa aking competition? So, nahiya ako una. Kinakaya ko yung putik na. Kasi ako yung mag-perform. Ayaw ko yung baka mapahiya ako. Yun, doon ako natatakot pag napahiya, baka mamendis na matuwa yung tao. Mapahiya pa ako. So, nung time na yun, nilaban ko yung mad art. So, nagkaroon ako ng ano, parang ang daming invitation sa akin. Mga master ng Mau Fine Arts sa Cavite. Ginanap yung art opening nila sa Amor Solo Gallery dyan sa Makati. At ayan, ako yung guest artist nila na nag-opening ng kanilang exhibit. Tapos ang ginawa ko, gumawa ko ng mad art. Kasi ang mad art kasi, yung sa shadow, nagagawa ko po siya sa on canvas. So may painting ako ng mad on canvas na naka-display at ako pa yung nag-opening yung ating ng exhibit. So doon mismo, na-appreciate nila yung art parang more. Gusto pa nilang makita kasi kakaiba daw yung ginagawa ko putik, nagiging art. So, kakaiba para sa kanila. Think out of the box nga daw sabi, para kakaiba yung ginawa mo.
0: Opo.
2: Mabilis yung process ng art kasi based lang sa story ng music. Ang maganda doon, naging illustrator ako ng Kaparas Comics. So, may mga scene ang kailangan natin doon.
0: Nakakatawa, sir, ano?
2: Nung time na yun, Ma'am Julie, Ma'am Julie, ay nasold out yung aking mga paintings. So kaya, imbis na mag-drawing ako ng mga acrylic or oil paints, mas nakapokus ako sa mad art kasi parang na-establish ko yung mad art ako. Malaking tulong sa akin yun na nakilala ako lalo sa mga organization sa Art Association of the Philippines. Ating president si Sir Fidel Sarmento, siya po yung talagang sumuporta din sa akin. Nagkaroon ako ng exhibit dyan sa Sining Kalungan dyan sa may Luneta Park. So, yun yung kung bakit putik ang aking ginagawa ngayon. Pero pag may mga projects naman ako commission, okay lang naman na gagawa ako ng mga paintings using ano, oil paint, acrylic. As yun naman ang gusto ng mga clients natin. Pero sa mga exhibit ko, kung hindi ako mag-copy, kung hindi required, depende sa team kasi yan. Kung kailangan copy ka, focus ka sa copy. Pero sa akin, para sa akin, nag-establish ako ng gallery, lalo na sa Valenzuela, binigyan ako ng space ng ating mayor dito, si Mayor Wester Chalian, para ipakita yung aking art sa Museo Valenzuela. Mamaya ano ko po siya para mapapanibala.
0: Ayan.
2: So, bakit putik? Dahil kung saan ka nakilala, ipagpatuloy, mag-focus na. Oh, yun doon ako nagtuloy-tuloy sa aking mad.
0: Ayan, yun pala
2: yung aking story sa akin.
0: Kaya nga po, ano, nakangiti lang ako throughout na nagkakwento kayo, sir. Ano, kasi nakakatuwa. Even ako, ano, na nakatutok dito sa monitor natin and para sa mga nanonood sa atin sa live streaming, ano, makikita po ninyo kung paano ginagawa ni Sir Percy ito nga mad shadow art. Ano, parang napakahusay mo, sir. Ano, napakagaling. Kasi from, yun nga po, putik, nakabuo kayo ng larawan. Ano, and imagine nga po, sabi ninyo, fina-follow ninyo kung ano yung tumutugtog. So, dapat mabilis yung utak mo, ano, hindi lang yung kamay mo, yung pagkilos mo, kasi may hinahabol kang istorya para nga po mabuo mo itong mad shadow art. And I think, ano, ito rin, sir, yung tinatawag siguro na blessing in disguise, hindi ho ba? Kasi sabi nyo, parang noong nagsimula kayo sa competition, at first ayaw nyo, kasi nga meron namang paint, ano, and napakaraming pwedeng other materials na gamitin, pero pinaggamit kayo ng putik instead. So, siguro pasalamat din tayo dun, sir. Ano sa naging daan, sa nag-push sa inyo na gumamit nito nga mad or putik bilang art material nga po. Pero ito, sir, paano po ba ito? Baka pwede nyo kaming kwentuhan or maybe bigyan ng proseso. Kasi baka ini-imagine mo yung iba, baka kahit anong putik lang yan, kung ano makuha ko sa tabi. Pero may proseso po ba ito? Like, kailangan may lilinisin po muna kayong putik, mahihiwalayin sa mga bato-bato, etc. So kayo po, paano po yung proseso ninyo para po from simpleng putik ay pwedeng gamitin for an artwork?
2: Yes, Mary Julie, napakaganda po yung inyong tanong. Kasi yung putik kasi, ang daming putik na ating nakikita na sa paligid na. Pero hindi natin alam kung malinis. Kasi yung ground natin, di ba, may mga dumi na mga hayop, kung ano-ano man. So doon ako natatakot yung bakterya kasi iniisip ko kasi yun. Ayaw kong umawak ng ganun. Parang natatakot ako. Pero yung time kasi na noon, after nung kumuha ko sa halaman ng nanay ko, kasi mataas siya eh, doon ako kumukuha nung putik sa ibabo ng paso. So doon, naisip ko na sana may mataas na lugar na doon ako kukuha. Para yung tubig, pag nag-umulan, yung tubig, makikita mo, maagos lang. Hindi siya madumi. Ang maganda doon sa amin, talaga siguro, blessing din sa amin. May puno kami ng saging doon. Ang laki ng bahay ng anay. Yung punso, kung tawagin natin. So ako naman, respect din kasi alam mo naman yung bahay ng anay. Kailangan ko na supportahan niya ako sa aking passion sa art. Sabi ko, invite ko yung mga ibang mga media na puntahan dito. Na it is nangyari ko doon. EBS, GMA, pumunta doon para i-cover yung art. Doon sa bahay ng anay yung ginagawa ko. Kasi yun naman yung process ng ginagawa ko. Pag umuulan, madalas ako kumukuha kasi mas malambot yung putik. Pagka mainit kasi parang semento po yan, Marie Julie, yung ating mada sa bahay ng anay. And then after nun, hindi ako napapakali. Gusto kong pakuluan. Tinina ko, pinapakuluan ko siya. Niluluto ko. Masabi nga ng tatay ko, parang nagluluto ng kakanin or di ko ba. So yung process, niluluto ko talaga siya. Para magiging, mag-cleansing yung ating putik. Tapos nagiging pino na siya. Pinong-pino na siya. Akala mo talagang chocolate yung ating putik.
0: Ayan. So hindi po so, pala basta-basta.
2: So yung process na yun, nagpatuloy yun sa mga events. Madalas na akong, ito na maganda kasi from company, nag-resign ako. At dahil dito sa aking craft ng art, kasi madalas akong naimbitahan sa mga events. Kaya yung process na to, inano ko pa siya, in-explore ko yung mad. Kasi pagka sa opening prayer, ako yung madalas na mag-show. Yung in terms of number, opening. Parang ako yung nakabungad. Eh, nakita ko may mga foods, catering. Ang inisip ko, baka naman di rin naman sila magbamad art ako doon. May maraming mga business. Alam mo yung ganun.
0: Opo.
2: Tapos, ang naisip ko, try ko yung gawin lagyan ng scent. Every time na mag-show ako, may process yung pang-show ko na art. May scent yan. Nag-provide ako ng lavender na pabango. Pag nakikita mo ako, pag nag-show, naamoy nila. Para ano yung saan galing yan? So, na-appreciate nila yung mad art ko pala yung mabango. Kaya nahawakan na nila. Imbis na dati para tinitingnan ngayon, nahawakan nila. Tapos naamoy nila yung putik. So, ang maganda dun sa scent na ginawa ako, yung light kasi from table ko, nag-hit yun dun sa putik. Para siya pa yung nag-maintain na hindi siya agad nagdadadag. Kasi oil base yung aking nidadagdag. So, nakatulong na naging mabango siya. At parang hindi na ako nahihiya na maipapakita ko yung art ko sa mga events. Yun talaga ang process ng aking mad para sa mga show.
0: Ayan. So, hindi pala po basta-basta na, ay, may putik kang nakita sa gilid at dadampotin mo na. Kasi yun nga po, sabi mo, sir, hygiene-wise, kailangan malinis din talaga. And nakakatuwa, sir, actually, bagong kaalaman to sa akin, na yung mud art pala sa kasalukuyan ay meron na ring scent. So, ibig sabihin, mabango nga ho, Nakakatuwa yun, sir, kasi pagka ako bilang audience, halimbawa, makikita ko maganda na nga yung art, mabango pa. So, parang feeling ko ako, oh, ito, sir, may engganyo ako na or mas magiging interesado ako. Kasi yun nga po, may thinking ng ibang tao na ay art madumi or ay mud madumi, putik madumi. Pero in your case, napatunayan mo, sir, na sa simpleng putik ay maaring bumuo ng isang obra na maaring tangkilikin ng maraming tao. Pero ito, sir, para sa iyo, ano po ba yung kakaiba sa mud art kumpara po sa ibang klase ng mga visual art? Kasi 'di ba we have the painting, even photography, 'di ba? It is also considered as art. Pero para sa iyo po, ano yung kaibahan ng mud art sa mga other visual arts na ito?
2: Yes, Maring Duli, ang art kasi natin talaga. Alam mo sa mga isang pag isang artist ka, kaya ka sumasali sa mga art exhibit para mapansin yung obra. Yun naman yung goal ng bawat artist. Kaya sinasabi ko, gumawa ka ng kakaiba style mo na galing sa iyo talaga na maiba lang sa lahat. Kasi pag yung art na yan na iba, madaling makilala, lalo na yung mga kilalang artist na pag nakita to kay Fernando Amorsolo. Yung mga ano yan eh, may mga style sila na pag nakita mo pa lang, kilala mo na yung signature na sinasabi. Ayun yung sa akin naman, gumagawa ako ng paintings gamit yung mga iba-ibang style ng face. Pero ang dami na kasing gumagawa. Parang ganun, ang nasa isip ko, pare-pareho yung art namin. Kasi ang artist, kaya nila mag-duplicate kahit anong art na yan, kaya nilang gawin. Kahit yung art ko, kaya nilang kopyahin. Kailangan dito, mag-stand out ka sa isang materials na madali kang makilala na ikaw lang naman ang mag-ganan. Although, marami namang gustong kopyahin ka or ano, at least nauna ka. Yun naman yung ang, ano doon, nauna ka sa style. Okay lang yung magturo ka kasi kaya mo na sila ipaduplicate. Kumbaga, na nasusundan nila yung process mo, mag-stay yung art mo, na kaya naman niyang sumabay sa ibang medium. So, yun yung kakaiba sa aking art. Pag nag-exhibit ako talaga, ngayon, ang aking arts ngayon andun sa Casa Polo, Valenzuela, nandun naka-display light yung mad art ko. So, puro mad art lang talaga. Wala akong hinalong ibang art para lang, lalo na mas ma-emphasize yung ating mad art. So, yun yung kakaiba ng art natin.
0: Kumbaga unique ka sir, ano, ikaw ang kakaiba sa lahat dahil yun nga po, kilala talaga kayo. Kumbaga halimbawa man sir, ano, kung pag nagkataon may legacy kayong maiiwanan, ano, na pagka sinabi o narinig ng tao, mad art, ay, si Sir Percy Denolo yan, ano, kumbaga tatatak na agad yung pangalan ninyo, parang katabi na siya, kaugnay na siya sa mod art. Yung pala sir, ano ang difference sa other art na mayroon tayo. Totoo sir, kasi even sa art, ano, parang sa industriya ng sining or art, parang ang laki rin ho talaga ng competition eh. Hindi ho ba? Kasi marami rin naman, maraming mga talentadong Pinoy din na nakikipagsabayan, ano, sa iba't ibang mga artist. And I think yun nga po, agree ako sa sinabi niyo sir, kaso ang nangyayari, parang nagiging yung pare-pareho lang. So kayo po, ano, bilang kayo ay mad artist, naghanap kayo ng something na ano bang pwede kong gawin para maging kakaiba ako, ano, sa other artists na meron sa kasalukuyan. And kayo po, speaking of, ano, dahil kayo po ay kilala bilang first and only Asia's Mod Shadow Artist Performer, sir, ano? And kanina nga po, nabanggit ko kayo ay Asia's first Mod Shadow Artist. Ano po kaya yung ibig sabihin ng ganitong titulo o pagkakakilanlan sa larangan po ng sining? I am very glad, sir, ano, na nakapanayam ko kayo ngayon. Nakakataba ng puso kasi imagine, nakakausap ko ang Asia's first mad shadow artist. Pero kayo sir, ano yung feeling ninyo na meron kayong na-receive na ganitong klaseng recognition?
2: Para sa akin, Marie Julie, talaga napaka, nabe-blessed ako dito sa aking medium. Kasi although yung mga master ng artist, parang natuwa, sila yung nagmimiss. Sabi niya sa akin, ang galing naman ng art mo, nagawan mo pa siya ng ganun. Nagawa mo siya ng art. Then, ang maganda dun sa aking art, kung na-recognize man ako sa mga awards, parang na-appreciate nila at graduate ako para ako mayroong diploma na katunayan ako ay isang mad artist na talaga ina-appreciate ng iba na Asia's first my shadow artist. Nagsimula din naman po yun sa mga RDCB ko. Actually, mayroon akong mga agencies na humandel ng aking arts after no aking pagsali sa mga competition, nakilala ako. So, meron, nag-tutor yung aking mad art, nag-show ako, gamit yung putik, tapos may exhibit ako. So, sa Star Mall, naikot ko lahat ng Star Mall, din na SM, napuntahan ko din yung mga SM Valenzuela, SM Santa Mesa, para dito sa kanya. Actually, kasama ko din yung mga anak ko dito kasi yung aking art na to, mad, sa kanila naman yung color. So, kinoconnect yung painting na sa likod, gawa ng anak ko si Clark Cyrus naman.
0: Wow.
2: Yung nasa likod kong background. Sabi ko na, lagyan mo ako ng background kasi yung aking mga arts nasa kasapulo po lahat. So, yun, ang karangalan na ibinigay sa akin ng mga awards na yan, malaking tulong yun. Parang nananaginip nga ako na ako pala yung naging isang art. Limbawa, ito ay binigyan ako ng awards. At nagkaroon ako ng parang title na Asia's Mad Artist. Kasi po, na-invite po ako sa Asia's ano, sa Asia's largest techno festival sa Mumbai, India. Ako po nag-opening na kanilang big event. Ang maganda doon, marami po tayong mga countries na nag-participate sa lahat ng mga countries. May kanya-kanya silang presentation na pinakita. Pero ako yung nag-opening doon sa pinaka-event nila, yung Pilipino. Ako po yung pumunta doon para ipakita yung mad art natin. So, yun, para sa akin yung karangalan na yan. Ay, hindi lang naman para sa akin yun. Na tayo po yung nasa Pilipinas. So, proud tayo mga Pilipino na ang gagaling ng mga Pilipino artist. Ang dami ko sinalihan ng mga group artists, mga sumusuporta din sa akin. So, nandyan po yung artista de Colores, sila Marlene Galit, si ma'am, kasama po si Elizabeth Sguera. Sa international kasi na po yun. Kaya, ang malaking tulong doon na lahat ng artist nagtutulungan, hindi parang na-appreciate ko po natin, nagtutulungan kami mga artist sa lahat na kasama kong group na art. So yung karangalan kasi mapupunta sa atin, lalo na tayo ang mga Filipino artist. So yun ang gusto kong iparating sa aking naging karangalan na kung ano meron ako ngayon, katulong ko yung mga artist na nasa likod ko sa mga group.
0: Ayan, totoo po, ano, sir, nakakatawa kasi ang daming talentado nga Pilipino, ano, na lalong-lalo na nga po when it comes to art or when it comes to, ito po, sa paggawa ng sining, ano, nakakatawa kasi kayo po, kumbaga ang representation, ano, ng Pilipinas. And sabi nyo nga po, ano, hindi nyo nalilimutan yung iba pang other or yung other artist na katuwang nyo rin po sa tagumpay na ito. So, gusto ko kayong i-congratulate, sir, ano, dito sa tagumpay or dito sa parangalan, no, na nakamit ninyo. And hopefully, mas marami pa pong ma-inspire na mga kumare at kumpare natin na, ay, kahit putik pala, pwedeng gawing art. Ano? Parang ganun ho ang maging thinking nila or mindset. And kanina po, sir, napahapyuan nyo na ho. Ano? Pero siguro, para lang din ho sa kaalaman ng lahat, dahil bukod ho sa mud art, hindi ho ba ay gumagamit din ho kayo ng ibang art medium, ano? So, ano-ano pa po ang iba't ibang klaseng paraan ng art ang ginagamit ninyo para po gumawa ng obra?
2: Nung time kasi ako ay nasa high school, natuwa ako sa mga nakita kong mga gallery, mayroong mga art. Kumbaga ako ay tagahanga din ako ng mga ibang gumagawa ng charcoal. Nagpo-portrait sila gamit yung charcoal painting. So, doon ako nagsimula sa charcoal painting. Then, pagdating ko dito nung sa Valenzuela na kami, kahit alam mo ang kakaibahan lang doon sa akin, kahit hindi ko pa nagawa, pag tinanong ako, sasabi sa akin, kaya mo ba gumawa nito, painting? Ang lagi yung sinasagot, kaya ko. Pero hindi ko pa naumpisahan, hindi ko pa nagawa. Pero naisip ko, kaya ko lang. So, doon ako din, na-challenge din ako sa gawa ko. Parang kaya ko palang gumawa. Kasi nung time na yun, wala naman kaming material. Ang mahal na mga paints. Pero sinabi ko, kaya ko. Ang unang ginawa ko noon, yung parang canteen, puro paintings. Kasi pag nasa, alam mo naman yung artist, pag nasa isip nila, parang akala nila, kaya naman yan. So, ganun lang naman ang ginagawa ko. Nag-acrylic ako. Tapos, nung may mga nagpapadrawing na sa akin, nag-try din ako ng oil painting. So, hindi lang sa, tapos sa basketball court, mga ang materials naman natin dun, mga ano eh, mga pang PU, ano na eh, materials na yun, pang Hansal paint, mas matapang na mga pintura na kasi napakan yung court, mga logo. So, lahat naman ng medium, pagka isa-isang artist, alam po kaya naman na gawin. At saka akin na maganda doon sa akin, parang watercolor kasi yung ano, yung copy art. Nakapag-drawing ako ng copy art sa mga exhibit. So yung nakwento ko kanina, depende sa team kung ano yung required ng grupo. Pero si gawa ka ng painting, exhibit natin. Copy lang ang ating art. So depende sa group na sasamahan. So more on copy kami. So lahat naman ng medium, nagagawa natin. Pwede naman nating gawin, hindi lang naman sa mad ako nakapokus. Pero kung sa akin naman, number one talaga ako sa mad art kasi mas mana-appreciate yung aking shadow art. Kasabay ng aking art na meron akong mga paintings na hanggang ngayon nakakatuwa kasi may mga curator kasi sa SM Mega Mall. May art exhibit ako doon kasi yung mga curator doon, maglalas ba yung art mo? Sabi ko, mas matibay ito sa charcoal kasi may top coat dito. Naisip-isip ko nga, yung painting ko buhay pa, pero yung bumili, wala na. Diba? Kasi gusto na i-collect yung painting. Sabi ko, kahit ilubog mo yan, kahit paarawan mo, hindi yan masisira kasi nasa canvas. So, ginawa ko yun. Yung mga art ko ngayon nasa Valenzuela. May part ako doon na isinama ko sa exhibit yung mga painting na nawasak na yung frame. Kasi pinaarawan ko, pinaulanan ko. Kasi gusto ko ma-proven ko na maglalas yung paint, na yung mad art. So, kasama ko yun sa mga exhibit ko kasi pinapaliwanag ko. Ito yung una kong mga mad art na gusto ko ipakilala sa inyo na matagal. Tatagal siya kung tatagal kasi on canvas naman. Sabi ko, madudurog yung canvas, mawawala yung art. So, lahat naman ng mga painting nasa canvas.
0: Ayan.
2: So, yun yung aking, ano, yun yung aking pananaw sa aking mad art na kaya niyang mag-stay ng matagal. Kung, di ba yung time nung panahon talaga noon natin, wala namang paint. Mga ninuno natin, puro sa putik sila gumagawa. Puro putik talaga yung ginagamit nila sa pagdodrawing, kahit sa pader, sa bato. Nagbumold sila ng mga bahay, gamit yung putik. So, ang laki ng ano, baka nga yung mga pigment natin na ginagamit sa painting, may part din ng mga soil artists. So, yun, maglalas yung ating art, saka hindi lang naman ako nakafocus sa mga mad art ko, sa mga commission.
0: Kumbaga sir, ano, parang sabi nyo nga ho, lakas ng loob lang talaga. Like tinatanong kayo, kaya nyo ba? And you said yes, ano, kahit hindi nyo pa ho nasubukan. I think yun ho, ang isa sa mga magandang katangian talaga, lalong-lalo na nga ho ng mga artist, ano, kumbaga willing to try, willing na gumawa ng panibago kahit na hindi pa nila nasubukan. Kasi they know, ano, kayo nga ho sa case ninyo, alam ninyo na kaya ninyo if you will try, ano. And I was about to ask it actually, sir, ano, na paano yun? Kasi hindi ho ba pag sa mud, putik, for example, sabi niyo po, sa umpisa, malambot pa, parang pinong-pino na tsokolate. Kaso hindi ho ba pag kinatagalan, parang magiging matigas na, magiging bato na. Pero sabi niyo po, sir, ano, matibay na naman ho. Since ito rin ho ay nasa canvas, tama po ba yung understanding ko? Please correct me if I'm wrong, sir.
2: Yung aking mad art, mayroong process pa din. Kasi yung actually yung putik. Yung nga sinasabi ni Da, na magwa-wash. May process kasi. Sabi ko, ang pag-paint ng mud, hindi katulad ng ibang pintura na. Pag unang pahid mo, masusundan mo ulit ng pahid. So, hindi niya kayang gawin. Kasi masasabay lang siya. Mawa-wash lang din siya. Kasi habang basa pa yung putik, hindi mo siya pwede sundan. So, dito dapat ang matyaga ka. Yung para kung baga sa ano, kailangan mahaba yung pasensya mo kasi nagdodraw siya ng mad art. Patuyuin mo muna, tsaka mo ngayon dahan-dahan, by number, step by step, hanggang sa makuha mo yung gusto mo. Yan yung sa mad art. And then after nun, pag napatuyo mo na yan, may top coat. Yung top coat na yon, yun yung outdoor top coat na kasain mo na siya. Pag may top coat na yan, naka-fix na yan sa canvas sa kasamad. Hindi na siya. Yun yung sinabi ko na pinaulanan ko na kahit tunasan. Pagka may top coat na yung isang art, kasi lahat naman ng art natin, kahit charcoal painting, oil painting, nilalagyan ng top coat yan to protect the medium na ginamit. So, ganun din yung mud art. Kasi kung hindi mo lalagyan, kasi katulad ng table na ginagamit ko sa aking demo, after nun, binabasa ko lang, nagwawas talaga kasi demo table lang naman siya. So, yun yung may process pa din. Hindi lang naman basta lang ginawa mo. Okay na. So, may process para mag-stay talaga yung art na.
0: Ayan, salamat sir. Ano, at least alam na ng mga kababayan, ng mga kumare at kumpare natin, ano, na even gamit ang putik ay pwede magtagal, ano, bilang isang artwork. Thank you sir. Nakakatawa, ano, kasi nga ho dito sa Facebook live streaming natin bukod sa mud art, makikita rin natin yung iba pang obra ni Sir Percy, ano, may mga murals ho kayo, ano, sa mga basketball court, even coffee art, ano, na ginawa niyo rin ho sa pamamagitan pinagpapainitan nga po. Basically, coffee. Basically, ito po ay gawa sa kape. So, nakakatuwa po, sir. And siguro po, ayan, napakabilis po ng oras. Ano, panghuling mensahe na lang din po siguro sa publiko. Kayo po, bilang isang mud or Asia's first mud shadow artist, ano po kaya yung gusto ninyong iwanang mensahe sa mga nakikinig at nakasubaybay sa atin ngayong umagang po ito?
2: So, sa akin, bilang isang mud artist, ang sinasabi nga nila, kung may pera sa basura, sa putik may pera din.
0: Mm-hmm.
2: So, dahil dun sa aking mga guest performance, sa mga company na nagtiwala sa akin para mag-show ako. So marami po akong ginawa na talagang sinusuportahan ko din yung aking career sa art. Siguro malaking bagay yun na nasa sa likid ko lahat yung mga

0: si partner na si Kat na tumutulong sa akin sa mga ginagawa. Kasi alam, hindi ko kaya mag-isa. May mga scriptwriter ako, ginagawan lang ako ng support. Kasama sila sa mga event ko, sila nagsaset up lahat. So, hindi lang ako mag-isa. Yung family ko nasa likod ko talaga. Tapos, dito sa mga relatives ko talaga na nandiyan na talagang kasama ko din sila. Ako dito yung bahay ng aking kapatid si Pernel at Marte. Sabi ko dito ako sa inyo kasi mas maganda yung place. Napakita ko yung mga. Then, mga pamangkin ko at anak ko, nag-show na kami sa ano sa Little Big Shot. Kaya malaking bagay na yung art ko na to ay talagang gusto ko pa siyang ano, marami kasi yung gusto matuto ng art. Tinuturo ko po sa mga pash. Meron kasi mga pageant na ang gusto nila yung politics art. So, tinuturo ko to para sa mga talents. So, doon po at yung mensahe ko po sa mga beginners na mga artists, kasi yung iba kasi natatakot sila pag gagaling ng mga artists. Di ba ganun naman tayo mag-isip? Ayaw ko dyan, mapapayala ako sa aking ginagawa sa gagaling sila. So, ang sabi ko, maraming mga artists naman na nakilala, hindi lang naman yung mga realistic. Basta po yung mga art mo na ipakita mo yung sarili mo, yung mga kung ano yung style mo, gawin mo sa art kasi hindi naman ang mga collector naman natin gusto nila yung kakaibang art ang mapakita. So tuloy lang, pray lang talaga nila. Una talaga prayer. Hindi ka naman makakagalaw kung hindi ka mag-pray dyan sa mga
1: totoo,
0: so,
1: sir.
0: Kaya ako na natutuwa at malakas din ng loob ko kasi actually hindi naman ako sanay sa mga interview. So, mag-art na lang ako. Yeah. Ganun na kasi. Pero dahil sa likod ko, dahil yung art ko ay mad art, ako yung nasa likod ng mad art. Kaya pinapakita ko na sa iba na mahihiyain talaga karamihan sa mga artists. Basta nila mag-drawing lang. So, pwede ba akong magpasalamat na sa mga ano,
1: yes,
0: mga
1: po, opo.
0: Viewers?
1: Pwede
0: lahat
1: po.
0: Lahat ng mga viewers natin, tuloy galing ako ng Kidapawan City.
1: Oh, wow.
0: Si Piesta doon noong last ano, August. Team po sa Kidapawan. Thank you sa pag-invite sa akin din kay Mayor Pau Banglista dyan. Kay Ma'am Bev sa kay Sir Orias din sa tourism na talagang sinasuportahan ako. At doon sa CLGU, ano to, radio program nila, kay si Sir Box ang Herrera, na interview ako doon. Ito yung kilala sa lugar ng Kidapawan. Sa mga taga roon sa Kidapawan na kinukup ako doon eh, ilang buwan kami nandito. Yung aking mate na si Alma Becerra, yung mayroon siyang ano, yung Iho and Catering sa farm na pinag-istihan namin na talagang mahal naman kami, alaga kami doon kay Sir J. Mark and Ma'am Martian Sarsi family at kay Colonel Renz and Doktora Mercedes Pison sa talagang nagpagawa ng mural din sa kanyang event place at sa kanyang rest house din sa Bungulanan. At sa lahat ng mga taga Pindaton Street, sa mga kapitbahay namin dyan talaga ako lumaki, kaya binabalik-balik akong lugar na yan. Dyan po ako sa mga kapitbahayan natin dyan. At sa mga schoolmates ko dyan, na kaya ako napunta ng Mindanao dahil sa batch 1989 sa Kidapawan Asan High School reunion every ano po yan, May. Kaya nandyan kami sa mga batchmate ko dyan. Thank you sa inyo at sa mga taga Visayas, mga anti ko dyan sa may lutod-lutod. Nandyan yung mga anti ko sa Iloilo. So sa inyong lahat, thank you sa pray na binigay niyo sa akin. Mga pamilya din, Nolo. Kaya po yan ng mga pamilya ko na naging sumusuport. May Alunday family. So marami po kami mga family. Papasalamatan ko din po si ano, Marlene Galit sa ano naman sa Lucena Artista de Colores at si Ma'am Elizabeth Esguera. Sila po yung international group of artists po yan.
1: Wow.
0: Na ang aking mad art, ito po mayroon ako papakita ng aking mad art magazine. Ito po yung magazine ko na soon mag-launch na natin tong aking mad art. At lahat ng mga nag-sumuporta sa mga sponsors sa isang book sa aking Mad Art Magazine na to at tumulong, lalo na ang ating akong dito sa Valenzuela. And kung Dira Galang, siya po talaga nag-push nito na para gawin ko talaga itong aking Mad Art. Then thank you din po sa aking mga

0: kapatid na sumusuporta. At yung aking art kasi ngayon nasa simbahan, San Juan de la Cruz Parish, itong ating 14th Station of the Cross. Kay Father Dennis Espijo, siya po yung nagpagawa ng mga portrait na gamit yung aking mad art. Yan, thank you din sa... yung aking mad art kasi na to, proceed to, mayroon siyang four across na mapupuntahan. Kasama ko dito yung ano, isama natin sa mesa, headed by Rodely Gaspi, Noel Bernardino, at sa mga friends natin din sa group ng isama sa mesa. Ang proceed nito mapupunta doon sa mga group na to. At
1: Wow.
0: iba pa group na kasama. So, supportahan natin yung mad art, guys. At si Ma'am Ans, siya po yung sumusuporta sa atin dito sa ating magazine, Sir Justin and Angel. At lalo na po kay Sir Amang Pintor, kung
1: Yes.
0: familiar ka kay Amang Pintor na si Ilito Sir, kasi siya po talaga yung sumusuporta sa akin. Ang dami niyang mga projects ngayon. Congrats, Sir Ilito Sir, ka sa mga events mo.
1: Opo.
0: At sa
1: Opo.
0: kalikasan naman kay Sir Don Salinas at ang Cavite artist na Sir Rodel Salazar po. At sa inyo po, ma'am, Jolimar Acuyong sa aking interview ngayon. At sa DCRM Radio Magazine, sundan nila yung inyong programa madalas ay nakaka-inspire po, sa, lalo na sa mga artist na katulad po.
1: Yes, ako rin po.
0: Okay.
1: Gusto
0: at
1: ko
0: sa
1: rin
0: aking
1: pong
0: wife na
1: magpasalamat.
0: lagi sumusuporta, nandito lagi, kahit saan ako pupunta, si Rosemary. Thank you. At sa aking ano po, ma'am, Facebook, kung gusto nila masundan yung aking mga arts, isa po akong ano, nagkukomposin ako ng mga song.
1: Oh, wow.
0: Mahilig ako gumawa ng mga song. Kasi sining naman yan, sabi niya, sining
1: opo,
0: lang.
1: Opo.
0: Tapos Percival Dinolo sa aking Facebook page. Sa Percy Dinolo naman, Mad Art naman sa Mad Art din naman sa YouTube.
1: All
0: thank you,
1: right.
0: Jolly Mar, sa inyong ano, support sa akin. Napakalaking bagay na kasama ko dito sa inyong programa.
1: Ayan, maraming maraming salamat, sir. Ano, sa mga nabanggit ninyo, na-realize ko na ang dami po palang nakasuporta sa inyo. Ano, kaya po pala binabanggit nyo kanina na hindi lang kayo mag-isa dito sa journey na to, kundi marami pang tao ang nakaagapay, tumutulong at sumusuporta sa inyo, ano, para nga pumabot itong tagumpay na mayroon kayo ngayon. Kumbaga, thank you. Thank you, sir, ano, sa pagbahagi rin ng inyong kwento, sa pagbahagi ng iyong journey bilang isang artist, and of course thank you rin po, ano, sa makabuluhan at inspiring na story na ibinahagi ninyo sa amin. So once again, thank you so much po, sir, and mga mare, mga pare, nakasama po natin ang Asia's first mud shadow artist, wala pong iba kundi si Mr. Percival S. Dinolo Jr., also known as Percy. Maraming maraming salamat po and mabuhay po kayo. Thank you. Alright, at sa pagkakataon nga pong ito, mga mare, mga pare, pansamantala na po ako magpapaalam. Thank you po sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sina Maring Mercio Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Camilo Mali, Rona Esperanza, and of course sa Marulas Transmitter. Salamat din sa ating executive producer na si Jared Moreno. At susunod na po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Esguerra. Muli, ako si Jolie Maracuyong, aka Maring Jolie. Huli na makasama ninyo from Monday to Friday, 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name, Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw, everyone!
2: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
3: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapahel, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
2: sa Radio Magazine 1278.
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to, ha?
5: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad!
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS,
17: Presidential Broadcast Service
15: at Radyo Pilipinas,
18: Radyo Magazine,
19: 1278 AM.
13: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
20: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
13: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
11: This is a public service announcement.
21: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
11: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
15: from PBS,
17: Presidential Broadcast Service,
18: and Radyo Magazine,
19: 1278 AM.
22: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Magazine, 1278.
23: Bubungad sa umaga.
24: Trending issues na pinag-uusapan.
25: Mga programang aabangan.
26: Agahan.
25: Six Information,
27: GIS, your General Information Station.
19: Radyo Magazine, 1278 AM.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
28: Radyo Pilipinas.
1: Ang oras natin, 1 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga.
30: Alertong Araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatakdang daluhan ang ceremonial turnover ng higit sa 300 housing units sa lungsod ng Valenzuela. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine, report, report, report.
2: Sa Cabarawa area, ang mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa araw na ito. Unang pupuntahan ng Presidente ang lungsod ng Valenzuela, partikular sa Disciplina Village, Arcong Bato, at ito'y upang daluhan ang gagawing ceremonial turnover na nasa 303 housing units. Makakasama ng Pangulo sa ceremonial turnover ng nasabing pabahay para sa mga kwalipikadong informal settlers, sina DSUD Secretary Jose Ramon Aliling at NHA General Manager Joe Bentay. Mula Valenzuela ay lilipat naman ang Pangulo sa Caloocan para mamahagi ng land title sa Community Mortgage Program beneficiaries. Inaasahan ang punong ekutibo sa Silangan Covered Court, SM Bernardo Avenue, Barangay 167, alas 11 ngayong umaga. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: Samantala, sa iba pang balita, VAT exemption sa system loss charge dapat gawing permanente sa pamamagitan ng pagbasa ng batas. May ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine, report, report.
3: Nanawagan si House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na gawing permanente sa batas ang pag-alis ng VAT sa allowable system loss charge sa kuryente. Ito ay kasunod ng Memorandum Circular ng BIR na nag-aalis ng VAT sa naturang singil. Ayon kay De Lima, welcome ang hakbang ng BIR pero kailangan pa rin ng batas para maging malinaw at hindi basta-basta mabawi ang proteksyong ito para sa mga consumer. Kaunay nito, isinusulong niya yung pagpasa ng House Bill 10676 na nag-e-exempt sa system loss charges sa VAT. Sa ilalim na panukala, inaatasan din ng ERC na tiyaking hindi ipapasa sa consumers ang mababang tax liability sa pamamagitan ng iba pang charges o pass-through mechanisms. Kasabay nito, nanawagan din si De Lima para sa agarang pagpasa ng House Bill 10677 na nagbabawal naman sa distribution utilities na maningil sa consumers ng anumang gastos dahil sa non-technical losses. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine, report, report.
0: Samantala, Senado, inaprubahan ang panukalang Sandy's Act para palakasin ang kaligtasan ng mga batang turista. May ulat si Nympha Asuncion.
1: Radyo Magazine, report, report.
4: Lusot na sa ikatlutuling pagbasa ng Senado ang panukalang batas na naglalayong palakasin ang mga safeguard para sa mga bata at iba pang turista laban sa mga panganib habang nagbabakasyon o sumasali sa mga tourism-related activities. 18 na senador ang bumotong pabor at walang tumutol sa pagpapasa ng Senate Bill 1926 o ang panukalang Child Tourist Safety Act na tinatawag ding Sandy's Act. Ipinangalan ang panukala kay 6-year-old Sandy Garuvillas na nasawi matapos matuklaw ng jellyfish sa isang resort sa Palawan na walang agarang serbisyong medikal na natanggap. Sa ilalim ng panukala, kailangan magkaroon ng emergency at risk mitigation plan ng mga hotel, resort, water park, surfing camp at iba pang sakop na tourism establishment. Kailangan din ng trained first aid staff, access sa medical services at certified lifeguards para sa mga pasilidad na may swimming pool o malapit sa anyong tubig. Inaatasan din ng Department of Tourism na magpatupan ng subsidized training sa basic life support, first aid at water safety. May mga provision din ng panukala para sa inspeksyon at mga parusa sa mga establishmento na lalabag sa mga safety requirements. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang balita at impormasyon. I-follow din kami sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ako po si Hazel Esguera.
5: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: World class na tanawin. Explore na natin.
10: Love the Philippines.
11: Likhang sining na proudly Pinoy.
12: Inflex na yan.
9: Radyo Magazine
5: 1278.
7: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
0: Ang oras natin, 6 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
5: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more. Pasyal Pinas. Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
9: Love the Philippines.
5: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila. Pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Araw na po ng Martes, September 15, 2026. At alas G's na naman, mga beshi. Kaya tara G's sa galaan. Lilibutin natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At kasama rin po natin sa Master Control, ang ating Executive Producer, Miss Mary Rose Rosero. Gayun din po ang ating mga sound engineers, Mary Shawl Malimban, Camille Umali, Ronabel Esperanza, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo rin po kami kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, ipadala niyo lamang din po yan sa radyomagazine@gmail.com. Bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Wait, there's more mga beshies, dahil ang amin pong mga nakakakwentuhan at nafe-feature sa aming mga programa ay maaari nyo na rin pong mabasa sa pamamagitan ng aming official website, radyopilipinas.ph/radyomagazine. Again, radyopilipinas.ph/radyomagazine.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Kamusta po kayo ngayong araw na ito ng Martes, mga beshies? Ngayong araw pong ito, meron tayong makakasama sa ating programa. Alam nyo, napakarami na pong mga travelers nowadays. At isa po sa mga ginagol ng ating mga travelers ay yung malibot po yung all 82 provinces sa ating bansa. And we are very grateful kasi today, makakasama po natin ang isa sa kanila. Marami kasi sila eh. Marami silang naka-accomplish na ng pagbisita sa 82 provinces in the Philippines. Ngayong umaga pong ito, nasa linya ng ating komunikasyon ng isa sa 110 Philippine Travel Masters for 2026. Walang iba kundi si Sir Ramon Marinas. Good morning, Sir Mon, at welcome po muli sa ating programang Pasyal Pinas.
2: Mabuhay! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at sa kay Miss Hazel ng Radyo Magazine. Magandang araw po sa inyo at maraming salamat po ulit at napaunlakan niyo po ulit ako dito po sa inyong programa.
0: We are very grateful, Sir Mon, kasi I know naging busy ho kayo ng mga nakaraan. Marami kayong ganap sa wellness tourism, tapos nagdaan din po ang ating Philippine Travel Mart at iba't iba pang mga activities ni Sir Mon. Pero nabigyan niya ho tayo ng oras ngayong umaga. First and foremost, Sir Mon, congratulations po dahil kayo po ay nahirang bilang isa dito po sa 110 Philippine Travel Masters for 2026. And maya-maya, pag-uusapan natin, ano nga ba yung Travel Masters na tinatawag? Ngayong araw po na ito, bukod po sa napaka-busy nga ni Sir Mon sa iba't ibang mga tourism activities, today ang bida ay siya mismo. Oo, kasi siya mismo yung i-feature natin today. Kung maalala niyo mga beshies nung nakaraan, kakwentuhan natin si Sir Mon because si Sir Mon din po ang nasa likod ng napakagandang Luluetas Hanging Garden. Yan, sa Rizal po yan eh. Pero today, Sir Mon, pag-uusapan natin yung mga journey po ninyo sa paglibot sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. Sir Mon, kailan ba nag-start ito? Balikan nga po natin doon sa pinakasimula. Paano po nag-start ang inyong passion sa pagta-travel sa buong Pilipinas?
2: Yes, maraming salamat, Ms. Hazel, no? Babalikan natin going back to 20-30 years ago kung paano po ako nagsimula mag-travel dito sa Pilipinas. Malaking bagay po ng aking travel ang

0: naging impluwensya ang aking father na si Renato Mariñas. Part siya ng isang photography club dito sa probinsya ng Rizal at sinasama niya ako sa mga out-of-town tours nila, sa immersion trips, sa mga photo trips nila. Kaya nung mga panahon na yon, madali akong mayaya ng papa ko at ganun din sa mga kapatid ko kapag may mga gustong sumama sa kanya, sinasama niya talaga para ma-expose kaming lahat sa ganda ng Pilipinas. Kaya itong photo na ito, ito yung first trip namin na kaming dalawa lang, kasama yung grupo niya, pero sa lahat ng mga anak niya, ako lang yung sinama niya. Pumunta kami ng Sagada Mountain Province and then sa Ifugao para makita yung Banawe Rice Terraces. So, very memorable sa akin to kasi ang papa ko, siya yung nag-encourage sa aming lahat na mag-explore, lumabas kayo, get out of your comfort zone and explore the Philippines. So, malaking bagay po yung influence niya sa akin.
1: Sobrang gem, mga beshies, yung mga photos na pina-flash ngayon sa ating screen. Ito po ay scanned photos lang, sir, kasi ito po ay talagang yung naka-film, yung mga dating uri po ng mga litrato noong panahon. Kaya ganyan po yung quality, pero kita nyo naman, very nostalgic at na-capture talaga yung moments. At napakaganda po na ang inyo palang father ay isang photographer. So talagang lahat po na pinupuntahan niya, sir, ay dinadocument din po niya.
0: Yes, opo. Siya yung mahilig talaga sa photography, sa travel, sa adventure. So, na-influence lang po niya kami. At dahil doon, ito naman na naging iba naman yung goal ko to travel around the Philippines din.
1: Napakagandang influence. Ako din siguro pag nagkaanak ako, gusto ko yan din yung impluensya ko naman din sa mga anak ko, no? Yung maging gala din, mamasyal, di ba, sa buong Pilipinas. Pero sir, kayo po ay na-accomplish nyo na 82 provinces, tama po ba?
0: Yes, tama po. 82 provinces here in the Philippines. Mm-hmm.
1: At ito po ay nag-start, gaano po katagal bago nyo na-accomplish ito pong 82 provinces na ito?
0: Siguro for the past 5 years, nung naging seryoso ako na ikutin na, buuin na yung 82 provinces. Although marami na rin akong ibang mga napuntahan bago pa ako nag-seryoso na kompletuhin yung 82 dahil din sa trabaho ko bilang trainer at dati kasi nung way back elementary high school, sinasama na rin ako sa mga travels ng parents ko. Pero during the past 5 years, nung nakita ko na mas marami na yung mga Filipino travelers na umiikot at meron na rin mga organized groups na may mga schedule na sila for the whole year. Kaya madali na mag-sign up sa mga grupo na to para makaikot na per region in the Philippines.
1: Ayun. So mga beshies, may mga ganun pala, Sir Mon, yung, yun nga, sabi nyo nga po, organized na. Yung naka-detalye na, may mga petsa na kung saan mga probinsya pupunta para ma-accomplish po itong 82 provinces. And sir, before that, hindi ho kayo sumasali sa mga organized, talagang DIY lang. And then eventually, na-realize nyo na, okay, seryosohin na natin to, tapusin na natin to, parang ganun, sir.
0: Yes, mix naman po yung travel. May mga travels na DIY. For example, na-assign ako sa isang area bilang isang trainer. And then meron akong vacant time. So let's say mga 4 days to 5 days. Gagamitin ko yung time na yon para mag-explore dun sa region na yon or yung mga malalapit na provinces pupuntahan ko na. Pero a bulk of my travels are really organized by tour operators para mas madali na yung logistics, accommodation, and all the land arrangement.
1: And I think, Sir Mon, talagang naging kumbaga parang perfect match ika kasi meron ho kayong goal na kumpletuhin itong 82 provinces plus kayo din po ay nagtatrabaho sa industriya, so talagang nagtugma po lahat eh, no? Kasi bawa ako, sir, hindi naman ako part ng tourism industry, so medyo mahirap for me yung maglibot po ng 82 provinces. So in your case, sir, talagang perfect match, talagang naging madali for you.
0: Yes, masasabi ko na naging convenient siya for me dahil part na rin ng trabaho ko na mag-travel around the country. Pero bukod doon, marami rin ako nakakasama doon sa mga tour groups namin na they're not really part of the tourism industry. So marami sa kanila nasa healthcare, nasa education or other industries. And then they really sign up to these groups para mas makaikot sila ng mas madali on their part.
1: Ayan. So, hindi rin hadlang mga beshies kung hindi ho kayo parte ng tourism industry, ano, parang malibot itong 82, all 82 provinces ng ating bansa. Kasi nga, kagaya ni Sir, ng sinabi ni Sir Mon, merong mga nag-organize, ano, na maaari po nating salihan. Pero, Sir, sa dami po ng inyong napuntahan from Luzon, Visayas, and Mindanao, ano-ano po yung mga destination or mga karanasan na very unforgettable for you? Yung bang hindi mo makalimutan, talagang tumatak, and every time you talk about it, talagang meron hong recall sa inyo at nararamdaman nyo pa rin yung nararamdaman nyo back then.
0: Very memorable sa akin yung first plane ride ko way back in the 90s. Wala lang po akong picture dito kasi hanapin ko pa sa album. Kasi lalo na kapag bata ka and you're just curious about experiencing new things. So, masasabi ko yung plane ride ko way back in the 1992. Pumunta kami sa Calibo, Aklan. Wala pang Katiklan Airport nun. So, I would say na yun yung memorable experience ko kasi nung first time kong makarating din ng Boracay Island, doon ko nakita na sobrang pino, linis ng white sand, and na-appreciate ko na ang ganda-ganda ng Pilipinas. Doon pa lang sa first experience ko sa Boracay. Way back in the 90s na hindi pa ganun ka-popular yung Boracay Island that time.
1: For sure, talagang nakita mo siya, sir, ng ano, no, sobrang ika nga ay pristine condition dahil nga po hindi pa siya developed as it is now, and konti pa lang yung mga nakakapunta sa Boracay back then. Siguro, sir, hindi pa siya singsikat noon kumpara ngayon, of course. Kasi ngayon, pag sinabi mong Pilipinas, nakadikit agad yung Boracay, di ba, sir? So, isa po pala
0: yes,
1: kayo
0: tama.
1: Sa mga nauna ng nakabisita ng Boracay. Pero bukod doon, sir, nung ina-accomplish nyo na itong 82 provinces na ito, meron ho ba kayong mga unforgettable experience or mga kwento na pwede nyo pong i-share sa amin?
0: Yes. Ang memorable din para sa akin dahil I've lived my whole life in Luzon. Kaya ang influence ko mostly with the Tagalogs. Pero nung pumunta ako ng BARM, ito yung Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, doon ko na nakita na marami tayong mga kababayan doon na totally different din sa kultura natin, pero pare-pareho tayong mga Pilipino. So nung naikot ko yung mga probinsya ng Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Lanao del Sur, at yung Maguindanao, doon ko mas na-appreciate na outside of my usual upbringing dito sa Luzon, napakarami pang ibang mga pwedeng matutunan sa mga kababayan nating mga Pilipino. And na-appreciate ko rin dun yung mga interaction ko sa mga kababayan natin doon dahil very welcoming, very friendly,
1: yes,
0: lahat ng mga kababayan natin sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao.
1: And ako din, saksi ho ako kasi nakasama ko na si Sir Mon one time nung tayo po ay nagpunta sa Muslim town sa Maynila, di ba? And nakita ko rin, sir, kung gaano rin ho kayo sabi nga ay people person, yung kaya nyo hong makimingil kahit kanino. Siguro, sir, na-adapt nyo din po yan dahil sa inyong pagta-travel. Kagaya nga po nabanggit nyo, Luzon, Visayas, Mindanao po yung inyong napuntahan. Isa rin po ba yung ugali po na yan, yung behavior na yan, doon sa mga dapat inuugali nating mga travelers, especially from traveling from one place to another, experiencing one culture to another? Kinakailangan po ba talagang very, ano tayo, people person, ika nga?
0: Yes, malaking bagay din yun. Advantage kapag ka people person ka, friendly, you have an open mind, and you just absorb new experiences and new things. Ayun kasi yung maganda sa pagta-travel, na tututo tayo ng iba't ibang bagay, katulad na lang yung patience natin. Dahil alam naman natin, kahit na pare-pareho tayong Pilipino, magkakaiba pa rin naman din tayo ng mga, may sabihin natin yung pagkakaiba rin ng pag-uugali, pero doon natin naintindihan na despite of all our differences, there's still that unique Filipino values na meron sa ating lahat. Pero ang mahalaga po doon, yung tinatawag ka na curiosity. Yung maging curious lang tayo sa iba't ibang kultura ng mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Kasi lalo na Katulad ko na nandito ako most of the time sa Luzon, gusto ko rin sana matutong mag Cebuano, mag Ilocano. Marami akong mga nakikilala na sila yung kailangan mag-adjust sa akin kasi hindi ako marunong magsalita ng mga dialects or languages nila. So gusto ko rin sanang matuto. Kung sila marunong silang mag-Tagalog, sana marunong din ako. So yung curiosity na yon dapat hindi nawawala yon.
1: Nako, napakaganda nung binanggit ni Sir Mon, no? Kumbaga, hindi lang sila yung mag-a-adjust sa atin. And tayo bilang mga turista, dapat kahit papaano may mga maikling phrases o mga maikling sentences from their dialect yung kaya nating sabihin para naman maramdaman din nila, no, na nag-research tayo o talagang pinaghandaan natin yung pagpunta sa kanilang lugar. So, dapat pala ganun, mga beshies, no? Talagang hindi mo feel na feel ang pagiging turista. Di ba, Sir Mon? Kasi pagka feel mo guest ka, parang gusto mo mag-a-adjust sa'yo lahat. Pero in reality, dahil tayo po yung dumadayo sa kanilang lugar, dapat tayo yung nakikibagay sa kung saan man po tayo pupunta. And speaking of paghahanda, Sir Mon, paano po kayo naghahanda kapag magta-travel na kayo, let's say sa mga provinces sa Mindanao na malayo po dito sa atin sa Luzon?
0: Ayan, napakahalaga pong pag-usapan yung paghahanda. Yung schedule natin, alamin na natin kung kailan po. For example, meron akong grupo na sinasamahan yung Gala PH. So, they're one of the most trusted tour operators in the country when it comes to traveling each region in the Philippines. Kasi ang maganda dito, kapag umikot sila sa isang region, sakop na nila lahat ng mga provinces within that region na normally hindi mo naman mapupuntahan kapag ka nag-DIY ka lang kasi malaki rin yung expenses pagdating sa transportation, accommodation, and other things. So, isa sa mga kailangan na paghandaan, yung schedule, kasi meron din tayong trabaho, may pamilya, maraming mga bagay na kailangan i-consider. Hindi naman po ganun kadaling umalis din kahit na overnight or day trip lang yan. So, yung schedule is number one. So, ahead of time, para din makapag-secure ka ng mas murang flights or at least yung itinerary, ma-review mo. And then, ang ginagawa ko kasi kapag may mga schedules na ganito, I try to go there at least one day in advance para hindi naman ako masyado, para naman hindi masyado nakakapagod at makapag-explore din ako on my own. Kaya, ayun, schedule is number one.
1: Iyon, mga beshies, kahit pa kayo po ay mayroong kasamang grupo, ano, at of course, yung itinerary na yan, usually pagka group tour, Sir Mon, talagang fix na yan eh, no? Maganda yung binanggit ni Sir Mon, a day before nandun na siya, so he has his time for himself, kumbaga parang nalibot niya na yung mga pwede niyang libutin outside doon sa itinerary na itinakda ng grupo. So magandang tip din nga yan. Thank you for sharing that, Sir Mon, ha? Pwede naming, pwede namin i-adapt yan sa mga susunod po namin na mga trips at paglalakbay. Pero sir, dito sa mga sa journey ninyo across all 82 provinces, ano po yung pinakamahalagang lesson na inyo pong nakuha at baon-baon up until now?
0: Isa sa mga pinakamahalagang bagay na natutunan ko sa atin, alam na ng lahat ng buong mundo na maganda ang Pilipinas. Maraming mga lugar na ma-appreciate natin katulad na lang ng mga waterfalls sa Northern Mindanao, yung mga karagatan natin, pristine, is clear. Lahat ito featured sa mga magazines. Pero ang hindi masyadong na-highlight sa mga nababasa natin online ay yung mga tao mismo na nakakasalamuhan natin sa araw-araw. Kahit yung mga ordinaryong tao na nagtitinda sa labas ng isang tourist destination, yung nagtitinda ng mga kakanin, ng mga merienda, yung mga pang-araw-araw na tao na nakakasalamuhan natin sa araw. Sila yung mga tao nagbibigay ng mas magandang experience sa atin. So yung mga pictures na to na nakikita nyo po, para sa akin, secondary lang po yan. Parang bonus na lang yan sa mga lugar na pinupuntahan natin. Pero para sa akin, hindi ko naman po mapupuntahan itong mga lugar na ito kung hindi din dahil sa lahat ng mga taong nakasalamuha ko, nakasama ko sa tour group na ito, yung mga nag-organize, yung mga bankero, driver, tour guide, lahat ng mga nag-asikaso sa mga accommodations namin is one village. It takes a whole village for these photos to be taken. Na yes, maganda yung attraction, ako yung nasa gitna, front and center. Pero sa kabila ng mga photos na to, napakaraming mga tao ang naging involved para mabuo po itong pangarap na ito na makaikot ng buong Pilipinas. At tingin ko, ayun po yung mahalaga sa pag-travel natin. Secondary na lang na makompleto natin yung 82 provinces, pero there should be a deeper meaning to that. At ayun po yung mga taong makakasalamuhan natin sa araw-araw. Possibly, baka hindi natin sila makita ulit in the long time, kasi once lang kayo nagkita. Pero alam nyo na kahit dun sa isang moment na yun na napuntahan nyo yung lugar nila, hindi nila kayo makakalimutan kasi nagkaroon sila ng pagkakataon na makilala po kayo.
1: Naku, ang ganda, 'di ba, mga beshies? It's not really what you see, Sir Mon. It's how you felt doon po sa inyong naging journey. And kaya maraming kaibigan, Sir Mon, ni. Eh. Kaya marami siyang friends kasi marami pong nakasalamuha si Sir Mon at marami na rin ho kayong nakasama sa iba't ibang mga lugar at mga tours na inyong napuntahan. Kaya mga beshies, when you go to one place, make sure na meron ho kayong ma-earn na kaibigan kasi 'yun talaga yung pinaka magandang baon din po ninyo, no, sa pagbalik ninyo sa inyong mga lugar. Let's say dito sa Metro Manila, masasabi mo, ay, may friend ako from Misamis Occidental, meron din akong kaibigan from Ilocos Region, yung mga ganon. So yun talaga yung totoong treasure, di ba, Sir Mon, yung nakapag-create ka ng relationship with other people. Secondary na nga lang, sabi ni Sir Mon, yung mga magagandang mga tourist spots na ating napuntahan. And dahil po dyan, Sir Mon, kayo nga po. Yes po. May dadagdag pa ba si Sir Mon?
0: Yes. Yes pala. Can I just share one more thing na mahalaga din when we travel? Ayan. Sa mga nakikinig po, lalong-lalo na sa mga kababayan din natin, mga Filipino, siguro isang bagay din na mahalaga kapag nagta-travel tayo, we have to strip all our titles, our positions, kung ano man yung buhay natin, kung saan man tayo, kung ano yung pinanggalingan natin. Pagpunta natin sa isang lugar, hindi ako doon, hindi ako businessman, hindi ako yung may posisyon sa isang asosasyon o kaya kinikilala sa isang bayan. Pagpunta ko doon, ordinaryong tao lang ako na kasalamuha ng mga locals na naandun. So tingin ko isang paraan yon para mas makilala natin yung mga taong silang mga nangangalaga sa mga lugar na ito. So strip down all the titles and the positions that we have para mas ma-enjoy natin yung experience.
1: 'Di ba? Ganyan. Kaya ang sarap kausap ni Sir Mon, eh. Dami kang matututunan sa kanya. So lahat tayo diyan, traveler. O yan, explorer.
0: Yeah. Traveler, explorer. Yeah.
1: Well, hindi, wala tayong doktor, walang teacher, walang announcer, walang businessman. Talagang lahat po tayo dyan ay mga travelers when we go sa pag-iikot po natin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kaya sir, kayo po ay isa sa mga 110 Philippine Travel Masters for 2026. Sir, ano bang ibig sabihin nito? Ano po yung batayan? Bakit po kayo naging isang Philippine Travel Masters? At bakit po 110 lamang? Yun lang po ba yung final count for this year or ano po ang rasyonale, ika nga, sa likod po nito?
0: Yes. Oh. Na-appreciate ko po na kinikilala yung pag-ikot namin sa buong Pilipinas na makumpletong 82 provinces ng Philippine. Ang organizer po nito or the group behind this award-giving body is the Philippine Global Explorers. And thankful din po kami na makilala po ng grupo na ito. At isa sa mga projects po nila ay ma-identify kung sino sa mga Pilipino ang nakaikot ng 82 provinces. At dito po nabuo yung Philippine Travel Masters. Hindi lang po ako makakapagsalita on behalf of the group, but I'm blessed and honored to be one of their recipients for this year na 110. In fact, based on their record, ito pong taon na to, 2026, ang may pinakamaraming mabibigyan po ng parangal sa na Philippine Travel Masters for the year 2026. Nagsimula po ito, if I'm not mistaken, 3 years ago. At marami pong mga nakapag-comply, nakapag-kumpleto ng mga documentation requirements po nila. I think less than 100 lang for that year. Pero ngayon, biglang bumulusok ng 110. Ibig sabihin, ganun karami yung mga Pilipino na seryoso na makaikot sa buong Pilipinas.
1: Wow.
0: Kahit na, opo, kahit na marami sinasabi nila na mahal daw umikot o kaya maraming mga mga feedback, negative feedback or comments about traveling the Philippines. Pero despite of all those negative news, kinumpleto pa rin nila ang pag-ikot sa Pilipinas.
1: Yes, so, at siguro one of these days, mga beshies, ano, imbitahin din natin yung mga kaibigan natin mula sa Philippine Global, ano nga yun, sir?
0: Explorer.
1: Yan, Explorer.
0: Philippine Global Explorer.
1: Sabi ko sana, expedition eh. Explorer, para naman ma-share din nila sa atin, ano nga yung naging proseso, ano, sa pagtanggap po ng mga, yung mga applicants, and then yung paghirang dito sa ating mga Philippine Travel Masters for 2026. Pero, para sa sarili po ninyo, no? Sa inyo pong sarili, ano po ang ibig sabihin for you ng pagiging isang Philippine Travel Master? Kapag sinabi kasing master, di ba sir, tinatawag yan sa mga talagang boss na boss eh, master. Oh. Pero sa iyo, sa sarili mo sir, gaano kahalaga itong pagkilala na ito and what does this mean for you?
0: Maraming salamat Miss Hazel, no? Sa totoo lang po, medyo hindi pa ako ganoon ka-comfortable na tawagin na Philippine Travel Master. I understand na ito yung title ng program at totoo naman na nakumpleto natin yung pag-ikot sa 82 provinces. I would say na I am a Philippine travel Philippine province completer. Parang yeah. Ganun. Completer. Yes, totoo yun. Nakumpleto natin. Pero para tawagin ako na master, siguro bonus na lang po yun. At salamat po sa pagkilala. Pero tingin ko, may malaking responsibilidad pag tinawag ka na Philippine Travel Master. At isa na yon sa tingin ko challenge, kaya nabuo rin po itong grupo na ito na sa lahat ng mga Pilipino na mahal pa rin ng Pilipinas at iikot pa rin sa buong bansa natin, kasama sa responsibilidad nito ang ipakilala kami mismo, tayo mismo, bawat isa sa atin, na maging purveyor tayo ng good news sa lahat ng mga kababayan natin. Kinakailangan mas marami sa atin ang nagkakalat ng balita na bukod sa ganda ng Pilipinas, marami pa rin mga good stories na ma-experience natin sa lahat ng mga tao makasalamuhan natin around the country.
1: Mm-hmm. And I think Sir Mon, ano, bilang ako po ay host ng Pasyal Pinas for over 2 years now, noong bago ho ako maging host nitong programa, isa rin ho ako dun sa mga basher eh. Yung parang, eh, pupunta pa ba ako sa ganitong lugar? Eh, ang mahal-mahal naman. Pero, nung nakakakwentuhan ko na ho kayo, yung mga tao on the ground, yung mga tourism workers natin, yung mga tourism officials natin, doon ko na-appreciate, ano, na these people are working hard para nga po talagang mas maipakilala pa yung turismo ng Pilipinas. And hindi ho yan malalaman ng mga ordinaryong tao kagaya namin kung kagaya nga po nang nasabi ninyo ay walang magbabalita sa kanila ng good news, ba? Diba? So isa si Sir Mon dun sa mga patunay at nagpatotoo ano, na talagang ang maganda ang Pilipinas, worthy na bisitahin ang buong Pilipinas at ini-encourage ho tayo ano, na libutin ang ating bansa. Pero sir, ano po yung masasabi ninyo doon sa mga balita at feedback ayon nga po sa inyo na nagsasabing mahal talagang libutin ang Pilipinas. Ito po, do you agree, sir? At kayo po ba nabutas din yung bulsa sa paglilibot po dito sa 82 provinces that we have?
0: Yes, totoo po yun. Marami ring mga feedback or experiences yung mga kababayan natin. And these are valid feedback and comments. Mm-hmm. So para sa akin po, yung pag-ikot ng Pilipinas, yes, syempre kailangan po natin ng resources para makapasyal po tayo. Pero isa sa mga ginawa ko rin po para kahit papano makatipid ay sumali sa mga tour groups para kahit papano meron akong cashier sa lahat ng mga expenses. Kasi kapag ikaw lang, mag-isa o kaya dalawa lang kayo, you have to shoulder all the expenses na supposed to be yung mga lugar na to na nakikita natin sa mga photos, yung mga magagandang islands na to, you have to hire a boat to get there. Kung grupo kayo, at least marami kayo mag-share ng expenses. Ganun din yung transportation. So, tingin ko for the past 5 years at ngayon din for the year 2026, masasabi ko na possible na makaikot ng Pilipinas na hindi naman ganun kamahal. Well, depende po yan sa lifestyle din po kasi natin. Siyempre kung priority mo talaga ito kasi iba't iba naman po tayo ng mga priorities din. Pero possible siya kung gugustuhin natin it. And you don't have to do it weekly na dapat within 5 years, magawa ko na to. Yung sa akin po, it took me more than 30 years to do it. Mm-hmm. Na makompleto po ito. Kasi sinama ko na rin po dito yung mga travels prior to 2020. Mm-hmm. Kaya hindi po ito yung parang isang bagsakan na within 5 years dapat makompleto siya. Ayan. Kaya yung going back dun sa tanong niyo po kung mahal, depende po yon. Kung hindi nakapaghanda, let's say, 1 week before the trip, doon ka palang bibili ng airline ticket, doon ka palang nag-aasikaso. So, definitely, mapapamahal ka talaga. But when you plan ahead of time, at least 6 months before your trip, napaghahandaan na, pwedeng yung allowance, let's say, budget mo, every month, nag-allocate ka na dito, let's say, mga 2,000 pesos, gagamitin ko to for travel fund. Yes. So, nasa sa pag-budgeting din yan. So, aside from scheduling, kanina na nabanggit po natin, budgeting, isang paraan din po yan para ma-accomplish po natin itong goal.
1: Ayan. So, depende sa inyo mga beshies, ano, kung magiging mahal yung inyong pagbisita sa iba't ibang mga provinces sa ating bansa. Kagaya nga ng banggit ni Sir Mon, kung a week before yung flight, dun ka palang mag-board, travel date, dun ka palang mag-book, naku, mahal talaga yan mga beshies. Pero yun nga, yung mga group tours, naku, malaking bagay po yan para makatipid tayo, ano, at may kahati tayo doon sa pagta-travel. At meron ka pang na-earn at nakaibigan, diba? Kasi marami kayo sa isang grupo. So, depende, mga beshies. Pero it all boils down, Sir Mon, dun sa intention mo to really explore ano po, yung buong Pilipinas. And hindi rin siya isang karera na kailangan within 3 years, naku, kumpleto ko na dapat itong 82 provinces. Ay, naku, maraming pera din nang uubusin mo kapag ganon. Pero, Sir Mon, sa pag-iikot nyo po sa buong Pilipinas, gaano na po kalaki yung naging pagbabago ng mukha ng turismo simula nung nag-start po kayong mag-travel 30 years ago up until now na natapos nyo na po itong 82 provinces na ito?
0: I will say na malaki din yung pagbabago sa road infrastructure natin. Sabi ko nga, itong pag-travel na to, nagagamit ko yung as a Filipino citizen, nagagamit talaga natin yung mga road networks natin. Ganun din yung mga sa seaport and then sa airfare or yung mga air travel natin. So, pagdating sa accessibility, masasabi natin na accessible naman ang mga destinations natin pero kinakailangan paghandaan ahead of time. Yung DIY, hindi siya ganun ka-feasible lalo na kapag ka mga remote areas ang pupuntahan natin. Mm-hmm. So, yung planning, scheduling, budgeting, lahat ito kailangan paghandaan para masabi natin na maging successful yung mga trips natin. Pero going back again, no, masasabi ko, like yung first trip ko with my father sa Cordillera region, sa Sagada Mountain Province. So during that time, naka-jeep kami from Banawe going to Sagada at napakahaba pa ng biyahe, no? Siguro mga more than 4 or 5 hours. Pero ngayon, mas accessible na yung Sagada from Banawe. Ganun din yung sa Abra. Mm-hmm. Yung pinupuntahan dito yung Caparcan Falls na during habagat season lang siya mapupuntahan. Ang sabi sa akin, 5 years ago, napakahaba daw ng biyahe dyan at napaka rough road. Pero nung time namin, nung pinuntahan namin siya last year or 2 years ago, mm-hmm, yung dating 5 hours, naging let's say mga 2 hours na lang yata siya. Mm-hmm. So may mga lugar na na-develop na rin dahil pinupuntahan na siya ng mas maraming turista. Kailangan lang makilala. Minsan kasi ang nangyayari, nakikilala muna yung lugar, mm-hmm, bago ma-develop yung tourism infrastructure. Mm-hmm. Kaya yung mga nauna sa amin na nag-travel doon, sila talaga yung naka-experience ng rough road, yung mahabang paghihintay sa transportation and all that. Kami ngayon na ngayon lang ulit nagta-travel, masasabi namin na convenient na yung pag-iikot.
1: Ayun. So,
0: because of the improvement.
1: Uh-huh. Right, opo. May improvement, may mga infrastructure improvement ano sa ating pagdating po sa turismo ng ating bansa. At napakahalaga niyan, Sir Mon, yung accessibility kasi yung mga travelers po natin ngayon, after convenience na rin po talaga eh, no? Kasi nga gusto nilang masulit yung isang lugar. So kapag medyo long ride 'yan o kaya mahabang boat ride 'yan, minsan na discourage sila. So pag mas maayos na po yung mas accessible na yung lugar, mas dumarami rin po yung mga turista. And Sir Mon, ano, para po sa mga viewers and listeners natin na gusto rin pong gayahin yung inyong ginawa, yung 82 provinces na yan, gusto rin pong bisitahin, ano po ang mga tips nyo para sa amin? Ano po yung mga pabaon nyo para sa amin para pag ginawa namin yan, mas magiging smooth na yung aming experience?
0: Well, siguro masasabi ko or may babahagi ko po sa inyo lahat, lalo na sa mga gustong makaikot ng bansa natin. Ang number one question that you have to ask yourself is, handa ba ako na gawin to? Ano ba yung main purpose ko? Bakit ko gagawin to? Para lang ba ako magpa-picture dito sa magandang location na ito at masabi ko na nakumpleto ko yung 82 provinces? I think more importantly, there should be a deeper reason why we're doing this. And personally, if I can share, yung going back then nung childhood ko, kasi limited yung mga nakakasalamuha ko, let's say sa mga kasambahay, mga utility workers, mga regular workers, so ng mga taga ibang probinsya sa Pilipinas. So doon pa lang namulat na yung curiosity ko na, teka, taga ibang lugar ka.
1: Mm-hmm.
0: And then sabi ko sa sarili ko, darating yung time na mas makikilala ko yung bansa ko, kasi marami rin, may mga nakikilala ako sa household namin na taga ibang probinsya.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nung nagkaroon na ako ng opportunity na makaikot, mas nakikilala ko na kung bakit ganun pala yung mga kasambahay namin sa kung paano ako lumaki, na napakarami pa palang ibang mga kababayan natin na iba yung pinanggalingan, iba yung kultura nila sa akin. At doon nagsimula yung curiosity ko na, teka, hindi lang pala puro Tagalog,
1: yes,
0: hindi lang pala outside the my own region, meron pala akong katulad ng college, kasi mahilig akong magbasa ng mga libro tungkol sa mga Marcoses during that time. Kasi I'm an 80s baby, so curious ako about the Marcoses. So, nung college time naman, nakipagkaibigan ako sa isang Ilocano. Kasi gusto kong makilala, sino pa yung mga Ilocano? Ano bang, ang pagkakalam ko lang sa kanila, matitipid silang mga tao. So, bro, doon nagsimula yung curiosity na yon. If you have that curious mind na makilala yung iba't ibang mga tao na bukod lang doon sa bubble or ginagalawa ng maliit nating mundo, doon nagsisimula yon. Kaya nung college, I remember one of my most memorable trips was in Ilocos. Nagbus kami from Cubao going to Ilocos. So yun, yung curious mind na yon, there should be a deeper meaning or purpose while you're traveling, because you want to get to know the people there and you want to know their culture, their history, or ano bang meron sa probinsya nyo na wala sa amin dito.
1: That's nice, Sir Mon. Talagang yung curious mind na yan ba, Sir Mon, ay dala-dala nyo pa rin hanggang sa ngayon na nakumpleto nyo na po yung 82 provinces. Do you still have it in you? Talagang gusto mo pa rin puntahan yung pinakasulok at pinakadulo ng bansang Pilipinas?
0: Yes. Yes. Yung curious mind na yan, na andito pa rin yan, is alive and kicking, and marami pa rin akong mga tanong.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yung title na Philippine Travel Master is a bonus for me, pero I don't really consider myself a master, kasi I will forever be a learner of Philippine culture and history. At 40 plus years old, mga kwarentahin, marami pa rin po akong, I would admit, marami pa rin po akong hindi alam. At marami pa akong hindi napupuntahan. At marami pa rin po akong gustong mapuntahan at gustong malaman. So, when you're traveling, you really have to unlearn a lot of things.
1: Mm-hmm.
0: Na yung mga nababasa natin or na babalitaan natin sa news, sa online, kapag pinuntahan natin itong mga lugar na to, nagbabago yung perspective natin. And it's a lifetime journey. Ang masasabi ko na pag-ikot natin sa Pilipinas, hindi natatapos sa 82 provinces.
1: Mm-hmm.
0: Kasi hindi naman ibig sabihin tapos na lahat. Marami pa tayong pwedeng malaman, matutunan, at hindi po matatapos yan.
1: Learning never stops, no, Sir Mon? And sabi niyo po, ano, marami pa kayong dapat matutunan at dapat malaman. Pero kami po, na mga nakikinig sa iyo ngayong umaga, marami ho kaming na-learn at marami rin ho kaming nakuhang impormasyon tungkol po sa mga sa journey ninyo at na-inspire niyo ho kami, ano, nasimulan din yung sarili naming journey sa paglibot sa Pilipinas, sa sarili naming pacing. No, kanya-kanyang pacing yan, yes. Mga beshies. Walang karerahan dito, walang paunahan dito. And with that, Sir Mon, para po sa mga viewers and listeners din po natin na gustong subaybayan pa yung inyong mga travels, I understand meron din po kayong social

0: see the beautiful architecture na meron sa mga lugar na to. Baka may mga lumang simbahan dito o kaya mga lumang bahay na pwede nating puntahan o pasyalan. Yan. So number one po yan sa list ko na pwedeng pasyalan. Yung architecture or built heritage ng mga lugar. Pangalawa po yung adventure. Ano ba yung mga experiences na pwedeng gawin dito? Pwede ba tayong mag-swim, mag-river tubing, kumain sa river cruise, at iba't iba pang mga activities na pwedeng gawin. At syempre, hindi po pwede mawala ang appetite. Yan. So, dahil nakakapagod din ng travel, inaalam ko ano bang mga masasarap na pagkain ang pwede kong tikman habang naandyan ako sa lugar ninyo. At dito ko rin po pala na-discover na yung suman natin, iba-iba pala ang suman, napakarami palang versions ng mga suman sa buong Pilipinas.
1: Kanya-kanyang luto, sir. Kanya-kanyang inject ng kanilang kultura at kanilang mga ipinagmamalaki mga produkto gagawing suman, 'di ba? Parang ganun yung mga versions ng suman all over the country.
0: Opo. Kaya isa rin yung mga palengke na pinupuntahan namin para matikman namin yung mga masasarap na pagkain at putahe, lalo na yung mga merienda na doon lang natin matitikman kasi hindi yan ginagawa or niluluto sa sariling mga bayan natin.
1: Ayan, mga beshies, i-follow nyo po ang IG page ni Sir Mon, ang San Si Ramon. Na San Si Ramon.
0: Yes, San Si Ramon.
1: Oo, San Si Ramon Today. Diyan nyo po yan makikita sa kanyang Instagram page. I-follow nyo na po yan. And with that, Sir Mon, maraming salamat po sa inyong pagbabahagi ng inyong storya dito sa aming programang Pasyal Pinas. Ang dami po naming natutunan. And of course, na-inspire po kami na simulan din yung journey namin sa paglibot po sa iba't ibang mga probinsya, bayan o lungsod ng ating bansa. We are very happy to have you in Pasyal Pinas, Sir Mon. Maraming salamat po. Thank you, Sir Mon.
0: Maraming salamat din po, Ms. Hazel. So sa mga nakikinig po, stay curious, stay open, and stay loving. Maraming salamat po sa inyo lahat.
1: Si Sir Ramon Mariñas, isa po sa mga 110 Philippine Travel Masters for 2026. Mabuhay po kayo, Sir Juan.
2: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Hindi ko na malayan, ano na pa, mag-extra na pala tayo mga beshies. No, ang bilis ng panahon, ang bilis ng oras kapag ka talagang nag-enjoy ka dun sa kwentuhan. And tayo po ay nagpapasalamat kay Sir Mon Mariñas. Nako, napaka-busy ho niyan. Kagaya nga na nabanggit niya, no, marami siyang mga talks, marami ho siyang mga trainings na isinasagawa. Pero naisingit niya ho tayo sa kanyang oras ngayong umaga. Kaya we are very grateful. Kung naghahanap po kayo ng sign para libutin ang buong Pilipinas, ito na po yun. Ito na yun, beshies. Sign mo na to para libutin ang napakagagandang lugar sa ating bansa. Again, maraming salamat po kay Sir Ramon Mariñas, isa sa mga 110 Philippine Travel Masters for 2026. Gayon din po sa ating executive producer, Miss Mary Rose Rosero, ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camilo Mali, Ronabel Esperanza, Sir Julius Ungab Sam Reyes, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magkarinigan po tayo muli bukas. Bukas ang kasama natin, mga kaibigan natin from Mariveles, Bataan. Yan, sila po ang makakakwentuhan natin today. Tomorrow pala. Sorry naman. Ganitong oras pa rin mga beshies, sa alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako po ang inyong nakakwentuhan, ang inyong beshie, Hazel Esguerra. Maraming salamat and happy Tuesday.
2: Pasyal Pinas! Pasyal! Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
3: Love the Philippines!
2: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra.

0: 1278 AM.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
2: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
7: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad!
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
9: 1278 AM.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Ang tangi kong pag-ibig.
13: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon, where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Conching Rosal, Sylvia Latorre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
14: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
8: 66 Impormasyon.
18: GIS, your General Information Station.
9: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
18: Mail address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
20: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
19: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
21: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
22: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
19: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
23: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
24: Philippine Standard Time, isang minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
14: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang ceremonial turnover ng 333 housing units sa Valenzuela City.
14: Headlines.
25: Higit 100 benepisaryo ng Community Mortgage Program ng Marcos Administration matatanggap na ang mga titulo ng kanilang lupa ngayong araw.
14: Headlines.
24: Bangsamoro parliamentary elections, pangkalahatang naging mapayapa ayon sa Commission on Elections. Katatapos lamang nahalalan, pinuri ng international observers.
14: Headlines.
25: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binigyang diin ang pagpapalakas sa public spending upang lalo mapasigla ang ekonomiya.
14: Headlines.
24: 12% ang value-added tax o VAT sa system loss charge inalis na ng Bureau of Internal Revenue para mapababa ang singil sa kuryente.
14: Headlines.
25: Pangulong Marcos Jr. paigtingin ang mga hakbang ng pamahalaan para mapanatiling matatag ang presyo ng mga pangunahing bilihin.
14: Headlines.
24: Ombudsman Records Division Officer in Charge, Attorney Karen Batu, nakasala ngayon sa 25th araw ng impeachment trial.
14: Headlines.
25: Acting Prosecutor ng International Criminal Court umapila na ideklarang fit to stand trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
0: Headlines.
24: At mga pinuno ng disaster management agencies magpupulong ngayon para sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster and Resilience.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
24: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
24: 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Martes, September 15, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol.
25: At ako naman po si Ched Oliva.
24: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang ceremonial turnover ng 333 housing units sa Disciplina Village Arcong Bato sa Valenzuela City. Pagkakaroon ng tahanang masisilungan lalo na't sunod-sunod ang mga kalamidad, binigyang diin ng punong ehekutibo si Alvin Baltazar para sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yes,
1: yan. Sa naging talukapin, sinabi rito ang matindang lahat na malaking problema ang binakaharap, lalo sunod-sunod ang pag-ulan at mga pagbaha, kaya mahalagaan niya na may tahanang masisilungan ang mamamayan. Importante, sabi ng Pangulo, na matiyak ang kaligtasan, lalo na ng mga informal sectors sa panahon ng kalamidad. At ang itinayo, Disciplina Village sa Barangay Arcong Bato sa Lonzon ng Valenzuela ay isang hakbang para masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng ating mga kababayan. Kabilang ayon sa Pangulo, ang mga pamilyang nakatira sa mga lugar na madalas bahay malapit sa Tuluyang River. Habang itinagmalakad doon ang Pangulo na naturang kabahay malapit sa mga paaralan at paganitan, habang mas madali rin anya para sa mga bata makapag-aaral at may access sa pinakamalapit na paggamutan. Wala sa Lonsod ng Valenzuela, ating Balisara, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
25: Walang failure of elections sa kauna-unang Bangsamoro parliamentary elections. Ito ang kinumpirma ni Commission on Elections o COMELEC spokesperson, Director John Rex Laudjanco sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service. Ayon kay Laudjanco, bagamat isolated incidents lang ang naitala sa ilang lugar, hindi anya nagpatinag ang mga botante na ilaban ang kanilang karapatan na bumoto, lalo't malakas ang security measures ng pamahalaan. Dahil dito, inaasahan ng mas mataas na voter turnout sa naturang eleksyon.
2: Kahit ako isisyo po niya naguluhin, takutin ang ating mga kababayan. Hindi na po nagpapigil ang tao, hindi po sila nagpatakot. 80% po at baka nga po mahigitan pa natin ang voter turnout. Na yes, merong kaguluhan, yes, merong karasan, but these are isolated incidents. And generally po sa Pangkalatan, eh dito lang naman po yan sa Cotabato at sa isang lugar, sa Maguindanao del Sur, napakapayapa, maayos po.
25: Si COMELEC spokesperson, Director John Rex Laudjanco.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: Higit 100 beneficiaryo ng Community Mortgage Program ng pamahalaan matatanggap ang kanilang land titles ngayong umaga. Si Raquel Bayan para sa balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Official nang matatanggap ng 110 beneficiaryo ng Community Mortgage Program ng pamahalaan ang kanilang mga titulo ng lupa ngayong umaga. Ayon kay Social Housing Finance Corporation President and Chief Executive Federico Laksa, ang mga beneficiaryo ngayong araw ay yung mga residente na dekada nang nakatira sa kanilang mga bahay, ngunit hindi naman sa kanila ang tinitirika ng kanilang mga bahay. Sa ilalim ng programa ay pinapasok sa loan ng mga lupa ng mga beneficiaryo sa abot kayang halaga. Tinatay nga sa 30 square meters ang sukat ng mga lupang ito, habang ang loan ay pagkakalob sa mga residente nasa 400,000 pesos na maaaring bayaran sa loob ng 25 taon. Ang kagandahan anya sa programa, hindi na inirelocate ang mga beneficiaryo bagkus binibigyan sila ng pagkakataon na maging ganap na pag-aari ang mga lupa na kanilang kinalakihan.
4: Na tayo na nila yung kanilang mga bahay at saka hindi sa kanila yung lupa. So anytime pwede silang mapaalis. Ngayon, tinutulungan natin sila para mabili nila yung lupa doon sa mga landowners. Ayun, yung kagandaan ng CMP is that hindi natin sila rinirelocate kung saan saan. At hindi sila nalalayo sa kanilang kabuhayan at anak buhay. At hindi rin nalalayo sa mga eskwela na kanilang mga anak. Ito yung kanagisnan na nila na lugar na kung saan nandito lahat ng kanilang mga pangangailangan.
3: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, nakaibay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
25: Pinuri ng international observers sa mga nasaksihang botohan at proseso sa Bangsamoro parliamentary elections. Ayon kay Commissioner on Elections o COMELEC Chair George Erwin Garcia, napabilib ang international observers dahil sa kabila ng ilang karahasan at naantalang pagboto ay bumabalik pa rin ang mga residente para makaboto. Kahit mainit at maliliit ang mga silid-aralan na nagsilbing voting precinct ay matyagang nakikilahok ang mga botante.
5: Sobra silang bumibilib sa mga Moro, sa mga Pilipino dahil bakit ganoon, paliit ang liit-liit po ng classrooms, bumaboto ang mga kababayan natin. Nagtaka pa sila kung bakit natin pinapaboto ang mga persons deprived of liberty sapagkat sa kanila daw po hindi pinapaboto ang mga nakakulong. Ang sinasabi natin, everybody in this country facing cases, especially criminal ones, are presumed innocent until the guilt is proved beyond reasonable doubt.
25: Si COMELEC Chair George Erwin Garcia.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: Nasa 98.31% na ang Bangsamoro Parliamentary Election Returns OERs hanggang kaninang umaga. Batay sa update kaninang 9:54 AM, nasa 5,212 na ang natanggap na election returns ng COMELEC habang 84 pa ang hindi natatanggap. Inaasahan namang makukumpleto ang transmission of results sa Malusog, Basilan mamayang alas 8 ng gabi.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
25: Ipinagpapatuloy ngayong araw ang botohan sa Malusog, Basilan makaraang madiskubre ang pre-shaded ballots nitong Lunes. Paglilinaw ng Commission on Elections o COMELEC, hindi ito resetting o postponement sa eleksyon. Una nang isinailalim sa COMELEC control ang Malusog matapos madiskubre ang ballot issue at agad nagpa-imprinta ng mga balota. Hawak na ng poll body ang mga detalye kaugnay sa umanoy sa larin, kaugnay sa pre-shaded ballots. Samantala, tatagal ang eleksyon sa Malusog hanggang mamayang alas 7 ng gabi.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: Sa kaugnay pa rin balita, naglabas ang Commission on Elections sa COMELEC ng mga bagong panuntunan para sa araw ng proklamasyon ng mga nanalo sa makasaysayang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o Bangsamoro Parliamentary Elections. Inatasan ng COMELEC ang lahat ng nanalong kandidato ng apat na kasamahan lang ang papayagan sa formal na deklarasyon sa 6th Infantry Division Camp Siongko sa Barangay Awang, Datu Odin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Kabilang narito ang regional parliamentary political parties at mga kandidato ng parliamentary district representatives sa Maguindanao del Norte. Pero hindi kabilang ang Cotabato City, Maguindanao del Sur at special geographic areas. Obligado rin ang mga kandidatong magsumite ng listahan ng kompletong pangalan ng kanilang mga kasamahan, plate numbers ng mga ginamit na sasakyan at pangalan ng driver ng mga ito. Mahigpit ding nagbabala ang COMELEC sa mga kandidato laban sa pagdadala ng baril sa lugar kung saan idaraos ang proklamasyon.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
25: Bagamat idiniklarang generally peaceful ang makasaysayang Bangsamoro parliamentary elections, labis pa rin ikinabahala ng Legal Network for Truthful Elections o LENTE ang ilang mga akto sa aktual na eleksyon. Sa panayam ng Salam Radio kay LENTE Director Attorney Ona Caritos, nakakabahalaan niya ang mga natanggap nilang ulat na sa ilang presinto ay electoral board members o watcher na nagsishade ng balota dahil sa takot ng ilan na personal na ibigay ang kanilang boto. Issue pa rin ayon sa LENTE ang pamimigay pa rin ng campaign flyers kahit pa ipinagbabawal na ito sa mismong araw ng botohan. Ikinagulat din ng LENTE ang karahasan sa Cotabato, partikular sa pilot school sa Zero kung saan nagkaputukan na nagbunsod para i-extract ng LENTE ang ilan sa mga volunteer nito. Git ng LENTE na dapat ay managot sa mga naganap na insidente ng panggugulo sa ginanap na halalan sa BARM.
7: Mag-imbestiga ang COMELEC, ang ating security forces, ang ating kapulisan. Mm-hmm. Kung sino ba yung mga lalaking yan? Or yes, sino ba yung mga principal ng mga lalaking yan? Yung mga nanggulong ngayong araw. Kasi hindi talaga katanggap-tanggap na may ganyan pang nangyari sa isang election na lalo na first historic BARM parliamentary elections to. So, nag-expect tayo ng hopefully mabilis na investigasyon at pagkakaroon ng result agad at may mapanagot sa pangyayaring ganito dito sa Cotabato.
25: Si LENTE Director Attorney Ona Caritos.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
10: News nationwide.
24: Sa kabila ng mga naitalang insidente ng karahasan sa isinagawang kauna-unahang Barsamoro parliamentary elections, ay hindi 100% naidaos ang botohan sa Bangsamoro region. Sa panayam ng Salam Radio kay Comelec spokesperson Director John Rex Laudjanco, sinabi nitong bagamat may akto ng karahasan sa Cotabato, ay agad itong naaksyonan at ang kaso ng pre-shaded ballots sa Maluso, Basilan. Pagtitiyak pa ni Laudjanco na hindi basta-basta madadaan sa limot ang mga insidenteng ito dahil mismong si Comelec Chair Garcia na ang nag-utos na kasuhan at parusahan ang mga nasa likod ng mga panggugulo at pandaraya sa Bangsamoro parliamentary elections.
12: Magustuhan po ng Comelec po ay hindi po natapos dito sa pagkaka-apprehend, pagkakapigil po ng ating karahasan. Ang gagawin po dito, talagang katagubilin Chairman Garcia, ay makapagsanpa ng kaso. At kung meron man po mga kandidato na involved dito, hindi po titigil ang Comelec sa simpleng kaso lang. Magsasampa po ng kaso kriminal at hanggang ngayon ay madi-disqualify po sila. Yan po ang mangyayari po dyan kapag tapos po ay napatunayan namin na ganyan ang kanilang ginawa.
24: Yan ang pahayag ni Comelec spokesperson Director John Rex Laudjanco.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
10: News nationwide.
25: Inilabas na ng lokal na pamahalaan ng Cotabato City ang isang anunsyo ukol sa schedule ng pasok ng mga mag-aral at manggagawa mula Setyembre 15 hanggang 18 bilang bahagi ng precautionary measure sa lungsod. Sa panig ng pamahalang lungsod, ipatutupad ang work from home arrangement sa mga empleyado sa mga nabanggit na petsa, maliban sa mga nakatalaga sa essential, health, emergency, disaster response, security, peace and order at mga basic frontline service. Suspendido naman ang in-person classes at nakatakdang eksaminasyon sa lahat na antas sa pampubliko at pribadong paaralan, ngunit pinapayuhan ang mga pasilidad na magpatupad ng asynchronous learning. Samantala, ipinapaubayan naman sa pamunuan ng mga pribadong kumpanya at tanggapan ang pagpapasya sa schedule ng trabaho ng kanilang mga manggagawa sa loob ng 4 na araw. Pinayuhan ng CTLGU ang mga mamamayan ng Cotabato City na manatiling kalmado, maingat at tumutok lamang sa mga beripikadong balita at opisyal na anunsyo ng pamahalaan.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
10: News nationwide.
24: Mga senador, kinundina ang karahasan at irregularidad sa Bangsamoro elections. Magbabalita si Nympha Asuncion.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Kinundina ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri at Senator Bongo ang mga ulat ng karahasan, bandaraya at iba pang irregularidad sa unang barn parliamentary elections. Ayon kay Zubiri, nakakapanghina na ang halalang matagal nang hinihintay ng mga Bangsamoro ay nabahina ng mga ulat ng pamamaril, pagsabog, paninira ng ari-arian, vote buying at panghihimasok sa mga balota. Hit ni Zubiri, hindi dapat agawin ng dahas, pananakot o pandaraya ang mga karapatan ng mga Bangsamoro na malayang pumili ng kanilang mga leader. Nanawagan ng majority leader sa Comelec na imbestigahan ang lahat ng credible na report ng pandaraya at tiyaking lehitimong boto lang ang maisasama sa final count. Samantala, kinundira rin ni Go ang mga naiulat na armado at sagupaan na may kaugnayan sa halalan. Hinimok din niya ang Comelec na tiyakin ang integridad ng election returns at ang kaligtasan ng mga election personnel habang nagpapatuloy ang canvassing. Nanawagan din si Go sa mga otoridad na panagutin sa batas ang mga responsable sa karahasan at tiyaking ang resulta ng halalan ay tunay na sumasalamin sa kagustuhan ng mga botante sa Bangsamoro. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
10: News nationwide.
25: Hindi palalampasin ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU ang anumang irregularidad na sisira sa integridad ng kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro. Sa isang pahayag, hinikayat ni Presidential Peace Advisor Secretary Melsenen Sarmiento ang publiko na agad lumapit sa security forces sakaling may maranasang paglabag sa halalan para mabilis itong matugunan. Ayon kay Sarmiento, mahalaga ring maidokumento ng maayos ang bawat insidente na maaring magamit sa korte. Susubaybayan din anya nila ang lahat ng reklamo at kasong isasampa sa Comelec upang mapanagot sa ilalim ng batas ang mga responsable sa anumang electoral offense. Kasabay nito, nanawagan si Sarmiento sa mga botante ng Bangsamoro na huwag patinag sa pananakot at ituloy ang pagboto. Paalala rin niya, makakaboto pa rin ang sino mang nasa loob ng presinto o nakapila bago mag-alas 7 ng gabi alinsunod sa patakaran ng Comelec.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
8: News nationwide.
16: Inaasahan ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO na tatanggapin ng mga kandidato ang resulta ng kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni OPAPRO Presidential Assistant for Bangsamoro Transformation Undersecretary Noel Alvarez Baraceros na makakatulong ang pagkakasundo at pagkakaisa ng lahat sa magandang kinabukasan ng buong Bangsamoro region.
17: Pag nagkaroon po kasi ng totoong reconciliation and unity pagkatapos po ng eleksyon, ito po ang magbibigay daan upang magpatuloy na po yung magandang gobyerno na magdudulog po magandang kinabukasan and progreso sa ating Bangsamoro region.
16: Si OPAPRO Presidential Assistant for Bangsamoro Transformation Undersecretary Noel Alvarez Baraceros.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
8: News nationwide.
25: Nananawagan ang Legal Network for Truthful Elections o LENTE sa mga membro ng national media na pagtuon ng pansin pa mga susunod pang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Sa panayam ng Salam Radio kay LENTE Director Attorney Ona Caritos, napakalagaan niya ng parte ng national media sa paghahatid ng balita at impormasyon at susirin ito upang maiwasan ang ilang insidente. Ani Caritos, hindi kayang brasuhing mag-isa ng local media networks at mga affiliates ang pagbabantay sa BARM elections, kaya malaking tulong at impluwensya talaga ang national media. Binigyan din ng LENTE na sana ay mas maging maigting pa ang pagkikipag-ugnay ng national media sa COMELEC at ilan pang election watchdogs upang mas maging malawak ang voters education campaign.
7: Hindi lang yung ilang araw bago yung election saka sila dumating. Alam naman natin may budget consideration yan, pero sana lagi natin sinasabi mas bigyan pansin ng national ang BARM, lalo na tong unang BARM parliamentary election. Pero yun na nga, nangyari na. Lagi naman tayo moving forward, Lord. Sana yung mga nakita natin ngayong araw ay hindi na mangyari sa mga susunod.
25: Si LENTE Director Attorney Ona Caritos.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
8: News nationwide.
16: Nais naman ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV na palawakin ang pagsasanay sa mga magsisilbing Special Electoral Board o SEB members sa mga susunod na halalan. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni National Coordinator o PPCRV National Coordinator Dr. Arwin Serrano na dapat ding ikonsidera ang ordinaryong mamamayan bilang SEB member. Pinuri naman ng PPCRV ang COMELEC sa maagap nitong aksyon matapos umatras ang mga guro na magsilbi sana sa Bangsamoro parliamentary elections.
18: Maganda nga rin sana na dagdagan pa yung bilang ng mga pagtitraining para sa mga special electoral boards. Hindi lang po kapulisan, hindi lang po Philippine Coast Guard, kundi pwede rin naman po kahit yung mga ibang pribadong mamamayan na nagdanais na maging standby electoral boards just in case na mga ilangan po ng sapat na bilang pamalit para sa paglilingkod nila on election day.
16: Ang tinig ni PPCRV National Coordinator Dr. Arwin Serrano.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
8: News nationwide.
25: 21 minuto makalipas sa alas 11 ng umaga. Sa iba pang balita, Sandigan Bayan pinatutugunan ng kakulangan ng medical equipment at facilities sa Quezon City Jail Male Dormitory. Sa balita mula kay Mary Ann Bastasa.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Said ipinaabot ng Sandigan Bayan 3rd Division sa mga ahensya ng BJMP, DBM, DILG pati na sa Kamara at Senado ang kopya ng September 14 order nito kaugnay ng mga pangangailangang medikal sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, Quezon City. Partikular ito sa naging pagdinig sa mosyon ng hospital detention ni dating House Speaker Martin Romualdez kung saan inilahad ni Dr. Henry Fabro, ang Chief Medical Officer ng QC Jail Male Dormitory, ang mga pangangailangan sa pasilidad, partikular sa karagdagang hospital beds, medical supplies, medical equipment at mga doktor. Dahil mahalaga ang mga ito sa pagbigay ng sapat na medical care sa mga PDL, iniutos ng Anti-Graft Court na ipaalam ang mga pangailangan ito sa mga concerned government agencies at institusyon. Patiyak na sapat ang kagamitan at medical personnel sa mga detention facility para bigyan ng pangalaga at makataong kondisyon maging ang mga PDL. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasla, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: Malalawak na saluhan ng tubig baha sa lungsod ng Maynila, pinaplano na ng DPWH. Ang detalye mula kay Lawrence Tanhoco.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Inilatag na ni DPWH South Manila District Engineer Alvin Pido kay DPWH Secretary Vince Dizon ang isa sa mga solusyon para mabawasan ng naranasang pagbaha dito sa lungsod ng Maynila. Hinatayang aabot sa mahigit 2.4 billion pesos ang halaga ng apat na proposed storage area sa ilalim ng drainage improvement plan ng Department of Public Works and Highways South Manila District Engineering Office. Sakop ng Scheme 1 ang Luneta, Harbor, Manila Bay at P.O. Campo na may pinagsamang kinakailangan storage capacity na halos 98,000 cubic meters. Sa Luneta, 350 million pesos ang estimated construction cost para sa 14,000 cubic meters na storage capacity, habang 367 million pesos naman ang sa Harbor Square para sa 14,680 cubic meters. Pinakamalaki ang nakaplanong pasilidad sa Manila Bay na may 60,950 cubic meters na storage capacity at inatayang gastos na mahigit 1.5 million pesos. Samantala, 205 million pesos naman ang inilaan estimated construction cost sa P.O. Campo para sa 8,200 cubic meters na storage capacity. Bahagi ang mga ito ng drainage improvement plan ng DPWH-SMDEO para mapalakas ang flood mitigation system sa South Manila. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
25: Pag-aresto at pagpiit kay dating House Speaker Martin Romualdez, may tuturing na tagumpay ng sambayan ng Pilipino ay kay DPWH Secretary Vince Dizon. Si J. Mark Tagala sa ulat.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Itinuturing na tagumpay ng bawat mamamayang Pilipino ang pag-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez na naharap sa mahigit 7.4 milyong pesong plunder case kaugnay sa manumalyang flood control projects. Ganito'y inilarawan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang sitwasyon kung saan ay nailipat nga sa kusudiya ng Bureau of Jail Management and Penology itong dating speaker. Sa Ambusya interview sa Marikina City, sinabi ni Dizon na sa loob lamang ng isang linggo matapos makasuhan at maaresto ay nailipat na ng kulungan ang mambabatas. Patunay lamang anya ito ng paulit-ulit na sinasabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang sasantuhin at walang sisimuhin sa mga nagkasala sa manumalyang flood control projects. Sinabi pa ng kalihim na patunay lamang ito na walang espesyal at lahat ay mananagot basta't mayroong ebidensya. Samantala, sinabi naman sa Pulong Balitaan dito sa Kapukrami ni DILG Secretary John Victimulia na inilipat o nakasalukuyang nakalagak sa infirmary itong dating speaker sa loob ng New Quezon City Jail, annex sa Payatas sa Quezon City. Anya, walang special na pagtrato dahil walang air condition ang naturang infirmary at siya ay titignan ng mga doktor na personal nitong doktor kung kinakailangan. E paman, may mga medical team na nakaantabay sa infirmary ng DJMP sa Quezon City Jail Annex para tumingin sa kalagayan, pangkalusugan ng dating speaker. Para sa Radyo Pilipinas, si Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalakas ng public spending ng pamahalaan, partikular sa mga proyekto may kinalaman sa infrastruktura. Matatandaang naghigpit ang pamahalaan sa paggasta. Simula ng malantad ang flood control scandal na ngayon ay nakakaapekto sa ekonomiya dahil sa pagbagal din ng public spending. Bunga nito ay nagkaroon na niya ng delay sa mga proyekto at may pagkakataon pang walang bidding sa government infrastructure projects. Kaya ngayon, sabi ng chief executive, kailangan ng pabilisin ang public spending na makakatulong aniya sa pagpapalakas ng economic activity at paglago ng gross domestic product o GDP.
21: We have to, we're starting to increase again public spending so the growth rates are kick up. And I think that will take effect very soon.
24: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
25: Inalis na ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang 12% value-added tax o VAT sa system loss charge para makatulong sa pagbaba ng singil sa mga consumer. Ibig sabihin, kinikilala na ng BIR ang allowable system loss charge bilang government-mandated pass-through cost na hindi na isasama sa gross sales ng generation companies, National Grid Corporation of the Philippines at distribution utilities. Alinsunod ang hakbang na ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipsan ang pasani ng mga mamamayan sa mataas na presyo ng mabilihin at singil sa kuryente.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: Atasan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang mga distribution utility na maglabas ng bagong billing format kasunod ng pag-alis ng VAT sa system loss charge. Sa programa Boses, sinabi ni ERC Chair Attorney Francis Atornino 1 na posibleng sa Oktubre ay makita na ng power consumer ang naturang pagbabago sa kanilang electricity bill.
1: Target natin is as early as next month of October dahil nga napabilis din yung paglalabas, pag-i-issue ng BIR. So kung magagawa na ito ng ating mga utilities na baguhin yung kanilang mga billing format by October, so hindi na natin kailangan ipasingil pa value-added tax sa system loss charge simula sa billing cycle ng October.
24: Si ERC Chair Attorney Francis Atornino Juan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
25: Department of Energy muling tiyak na sapat ang supply ng langis sa buong bansa sa kabila ng sunod-sunod na big time oil price hike. Si AJ Ignacio sa ulat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
25: AJ.
2: Yes, Chad, muling siniguro nga ng Department of Energy na magiging maayos na ang mga isinasagawang pamantayan para nga sa paglalagay ng fuel reserve sa bansa. Kung saan sa isang Zoom press conference, sinabi nga ni Energy Secretary Sharon Garin na nasa 50 days ang total stockpile ng bansa, na bagay na mas mataas ito kumpara sa 30 to 40 days na iminandato ng ating batas sa Pilipinas. Dagdag pa nga nito ni Garin na patuloy din ang sinasagawa nitong pakikipag-usap sa ilang mga foreign countries upang makakuha ng mas murang supply ng petrolyo at upang maibsan ang patuloy na pagtaas nito sa mga OPEC countries. So uli naman, kaugnay nga nito, Chad, na iginiit din ng kalihim na patuloy din ang pag-iikot ng mga regional offices ng Department of Energy upang masiguro naman na tiyak at patas at pantay-pantay ang pagpapatupad ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa at kanilang huhulihin ang sinumang mananamantala sa naturang taas sa presyo. Ito'y bunsod pa rin, Chad, ng ikalawang linggo na patuloy na pagtala ng big-time oil price rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa ating bansa. Chad, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas paiigtingin ng pamahalaan ang mga hakbang para mapanatiling kontrolado ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., prioridad pa rin ng pamahalaan ang mapanatiling abot kaya ang presyo ng mga bilihin sa harap ng inflation. Iginiit ito ng Pangulo sa harap ng panganib sa supply ng langis dulot ng patuloy na krisis sa gitnang silangan. Ayon pa sa Pangulo, ang inflation ang tunay na dahilan ng pagtaas ng bilihin dahil kapag tumataas ang langis ay tiyak na tataas din ang presyo ng pagkain. Kabilang aniya sa mga nagdudulot ng kawalang katiyakan sa pandaigdigang supply ng langis ang pagsasara ng Strait of Hormuz, mga pag-atake sa mga infrastruktura ng langis at tumitinding tensyon sa Red Sea. Ayon pa sa Pangulo, patuloy na tinutugunan ng pamahalaan ang mga external pressure para mapagaan ang epekto nito sa presyo ng mga bilihin.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
25: Pagpapalawak pa sa uplift program, hiling ng isang mambabatas kasunod ng paghina ng piso kontra dolyar, si Kathleen Forbes sa ulat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Pinakikilos ni Manila Representative Rolando Valeriano ang pamahalaan ng maghanda ng dagdang na ayuda sakali magpatuloy ang paghina ng piso kontra dolyar. Ito'y matapos magsara ang piso sa 62 pesos kada dolyar sa nakalipas na mga araw. Ayon kay Valeriano, maaaring magdulot ito ng pagtaas sa presyo ng imported fuel at iba pang energy inputs na posibleng umakyat hanggang sa pamasahe, singil sa kuryente, pagkain at logistics. Kinito Valeriano na palabakin pa yung uplift program at palakasin ng tulong sa mga pamilyang mababa ang kita, kabilang na yung pag-aaral sa mas pinalawak ng lifeline subsidy para sa kwalipikadong consumer na gumagamit ng hanggang 200 kWh kada buwan. Ilinungkahi rin niya na itaas hanggang 20 pesos kada litro yung fuel subsidy para sa mga kwalipikadong PUV at TNVS, depende naman doon sa pondo ng gobyerno. Kabilang pa sa kanilungkahi ang pagpapatuloy ng 50% real fare discount, dagdag na subsidized ads sa carousel buses at pansamantalang toll discounts para sa public transport at kwalipikadong cargo vehicles. Ang hindi kontrolado ng pamahalaan ang galaw ng dolyar at presyo ng nangin sa world market, pero kontrolado nito ang gaano kabilis at ka-epektibo ng mahiging pagtulong upang protektahan ang mga manggagawa, commuter at maliliit na negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
24: Oras natin Pilipinas, alas 11.32 ng umaga. Department of Agriculture o DA mahigpit pa ring nakabantay sa tumataas na aktibong kaso ng African swine fever sa bansa. Si Mary Ann Bastasa sa detalye.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Patuloy pa rin ang monitoring at pagpatupad ng mga hakbang ng pamahalaan para makontrol ang pagkalat ng African Swine Fever o ASF sa bansa. Bilang tugon ito sa tumataas na kaso ng ASF kung saan batay sa pinakahuling datos ng DA Bai as of September 4 ay umakyat na sa 154 na barangay sa 29 na lalawigan ang may aktibong kaso ng ASF. Kabilang sa mga apektadong lugar, ang mga lalawigan sa Cordillera, Regions 1 to 8, gayon din sa Mimaropa, Negros Island Region, Regions 9, 12 at 13. Dahil dito, pinaiigting pa ang pagkupatupad ng surveillance, gayon din ang biosecurity measures para mapigilan ang pagkalat ng sakit at naprotektahan ang industriya ng pagbababoy. Kaugnay nito, nagsagawa na rin ang Bureau of Animal Industry National African Swine Fever ng Applied Veterinary Epidemiology Training at ASF Preparedness and Response Workshop dito sa Metro Manila. Layo ng aktibidad na mapalawak at mapanatiling napapanahon ang kaalaman ng mga kawani ng pamahalaan pagdating sa animal disease surveillance at response bilang bahagi ng pagkapalakas ng mga hakbang kontra ASF. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
25: House Lead Prosecutor maring itinanggi na mini trial ang pagdinig ng House Committee on Justice sa inihayang impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Itinanggi ni House Lead Prosecutor Jovi Luistro na mini trial ang isinagawang pagdinig ng House Committee on Justice sa inihayang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang ambush interview kay Luistro sa Senado, sinabi nito na ginawa ng kanyang komite ay clarificatory hearing para matetermina kung sufficient in form and substance ang mga inihaing reklamo laban sa pangalawang pangulo. Ito ang sagot ng mambabatas matapos muling erase lang depensa sa pagtestigo ni dating Presiding Justice Amparo Kabutahitang na mini trial umano ang isinagawa sa Kamara. Dagdag pa ni Luistro, ang proseso na ginawa ng kanyang komite ay alinsunod sa batas at tungkulin bilang mga miyembro ng Kongreso. Narito ang pahayag ni House Lead Prosecutor Jovi Luistro.
14: What happened in the Justice Committee is not a mini trial. That is a clarificatory hearing that includes the issuance of subpoena all consistent with the rules of impeachment
12: para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
24: Umapela ang acting prosecutor ng International Criminal Court o ICC na ideklarang fit to stand trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Ginawa ni ICC Acting Prosecutor Ma'am Mandye Niang ang kahilingan matapos isumite ng panel ng medical experts ang kanilang joint at individual reports kaugnay ng kondisyon ni Duterte. Sa filing na may petsang September 7 at inilabas nitong Lunes ng gabi, sinabi ni Niang na ipinapakita umano ng mga ulat na kaya ni Duterte na humarap sa paglilitis. Binanggit din ani niya ang umano'y reduced effort at unreliability ni Duterte sa isinasagawang assessment. Gayunpaman, redacted ang mga detalye ng findings ng medical experts sa submission ng prosekusyon. Trial Chamber 3 pa rin ang magpapasya kung fit si Duterte para sa paglilitis. Sinabi rin ni Niang na hindi na kailangan ng hiwalay na hearing sa fitness ni Duterte dahil may mga mungkahi ang medical panel para mapadali ang kanyang epektibong paglahok sa trial. Kung idedeklarang fit, nakatakdang magsimula ang Crimes Against Humanity trial sa Nobyembre at 30.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
25: Magpupulong ang mga pinuno ng disaster management agencies para sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience. Sisimulan ang dalawang araw na komperensya ngayong Martes na itinuturing na flagship event sa pagiging chair ng Pilipinas sa ASEAN ngayong 2026. Pangunahan ng Pilipinas ang talakayan sa isa sa pinakamabibigat na hamon na kinakaharap ng rehiyon sa harap ng patuloy na pagkalantad nito sa mga kalamidad. Layo ng komperensya na isulong ang mga agenda ng rehiyon sa disaster resilience at kung paano may sasakatuparan ng ASEAN ang mga pangako nito sa pagpapatupad ng mga programa, paghahanda at aksyon at emergency response. Kabilang rin dito ang usapin ng pagpupondo, mga bagong imbensyon, disaster risk reduction at pagbangon ng mga bansa sa kalamidad. Ang ASEAN na itinuturing na pinaka-disaster prone sa buong mundo dahil sa malapit ito sa Dagat Pasipiko at madalas nalantad sa iba't ibang uri ng panganib gaya ng bagyo, baha, lindol at tagtuyot.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Pilipinas
10: News Nationwide.
11: Radyo Pilipinas Sports.
24: Sa ating balitang sports, Gilas Pilipinas bigong depensahan ang titulo sa Asian Games Men's Basketball matapos tambakan ng China. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
13: Hindi pa man formal na nagbubukas ang 28th Asian Games ay tapos na agad ang kampanya ng Gilas Pilipinas Men's Basketball Team. Nabigo kasing maidepensa ng Nationals ang kanilang titulo matapos silang tambakan ng China sa score na 105-61 sa elimination round game kahapon sa Aichi International Arena sa Japan. Dahil dito, tumapos lamang sa 19th na pwesto ang Pilipinas. Ito na rin ang pinakapangit na performance ng bansa matapos maging pang-pitong pwesto sa 2014 Asian Games sa South Korea. May pag-asa sana ang Gilas na umabante sa quarterfinals kahit matalo. Basta hanggang 37 points lang ang magiging lamang ng China. Pero dahil naging 44 points ang abante ng China ay tuluyang eliminated na ang Gilas. Para kay Gilas head coach Tim Cohn, hindi umano ipinadala ng national team ang pinakamagagaling na players ng bansa dahilan para hindi masungkit muli ang gold medal sa Asian Games. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Pilipinas
10: News Nationwide.
24: Alas 11:39 ng umaga ang ating oras. Antabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Dito ko lang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
22: Ako po si Charven A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kaban!
9: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
16: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
23: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
26: 18 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Benteng bigas kada kilo at mga abot kayang produktong agrikultura tampok sa handog ng Pangulo sa Batanes. Mula Radyo Pilipinas Batanes, narito ang ulat ni Rodeline Amboy.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
28: Buong araw, pinilahan ang 20 pesos na bigas kada kilo sa isinagawang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ay pinangunahan ng Provincial Agriculture Office upang ihati ng murang bigas sa kadiwa ng lasab na aktibidad. Maagang sinimula ng pila ng mga residente at pasado alas 5 ng hapon ay mahaba pa rin ang pila sa murang NFA rice. Ayon sa Provincial Government of Batanes, humigit kubulang 500 sako ng bigas ang ibinenta sa kadiwa. Samantala, tinampok din sa nasabi aktibidad ang mga sariwang gulay mula sa mga magsasaka sa lalawigan sa pinagkaisang tulong ng PAGRI, Department of Agriculture Batanes Experiment Station, Department of Agrarian Reform, at ang diskwento caravan ng Department of Trade and Industry. Mula sa Bayan ng Basco, Rodeline Amboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
25: Iba't ibang serbisyo ng pamahalaan inilapit sa mga taga Camarines sa isinagawang handog ng Pangulo 2026 sa Pili, Camarines Sur. Si Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga sa balitang yan.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
29: Libu-libong residente sa Camarines Sur ang nakinabang sa handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat na isinagawa nitong Lunes, Setyembre 14 sa Capuerte Sports Complex sa Pili, Camarines Sur. Inilapit ng iba't ibang national at provincial agencies ang mga serbisyo nito. Pinangunahan ni Camsur Governor El Rey Villafuerte, Vice Governor Sal Fortuno Jr., Environment Undersecretary Jocelyn Fragada at mga regional directors mula sa iba't ibang gawaran ang aktibidad. Ang aktibidad ay bahagi ng ika-69 na kaarawan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kung saan ay binati siya ng lahat ng naroon. Samantala, ipinamahagi ng DA ang 1,000 bags ng certified palay seeds, mga kagamitang pambukid, grafted pili seedlings, organic fertilizers at vegetable seed packages. Kabuang 1.7 million pesos naman ang naipamahagi ng DOLE sa mga benepisyaryo ng iba't ibang programa, habang 300 scholarship vouchers na nagkakalaga ng 7.4 million pesos kasama ang starter tool kits ang ipinamahagi ng TESDA. Inilunsad naman ang Comprehensive Healthcare on the Go, yakap registration ng PhilHealth, libreng gamot at bitamina, potable water on wheels, mobile kitchen at pamamahagi ng bigas. Kasama rin sa nagabot ng tulong ang DMW para sa OFWs, CHED para sa Unifast Scholarships, DSUD para sa 4PH Program, NIA para sa Solar Power Irrigation at ang DTI Diskonto Caravan. Nagpaabot ng pasasalamat ang pamahalaan panlalawigan sa Camarines Sur sa pakikisa ng mga ahensya upang maihatid ng mabilis at tuloy-tuloy ang serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
26: Alas 11.45 na po ng umaga. Mga balita naman sa Visayas at Mindanao ang ating sunod na ihatid sa pagpapatuloy dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
30: This is a public service announcement.
31: Discipline is the key.
32: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
31: Kilatisin ang sarili.
32: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
31: Importante rin na ating laging isipin.
32: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
31: Isang mahalagang paalala
32: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
30: This is a public service announcement.
33: Public service announcement
30: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: Mas pinalakas, pinalawak.
34: Radyo Pilipinas.
23: Radyo
0: Pico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Colab.
0: Sports Radio Radio Pilipinas World Service.
2: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
2: sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
2: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Radio Pilipinas
0: News Nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon
12: sa Philippine Sports Broadcast.
14: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
15: 66 Impormasyon.
2: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
2: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan.

0: ginanap na handog ng Pangulo Servicio Caravan sa lalawigan ng Cebu. Si Jessa Ilana ng Radyo Pilipinas Cebu ang may dala ng balitang yan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Umuwing may bit-bit na dagdag gagamitan para sa kanilang pagsasaka at pangingisda ang mga Cebuano sa isinagawang handog ng Pangulo Servisyong Sapat para sa Lahat. Sa ilalim ng Department of Agriculture Corn Program, isang unit ng four-wheel tractor ang natanggap ng United Farmers Leaders Association mula sa bayan ng Tuburan. Sa ilalim naman ng High Value Crops Development Program, isang unit ng solar-powered irrigation system ang natanggap ng Kabangkalan Farmers Agroforestry Multipurpose Cooperative sa bayan ng Tuburan, habang mula sa Special Areas for Agriculture Development, tig isang unit ng chicken egg production, ang Mahanlod Community Farmers Association ng Malabuyok at ang Sitio Palaypay Tolosa Malabuyok Irrigators Association Incorporated mula din sa bayan ng Malabuyok. Sa pamamagitan naman ng National Irrigation Administration, nakatanggap din ng tig-iisang unit ng SPIP ang Northern Poblasyon Irrigators Association mula sa San Francisco Camotes, isang unit din para sa Northern Western Irrigators Association Incorporated mula din sa San Francisco Camotes. Ang Philippine Coconut Authority ay namigay ng 50 OPV coconut seedlings para sa mga magsasaka ng Balamban, habang tigi-isa namang Massive Coconut Planting Program o MCPP ang iniabot sa Toledo City at sa Pilar Camotes. Ang National Dairy Authority ay namigay din ng farm equipment and implements para naman sa Cocoa Dairy Integration Project ng Compostela Market Vendors Multipurpose Cooperative sa bayan ng Compostela. Ang Philippine Crop Insurance Corporation naman ay namigay ng mga indemnity check para sa isang benepisyaryo mula sa Minglanilla, 4 na benepisyaryo sa Naga City at 2 benepisyaryo sa Talisay City. Nakatanggap din ng fishing implements ang iba't ibang asosasyon ng mga mangingisda mula sa Madridejos Bantayan, LGU Bantayan Cebu, Tuburan, Lapu-Lapu City, Balamban, Padyan, Consolacion at Toledo City. Ang handog ng Pangulo Servisyong Sapat para sa Lahat ay nationwide celebration ng kaarawan ni President Ferdinand Marcos Jr. kung saan nagtipon ang lahat ng national at local government agencies upang maghandog ng servisyong gobyerno para sa mga Cebuano na ginanap sa loob ng Cebu Provincial Capital Compound sa Cebu City. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, pagdiriwang na inka 38 anibersaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP, nagtapos na sa panghuna ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, Lanol del Sur. Mula Radyo Pilipinas Marawi, narito ang ulat ni Malik Mamboy.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Tapos na ang isinagawang pagdiriwang ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR, Lanol del Sur, kaugnay ng ika-30th anibersaryo ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Pinagsama-sama sa aktividad ng mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs, mga kinitawan ng partner agencies at mga tauhan ng MAFAR. Naging sentro ng pagdiriwang ang tema na Advancing Agrarian Reform for Peaceful, Productive and Empowered Bangsamoro na isinabuhay sa pamamagitan ng iba't ibang serbisyo na naglalayong ilapit ang tulong ng pamahalaan sa mga ERB. Kabilang dito ang ERB punong-puno sa humlata titling sa WAO, pag-issue ng ERB Identification Card, ERB Profiling Registration sa RSPSA at pagpapatala ng mga mangingisda. Nagsawa rin ng orientation o course sa mga kooperatiba upang mapalakas ang kalaman at kakayahan ng mga benepisyaryo sa kooperatiba. Samantala, naging bahagi rin ng pagdiriwang ang Pickleball Friendship Game ng CARP Implementing Agencies at ang Mafamilia Pickleball Open Play na nagbigay din ng pagkakaibigan, kalusugan at teamwork at pagkakaisa ng mga kawani at partner agencies. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mamboy, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Marawi.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mapayapa at matiwasay na Bangsamoro Parliamentary 2026 elections, matagumpay na naisagawa sa probinsya ng Lanao del Sur. Si Alwidad Bashir sa Radyo Pilipinas Iligan sa balitang yan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Mapayapa at matiwasay sinagawa ang kauna-unang Bang Parliamentary 2026 elections sa lungsod ng Marawi City at Lanao del Sur. Ayon sa pagronda ng Radyo Pilipinas Iligan sa ilang voting center sa lungsod ng Marawi at iba pang bayan, sakop ng probinsya ng Lanao del Sur, walang presensya ng anumang gulo o di kanais-nais sa pangyayari sa majority ng mga voting center. Ayon sa ibang mga botante, ito na atang pinaka

0: successful na eleksyong dumaan sa kanila. Kapansin-pansin rin ang pagiging organisado sa daloy ng halalan mula umaga hanggang hapon na opisyal na nga natapos ang butuhan. Isa sa mga naobserbang organisado ang butuhan ay ang barangay Ruruga Agus proper kung saan inayos nila ang pagkasunod-sunod ng mga botante sa paglinya. Binigyan ng special lane ang mga priority individuals tulad ng buntis, senior citizens at PWDs. Sa ngayon, hinihintay pa rin ang opisyal na anunsyo ng COMELEC sa mga opisyal na inihalal ng bawat taong bayan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iliga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, September 15, 2026. Sa kantin pong oras, 6 na minuto bago mag alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: /Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, Mark out. Sa Balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo!
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: At tayo nagbabalik sa programang Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, brought to you as a special coverage by Radyo Pilipinas at Radyo Publiko. Yung Senate Impeachment Court is currently on break, no? Ang tinutukoy nila ngayon ay ang Article 2, which covers the alleged unexplained wealth of the Vice President, the false sal-in, and the continued business interests of Vice President Sara Duterte. Pagbalik ng Senate impeachment hearing mamaya, siyempre nananghalian muna sila, they're relaxing, nagre-refreshment muna sila. Babalikan talaga yung mga ebidensya, no, at saka yung mga witness, no. So, kanina po sa aking programa, I had none other than the Dean of the Graduate School of Law of the San Beda University, walang iba kundi si Father Rani Aquino. At tinanong ko sa kanya, Father Rani, ano ba talaga ang threshold? Kasi marami nagsasabi.

0: What was the question again, boss? Sorry.
1: My question is...
2: Radyo Magazine,
3: 1278 AM.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
11: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
13: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
15: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
16: Yeah, hindi lang basa ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
15: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
16: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
15: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong pag-ulan?
16: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
15: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
16: Nako, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Magazine 1278.
17: Bubungad sa umaga.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
2: Mga programang aabangan.
19: Agahan ang kahaponan.
2: 66 Impormasyon.
20: GIS, your General Information Station.
3: Radyo Magazine 1278 AM.

Masayang Pamilya, pagbati mula sa Commission on Population and Development at masayang araw ng Martes sa lahat ng ating taga-subaybay. Ito po si Mikey Ray mula sa Commission on Population and Development o CPD at tayo ang Komisyon sa Populasyon at Pagpapaunlad. Ako ang inyong mga kasama sa loob ng isang oras ng pakikipagtalastasan ng mga issue na may kinalaman sa populasyon at pag-unlad. Ngayong Martes, ating pag-uusapan ang papel ng private sector sa pagunita ng World Contraception Day. Makakasama natin live dito sa studio si Ms. Arlene Celestial, the ASEAN Head of Marketing and Commercial Excellence, Philippines Customer Engagement Pharmaceuticals ng Bayer Philippines upang magbahagi ng mga inihandang aktibidad sa paggunita ng World Contraception Day ngayong buwan at ano ba ang papel ng private sector sa kalusugan at kapakanan ng pamilyang Pilipino. Pero bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang isang audiovisual presentation. Ano nga ba ang demographic dividend? Let's all watch this!

0: Ano ang demographic dividend? Ito ay ang panlipunan at pang-ekonomiyang benepisyo na makakamit ng ating bansa matapos maranasan ang demografikong pagbabago na kung saan ang populasyon ng mga nasa working age 15 to 64 ay mas marami sa populasyon ng dependent o yung edad 0 to 14 at 65 pataas. Ang demographic dividend ay makakamit kung ang dami ng nanganganak ay bumababa at ang socio-economic needs ay na-achieve. Dahil dito, mas mababa ang gagamiting investments para sa mga pangangailangan ng dependent na populasyon. Ang demographic dividend ay nangyayari lamang kapag karamihan sa populasyon ay 15 to 64. Maaaring makatulong sila sa ekonomiya ng bansa para sa pagpapaunlad dito. Kaya dapat, ang edad 15 to 64 ay educated, healthy, and employed. May tatlong bagay na dapat sabay-sabay na mangyari para makuha ang demographic sweet spot. Una, kung may pagbaba sa ratio sa dependent population edad 0 to 14, resulta ng pagbaba ng rate ng panganganak o fertility rate. Ikalawa, kung may pagtaas sa dami ng mamamayang nasa working age 15 to 64 na ang resulta ng pagtaas ng per capita output. At ikatlo, kung ang bilang ng panganganak ay bumababa na, bumababa din ang mortality rate. Ang demographic transition ay isang modelong ginagamit upang ipakita ang paggalaw ng bilang ng populasyon mula sa mataas hanggang sa mababang level ng nanganganak at namamatay. Ilan sa mga benepisyo sa pagpalit ng age structure ay ang sumusunod. Una, ang ekonomiya ay mas nakakayanang magbigay ng mas maraming trabaho sa manggagawa. Ang mga kababaihan ay mas may pagkakataon na makapagtrabaho sa labas ng bahay. Karamihan sa populasyon, lalo na ang mga matatanda, ay may sari-sariling ipon na magagamit bilang investment sa pagpapalakas ng bansa. Dahil na rin sa pagbaba ng fertility rate, nagre-resulta ito ng mas masigla at malusog na kababaihan na malayo sa pressure sa loob ng tahanan. Lahat ng ito ay para sa planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino.
1: Para sa planado, matatag at maginhawang pamilyang Pilipino. Sa ngayon, ipinagdiriwang natin ang World Contraception Day 2026 tuwing September 26. Pero this year, we will celebrate it through a press conference on September 24 in Pasig City. Nagpo-promote tayo ng tamang kaalaman sa reproductive na pagpili or reproductive agency, universal access to contraception, at kamalayan sa sexual at reproductive health. Mahalaga ang taunang pagdiriwang na ito sa pagpapalaganap ng ligtas at epektibong paraan ng kontrasepsyon, pagbawas ng hindi inaasahang pagbubuntis at pagpapabuti ng kalusugang pampubliko. Inilunsad noong 2007, maraming salamat Bayer Philippines, ang pandaigdigang kampanyang ito at alam ko awardee ang Philippines ng World Contraception Day globally. Ito ay sinusuportahan ng isang coalition ng mga international organizations kasama ang ating mga stakeholders at ang mga profesional sa kalusugan. Ang hindi inaasahang pagbubuntis ay dapat pagbutihin ang access para sa mga pamamaraan ng contraceptive sa buong mundo. Binibigyan din ng World Contraception Day or WCD ang kahalagahan ng tamang kaalaman sa paggawa ng desisyon tungkol sa sexual at reproductive health. Dapat talaga may access ang bawat isa sa tamang information, support at kalayaan na gumawa ng desisyong voluntaryo or informed choice tungkol sa pagkakaroon ng anak o di pagkakaroon ng anak. At pinapayagan tayo ng reproductive agency na gumawa ng kaalamang pagpipilian tungkol sa kanilang reproductive na buhay na walang pamimilit. Tumutulong sa ating planuhin ng ating pamilya at hinaharap ayon sa ating pangailangan, halaga at layunin sa buhay. At dito sa bansa, nakikipagtulungan ang Commission on Population and Development, ang Bayer Philippines, ang Forum for Family Planning and Development, Tripaygo Philippines at Philippine Society for responsible parenthood upang itaguyod ang kaalaman dito. At talagang nais natin na ang ating pakikipag-sosyo or ating pagbabond together ay magre-result sa isang kapangyarihang reproduktibo sa pamamagitan ng pagbibigay sa bawat isa ng suporta para makagawa ng makabuluhang desisyon. Pero bago tayo dumako sa ating panayam, ating panoorin isang video tungkol sa responsible parenthood and family planning. Panoorin po natin ito.

Ang pagiging mabuti at responsableng magulang ay hindi nasusukat sa dami ng pera at ari-arian na iyong maipamamana sa iyong mga anak. Hindi sa mahal ng regalong kaya mong ibigay. Hindi rin sa mansyon na kaya mong ipatayo para sa kanila. Ang responsableng magulang ay nagbibigay ng tama at balanseng pagmamahal, pag-aaruga, atensyon at kalinga, kasabay ang pagsisigurong lagi kang nariyan upang sumubaybay, gumabay at magturo ng mabuting asal sa iyong mga anak at sa bawat kasapi ng inyong pamilya.

0: Legacy. 1278 AM.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
6: Radyo on the Go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay!
1: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
8: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad!
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas,
0: Radyo Magazine.
13: 1278 AM.

0: Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
2: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
1: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
3: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
4: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
1: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
5: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan ang gahaponan.
11: 66 Informasyon.
12: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
15: Oras po natin, alas 2 ng hapon.
16: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Senado, inaprobahan ang panukalang Sandis Act para palakasin ang kaligtasan ng mga batang turista. Ang pagulat ihatid sa atin ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Magazine, Report.
2: Lusot na sa ikatlotuling pagbasa ng Senado ang panukalang batas na naglalayong palakasin ang mga safeguard para sa mga bata at iba pang turista laban sa mga panganib habang nagbabakasyon o sumasali sa mga tourism-related activities. 18 na senador ang bumotong pabor at walang tumutol sa pagpapasa ng Senate Bill 1926 o ang panukalang Child Tourist Safety Act na tinatawag ding Sandy's Act. Ipinangalan ang panukala kay 6-year-old Sandy Garovillas na nasawi matapos matuklaw ng jellyfish sa isang resort sa Palawan na walang agarang serbisyong medikal na natanggap pa. Sa ilalim ng panukala, kailangan magkaroon ng emergency at risk mitigation plan ng mga hotel, resort, water park, surfing camp at iba pang sakop na tourism establishment. Kailangan din ng trained the first aid staff, access sa medical services at certified lifeguards para sa mga pasilidad na may swimming pool o malapit sa anyong tubig. Dinaatasan din ng Department of Tourism na magpatupad ng subsidized training sa basic life support, first aid at water safety. May mga provision din ng panukala para sa inspeksyon at mga parusa sa mga establishmento na lalabag sa mga safety requirements. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, ni Vasuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, VAT exemption sa system loss charge dapat gawing permanente sa pamamagitan ng pagpasa ng batas. Ang buong detalye naman iatid sa atin ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Nanawagan si House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na gawing permanente sa batas ang pag-alis ng VAT sa allowable system loss charge sa kuryente. Ito ay kasunod ng Memorandum Circular ng BIR na nag-aalis ng VAT sa naturang singil. Ayon kay De Lima, welcome ang hakbang ng BIR pero kailangan pa rin ng batas para maging malinaw at hindi basta-basta mabawi ang proteksyong ito para sa mga consumer. Kaunay nito isinusulong niya yung pagpasa ng House Bill 10676 na nag-e-exempt sa system loss charges sa VAT. Sa ilalim na panukala, inaatasan din ng ERC na tiyaking hindi ipapasa sa consumers ang mababang tax liability sa pamamagitan ng iba pang charges o pass-through mechanisms. Kasabay nito, nanawagan din si De Lima para sa agarang pagpasa ng House Bill 10677 na nagbabawal naman sa distribution utilities na maningil sa consumers ng anumang gastos dahil sa non-technical losses. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At para sa ating panghuling balita, mga opisyal ng Ombudsman at Securities and Exchange Commission sasalang sa paglilitis ngayong araw para sa kaso ng unexplained wealth ni VP Sara Duterte. Ang pagulat naman iatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Nakatakdang iharap ng House Prosecution Panel ngayong araw ang mga opisyal mula sa Office of the Ombudsman at Securities and Exchange Commission o SEC. Nakafocus ang Day 25 ng paglilitis sa mga documentary evidence para sa kaso ng unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Ito ay sina Ombudsman of Records Division Officer in Charge, Attorney Karen Batu, at SEC Company Registration and Monitoring Department Director, Attorney Gerardo Del Rosario. Inaasahang magpapatotoo si Batu hinggil sa mga records ng SALN at mga kaugnay na dokumento ni VP Sara, habang si Del Rosario naman ang magpapatunay at magpapatotoo sa mga records ng korporasyon na may kaugnayan sa Article 2. Kabilang sa mga naunang tumistigo ang retiradong Sandigan Bayan Presiding Justice na si Amparo Cabotahitang na nagpaliwanag sa pangkalatang legal framework o sa pagsusuri ng mga records na inihain ng prosecution. Gagamitin ng panel ang mga dokumento mula sa Ombudsman at SEC, pati na rin ang records mula sa mga bangko, buwis at iba pang documentary evidences upang pagtibayin ang kanilang kaso laban sa pangalawang pangulo.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At At iyan naman po ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako po si Marinela Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
11: 66 Impormasyon.
12: GIS, your general information station.
13: Radyo Magazine 1278. AM
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
16: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
17: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
18: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
17: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
19: Ay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
17: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
20: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
17: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
19: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
20: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Magazine, 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
13: Tamang impormasyon.
9: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
10: Aliw na kwentuhan.
7: Kabataan, kasama sa usapan.
11: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
21: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies ng Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern day living na wais at praktikal. Tara, let's go na. Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. At dahil po alas dos na ng hapon, tayo magsama-sama sa isang oras na chikahan at balitaan. Made for wais na mommies, dito lamang po sa ating programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshie.
22: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: Kasama ng ating executive producer, si Hazel Joy Esguera. Ganon din ang ating mga technical engineers. Sina Julius Ungab, Sam Reyes, Marichal Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, at dyan sa ating Marulas Transmitter. At ngayon po ay may panauhin tayo, ano? Sabi nga sa mundo ng likhang kamay, ano, na produkto, mahalaga po ang pagiging malikhain, ang sipag at pagmamahal sa lokal na kultura. Isa sa mga negosyong nagpapakita nito ay ang Kamigama Seashells and Handicrafts, na kilala sa paggawa ng mga natatangi, ano, at dekalidad na handicrafts mula sa seashells at iba pang mga likas na materyales. At ngayon po ay makakasama natin si Mr. Jovier Amatong, ang co-owner at head of marketing, ano, para ibahagi ang kanilang kwento, mga hamon at pangarap para sa patuloy na paglago ng kanilang negosyo. Muli po si Sir Jovier. Magandang hapon po at welcome po sa Radyo Magazine. Sir Jovier, magandang hapon.
23: Opo, good afternoon.
0: Yes po, sir.
23: I can't seem to hear.
0: Yes po, good afternoon. Ayan, magsisimula na po kami ni Sir Jovier ano, ng aming kwentuhan tungkol nga dito sa Kamigama Seashells and Handicrafts. Paano po ba nagsimula ito ano, at ano po ang naging inspirasyon nyo sa pagbuo ng negosyong ito? Sir Jovier, naririnig nyo po ako? Ayan ano, kung makikita nyo po ano ang mga produkto dito sa Kamigama. Eh talaga namang mamamangha kayo no, sa gaganda. At babalikan natin maya-mayang konti ano si Sir Jovier. At paki-like and follow din po kami ano sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine.
21: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Ganun din po ano, paki-download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
24: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
25: Radyo on the go.
24: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
21: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
24: Libre to ha?
21: Walang bayad?
24: Oo, walang bayad.
21: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: At babalikan na natin ulit ano si Sir Jovier Amatong ano ang co-owner at head of marketing ng Kamigama Seashells and Handicrafts. Muli po, magandang hapon Sir Jovier.
23: Miss Marinella, thank you po at thank you po for having me and for inviting us to your show. Magandang hapon po.
0: Hi. Sir, ano, tulad ng tanong ko kanina, ulitin ko po, ano, paano po nagsimula ang Kamigama Seashells and Handicrafts? Ano, at ano po ang inyong naging inspirasyon sa pagbuo nitong negosyo na ito?
23: Mm-hmm. Well po, yung concept po ng Kamigama, started po dun sa wife ko. Mm-hmm. Her family is into seashell exporting business po. And then I kind of got the idea from there, and then I expounded po because I have a background in marketing then. So I just added it to the line, and then we expand the business together po.
0: Ayun.
23: So from there, yeah.
0: Opo. Sige po, go ahead, sir.
23: Yun po. We started from there. We started small, and then anong tawag ito? Before I started selling from blogs,
0: mm-hmm.
23: And then I had my first orders like five Japanese companies.
0: Wow.
23: Ordered from us, and then yeah, we were lucky. And then from there po, we started having more people, having more housewives po in our business po.
0: Ayun ano, at lumaki na ngayon ano, sir, nagsimula sa sabi nga natin, 'di ba? Nagsisimula naman talaga lahat sa maliit, palakihin, oh, doon papunta 'yon eh, hindi po ba? At sir, opo. Ano-ano po ba sir ano yung mga produkto nyo dito na mga ginagawa at kumbaga ano po yung mga natatanging katangian ng mga ito ano kung ikukumpara po natin sa iba?
23: Well, one thing po is you can be assured po that all of our products are handmade and then are made by people po from various provinces here in Cebu. And then some po are based in Leyte, from Negros po and from Bohol. If there's an excess of demand, so just get from other sellers din po.
0: At sir ano, Saan nyo po kinukuha, no, yung mga seashells at iba pang materyales, ano, na ginagamit sa inyong mga handicrafts? Kasi kung makikita natin, ayan, sa likod ni Sir, yung mga seashells. At marami pa siyang handicrafts, yung mga bags, bayong and everything, ano. Saan nyo po kinukuha yung mga materyales, Sir?
23: Usually po, we sourced it from here, from Cebu, from various towns and provinces, and then some po are based in Leyte, Bohol, and Negros po.
0: At paano nyo naman po, ano, tinitiyak yung kalidad, ano, at pagiging talagang environment friendly, ano, ng inyong mga produkto? Ayan, nakikita na natin. Ifa-flash ng isa-isa ang inyong mga produkto sa ating screen, ano?
23: Yes po. Primarily po, we check each item po that comes by us, and then prior to shipment po we see to it through the step by step process po to make sure na yung quality po ng mga produkto namin is at par with the satisfaction of the clients po.
0: Mm-mm. At hands-on yata kayo ni Mrs. ano, sa dito sa inyong business.
23: Yes, ma'am. Yeah.
0: Ay, yun naman talaga ang dapat, ano po, talagang hands-on para naman talagang nasusubaybayan po natin, ano, ang lahat. Kumbaga, ano, from yung sa paggagawa hanggang sa pagdi-deliver, ano.
23: Yes, ma'am.
0: Opo. At sir, ano, kung meron man, ano, ano yung mga, kumbaga, yung pinakamalaking hamon na inyong pinagdaanan, ano, sa pagpapatakbo nitong inyong negosyo at paano nyo po ito hinarap?
23: The way I see it po, nowadays, medyo lumiliit yung ano po eh, yung yun bang gumagawa ng ganitong mga crops
0: products.
23: Ba? Pero, right now din po, because of the trend of having natural products po, unti-unti naman ho rin siyang lumalaki ulit. So this is good for us kasi meron na din kami markets and then meron na din kami mga additional workers.
0: Mm-mm. Yeah. Ayun, ano, sabi nga, buy locals, hindi po ba? Yan ang lagi nating naririnig, hindi ba? At paano, yes, naman po, ano, nakakatulong ang inyong negosyo, ano, tulad ng nabanggit nyo, from different municipalities and lugar din, ano, na nakakatulong ang inyong negosyo, ano, sa komunidad, lalo na po sa pagbibigay ng kabuhayan sa mga lokal na manggagawa at mga artisans.
23: Yes po. Primarily po yung mga fisher folk at saka yung mga asawa nila. Yun. From there din, meron din pong mga ano, meron po mga civic groups and then some NGOs po na ano to rito, nagtatay up din sa amin kuminsan for the workers.
0: Mm-mm. Ayan, nakikita natin, ano, yung mga bugs. Usually po ba kayo ang mga nagdi-design na nito? Nitong mga,
23: yes,
0: bugs na ito? Ayan, oh, nakikita natin iba't ibang design and masyadong colorful, ano, ang ganda. Yan, sir, na nakikita ngayon, ano yan?
23: This is a fan, ma'am. Pandan,
0: okay.
23: Fan.
0: Okay, oo.
23: Yes, which is usually used for souvenirs. Mm-mm. And then there's hats then made from pandan leaves. And then it comes with wood. Mm-mm. And then meron po mga baskets, woven baskets po ito, from Cebu, primarily using bamboo and wood. And then some po are using coconuts.
0: Mm-mm. Sa mga bugs niyo, sir, magkano po ang nagre-range ang mga ito?
23: Usually po, in a range of 450 up. Parang ganun. 450 to 600 yata.
0: Ayun, ano, affordable ito, ano, lalo sigurado, ano, pagka sa mga turista, ano, tuwan-tuwa ang mga turista kapag ka,
23: yes, ma'am.
0: Pag nakikita yan, ako man tuwan-tuwa, masyadong colorful yung mga bugs, ano. At paano nyo naman po, sir, ano, ginagamit? Alam naman natin ngayon na ang social media, sabi nga, yan kasama na sa pang-araw-araw nating buhay, ano. Paano nyo po ito ginagamit, ano, para maipakilala, ano, ang inyong produkto at maibenta ito?
23: Primarily, ma'am, I use social media as my tool for selling. Mm-hmm. And then later on, I think we will be having our website na din, app. This is for foreign clients po. Primarily focused on foreign clients. And then I think we are planning also to have our own showroom na din po, mm-hmm. Para mag-span siya. Yeah.
0: Ayun ano. At sir ano, eto at nalalapit na ang Kapaskuhan ano, Burmans na sigurado pong dagsa ano ang inyong mga orders. Lalo yung iba no, parang pang-Christmas na eh, 'di ba? Yung kapis. Ano po? Ayan, oo, yung nakikita natin ano, meron ng pang-Christmas din ano. Sa mga orders po, oo. Sa mga nais pong umorder, lalo yung mga bulk orders, gaano po katagal dapat before sila para makuha nila yung kanilang orders?
23: Roughly, ma'am, mga 3 weeks to 4 weeks yata. Kasi we still have to gather all the materials and then we have to polish all the materials also. And then we have to put frames on it. So medyo kuwan siya. Medyo a bit part of the schedule siya. Mm-hmm. Kung ganun yung yung deals. Pero solid naman kasi yung product kasi is very very good.
0: Oo, ayan, nakikita naman namin sir sa screen ngayon ano, talagang ang gaganda ng mga produkto no. At sa mga nagnanais din sir ano na magsimula ng kanilang negosyo, ano po kayang maipapayo nyo sa kanila?
23: Primarily I think you should just go with your passion. Ayun lang po. Kasi for us, we started from there. Mm-hmm. We saw inspiration din po from others. And then I saw there's a unique and a very good food business po.
0: Mm-hmm. At sir, gaano nakarami ano, ang inyong kumbaga katulong ngayon or katuwang ngayon sa business na ito ano, bukod po sa inyong mag-asawa?
23: Yung sa community namin po, we have 12 people behind us doing all the stuff. And then, kung meron naman mga bulk orders po, I'm usually get from other provinces and municipalities din po. And then from the NGOs as well.
0: Mm-hmm. At sir, ano ang ano ang best seller ano pagdating sa mga seashells at sa handicrafts? Usually po alin ang pinaka best seller niyo?
23: Ang best seller niya is yung kapis. They are turned into bowls, they are turned into candlelight holders. Ito yung in demand ngayon with the resorts and all. Especially with the foreigners din.
0: Oo.
23: Gusto nila yung kapis natin for their chandeliers.
0: Oo. At nakita ko din sir ano yung kapis ninyo is pang parang sa mga weddings ano?
23: Yes,
0: madalas
23: yes,
0: nakikita doon. Oo.
23: Oo.
0: Kasi
23: yun po.
0: Ayan, no, yung candle holder na kapis, uh-huh. Ano, tsaka yung balls, lalo na ngayon, sir, hindi ba, sabi ko nga, magki-Christmas na, no, yung nalalagyan ng iba-ibang kulay, hindi po ba?
23: Yes, ma'am.
0: Oo. Sir, ang kapis, gaano katagal inaabot yan? Ayan, no, nakikita natin yung balls na yan, no. Gaano po katagal inaabot yan? Inaabot din ng years yan, ano, sir? Basta itatago lang ng maayos?
23: Yes, ma'am. Roughly, yung mga clients namin would say na 10 years plus na yung mga chandeliers nila. Uh-huh. Yun. Yeah. So, medyo matibay talaga siya.
0: Talagang sulit, ano?
23: Yes, ma'am.
0: Ayan. At iba't ibang produkto. Sir, ano naman po ano ang plano nyo pa no bukod dito sa inyong seashells? Ayan, sabi nyo nga yung mga kapis at mga handicrafts ano. May plano pa po ba kayong dagdagan ang inyong produkto sa mga susunod pang panahon?
23: Yes, ma'am. Hopefully with God's blessing po, we will expand the business more and then we will continue to help more people, especially yung mga housewives din po.
0: Ayun, ano. At sir, eto pang huli na lang po, ano, sa mga interesado po, ayan, at nakikita ang inyong mga produkto, ano, saan po sila maaring umorder or paano po ba yan? Saan po? Dahil kayo po ay base ng Cebu, hindi po ba?
23: Yes, ma'am.
0: Paano po dito sa mga nandito sa Metro Manila, paano po sila maaring maka-order ng inyong mga produkto? Go ahead po.
23: And you can just visit our Facebook page, Kami Gama Seashells and Handicrafts. We are based in Cebu, pero we do shipments nationwide po. And then for now, we can serve, I think, Singapore and Japan for now lang. But maybe in the future, we can go worldwide po.
0: Ayun ang itatanong ko, ano? At sabi nga ni Sir, ayan na, nasagot na, hindi na natin na itanong. Ayan, pang-international na. Nagsisimula pa lang yun, ano, Sir? At susunod, nationwide na, worldwide na, ang aabutin ng Kami Gama Seashells and Handicrafts. Muli po, Sir, maraming salamat po sa oras at impormasyon na ibinahagi nyo dito sa amin sa Home Eco Nanay. At good luck po, ano, at sana sa susunod na makapanayam natin si Sir ay international ano na ang Kami Gama Seashells and Handicrafts. Muli po, maraming salamat at good luck po sa inyong negosyo.
23: Maraming salamat po and thank you very much.
0: Samantala, bigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
21: Wais na misis, diskarteng maninik, usapang may sustansya, Home Eka Nanay.
1: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
6: Fake news yan! Mali!
8: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
6: Fake news yan! Mali!
12: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
6: Fake news yan! Mali!
16: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
25: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
26: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
25: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
26: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
25: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
27: World class na tanawin. Explore na natin.
28: Love the Philippines.
27: Likhang sining na proudly Pinoy.
28: Iflex na yan.
27: Radyo Magazine
13: 1278.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
21: Feel at home. Tuloy po kayo sa bahay ni Home Eka Nanay.
0: Tayo po'y nagbabalik sa programang Home Eco Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
22: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: At tayo po'y dadako na, no, para sa wise tips ni Nanay. Hindi tamad, may standards lang. Ito, dahilan daw kung bakit ayaw ng kabataan, ano, sa traditional na trabaho. Sa panahon po kasi ngayon, maraming kabataan ang iba na ang pananaw, ano, tungkol sa trabaho. Hindi na lamang mataas na sahod at permanenteng posisyon sa kanilang hinaharap. Mas pinapahalagahan din nila ang flexibility, work-life balance, at personal na kalayaan. Dahil dito, may ilan ng mas pinipiling umuwiwas sa traditional na paraan ng pagtatrabaho. Unang-una kasi, mas gusto nila ang flexible na oras. Ayaw kasi ng maraming kabataan yung nakatali lang, ano, yung kanilang schedule sa 8 to 5 or 9 to 6 bawat araw. Mas gusto nila yung trabaho na may kalayaan ang kanilang oras at lugar, ano? Ito yung mga tinatawag na online na lang, eh, diba? So, hawak nila yung kanilang oras, ano? Yung mga freelance. So, kumbaga eh, alam nila kung anong oras sila pupwede, ano, magtrabaho at pwedeng gamitin sa ibang oras, ano. Hindi lang nakatutok sa opisina ng 8 to 5 or 9 to 6, ano. Mas pinapahalagahan nila ang kanilang work-life balance. Para sa kanila, hindi dapat umiikot lang ang buhay sa trabaho. Mahalaga rin ang oras para sa pamilya, sa kaibigan, sa kanilang mga hobby, sa pahinga, lalong-lalo na para sa kanilang sarili. Kung mataas man daw ang sahod pero palaging overtime at walang personal na oras, eh malamang iwanan kayo. Biglang ganun, 'di ba? Ayaw din nila ng sobrang higpit sa workplace. Marami pong kabataan ang hindi komportable, no, sa kulturang puro utos. Mahigpit na hierarchy at walang pagkakataong magpahayag ng sariling opinyon. Mas gugustuhin nilang magtrabaho sa kumpanyang pinakikinggan yung kanilang mga idea kaysa yung kumpanyang sumusunod ka na lang dahil sa boss mo. Mas gusto din nila yung makabuluhang trabaho. Hindi lamang sahod ang kanilang hinahanap, ano? Gusto rin nilang maramdaman na may saysay at magandang epekto sa ibang tao yung kanilang ginagawa. Hindi na sapat ang stable job para sa kanila. Noon, malaking bagay na, no, ang permanenteng trabaho at manatiling, kumbaga, eh, mahabang pananatili sa isang kumpanya. Ngayon po ay mas bukas na ang kabataan, ano, sa paglipat ng trabaho kung hindi na ito nakakatulong sa kanilang growth. Ayan. Hindi ba kaya maraming kabataan ang panandalian lang, ano, sa isang trabaho? Kasi kapag naramdaman nilang parang hindi sila nag-grow, iiwanan kanila at hahanap yan. Hahanap at hahanap ng iba. Sabi nga, eh, hindi sila, hindi na sapat sa kanila yung sinasabing stable job. Kasi nung araw, eh, di ba? Kaya nga ba't hindi ba yung mga taga-gobyerno sinasabi, kumbaga, stable na, no? Kumbaga, yung tinitingnan kasi nila is yung pang, sa darating na panahon, ano, kapag sila'y nagretiro, eh, kumbaga, yung kanilang pension dahil sa tagal nila sa trabaho, ngayon, hindi na ganun ang kabataan, eh. Basta yung kanila, tinitingnan nila yung kung saan sila ay masaya, no? At feeling nila, eh, nag-grow sila, no? Kapag feeling nila, eh, na-stack up na sila sa isang trabaho, eh, parang naiinip na sila or nagsasawa na sila. Mas naaakit sila sa freelance at entrepreneurship. Ayan. Dahil sa internet at social media, mas madali nang kumita gamit ang sariling skills. Nakikita nila yung posibilidad, ano, na maging freelancer, content creator, online seller, at entrepreneur. Gusto din nila ng mabilis na career growth. Ayan, hindi lahat ng kabataan ay gustong maghintay ng maraming taon bago magkaroon ng promotion o dagdag na responsibilidad. Gusto nilang makita agad ang resulta ng kanilang effort. Ayan, kapag ka mga ilang taon na at wala pang promotion, sila ay lumilipat na, no, ng kanilang mapapasukan. Parang nasasayangan na sila, no, sa kanilang oras, panahon, ano, ng pananatili, ng walang, kumbaga, eh, parang inaasahan. Mas mahalaga sa kanila ang mental at emotional well-being. Ayan, mas bukas na ngayon ang kabataan, ano, tungkol sa stress, burnout, emotional health. Hindi nila gustong manatili sa trabahong palaging nakakaapekto sa kanilang kalusugan. Pero which is totoo naman, ano? Sabi nga, eh, malaki nga ang sweldo mo. Baka kulang pa na pampagamot mo yan, ano? So talagang sila eh talagang tinitingnan nila no yung kanilang kalusugan kapag sila stress na or burnout na dito sa trabaho na ito ay iiwanan na nila yan. Hindi sila magtitiis. Siyempre kabataan yan eh. Ewan lang natin kapag sila ay may pamilya na, pero which is yung iba pa rin talaga, no? Kahit may pamilya na, may mga anak na, ganun pa rin ang kanilang pananaw sa buhay, ano? Hindi sila takot mag-question ng lumang sistema. Ang mga kabataan ngayon ay mas mapanuri sa mga traditional na paniniwala tulad ng kailangan mong magtrabaho ng husto kahit hindi ka masaya or normal lang ang magtiis sa trabaho. Ayan, walang kumbaga pagtsatsaga ka nga, hindi ba? Sabi nga kapag hindi na masaya, leave na. At mas gusto nilang magkaroon ng kalayaan at control sa kanilang career. Gusto ng maraming kabataan na sila mismo ano ang pumili kung saan patungo ang kanilang career. Sa halip na sundin lamang ang traditional na career path. Kumbaga katulad dito sa atin ano? Kung announcer 1 ka, sunod ay announcer 2, sunod ay announcer 3. Kumbaga, pag sila'y nainip ano, at medyo matagal-tagal na ang kanilang estado, sila'y naghahanap na ng iba no, na sa tingin nila nabibigyan sila ng importansya. Sa madaling salita, hindi naman po ibig sabihin na tinatamad ang kabataan na magtrabaho. Sa maraming pagkakataon, ang hinahanap nila ay mas flexible, makabuluhan, makatao, at akmang trabaho sa kanilang lifestyle at values. Ang tanong para sa kanila ay hindi lang magkano ang sahod, kundi ang trabahong ito ba ay sulit sa oras, energy, at buhay na ibinibigay. Parang natatandaan ko nga, meron akong isang kausap eh. Ang sabi niya is parang, lalo kasi minsan hindi ba, hindi maiiwasan yung traffic, hindi ba? Dahil sa layo ng pinapasukan, ano? Na-stock up sa traffic, ilang oras, isa, dalawang oras, hanggang tatlong oras. Mula sa bahay mo, papasok pa lang ng opisina, which is marami ang nakakaranas niya, ano? Ang sabi niya ay pinag-iisipan niya, ano? Na maghanap na lang ng ibang trabaho. Katulad ng online or freelance, ano? Kasi sabi nga, yung oras na ginugoogle mo pagpunta pa lamang sa trabaho ay nauubos na yung lakas mo, ano? Kaya sa tingin niya parang sayang sa oras at pinag-iisipan niyang maghanap ng trabaho. Naakma ano, kumbaga sa tingin niya sulit yung oras ano, kumbaga sa bahay ka na lang, which is tama rin naman ano, sayang yung oras mo pagbabiyahe, dalawa tatlong oras pag-uwi pa ano. So pagod ka na ano. Hindi ka pa man nakakarating sa opisina para magtrabaho, ubos na ang lakas mo. Which is tama rin naman, hindi ba? So, yan po ang wise tips ni Nanay.
2: Wise na misis! Diskarteng madinig! Usapang may sustansya! Home eka nanay!
7: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
9: Hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
7: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
9: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
7: Ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
9: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa,
3: Iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
7: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
3: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niyan ay sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!

0: No sabat.
1: Hindi heavy.
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
2: Learning from home, they need boring.
3: Radyo Magazine.
4: 1278 AM.
5: Feel at home. Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
6: Tayo po'y nagbabalik sa programang Home Eko Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
7: Marinela, sa Radyo Magazine.
6: Mabait ka ba? O natuto ka lang huwag maging problema sa iba? May mga bata po kasing lumaking kailangang laging maging mabait, tahimik, understanding, na para bang bawal magreklamo, tumanggi, or magkaroon ng sariling needs. Habang tumatanda, dala nilang ganitong mindset ano, sa relationships, trabaho, at pang-araw-araw na buhay. Nako, kaganda siguro nung batang ganito, ano? Biglang ganun. Ano? Hindi kasi, mabait, tahimik, understanding, o diba, hindi, kumbaga, pabigat sa ibang tao. Eto, nahihirapan silang magsabi ng hindi. Sanay kasi silang sumunod para hindi makapag-disappoint ng iba. Lalo na pagdating sa magulang. Ano? Kahit pagod na, pumapayag pa rin siyang tumulong dahil nahihiya siyang tumanggi nga or magsabi ng hindi. Palaging nagsasabi ng okay lang kahit hindi naman. Natututunan nilang itago ano ang discomfort kaysa magreklamo. Diba? Yan yung mga taong, okay lang, pero pag napuno yan, boom, o diba, sabog. Laging nag-a-adjust para sa ibang tao. Nauuna nilang isipin ano yung feelings at needs ano ng iba bago yung kanilang sarili. Napakabait naman talaga nito, ano? Meron pa ba nito? Nahihirapang humingi ng tulong. Maaaring natututunan nilang kailangan nilang kayanin ang lahat ng mag-isa. Kasi nga, sabi nga, diba? Ayaw mang abala ng ibang tao. So, pipilitin niya na kayaning mag-isa. Guilty kapag inuuna ang sarili. Ayan, kasi para sa kanila, ang self-care ay parang pagiging selfish. Hindi po. Over-apologizing. Ayan, madalas silang humihingi ng tawad, ano? Kahit wala naman silang ginawang mali. Feeling kasi nila meron. Pero sa totoo lang, wala naman. Takot mag-express ng galit. Ayan, maaaring natutunan nila ang anger ay masamang emosyon. Ayan, ang galing naman, ano? Kayang kontrole ng galit. Bigyan mo nga ako ng konti niyan. Pag-control. Nag-e-explain ng sobra. Ayan, pakiramdam nila, kailangan nilang patunayan na valid yung kanilang naging desisyon. Kaya tama yun or mali yun, grabe ang kanilang pagpapaliwanag, ano? Para mapatunayan na valid ito, ano? Takot maging demanding. Ayan, kahit may valid na pangangailangan, pinipili nilang wag na lang magsalita. Magtiis na lang. Nahihirapang mag-set ng boundaries. Ang boundaries ay maaaring maramdaman nilang parang rejection or pagiging rude. Nagiging people pleaser. Ang approval ng ibang tao ay nagiging mahalaga sa kanilang sense of safety. Binabago niya yung opinion niya para sumang-ayon sa kanya ang grupo. Pero hindi mo naman mapi-please lahat. Takot magkamali. Kapag ang mistakes ng bata ay madalas pinupuna, maaaring maging perfectionist ang adult. Nahihirapang sabihin kung ano talaga ang gusto nila. Nakasanay silang tanungin, ano ang gusto ng iba kaysa ano ang gusto ko? kayo ba ganyan? Or laging, gusto ko to eh, gusto ko yun eh. Pinipigilan ang sariling needs hanggang maubos. Hindi nila agad napapansin na kailangan na pala nilang magpahinga or magsalita. Naaabuso ka na sa sobrang kabaitan mo. Pwede namang magsabi, magsalita. Natatakot kapag may conflict. Para sa kanila, ang disagreement ay maaaring pakiramdam na banta sa relasyon, ano? Kahit halimbawa, may away kayo ng partner mo, huwag na lang pag-usapan. Kasi baka mauwi sa hindi maganda. Okay na sa kanya, dead man na lang. Laging sinusubukang maging easy to deal with. Nako. Ayaw nilang maging taong may maraming needs, requests, or complaints. Napakabait naman talaga. Nahihirapang tumanggap ng criticism. Yun lang, dahil mataas ang pressure na maging good. Ang criticism ay maaaring maramdaman bilang rejection. Yun lang, ano? Naiipon ang resentment. Ayan, dahil hindi nga sila pala salita habang may problema, naiipon ang sama ng loob. Yan yung sinasabi natin. Na kapag yan ay napuno, eh dapat nang kalusin. At biglang nagwi-withdraw kapag overwhelmed. Kapag matagal na nilang pinipigilan ang emosyon, maaaring bigla silang lumayo or manahimik. At nahihirapang paniwalaan na pwede silang mahalin kahit may need sila. Ito yung mas malalim na pattern, ano? Maaaring maramdaman nilang kailangan nilang maging good para lang maging deserving sa love. So, hindi po ibig sabihin na lahat ng taong nakakaranas nito ay may trauma or problematic sa kanilang childhood. Ano? Minsan, coping patterns lang ito na nabuo habang sila ay lumalaki. At hindi rin masamang maging mabait, maunawain, at accommodating. Ang problema lamang ay kapag lagi mong kailangang isakripisyo ang iyong sarili para hindi maging pabigat sa ibang tao. Huwag ganon.
5: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
6: Samantala, babatiin lang po muna natin, ano, ang ating mga regular listeners and viewers. Siyempre, sa pangungunayan ng aking ating nenet at kuyang Andy dyan sa Salakot. Kay Nina Ampon, watching from Compostela. Kay Romel Livid. Mapagpalang afternoon, Ma'am Shimarinella sa guest at sa lahat. At kay Joseph Ryan Reynes, watching from Liloan. At syempre sa aking kapatid kay Joseph na nasa Vancouver, Canada ba? Tama ba ako? Diyan kina Ate Norma, kina Kuya June. At nandyan din si Ate Ine. Nako, iniwan si Nana Orang. Biglang ganun eh, no? Pinasa kay Ate Sean. Ayan, kumusta kayo dyan at enjoy life, sabi nga. Ayan, gaano ka ba katagal dyan? Tinanong yung kapatid eh. Ayan. Hello kay na Ate Norma at Kuya Juan. At enjoy kayo dyan na pisa, no? Ni Ate Ine. Kay na Beng Beng. Oh, ano nga pangalan ng anak ni Beng Beng? Nakalimutan ko. Ayan. At sa iba pa dyan, ano? Na kamag-anakan. Kumusta? At ingat kayo lagi. Samantala, para sa recipe ni Nanay, ang vegetable roulade. Ang mga sangkap po, kalabasa hiniwa ng maliliit na pakudrado,

0: isang mangkok. Ingatan pong hindi madurog ano, yung mga sangkap habang hinahalo. Pagkatapos, maglagay po ng kalahating, isa't kalahating kutsara no, ng pinaghalong kalabasa at tofu sa ibabaw ng nilatag na dahon ng colitis or spinach. Pagkatapos, iro-rolyo natin ito. Tatalian gamit ang dahon ng sibuyas. Ayan, kung nakikita nyo po sa screen, ano? Ayan, nakabalot siya. Ito para sa ating sausawan, igisa sa mantika ang sibuyas, tagalog at kamatis. Idagdag ang ketchup at kalahating tasa ng tubig. Tapos timplahan ng bagoong at sili. Ayan, so luto na ang ating vegetable roulade. Ito po ay mula sa Region 5, Bicol. Kung makikita nyo, ano, pangalan, kala mo, imported vegetable roulade. So, ano pang inaantay ninyo? Eh di, kainan na! At sa pamamagitan po ng recipe ni Nanay, tayo po'y unti-unti nang magpapaalam. Ano? Maraming salamat sa naging panauhin natin. Ano? Si Sir Jovir Amatong, ang co-owner at head of marketing ng Kamigama Seashells and Handicraft. Ganon din sa lahat ng sumubaybay sa atin. Ano? At sa ating executive producer, kay Hazel Joy Esguera. Ganon din dyan sa ating technical side. Kina Julius, Marisol, Sam, Rona Camille at sa ating Marulas Transmitter. Ganun din sa ating mga taga-subaybay. Kay Ateng, kay Kuyang, dyan sa Gabi's Diner. Sabi ko nga, miss ko na kayo. Parang mahigit na kaming isang buwang hindi nakaka-uwi. Nina Madam Cecil at Boss Edwin. Kina Maylene, kay May, kay Michelle, kay MJ, kay Marlon, kay Diche, kay Chef Fernan at Chef Rica. Magkarinigan po tayo ulit bukas sa ganito pa rin oras, 2:00 to 3:00 ng hapon. Dito pa rin po sa Radyo Magazine 1278 sa programang Home Eco Nanay. At ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi,
1: Marinela, sa Radyo Magazine.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Tamang impormasyon.
5: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
4: Kabataan, kasama sa usapan.
6: RG!
7: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
14: Radyo on the go.
13: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
15: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
16: PBS Receiver.
15: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to ha?
15: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad.
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
0: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service.

0: At Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service. At Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
2: 1278 AM.
3: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
4: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
3: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
5: Yung mga tribo, yung mga mangyan. Wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
6: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
3: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
7: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
1: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
2: 1278 AM.
10: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
14: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
1: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
0: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
1: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
0: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
1: Pangatlo, ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
2: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
1: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: Naku! Umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
6: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
5: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
6: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
5: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
7: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service,
3: and Radyo Pilipinas. Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang hapunan.
3: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
14: Radyo Magazine 1278. AM.
4: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
16: Pilipinas, 3:04 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
17: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendly hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan, pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
18: Green Mindset.
17: Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
16: Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine, 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Martes, September 15, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan.
17: Set your mind to think green. Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga. Green Mindset. kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
16: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. At syempre po, pwede nyo na rin basahin at balikan ang inyong paboritong magazine content sa bago po nating website. I-search nyo lamang po ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Muli po, radyopilipinas.ph/radyomagazine. Stay connected, mga ka-RM. Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa kwentuhang Green Mindset, hatid po namin sa inyo ang mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At ngayon pong hapon, pagkuwentuhan po natin itong taunang paglulunsad ng International Coastal Cleanup. Alamin po natin ang kahalagahan nito at ang mas malalim pong mensahe ng pakikiisa dito sa malawakang cleanup activity. Makakasama po natin sa kwentuhan ngayong hapon si Engineer Henry Pasis, Assistant Regional Director for Technical Services ng DENR National Capital Region. Magandang hapon. Hapon, sir, at welcome po dito sa kwentuhang Green Mindset.
10: Magandang hapon po sa ating lahat, Mr. Manuel, at isang mga kalikasang hapon po sa mga tagapakinig natin.
16: Yes sir, nako, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong hapon at ibahagi po itong kaalaman at hikayatin po ng ating mga kababayan na makibahagi dito sa International Coastal Cleanup 2026. Kaya naman sir, kwentuhan niyo po kami kung tungkol saan po itong International Coastal Cleanup at iba pa pong impormasyon sa kahalagahan po nitong ICC.
10: Opo, ito pong ICC o yun na nga, yung tawag natin dito International Coastal Cleanup, isa po ay isang taunang kampanya, no? It's a global campaign para po linisin natin o magtulong-tulungan natin linisin yung ating coastal areas, no? Ito po ay ginagawa internationally on the third Saturday, no? Ikatlong Sabado ng buwan ng Setyembre. At sa atin po sa Pilipinas, so gaganapin natin ito sa darating na Sabado, September 19. So, nationwide po ito, no? So hindi lamang ito dito sa NCR, magkakaroon po ng ganitong event nationwide. At kasama natin ng mga private sector, other government agencies, local government, and of course, ang importante yung participation po ng mga individuals or mga oriented na mga grupo na may pagkapalaga sa atin pong kapaligiran, sa ating karagatan, sa ating mga katubigan.
16: Mm-hmm. Ayun po, no?
10: Issue po.
16: Go ahead,
10: issue
16: sir.
10: Po actually, ang team natin is yung tinatawag natin Clean Seas for Resilient Communities. Siguro, big emphasis din na hindi lamang ito talaga paglilinis, kundi sa kabuuan, siyempre, pag malinis pong ating mga katubigan at ang dagat, ay nagre-reflect po ito or tumutugon po ito sa kalusugan din ng ating mga mamamayan.
16: Mm-hmm. Ayun po, no, yung napakaganda ng mensahe na ito pong International Coastal Cleanup na ito ay buong mundo at buong Pilipinas po, hindi lamang dito sa Metro Manila ay makikibahagi po, no, dito sa programang ito. At nabanggit nyo nga po, no, na ang tema natin ngayong taon ay Clean Seas for Resilient Communities. Gaano po ka-timely, no, itong tema natin ngayong taon? At as a whole, gaano po kahalaga na isinasagawa po natin itong International Coastal Cleanup?
10: Opo. Although, again, no, hindi dahil ginagawa natin ito ng isang araw lang ay nangangalugan na sapat na itong gagawin natin ito to effect, no, a change. Pero ang mahalaga dito, pinapakita natin na kailangan maintindihan ng bawat isa na hindi pa pwedeng effort lamang ito ng isang gobyerno or DNR, no, or even yung mga government by itself, no, kasama po talaga dapat sa effort na ito yung kaalaman or awareness ng mga tao, individual, families, communities, even private sector, no, na ang ganitong practice o ganitong kultura dapat ma-imbibe natin. Yung unang-una, of course, yung pag-iwas ng pagtatapon ng basura sa katubigan, no. Andiyan yung effort po ng gobyerno natin, ng mga local government to collect trashes. Pero siguro dun talaga yung sa mahirap na pasukin na lugar o yung mga bayan na nasa tabing ilog, no, yun yung pinaka-convenient way kapag magtapon dun, itapon ng basura. Kaya talagang pupunta siya sa kailugan and then eventually nag-e-end up nga dito sa Metro Manila, sa case natin, dito sa tinatawag nating Manila Bay. So, importante na makita natin ito. I think a couple of weeks back, nakita natin yung pagkatapos ng bagyo, di ba? Parang punong-puno ng basura yung mga ilang areas natin, mga coastal areas natin. And I think it took us a week bago lamang pumalinis yun. Tulong-tulong na effort na po yun ng mga government agencies, no? So talagang importante na makita natin ito na something na gagawin natin regularly, no, at maging sa sarili nating mga tahanan. Ito po importante matutunan ng mga bata. Yung pag-segregate, pag-iiwas ng pagtatapon ng mga, lalo na ng mga plastic, no. Makikita niyo po pag nakita niyo yung mga datos natin, yung plastic talaga ang pinakamalaking bahagi nitong mga basura na ito.
16: Mm-hmm. Tama po, no, yung inyong binanggit na bagamat isang araw lamang po, no, itong ICC o ito pong International Coastal Cleanup na ito, hindi po natatapos sa isang araw yung ating efforts. At muli po, yung simple nating panawagan na tamang pagtatapon po ng basura ay napakalaki po ng pwedeng maging epekto nito. At sa nakalipas nga po, no, na ICC sa last year po, no, mahigit 2 million po yung inyong datos dito sa nakolektang basura at hindi po biro. At sa mga nakikita nga po nating mga videos, mga viral photos online, talagang krisis po, no, at problema talagang itong basura po, no, dito sa Metro Manila at sa kabuuan po ng ating bansa. Ngayon naman, sir, hindi po bago, no, yung efforts ng ating DENR sa pagkakandak ng mga cleanup activities, sa mga paglilinis po, no, sa halos lahat ng daluyan ng tubig dito sa Metro Manila. Ngayon, sir, ipaliwanag po natin kung paano po naiiba itong ICC sa mga regular cleanups na isinasagawa na po ng DENR, katuwang din po yung ilan sa ating mga partners.
10: Opo. Ang ginagawa natin ngayon pag ICC, talagang inaaral din natin, not just on this day, kabuuan ng taon, inaaral natin yung mga basurang nakakala po natin. No? Pinag-aaralan natin, for example, ano ba karamihan itong napupunta sa mga katubigan natin, no? At yun nga, isa nga sa nakita natin na resulta is itong plastic, no? Yung last year na data, very specifically, mga food wrappers, no? Ang dami nito, no? More than 1.8 million pieces ng mga food wrappers, beverage cans, so other plastic bag, bottle caps, so karamihan talaga mga plastic materials, you know? So inaaral natin yung datos at may mga eksperto tayo, pinag-aaralan, no, possible kung saan nagiging ang mga sources nito. At tinitignan natin kung paano natin maipapaliwanag sa mga tao na kailangan ma-address ito, kailangan matpigilan natin ito. Hindi pa pwedeng ganito kasi dumadami ang mga tao, dumadami ang development. So, definitely, dadami ang basura, dadami ang kalat. So, pag hindi natin natutunan i-address itong pagkakalat natin na pumupunta sa mga katubigan natin, it's going to get worse, ika nga, no? Lalala po ito. And with all the impact of climate change, mas malalakas na bagyo, mag-add up po ito sa mas malalang epekto sa ating kalikasan. So, sa International Coastal Cleanup, very important yung mga data, no? Sino-sino yung nag-participate, ano yung nakuha, yung total volume, yung pag-aaral kung saan ang gagaling, saan ang sources po nito. Ito ang isang kaibahan nito sa ordinary cleanup natin, no? Bagamat yung inaaral nating datos is hanggat maaari yung kabuuan po ng buong effort natin sa buong taon, pero ang International Coastal Cleanup medyo nakafocus ito talaga sa specific on this information.
16: Mm-hmm. Ayun po, no, yung ilang datos at impormasyon kung paano po naiiba at kung gaano po kahalaga itong paglulunsad at pakikibahagi po ng Pilipinas dito sa International Coastal Clean Up. At ito po bang coastal, ito pong ICC, no, ay sa coastal areas lamang po ba ito isinasagawa? At bakit ito po, no, yung priority areas na naglulunsad po tayo ng ganitong malawakang mga paglilinis?
10: Opo, bagamat International Coastal Clean Up ang title niya, hindi po, no, talagang ang pag-participate po ng mga tao will allow them, no, even dun sa mga, no, bodies of water, kailugan, no, or inner bodies of waters na pwede nating kung saan malaki yung posibilidad na nagkakaroon ng pagtatapon o pag-ipon ng mga basura, no. Merong mga areas po tayo na naglalagay tayo ng mga trash traps, mm-hmm, no. So may mga areas na ganoon na pwedeng tumulong ang mga tao specific malapit sa kanilang lugar, no. But generally, yung coastal areas natin, doon nagkakaroon ng malaking pagtitipon talaga. Even not dito lang, hindi lamang po dito sa Metro Manila, kundi sa ibang regions po natin. Pero hindi po, again, hindi po ito limitado sa mga coastal areas natin. It could be, meron po tayong mga kailugan, yung medyo malaking ilog, or mga bodies of water na kung saan nakita po karamihan yung pag-ipon ng mga basura. Doon po tayo pwedeng magtipon at kumilos para makilinis.
16: Mm-hmm. Ayun po, no, yung malinaw na hindi lamang po, no, limitado sa mga coastal areas itong isasagawa po nating paglilinis, maging doon po, no, sa mga minor bodies of water, sa iba pa pong mga daluyan ng tubig ay isinasagawa rin po, no, itong paglilinis. At muli po, hindi lamang dito sa Metro Manila, buong Pilipinas, katuwang po ang ating mga local government units ay sabay-sabay po tayong maglilinis bilang malasakit po, no, sa ating kalikasan. At sir, mag-focus po tayo, no, dito sa Metro Manila para mas makahikayat pa po tayo ng mas maraming participants. Saan po yung mga nakatakdang ICC cleanup sites ngayong taon? No?
10: Dito po sa Metro Manila, last year, ito rin po mga areas na tinutukan natin. Unang-una po, meron po tayo dyan sa Baseco Beach, sa port area, sa Manila. Sa Las Piñas, Parañaque Wetland Park. Meron din po tayo sa Manila Bay Dolomite Beach, yung ating Dolomite Beach sa Roas Boulevard. SM by the Bay po sa Pasig City, Tansa Marine Tree Park sa Nabotas City, Bagong Bayan North, Nabotas, also sa Nabotas City, sa Marikina River along Barangay Nangka, sa Marikina City, sa Pasig River po, Barangay 836, no, Pandakan, Manila. Manila Ocean Park sa Ermita, Manila. Of course, sa Soler, sa Parañaque City. And sa Asiana Business Park, Parañaque City. Ito po yung mga areas ng convergence natin for sa Metro Manila po.
16: So ito po no yung 10 locations kung saan po masabay-sabay na maglilinis po no bilang bahagi ng International Coastal Cleanup dito po sa bahagi ng Metro Manila. At sir, may estimate po ba tayo this year kung ilan po yung inaasahan nating participants na makikibahagi po dito sa ICC 2026?
10: Last year po actually meron tayong mga total of volunteers mga 26,000 eh. Mahigit gusto natin pong higitan ito because siyempre gusto nating mas marami pang makaalam, no. Meron po tayo actually 329 organizations na nag-participate. Tinapatan po ito ng mga government employees na mahigit 4,000 po, no. So last year nakakolect tayo ng around 208,000 kilograms of trash. So gusto natin, mahirap isipin na gusto natin madagdagan ito sa mas maraming makalat, no, makalap na basura. On the other hand, may effort din tayo na i-reduce yung basura na dumarating sa mga ilog. So, minsan ito yung mahirap i-analyze. Eh, no? Pagka kumonti ba yung nakuha natin, eh, ibig sabihin ba kumonti na yung basura na punta sa mga katubigan natin or kumonti ba yung effort natin, nabawasan ba yung effort natin. So ito yung medyo inaaral natin. Pero we hope na mahigitan po natin in terms of participation, mas marami po makapag-participate ngayon.
16: Mm-hmm. Yeah, so yun po, no? Yun yung medyo tricky part na gusto nating marami ang mag-participate pero gusto po natin na mas kaunti sana yung opo, mas kaunti po yung makolekta nating basura pero bagamat maging kaunti man po ito, no, hindi pa rin po natatapos yung ating efforts para solusyonan po itong malawakang problema natin sa basura. At dahil pinag-uusapan po natin itong basura at alam naman po natin kung gaano po kalaking suliranin at dagok para sa ating mga kababayan. Ito pong kaugnay na problema ng basura, which is yung pagbaha. Paano po nakatutulong itong International Coastal Cleanup para matugunan din po itong problema ng pagbaha, lalo na po dito sa Metro Manila?
10: Opo. Balikan ko po yung nabanggit ko kanina. Talagang napaka-importante dito is yung pinasakin yung awareness. Alam niyo po, ako mismo, kami mismo pa nag-uusap kami, sabi ko hindi madali ito because ako mismo sa aming bahay, yung effort lang na mag-segregate, no, para hindi lahat kailangang hahakutin, no. Yung effort na mag-segregate kasi gagamit ka ng tubig, minsan maglilinis ka, kailangan mo ng sabon. So, at yung mga pwedeng i-compost, may kailangan mo ng area for that. Hindi ito madali para sa mga kababayan natin. No? Kaya talagang itong mga ganitong effort, ang layo nilang talaga makahatid sa kaisipan natin, no? Bilang mga magulang at maturuan natin yung mga kabataan natin na ito'y bahagi, maging dapat maging bahagi ng ano niyo, ng disiplina ninyo. Because this is not our battle. Tuloy po ito hanggang sa kanila at maging sa susunod na henerasyon, no? So, itong ICC ay isang parang kumbaga yung effort natin for global awareness. And sa atin, siguro sa bansa natin, talagang nais natin na ipaalam sa lahat na ito'y battle na bahagi tayo lahat. Hindi po ilan lang. No? There will be no success kung ilan lang because as I've said po kanina, kung patuloy tayong dadami, patuloy tayong mag-develop katulad dito sa National Capital Region, katumbas niyan ang patuloy na pagdami po ng basura na i-produce natin. So kailangan talaga nating late na nga po eh, na maintindihan ito na if we don't move up on this, yung next, tayo pa lang ngayon and the next generation will be getting more problems.
16: Mm-hmm. Ayun po, no, yun talagang dapat maunawaan ng ating mga kababayan na itong problema sa basura ay magpapatuloy at maipapasa lamang po natin sa susunod na henerasyon. Kaya dapat po ngayon na po tayo umaksyon. At muli po, no, totoong sa awareness, sa kaalaman po magsisimula at ito pong participation, pakikiisa sa mga cleanup activities tulad po nitong International Coastal Cleanup ay malaking tulong upang maipaunawa po, no, itong ganitong usapin. At marami na po tayong mga nakakwentuhan ng mga environmental advocates, mga conservationists, at maging sila po ay nagsasabi na sa pagsama nila sa mga cleanup activities, mga tree planting activities, doon po nila mas nauunawaan. Yung first-hand experience po nila, yung appreciation at malasakit sa ating kalikasan ay mauunawaan lamang po natin kung mismong makikita natin yung problema, kung mismong mahahawakan natin yung lupa, makikita natin kung gaano kadumi yung ating kalikasan. Ito po yung talagang dapat masubukan at maunawaan po ng ating mga kababayan. At dahil gusto po natin na mas marami ang mag-participate, paano po maaaring mag-join at makasali ang ating pong mga kababayan dito sa International Coastal Cleanup 2026?
10: Okay po. Sa amin po, sa DNR NCR, medyo mabilis lang po. Mag-log lang kayo dun sa Facebook page po ng DNR NCR at makikita niyo po yung QR code doon na paano mag-join. Click niyo lang po yun at meron na po kayo sundin ng mga pipila pa ng mga information. I think may mga partners tayo din na tulad ng SM, no? Meron silang open invitation, para meron din silang website kung paano ka makapag-join, makapag-participate. So, simple lang po. Visit lang po sa Facebook page ng DNR NCR.
16: Mhm, napakadali lamang po, no, yung QR code o yung o yung registration link po na makikita nyo sa Facebook page ng DNR National Capital Region. Kailangan nyo lamang po mag-fill out ng details at kayo po ay pwedeng-pwede nang makapag-participate dito po sa ICC 2026. At sir, any reminders po para doon sa ating mga participants na lalabas ng kanilang mga bahay at makikibahagi po dito sa ICC 2026?
10: Sige po. Unang-una po, muli po sinasabi namin na ito po ay voluntary, no, yung pag-participate natin dito. So, medyo ensure po natin yung safety natin, of course, saka let's come prepared, no? Magdala po tayo ng mga cleaning materials, no? Bagamat meron kaming tatry na i-provide doon, pero best kung meron po kayong dala na lang mga, or mga gloves, reusable gloves, kung meron kayong pangkalaykay. Magsuot din po ng protective na clothing. Huwag yung masyadong hindi kayo makakilos. So, tama lang po sa para makapamulot po kayo ng basura. No? Ano pa ba? Makipag-online po tayo. Meron pong coordinator kung saan kayo. May kita nyo pag nag-register kayo kung saan kayo pwedeng mag-area na pumunta mag-participate. No? Meron din pong date. Meta cards na ibibigay sa inyo o data cards na ibibigay sa inyo para pilapan. Ito po yung importante para yung information as to ilan yung nakalap nating basura. Pipilapan po natin yun, advice po namin. No? At ibibigay nyo po yun sa collector natin. Para rin po dahil medyo baka maaraw, baga mag-start to very early, pagod kayo, make sure may dala po kayong refillable na, ano, na yung water ninyo. Tumbler ninyo para po magamit ninyo. So, start po ito very early. I think 5 a.m. mag-start na po ito. So, let's come on time, no? At reminder lang po ulit, sa Sabado na po ito. May panahon po para yung gustong mag-register, mag-join, makapag-register po. Sa Sabado na po ito, nadarating na Sabado na po ito. So, again, we're inviting everyone po na makibahagi po, no, kung kaya niyo isama yung kahit kaibigan niyo, kayo may mga anak, napakaganda po talaga yung mga anak, maisama natin, so for their awareness. And so dahil ang malinis na Manila Bay, sabi nga nila, ay hindi lamang po yung katubigan natin, hindi lamang trabaho ng gobyerno o ng DNR for that matter, bahagi po tayong lahat. So yung tandaan po natin, no, clean seas begin with clean communities, no? At yung clean communities, bahagi po tayo ito. Bahagi po yung mga action natin.
16: Ayun po, no. Yun na rin, yung napakaganda ng mindset din po, no, na pwedeng baunin ng ating mga kababayan na clean seas begin with our clean communities. Kaya naman po, patuloy ang ating paanyaya. Sana po, no, mas maraming mag-participate. At napakaganda po, no, ng inyong invitation na maging yung inyong mga anak. Ay, sir, may age limit po ba sa mga kids na pwede po nating isama dito sa ICC 2026?
10: I think wala naman in particular, siyempre. Kaya lang, pag po tayo sama yung anak natin na medyo bibit-bitin natin o magiging makakaabala sa atin, magiging bantahin pa natin. No? So yun lamang po, but generally halos lahat po ay inaanyayahan mag-participate.
16: Mm-hmm. Ako sir, muli po, maraming salamat sa inyong pong oras at panahon at kami po ay umaasa sa patuloy na tagumpay nito pong International Coastal Cleanup 2026. Maraming salamat sir, maraming salamat po sa pagiging ka-green mindset. Mabuhay po kayo.
10: Salamat din po Sir Manuel and salamat po sa ating lahat.
16: Muli po atin pong nakapanayam at nakakwentuhan si Engineer Henry Pasis, Assistant Regional Director for Technical Services ng DENR National Capital Region. Muli po, itong International Coastal Cleanup 2026 ay pwede nyo pong samahan. Kaya naman po, no, ngayon pa lang, para po doon sa mga hindi pa nakapag-register, bisitahin nyo lamang po ang Facebook page ng DENR National Capital Region at doon nyo po makikita yung QR code o yung registration link para po makapag-participate kayo. At kung kayo naman po, no, ay wala dito sa Metro Manila, siyempre po, no, ito ay malawakan po nating pagkilos na saan man po kayong bahagi ng Pilipinas. Mag-coordinate lamang po kayo, no, i-search nyo lamang yung regional offices po ng DENR sa inyong lugar o maging yung inyong mga local government units. For sure, sila po, no, actively participating dito sa ICC 2026. At muli po, no, yung paalala, siguraduhin po natin na mag-fill out po tayo ng tama at huwag na huwag po natin kakalimutan itong pag-fill out ng atin pong ICC data form. Muli po, no, ito yung malaking kaibahan ng ICC sa iba pong usual na cleanup activities na inilulunsad po ng ating DENR. Mahalaga po yung mga datos na inyo pong makokolekta. Kasabay po, no, ng pagkolekta nyo ng mga basura, yung mga makokolekta nyo pong datos ay malaking tulong upang patuloy po, no, yung ating pag-aaral, patuloy po yung ating mga science-based at data-driven solution dito po sa malawakang problema natin sa basura. Muli po, bisitahin nyo lamang ang Facebook page at iba pong social media platforms ng DENR National Capital Region para po sa iba pang datos at sa iba pang impormasyon na may kaugnayan po dito sa International Coastal Cleanup 2026. Muli po, no, ito ay sa darating na pong Sabado, September 19, at tayo po ay umaasa na mas marami po ngayong taon ang mag-participate, makibahagi dito po sa malawakang pagkilos para sa ating kalikasan. Ang oras po natin, 3:32 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
17: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
5: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
6: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
5: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
6: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
5: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
7: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
8: Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
11: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
18: Fake news yan! Mali!
19: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
18: Fake news yan! Mali!
20: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
18: Fake news yan! Mali!
21: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
22: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news.
0: Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
2: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
0: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
2: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
0: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: Flight PR1043, now boarding.
24: Hey, that's us!
25: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
26: Dreaming of love while cruising at high altitude.
27: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
26: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
25: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
27: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
26: Leave all your worries as we soar over the clouds.
25: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
26: They'll be shooting stars through time and space.
22: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
18: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas.
14: Tamang impormasyon.
3: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
14: Kabataan, kasama sa usapan.
18: RG!
8: Radyo Magazine 1278.
7: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin kwentuhang Green Mindset.
16: Ang oras po natin, 3:37 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bilang pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon, dahil sabi nga po natin normal na ginagawa po ng ating DNR, katuwang ng ating mga LGUs at partners, yung paglilinis. At halimbawa nga po nito, no, itong patuloy na monitoring at clean up dito po sa Manila Bay Libertad Channel. Sa impormasyon at sa ulat pong ibinahagi ng DNR National Capital Region, nagsagawa po ang DNR Metropolitan Environmental Office West at Estero Rangers ng monitoring at cleanup activity dito po sa Manila Bay Libertad Channel sa may barangay 76 sa may Pasay upang matukoy at maalis ang mga basura na naipon sa baybayi na maaaring makaapekto sa kalinisan at kalidad ng tubig at maayos na daloy ng katubigan. Sa atin pong live streaming ngayon, makikita po natin itong mga larawan na ibinahagi po ng DENR-NCR dito po, no, sa kalagayan kung gaano po karaming basura ang nandito po sa bahaging ito ng Manila Bay Libertad Channel. Kabilang po sa mga nakolekta ang plastic, styrofoam at iba pang uri ng solid waste na naipon po sa lugar. Ayon sa monitoring, nakadagdag sa dami ng basurang inanod at naipon sa baybayin ang mga naitatala pong patuloy na pag-ulan itong mga nakarang araw na nagdala ng mga kalat mula po sa iba't ibang bahagi ng mga daluyan ng tubig patungo sa coastal area. Mahalaga po ang regular na monitoring at cleanup operations upang agad na matanggal ang mga basurang naiipon sa mga baybayin at waterways. Gayunman, binigyan din ng MEOS na ang paglilinis ay bahagi lamang ng tugon. Mas mahalaga pa rin ang pag-iwas sa pagtatapo ng basura sa pinagmumulan nito upang mabawasan ang patuloy na pagpasok nitong mga solid waste sa daluyan ng tubig at sa May Manila Bay. Kasabay nito, hinihikayat ang publiko na maging bahagi po ng solusyon sa pamamagitan ng tamang pagtatapo at pamamahala po ng inyong basura. Lalo na ang pag-iwas sa pagtatapon sa mga kanal, creek, estero, ilog at iba pa ang dalugin ng tubig. Malinis na baybayin ay hindi lamang po resulta ng clean up. Nagsisimula po ito sa mga basurang hindi itinapon sa maling lugar. Muli po, no, ito ay halimbawa lamang po, no, ng usual na monitoring at cleanup activities na isinasagawa po ng ating DENR, katuwang ang ating LGUs at volunteers. So imagine po, no, ganito yung sitwasyon. Ganito po yung dami ng basura na kinakailangan pong linisin araw-araw o during cleanup schedules po ng ating DENR. At muli po, no, paulit-ulit itong problemang ito at paulit-ulit din po, no, yung paalala na ito pong problema natin sa basura ay masusolusyonan lamang po, no, kung wala nang magtatapon ng basura sa atin pong mga daluyan ng tubig. Kung mula pa lamang po, no, sa ating sarili at sa ating mga tahanan ay properly managed, properly segregated at naitatapon po ng tama yung ating mga basura. Kung wala po tayong basurang itinapon, wala rin po, no, itong mga basurang aanurin at dadalhin o mapupunta po, no, sa iba't ibang daluyan ng tubig. Muli, mahalaga po yung inyong disiplina. Mahalaga po yung ating pagtutulungan upang makatugon dito sa problema sa basura. At usapang pagtutulungan, sa ibinahagi rin pong impormasyon ng DENR-NCR, katuwang ang kanilang mga partner organizations dito po sa kanilang pagtutulungan sa pagtatanim naman po ng aabot sa 200 puno para sa mas luntiang Marikina River. Nagtulungan po ang iba't ibang sektora para sa pagpapalawak ng luntiang espasyo at pagsusulong ng rehabilitasyon ng mga daluyan ng tubig patungong Manila Bay sa isinagawa pong tree growing activity sa kahabaan ng easement ng Marikina River sa may barangay ng Ka sa may Marikina City. Bilang bahagi po ng patuloy na pagbibigay ng technical assistance ng Department of Environment and Natural Resources National Capital Region, nagbigay po ng technical guidance at supervision ang Conservation and Development Division, Production Forest Management Section upang matiyak ang wastong pamamaraan ng pagtatanim at maayos na pangangalaga sa mga punong itinanim sa lugar. Sa kabuuan, 200 seedlings po ng iba't ibang uri ng punong naitanim sa easement, kabilang po ang banaba, balitbitan, mulave, nangka, makopa, duhat at santol. Isinagawa po ang aktibidad sa pakikipagtulungan ng DENR-NCR at World Mission Society Church of God o Aziz Wow na nanguna po sa kahilingan para sa tree growing activity kasamang iba pang katuwang na ahensya, organisasyon at lokal na pamahalaan. Nakibahagi rin po sa aktibidad ang mga kinatawan mula sa Philippine National Police, Bureau of Jail Management and Penology, Marikina at Pasig, Bureau of Fire Protection, Office of Vice Mayor, City Environmental Management Office at mga opisyal ng barangay. Talagang buong community po, no, iba't ibang organisasyon, iba't ibang partner groups yung katuwang po dito sa isinagawang tree growing activity. Ayon po sa DENR-NCR, mahalaga ang ganitong multi-sectoral initiative sa pagpapanumbalik at pagpapanatili ng mga luntiang buffer dito po sa kahabaan ng waterways, partikular na po sa mga lugar na nagsisilbing bahagi ng drainage system na dumadaloy patungo po sa Manila Bay. Hindi po nagtatapos sa pagtatanim ang papel ng DENR-NCR. Patuloy nitong binibigyang diin ang kahalagahan ng technical guidance, regular monitoring at pangangalaga sa mga itinanim na puno upang mapataas ang kanilang survival rate at matiyak ang pangmatagalang pakinabang ng greening initiative. Muli po, hindi natatapos sa pagtatanim, hindi po natatapos sa tree planting activities itong efforts po natin na mapalawak pa yung ating mga green spaces, na mapanumbalik po natin yung buhay at yung pagiging luntian nito pong mga easement at buffer zones na ito. Muli, yung monitoring at yung pagsiguro na magiging mataas ang survival rate ng mga punong ito ay nakasalalay po sa ating local communities na tutulong at mag-aalaga dito po sa mga itinanim na puno. Sa patuloy na pagtutulungan ng pamahalaan na pribadong sektor, civil society organizations at mga komunidad, isinusulong po ng DNRNCR ang mas luntiang waterways, mas matatag na komunidad at tuloy-tuloy na rehabilitasyon ng Manila Bay. Muli po, ito ay ulat at impormasyon mula po sa ating DENR National Capital Region. Maaari niyo pong sundan ang kanilang social media platforms para sa iba pang ulat at impormasyon. Ang oras po natin, 3:45 ng hapon. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
1: Set your mind to think green. Green mindset. Pairali natin.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
9: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
6: May OPM na rock.
9: Pinoy ako.
6: May OPM na rap.
9: What you know last night, yo, it was the best.
6: May OPM na mabagal.
9: Agad magaganda mga Pinay.
6: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
9: Ang limit natin.
6: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
9: Ang ating musika.
22: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paa ng manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
22: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
4: Serbisyong kailangan.
5: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
11: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
12: Radyo Magazine, 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
1: Set your mind to think green.
19: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
1: Green Mindset.
16: Kayo po ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bago po tayo magtapos sa ating kwentuhan ngayong hapon, dito po muna tayo sa dagdag pang impormasyon mula po sa DNR National Capital Region patungkol po dito sa isang Burmese python na meron pong haba no, na 14 feet ang nasagip po ng DNR MEO West dito po sa bahagi ng Makati. Matagumpay po na nasagip ng DNR Metropolitan Environmental Office West sa pamamagitan ng Compliance Monitoring and Enforcement Office ang isa pong Burmese python na kusa pong isinuko sa DNR sa Barangay Pio del Pilar sa Makati City. Ayon po sa salaysay ng kamag-anak ng dating nag-aalaga dito sa Sawa, pumanaw na raw po umano ang takapag-alaga nito kaya napagpasyahan pong i-turn over na ang naturang ahas sa atin pong DNR upang matiyak ang patuloy nitong pangangalaga at kapakanan. Agad naman pong tumugon ang MEO West upang maisagawa ang maayos na rescue at turnover dito po sa naturang ahas. Batay po sa inisyal na pagsusuri, nasa maayos pong kondisyon ng sawa at wala pong nakitang sugat o palatandaan ng pisikal na pangmamaltrato dito sa naturang hayop. Tinatayang may bigat po itong 50 kilos at may habang 14 na talampakan. Matapos po ang rescue, dinala ito sa Wildlife Rescue Center ng Manila Zoo para po sa karagdagang pagsusuri, pangangalaga at pagtukoy sa nararapat pong disposition na dito. Ang Burmese python ay isang malaking non-venomous na uri po ng ahas na katutubo sa Timog at Timog Silangang Asya. Maaari itong lumaki ng hanggang humigit kumulang 10 hanggang 16 na talampakan at nangangailangan ng angkop na kondisyon at espesyal na kaalaman sa paghawak at pangangalaga dito.

0: kita. Then muli po, no, itong mga ganito pong kwento, alam natin na talagang meron tayong mga kababayan na mahilig po, no, sa pag-aalaga ng hayop. Pero kapag dumating yung point na sila po, no, ay pumanaw, ito na po, no, yung another story kung sino yung magpapatuloy na mag-aalaga po doon sa mga minahal na nilang mga hayop. Kaya po yung choice at yung desisyon na i-turn over po ito sa ating DNR ay makabubuti po, no, para doon sa pamilya at syempre po, no, para din sa kapakanan nito po mga ganitong uri ng hayop na alam natin na pinaglaanan po natin ang panahon at talagang minahal din po natin. Na muli, ito po ay ulat at impormasyon mula sa DNR-NCR. Sundan nyo lamang po ang kanilang social media platforms para sa iba pang ulat at tagdag kaalaman. At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa ating edisyon ngayon na ng Kwentuhang Green Mindset. Muli po, nais po nating pasalamatan ng bumubuo ng DNR National Capital Region at maraming salamat din po sa ating nakakwentuhan ngayong hapon si Engineer Henry Pasis, Assistant Regional Director for Technical Services ng DNR National Capital Region. Muli po, ang ating paanyaya sa ating pong mga kababayan. Bayan, bisitahin nyo lamang po ang social media platforms ng DNR-NCR. Gayon din po ng iba pang regional offices ng ating DNR at hanapin nyo po doon yung QR code at registration link upang makiisa at sumama po tayo dito sa International Coastal Cleanup 2026 na may temang Clean Seas for Resilient Communities. So muli po, maging kabahagi po tayo nitong isa sa pinakamalaki at pinakamalawak na paglilinis at pagkilos bilang pagmamalasakit at pagmamahal sa ating kalikasan. Pasasalamatan din po natin ang ating technical side kasama sa Sir Julius Ungaba, Sam Reyes, Merisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali. Gayun din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Ms. Jolie Mara Cuyong. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programa, ang Iskultura, kasamang inyong friendly Mary Rose Rosero. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga!
3: Trending issues na pinag-uusapan!
4: Mga programang aabangan!
5: Agahan ang kahaponan!
6: 66 Informasyon
7: GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
3: Radyo on the go.
2: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
4: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad!
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
6: Ay grabe, tagulan na naman.
7: All full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
5: Kaliwat kana ng free trade agreements at trade fair.

0: buyers na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
1: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
2: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
3: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
7: 1278 AM.
8: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Magazine, 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang hapunan.
14: 66 Informasyon.
15: GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas.
18: Ang araw sa buong Pilipinas, eksaktong alas 4 ng hapon.
19: Alertong araw, Pilipinas! Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Training pamumuhunan. Kauna-unahang barn parliamentary elections. Maayos na naidaos ayon sa Malacañang. Para sa buong ulat, narito si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
2: Maituturing na naging mapayapa at maayos sa pangkalahatan ng pagdaraos ng kauna-unahang parliamentary elections ng Bangsamoro Autonomous Region in Masli, Mindanao. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro sa kabila ng mga naitalang insidente ng karahasan sa kasagsagan ng halalan kahapon. Ayon sa opisyal, hindi na naisi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang anumang uri ng karahasan. At bagamat mayroong mga isolated incident, kung ang report ng Philippine National Police pa rin ang pagbabatayan, generally peaceful and orderly ang election kahapon. Naging maganda rin anya ang voters turnout na pumalo sa 82%. Nagkatunayan, mas mataas ng 4.79% kumpara sa bilang ng mga lumahok noong 2025 midterm election sa rehiyon. Sa kasalukuyan, nananatilian niya ang mahigpit na ugnayan ng PNP at Commission on Elections hanggang matapos ang lahat ng election activities sa rehiyon.
3: Hindi nanaisin ng Pangulo at ng administrasyon na ito na mayroon pong nangyayaring karahasan. At ito naman po ang ipinag-uutos ng Pangulo na bantayan mabuti, protektahan ang ating mga kababayan sa mga ganitong klaseng insidente. But nag-report na po ang PNP. According to PNP, generally peaceful and orderly po yung naganap na eleksyon. So sa pananaw po ng administrasyon ay naging maganda naman po ang naging election kahapon sa BARM.
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, housing program ng pamahalaan magpapatuloy ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa buong ulat, narito si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
4: Tinuyok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na proyektong pabahay ng gobyerno sa ilalim ng kanyang administrasyon. Sinabi ng Pangulo, patuloy ang housing program ng pamahalaan sa harap ng kanilang pagsisikap na mabawasan ang kakulangan ng pabahay sa mamamayan. Magtutulungan na niya dito kapwa ang national at local government ayon kay Pangulo Marcos na maganda umano ang binubunga ng mga resulta. Gaya na lamang ay sa Pangulo ng housing project na ikinasa sa Valenzuela, kung saan ay naging magkatuwang ang pambansang pamahalaan at ang lokal na gobyerno. At tuloy-tuloy na housing project ng gobyerno, pagbibigay din ng palasyo, ay gagawin sa buong Pilipinas. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: Patuloy ang ating magiging housing program and hopefully we will begin to lessen the shortfall in housing units para sa ating mga kababayan.
4: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, SSS pinalalakas ang proteksyon sa mga Pilipino sa Czech Republic. Para sa buong ulat, narito si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
6: Isa sa pinalalakas ng social security system ang proposed social security agreement ng Pilipinas at Czech Republic. Nangunahan ni SSS President at CEO Robert Joseph Declaro ang delegasyon ng SSS sa Czech Republic para sa pulong sa mga opisyal ng Czech Social Security Administration na isapinal na noong Agosto 12 ang teksto ng kasunduan matapos ang mga konsultasyon at negosasyon na isinagawa mula 2023 hanggang 2026. Layo ng agreement na mapalawak ang social security coverage at access sa mga benepisyo ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa Czech Republic. Tinatayang 12,303 Pilipino ang naninirahan sa bansa noong 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, full coverage HMO para sa mga guro sa pampublikong paaralan ipinapanukala. Para sa buong ulat, narito si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report.
4: Report.
7: Ipinapanukala ni Quezon City Representative PM Vargas na mabigyan ng full HMO coverage ang lahat ng public school teachers sa bansa sa ilalim ng House Bill 10984 o Healthcare for Public School Teachers Act. Inaatasan ng DepEd na kumuha ng HMO package para sa mga guro sa pamamagitan ng public bidding. Sa kasalukuyan, 7,000 pesos lamang kada taon na medical allowance sa mga guro na ayon kay Vargas ay hindi sapat kung nagkaroon ng malubhang sakit o kinailangan ma-ospital. Sa ilalim ng panukala, magkakaroon ng pambansang HMO contract na maaaring magbigay ng mas mataas na benefit limits, libreng hospital care at check-up, pati na rin na coverage maging sa pre-existing conditions. Ayon kay Vargas, mahalagang matiyak ang kalusugan ng mga guro dahil direktang nakaka-apekto ito sa kalidad ng pagtuturo at pagkatuto ng mga estudyante. Anya, nararapat lamang na alagaan ang kalusugan ng mga guro at alisin ang kanilang pangamba sa gastusing medikal kapag sila ay nagkasakit. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 kHz para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng social media platforms sa Facebook, Instagram, X, YouTube at TikTok at Radyo Magazine. Ako pong inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
8: Showbiz! Ganap sa entertainment scene! Updated ka ba? Swak na budget recipes? Like na buong family!
9: Tala kayang makakalikasan!
8: Anything under the sun!
10: Radyo Magazine 1278 AM
11: Radyo Pilipinas!
12: Radyo! Publiko!
11: Radyo Pilipinas!
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili,
15: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin,
15: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
19: Tamang impormasyon.
20: Ang kalusugan man o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan!
21: Kabataan, kasama sa usapan.
22: RG!
23: Radyo Magazine 1278.
24: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon. Kainan sa Visayas at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At sa pagsapit po ng alas 4, mga ka-frenny, samahan ang inyong frenny Maru, Mary Rose Rosero para sa isang oras sa kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. Babatiin din po natin ang isang magandang hapon ng ating mga kasama sa technical side. Andyan sina Frenny Marichal Malimban, Frenny Julius Ungab, Frenny Rona Esperanza, Frenny Camille Umali, Frenny Sam Reyes, at ganun din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Pero mga ka-frenny, huwag nyo rin po kaming kakalimutan na i-like at i-follow sa aming mga social media platform. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X at Radyo Magazine. Ganon din po sa aming official mobile application, i-search lamang ang PBS Receiver. Ito po'y libre niyong may da-download sa inyong Google Play Store and Apple App Store. Dito rin po sa ating mobile application, maaari niyo pong mapakinggan ang iba't ibang radio station under po ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. And mga ka-frenny, live na live na rin po ang ating website. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Dito po sa ating website, mga ka-frenny, maaari nyo pong mabasa at mabalikan ang kwento ng ating mga naitampok na mga bisita dito po sa iba't ibang programa ng Radyo Magazine. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Paiba-iba man ang nararanasan po nating weather sa mga panahong ito. Kung minsan po sa umaga, ano, nakakita po tayo ng haring araw. Pero sa pagsapit po ng hapon hanggang gabi, ay nako po, yun na nga. Ay nakakaranas po tayo kung minsan nga ay biglang lakas na pagbaba ng ulan. Ingat-ingat po tayo sa ating mga paroroonan, mga ka-frenny, sa ating paglalakbay, lalong-lalo na sa ating mga driver, sa ating mga manlalakbay, sa ating mga commuter. And sana po ay may mga dala po kayong mga pananggala sa ulan. Kaya ano pang hinitay natin, mga ka-frenny, simulan na natin ang ating kwentuhan. Muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan. Kasama ang inyong frenny Maru Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
1: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating frenny na si Maru
2: dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa
2: Iskultura. Iskultura. Iskultura.

0: Oy mga ka-friendy, tulad nga po na naibahagi ko po sa inyo kahapon, ano? Excited ako sa mga darating pang mga linggo, mga araw. And sa pagpasok din ng buwan ng Oktubre, kung saan ay marami po tayong dapat abangan na mga events tulad mga, na mga nabagin ko kahapon, no? Tulad ng art fair, market fair, trade fair, at marami pa pong iba. Kasi, ay, naku, na-share ko nga sa inyo mga ka-friendy, sobrang nakakatuwa na makapunta po sa mga ganitong klaseng mga event na kung saan ay on the spot nyo rin pong nakikita yung iba't ibang kultura at tradisyon na iniyahain po sa atin dito sa Metro Manila. Akalain nyo yun, ibinababa mula sa Luzon, sa Visayas at Mindanao. At dito, binabahagi po nila sa atin yung kanilang kultura. Kung sakali man, hindi pa po kayo nakakarating sa kanilang mga probinsya. At yun naman po ang nakakatuwa. Na kung saan, meron din po tayong dapat abangan ngayong buwan ng Setyembre. Ang pagdiriwang po natin, o kasabay din po ng pagdiriwang po natin ng Philippine Creative Industry Month. Kung saan muli pong ibinabalik ng Philippine Textile Research Institute ng Department of Science and Technology ang kanilang Philippine Handloom Weaving Festival. Ano pa o ano ba ang mga dapat nating abangan? Sino-sino ang mga makikita natin dito sa Philippine sa Philippine Handloom Weaving Festival, at ano-ano ba yung mga matututunan natin dito? Kaya ngayong hapon, meron po tayong mga kasama mula sa Philippine Textile Research Institute o DOSTPTRI. Siya po ang head ng Technology Transfer Information and Promotion Staff. Magandang hapon po, Ma'am Zayla Payag. Welcome po dito sa programang Eskultura.
1: Hello, good afternoon, Miss Maruno. Thank you for inviting us po sa programa niyo po. At happy po ako at nandito para ibahagi po kung ano po yung meron sa Philippine Handloom Weaving Festival po.
0: Hello, Ma'am Zayla. Kumusta po kayo ngayong araw na ito?
1: So, okay naman po. Masaya po ako at naimbitahin niyo po ako ngayon, hapon, para ibahagi nga po yung aming exciting na programa sa DOSTPTRI.
0: Yes, at tulad nga po ng nabanggit ko, ma'am, yung mga ganitong klaseng events ay sana po ay maraming makapunta. And dito nga po ay mula sa pangungunan ng DOSTPTRI ay magkakaroon po ng Philippine Handloom Weaving Festival. Maari niyo po ba kaming kwentuhan, ma'am, paano po ba ito nabuo? And ito po ba ay first time or ayan, nagkaroon na rin po nitong na mga nakaraang taon?
1: Ayun, ang Philippine Handloom Weaving Festival ay pangatlo na namin. Okay, nag-start siya last year sa Ilocos. So ang Philippine Handloom Weaving Festival ay isang major na inisyatibo po ng DOSTPTRI. So ang layunin nito ay pagsamasamahin yung mga weaving communities mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. So hindi lang po weaving communities, pagsamahin din ang mga government agencies, yung mga designers, cultural advocates, industry partners po natin, at ang publiko para po palakasin ang handloom weaving sector ng bansa. So ayun po, napakalaga nung event na to para nga po pagsamasamahin lahat ng ating mga tagahabi mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kasi yung mga hobby po natin, di ba, hindi lang naman sila cultural bearers. Mm-hmm. Sila rin po ay entrepreneur, technology adopters. Kasi si PTRI ay nagde-develop ng technology. At sila po yung mga nagtitake ng mga technology natin or adopters ng technology na rin nade-develop ni PTRI. Sila rin po ay napaka-aktibong actor ng ating regional development sa textile na ecosystem.
0: Mm-hmm. Ma'am, matanong po namin, bakit po ba mahalaga na magkaroon po tayo ng ganitong klaseng platform para mas maibahagi po natin ang ating kultura, lalong-lalo na sa paghahabi?
1: Mm-hmm. So, na-mention nyo nga po, ito ay isang national platform, no, para sa ating Philippine handloom ecosystem. So, hindi lang ito isang festival para ipakita na, wow, ang gaganda pala ng tela ng Pilipinas. So, gusto rin natin ipakita yung buong kwento sa likod ng mga telang ito. Mm-hmm. Ano ba yung kultura? Ano yung kaalaman? Okay? Materyales at teknolohiya na kaakibat ng mga fabrics na to. Mm. At lalo na, ano ba yung kabuhayan ng komunidad na gumagawa ng mga tela to? So gusto ko lang i-share, no, Miss Maru. So makikita yung very concrete example nung last year sa Ilocos ngayon, Philippine Hanok Weaving Festival nung nakaraang taon. So nakapagtala tayo ng 7.4 million na ano revenue generated. Wow. So imagine mo kung gano'ng kalaki yun, numbers na yun for the weavers. At meron na rin tayong 160 weavers na lumahok. Wow. Okay? Yung festival na yon. At hindi lang yon, nakapagtala kami, ito ay na-scope lang namin ha, hindi pa namin sure. Yung mga hindi pa namin na-scope, like meron tayong 2,114 buyer weaver business matches. At as a science na ahensya, syempre gusto rin namin incorporate na meron din tayong 12 learning sessions during the festival. So hindi lang ito nagbebenta. So we wanted na meron ding sharing. May mga technologies kami na pwedeng i-develop, na na-develop na, and we share it with the attendees ng festival. So, para pinapakita ng festival na to na hindi lang ito ay celebration ng kultura, okay? So, ito rin ay venue para sa negosyo, okay? Para magkaroon ng kaalaman, science behind textiles. Meron din networking. Pupunta lang doon para makakilala ng iba't ibang tao sa textile ecosystem naman. At ito rin ay isang malaking oportunidad para sa ating mga weavers. So, i-share ko din, Ms. Maro, no, na ngayong taon, again, nasa mention mo po kanina na Philippine Creative Industry Month, di ba? So, this year, meron tayong 28 weaving communities mula sa iba't ibang bahagi ng bansa para samahan tayo to celebrate na yung Philippine Handloom Weaving Festival.
0: Yun. And congratulations, ma'am, sa DOSCPTRI sa successful na pagsasagawa po ng ganitong klaseng festival na kung saan nagtatagpo talaga lahat, not even or not only yung sa pag-weaving, sa pag-hobby, minsan pumapasok na rin yung iba't ibang kultura. And tama po yung nabanggit nyo, no? Sa mga ganitong klaseng event, tulad po ng nabanggit nyo yung networking nagkakaroon. Kasi actually, ma'am, kaya gustong-gusto ko rin pumunta sa mga ganitong klaseng festival. Eh, nakakahanap tayo ng guest sa mga ganitong pagkakataon. And actually, honestly, sa mga ganyan din po, aside sa nakakakuha tayo ng guest, natututo rin po ako actually, ma'am, na pag may nakikita akong ganitong klaseng item na pwede palang magawa through weaving, o di kaya naman, kuminsan kasi, ma'am, di ba, sa mga booth nila, aside from weaving, may iba pa silang products na ini-introduce pa to for everyone. So, doon pa lang sa malawak na platform na tulad po nito, mas malawak po natin maibabahagi sa publiko kung gaano po kayaman yung kultura natin sa pag-hobby. Pero, ma'am, matanong rin po namin, para sa ating mga weavers, umpisaan natin sa ating mga weavers, paano po makakatulong itong festival na ito para sa kanila?
1: Okay. Una-una, i-ano ko lang yung preservation muna tayo, no? So, para sa atin, di ba, ang preservation ay hindi lang nanguhulugan na dapat manatili tayo sa tradisyon. Diba? May mga ganun na school of thought, eh. Dapat ganito lang, mga purist. Dapat ganito lang tayo. Pero ang tunay na preservation ay yung nagagawa natin, ipasa yung tradisyon, okay? Or yung kaalaman natin sa susunod na generation.
0: Yes.
1: So sa festival, makikita natin kung paano maaring gamitin yung tradisyon na weaving techniques sa contemporary na fashion. So iba yung take ng mga designers yan. Tapos iba din yung take ng mga interior designers, hindi lang sa damit, meron din sa ibang aplikasyon, sa home textiles, ganyan. So hindi lang design, meron din sa tourism. Baka iba yung gamit din ng textile sa tourism at iba pang application. So kasabay nito, mahalaga rin na i-document din, no, yung mga ganitong produkto ng ating mga weavers. So sa DOSCPTRI, halimbawa, may mga ginagawa kaming hakbang para ma-document at ma-digitize din yung Philippine Handloom weaving, Philippine Handloom textiles natin or weaving pattern. So, mayroon ding Salinghadi mobile app na tumutulong naman na mag-document at mag-register yung mga distinct weaving patterns natin. So, hindi natin pinipilit kailangan tradisyon lang at teknolohiya, okay?
0: Yes.
1: Since DOST kami, ang goal natin is gamitin natin ang teknolohiya para maprotektahan, mapanatili at mapalakas ang tradisyon natin. So, yun, sa Philippine Handloom Weaving Festival, ipinapakita natin na ang tradisyon na kaalaman kasabay ng bagong ideya ng disenyo, teknolohiya at ang merkado.
0: Yun. So, very well said, ma'am. Eh, what about, ma'am, sa mga, kasi yung iba naman po, iisipin talaga na, ay, baka, hindi yan para sa mga normal na mga kababayan nating Pilipino, ay baka mamaya, ay may mga target market naman sila. Eh, ano po kaya ang, masasabi niyo, ma'am, na paano kaya ito makakatulong naman sa mga bibisita dito po sa Philippine Festival, sa Philippine Handloom Weaving Festival?
1: Sa mga bibisita, at inaanyayahan kita, Miss Maro, na pupunta din, ha? Kasi alam ko marami kang makukuha doon na pangalan ng mga i-interviewin mo, ng mga weavers at other stakeholders. Sa mga bibisita naman, so makikita nila ang ganda ng kultura ng Pilipinas, okay? Sa pamamagitan ng mga tela na dinisenyo ng ating mga weavers. So, hindi lang yun. Marami pang mga aktibidades na naka-schedule for the 3 days ng Philippine Handloom Weaving Festival. So, sa pamamagitan nun, makikita nyo, hindi pala ganito kasimple lang ang magkulay, okay? Paano ba natin mapapangalagaan ating mga textiles? So, hindi lang ino-offer namin na magbibenta sila ng kanilang mga produkto, but meron ding technologies na isi-share ni DOST-PTRI as nag-iisang ahensya ng textile dito sa Pilipinas.
0: So, nabanggit yung ma'am yung mga activities. Ano-ano po yung mga activities na aabangan po dito sa Philippine Handloom Weaving Festival?
1: So, may mga techno demo. Okay? Magpapakita namin yung mga technologies like natural dyeing, paano ba siya. Then, meron din technology forum. Paano ba natin papangalagaan ang mga textiles? Pag hinabi ng kamay, paano ba siya alagaan? So, may certain tela na dapat nating parang care label or paano natin kine-care yung mga fabrics na na-develop. So, malalaman din natin doon. And other exchanges din, meron din tayong textile innovation exhibition. So, makikita doon yung mga finished products na na-develop na technology ni PTRI. Na hindi lang pala siya nasa laboratory. So, meron na siyang prototype at makikita na natin, ganito pala siya after ma-develop yung technology. Ganito pala siya pwedeng i-incorporate sa damit yung mga weaves na to. So, makikita natin yung possibilities ng mga magagandang tela natin at mga teknolohiya na na-develop.
0: Ayun, parang talagang pag pumasok kayo dito sa Philippine Handloom Weaving Festival na parang bubuuin na yung konsepto ng paghahabi sa ating mga utak and at the same time, mas dadagdagan yung ating kaalaman sa kung paano ito gamitin, saan ito pwede gamitin, and ano-ano pa yung pwede nating magawa sa paghahabi. And mama, bukod po sa DOST, PTRI, may mga iba't iba pa po bang mga ahensya ng ating pamaraan ng inyong kaagapay?
1: Yes. So, ang Philippine Handloom Weaving Festival ay bunga po ng pagtutulungan ng iba't ibang sektor. Okay? So, hindi lang to kaya ng isang ahensya. Hindi ito namin kaya, okay? So, kasama namin ang mga weaving community, syempre, government partners natin, designers, cultural advocates, at industry stakeholders. Pero, unang-una, gusto po namin pasalamatan na ang malaking suporta ng Jay Amado Araneta Foundation. So, kami po ay isa lang yung layunin namin, matulungan ng ating mga weavers. So, excited kami talaga to showcase kung ano yung meron sa Philippine Handloom Weaving Festival this September.
0: Ayun. And sana po, no, ay tulad ng mga nabanggit ni ma'am, ay unti-unti na namin kayo mahikayat na pumunta dito sa Philippine Handloom Weaving Festival. Tulad nga ng nabanggit ni ma'am na bukod sa makakabili kayo or makakakita kayo ng iba't ibang makukulay na booth, ay at the same time, ay nagtuloy-tuloy din yung kanilang mga activities, mga forum, mga kung ano pa man. Yes, yung mga demo na para mas maunawaan natin itong ating kultura ng paghahabi. And nabanggit nyo rin po, ma'am, na na nadadagdagan po yung bilang ng mga weavers and at the same time yung mga bumibili dito po sa Philippine Handloom Weaving Festival. So, matanong ko lang ma'am, is it easy to say na hindi po nawawala itong ating kultura ng paghahabi?
1: Oo, yes. Hindi siya nawawala. Kasi imagine nyo yung demand.
0: Mm-hmm.
1: Ang dami ngayon, mga Pilipino, na gusto na nila na gumamit ng mga textiles mm-hmm. na gawa sa atin at gawang kamay. So yung demand na yun, patuloy din na tina-treasure ng mga weaving communities. Okay? So sa pamamagitan na yon, may encourage natin sila na wow, i-share namin tong skill na to.
0: Mm-hmm.
1: At hindi lang sila, kami din sa PTRI, na we wanted them to train
0: mm-hmm.
1: yung mga bago natin, mga willing, okay, na women, men, na gusto mag-weave. So, para hindi mawala itong tradisyon na paghahabi sa Pilipinas.
0: Mm-hmm. And sa pamamagitan po ng Philippine Weaving Handloom, tama ba? Philippine Handloom Weaving Festival. Ayun po. And since kayo rin po ang nangunguna dito sa pangalaga ng ating textile, matanong ko rin ma'am na nakakaranas din ba or ano-ano po yung mga challenges din kung minsan na kinakaharap din ng DOST-PTRI para pangalagaan po natin yung ating mga sariling textile?
1: So of course, very ano tayo no, sa community. Lagi tayong nasa komunidad.
0: Mm-hmm.
1: So, narinig natin kung ano ba yung mga hinaharap ng ating mga lokal na industriya ng paghahabi. So, first hand, narinig namin yun. So, marami. Okay? Hindi perfect ang hindi pa buo or hindi pa perfect ang textile industry.
0: Mm-hmm.
1: Okay? So, marami silang kailangan areas na mga problems or hamon. Okay? Una, yung raw materials and yarn supply, marami naman. Okay, pero imported. So, syempre gusto natin, gusto rin ng mga weavers natin na kailangan, local naman yung yarns na gagamitin natin.
0: Mm-hmm.
1: So, kailangan consistent yung supply, galing sa atin din yung materials, accessible at kalidad, may quality yung yarns na ibibigay natin sa kanila. So, lagi, pangalawa nilang suliranin or hamon pala is market access. Kaya binibigyan natin sila ng oportunidad like tong festival. So, maganda nga ang tela, pero kailangan, meron din sustainable na buyers and market, diba?
0: Mm.
1: At also, hindi lang local, gusto natin din international.
0: Mm.
1: So, may mga programa din si PTRI na hindi lang local. Ini-introduce din natin sila sa international market. Pangatlo, yung na-mention natin kanina, yung generational na transition.
0: Mm.
1: So, kailangan natin hiyatin yung mga anak nila. Okay, na younger generations na makita nila na ang weaving, hindi lamang pang-heritage, hindi lang isang viable na livelihood at creative na enterprise.
0: Mm.
1: So, kami rin, may iba pa kaming programa para lang hikayatin yung mga kabataan, okay, high school, college, elementary nga. Tinutour namin sila sa aming sa institusyon para lang ma-encourage sila
0: yes.
1: to do textile research at saka to anything about textiles, okay? So yun naman yung ano namin, tulong namin.
0: Ayun.
1: So meron din is ikaapat is yung counterfeit or protection ng design nila. Nako, ginagaya na rin yung mga designs. So gaya in terms of piniprint na yung mga patterns nila. Kinocopy yung mga designs nila ng mga communities. So, hindi na na-appropriate yung mga designs nila. So, kinocopy ng walang recognition dun sa communities, di ba? So, kaya naman may programa din si PTRI para doon, tulungan sila at protektahan ang kanilang design, ma-document ito, ma-authenticate ito para hindi lang tulong sa pagbebenta para strong protection din ng mechanism para maprotektahan ang kanilang kanilang mga gawa. At yung panghuli siguro yung scale kasi 'di ba mayroon nga ano international nga pero hindi kaya yung scale,
0: yes.
1: okay? So scale and competitiveness outside. So we enable naman yung ecosystem para yung scale natin mapunan, okay? Na meron tayong quality, quantity, okay, consistent na supply, yung design, yung sustainability ng material, pati economy, hindi lang sustainability ng material, pati yung marami bang bumibili sa kanila. Mm. So, traceability at saka yung business readiness. Kasi ayun, marami kang fabrics, wala namang, hindi ready na pag biglang merong malaking orders. So, yun yung medyo challenge din sa ating mga communities.
0: Mm. Ma'am, may gusto lang din akong tanungin kasi ito mostly tinatanong ko po ito sa ating mga local artisan na most likely for sure narinig nyo na rin po ito sa ating mga paligid and also sa ating social media na most of the Filipinos, most of us ay talagang gustong suportahan ng lokal. Pero ang mahal suportahan ng lokal. Ano pong masasabi niyo doon, ma'am?
1: Okay. Saan ba nang gagaling yun? Kasi kapag sinabi natin gawang kamay, matagal talaga siya. Okay? So sana makita rin natin yung value, yung hirap, yung pagod ng mga weavers. Yes. Mm-hmm. Kung mag-visit po tayo sa community. Okay, pag nag-visit tayo ha, makikita mo kung gaano katagal mag-ganyan-ganyan sila. Mag-weave. So, pag nakita natin first hand, marirealize natin, oo nga, willing ako to pay like that. Kasi, nakita mo na super hirap pala. Isang yarda, merong isang yarda, isang araw or dalawang araw, depende sa intricate ng design. May mga mura naman po, yung mga ano lang, plain weave. Okay, mura yan. May 250 per yard. Pero pag gusto mo yung, syempre, pag bibili ako, gusto ko maganda yung design. So, very intricate design. Hindi mo yung nabibili ng 250. 1,000 yan, up. Okay? So, syempre, nandun din tayo sa materials. Kunyari, gusto ko na yung ano, gusto ko cotton, gusto ko ano, natural. Wala ka mabibiling ano, 100 na 100 na yarn.
0: Yes.
1: Okay? Mahal din siya. So, parang even, break even lang. Okay? Yung tago nila, yung materials, sa quality na materials. Lalo na pag gusto man ng silk, ano yun? Premium. Hindi ka makabili ng 1,000 per yard dyan. So, up pa. Tapos, ide-design pa, di ba? Yung yari na. Meron din additional doon. Yung mga botones niya, yung design, yung mismong design, yung pagtatahe. So, iba na namang additional yun. Sana makita, yun yung makita natin. Pag bumibili tayo, hindi yung tela, okay? Makita natin yung mga tao behind doon sa produkto. Okay, makita natin na yung kamay ng mga weavers natin, yung magsasaka na kumuha ng mga pinya. So, yun sana yung makita natin. At pag nakita natin yun, hindi ka magdadalawang isip na, okay, sige, 5,000 ko, sa'yo na yan. Just to buy yung beautiful piece na yun.
0: Yes.
1: Na mabibigyan mo ng good, magandang kinabukasan yung weaver na nasa likod noon, yung farmer na nag-harvest ng pinya mo at nagkayod ng true pineapple yarns. Ay, pineapple fibers.
0: Yun.
1: So, yun naman. Sana, naka-encourage ako, no? At bumili kayo.
0: Yes, tama naman, ma'am.
1: Ng weaving festival ng pieces na kahit mas mahal siya sa normal na nabibili natin na pieces, pero iba yung love, yung effort na binibigay naman ng mga tao behind that piece.
0: Yes, and tama naman, ma'am. That's one of the reasons, so many reasons, kung bakit kung minsan ay sana makabisita tayo sa ganitong klaseng event tulad ng Philippine Handloom Weaving Festival para mas lalo po nating maunawaan yung proseso na ginagawa ng ating mga local artisan, local weavers sa paggawa ng kanilang mga handicrafts. And ma'am, ito na rin po ang inyong pagkakataon na imbitahan po natin ng ating mga kababayan na pumunta dito po sa Philippine Handloom Weaving Festival. Go ahead po.
1: Ayan. So, maraming salamat, Miss Maro, again, no? So, iniimbitahan po namin ang lahat, okay? Lahat. Idala nyo na ang pamilya nyo, anak nyo, lola, lolo, okay? At suportahan po natin ang 2026 Philippine Handloom Weaving Festival. Ito po ay in collaboration with Jay Amado, Araneta Foundation, or JAAF, no? Kasama natin dito ang 28 handloom weaving communities mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. At ang kanilang mga pamilya at kasamahan na gumawa ng mga textile at mga mga damit, okay, na ibebenta nila during the festival. Ito po ay magaganap mula September 18 to September 20, 2026, ang Hinabi Bazaar. Ito ay sa Quantum Skyview Gateway Mall 2, Araneta City, Quezon City. So magkita-kita po tayo at Miss Maro, inaasahan kita na mag-visit doon para ma-interview mo po yung ating mga weavers.
0: Yes.
1: So maraming salamat.
0: Nako, actually ma'am, nakabook na sa kalendaryo ko this Saturday. Ayan, bibisita ako dyan ma'am. Nako, sana makita rin po kita personally. And sana po no, mas marami pong bumisita dito po sa inyong Philippine Handloom Weaving Festival. Nako, maraming salamat Ms. Zayla sa inyo pong oras at panahon na inilaan po sa amin. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo ma'am and mabuhay po kayo.
1: Thank you.
0: Atin po nga nakapanayam si Sir or si Ma'am Zayla Payag, ang head ng Technology Transfer Information and Promotion ng Philippine Textile Research Institute ng Department of Science and Technology para po sa kanilang Philippine Handloom Weaving Festival. Ayan mga ka-friendly, ano, actually this week na yan. And this weekend, sana po ay makapunta tayong lahat. Ayan, ini-invite ko na rin kayo dito sa kanilang Philippine Handloom Weaving Festival. Tulad nga ng nabanggit ni Ms. Zayla, marami po tayong dapat abangan. Hindi lang yung mga weavers, kundi ganun din yung mga aabangan po nating activities during the festival. So, hindi lamang ang asahan po natin ay hindi lamang yung pagbili, pagsuporta sa ating mga local weavers. Ganun din yung mga matututunan po natin during the event. Kasama niyo pa rin ngayong hapon ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero, dito lang sa programang Iskultura.
2: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating Frenny na si Maru dito lang sa Iskultura.
3: Tara na sa Iskultura!
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
8: Hala, totoo? San ka sumali?
7: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
8: Naku po! Juan! Scam yan!
7: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
8: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
7: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
8: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan!
7: Hala? Seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
8: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
7: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
9: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
8: Kaya huwag magpabudol, bes!
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
11: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area.
10: The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
12: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
10: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.
3: Pagpapakita ng kaugalian.
4: Paano po?
3: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan,
5: kahit kailan
3: o saan man, samahang bayanihan.
5: Dito lang sa Iskultura.
3: Tara na sa Iskultura!

0: At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama niyo pa rin ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero. At ituloy-tuloy na natin, kasabay rin po ng pagdiriwang nga po natin ng Creative Industry Month ngayon pong buwan ng Setyembre. At kaugnay din dito sa paghahabi, mga ka-frenny, ay maaari rin po kayong bumisita dito sa Ayala Museum, kung saan kanila pong itinatampok ang kanilang exhibition na Sinulid at Hibla, Threaded Traditions of Philippine Textile. Ayan, kung sakali man na gusto niyo pang mas maunawaan ang ating kultura sa paghahabi through our handmade textile dito po sa ating bansa, mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao, maaari po kayong bumisita dito sa Ayala Museum. Ito po'y bukas mula Martes hanggang Linggo, alas 11 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. And libre po ang mga maaaring bumisita. At bukod dyan, mga ka-frenny, ito, congratulations naman. Ito, nakapanayam na natin to before, yung Banaan Museum dito yan sa Pangasinan. Sila po ay nagse-celebrate o nagdiriwang ng third year anniversary dito po yan sa Banaan Museum. Kung saan ito pong Banaan, Pangasinan na Provincial Museum ay ang kanila pong kauna-unahang panlalawigang museo po ng Pangasinan. Ito po ang kwento nito ay hindi lamang tungkol sa isang gusali, kundi tungkol sa kwento ng pagtitipon ng kasaysayan, sining at pagkakakilanlan ng mga Pangasinense. Ba't natin nabanggit yung kanilang gusali? Kasi actually, mga ka-frenny, ano, mostly din ang mga nakita nating mga komento, balita, ay kakit-akit nga talaga yung kanilang building. Yun naman, no, yun naman ang talagang nakaka-proud dito po sa ating mga museo, mga ka-frenny, no. In general din, na kung makikita nyo yung mga gusali ng ating mga museo, ay talagang bago ka pa man pumasok, ay ramdam mo na na ikaw ay papasok sa isang gusali na punong-puno ng kasaysayan. Mabalik tayo dito sa Banaan Museum, kung saan ang salitang Banaan nga raw sa wikang Pangasinan ay nangangahulugang tagpuan o place of convergence. Gaya ng pangalan nito, itinayo ang museo upang maging sentro ng tagpuan kung saan nagtatagpo ang nakaraan at kasalukuyan ng lalawigan, pati na ang iba't ibang kultura na humubog dito mula sa mga katutubo, pakikipagkalakalan sa mga Chino, hanggang sa panahon ng mga Espanyol at Amerikano. Bakit natin nabanggit yung mga kalakalan? Kasi since ito naman ang kita naman po natin sa ating mapa, ano, na malapit din sa karagatan itong Pangasinan. Ayan, naging daan din po ang kanilang lalawigan para magbukas ng mga oportunidad pagdating sa pangangalakal. At ito rin din ang naging daan para mas maraming mga kababayan natin mula sa ibang bansa o di kaya naman mga kaibigan nating mga banyaga ang makabisita dito sa ating bansa through Pangasinan. Samantala, ating tanggapin ang pag-uulat. Ito naman mula sa Radyo Pilipinas Tayug. Local artisans at MSME sa Pangasinan itinatampok sa Creative Industries Month. Para sa buong ulat, narito si Marie Mildred Estrada Coquia.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Itinatampok ngayong Setyembre ang mga local artisan at micro, small and medium enterprises sa Pangasinan bilang bahagi ng pagdiriwang ng Philippine Creative Industries Month. Ayon sa Department of Trade and Industry, Pangasinan, mahalagang maisama sa global market ang mga produktong likha ng mga lokal na negosyante upang mas makilala sa international market at makalikha ng mas maraming trabaho. Sinabi ni DTI Pangasinan Provincial Director Natalia Dalaten na maraming talento sa lalawigan na ang maaaring maaaring ipagmalaki at dapat mabigyan ng mas malaking exposure. Nagsasagawa ang DTI ng product development upang matulungan ng MSMEs na mapahusay ang disenyo at kalidad ng kanilang produkto. Kabilang din dito ang pag-aaral sa pricing at pagsasanay sa negotiation techniques para sa pakikipag-ugnayan sa buyers. Halimbawa nito ang Oli plus Feli Buri Bags mula Bulinaw na nakilahok sa Fashion Philippines in New York 2026 Trade Showcase sa Estados Unidos. Bahagi ang PCIM na pagpapatupad ng Republic Act 11904 of

0: para po sa kanilang pagdiriwang din at sa darating na Philippine Handloom Weaving Festival. Maraming maraming salamat din sa ating mga nakasama sa technical side, sina Frenny Marichal Malimban, Frenny Rona Esperanza, Frenny Julius Ungab, Frenny Camille Umali, at Frenny Sam Reyes. Ganun din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo pipatuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Radio Magazine.
1: 1278 AM.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay!
2: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
10: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad!
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
12: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
12: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service,
0: and Radyo Magazine,
1: 1278 AM.
15: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
16: Yeah, hindi lang basa ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
15: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
16: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
15: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
16: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
15: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
16: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abal.

0: Pero kung handa ka, laban lang!
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili,
3: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
1: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Magazine.
2: 1278 AM.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
5: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
12: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: This is a public service announcement.
13: Yung Public Health Emergency of International Concern, ang ibig sabihin niya parang alert or warning, no? Yan ang ginawa natin. Inutusan natin ang Epidemiology Bureau at ang ating Communication Bureau ng Department of Health para maglabas ng mga advisory kung ano ba ang monkeypox, ano ba itong nakukuha at ano ang mga symptoms, no? Para pati ating mga doktor magre-refer ito for testing and confirmation at bibilangin natin yan.
14: Mpox. Ano ang mga dapat alamin? Ang Mpox ay isang viral zoonosis o virus mula sa mga hayop na nalilipat sa tao. Naipapasa ito sa pamamagitan ng person-to-person skin contact o mucosal lesions at pwede rin sa indirect contact sa mga bagay na contaminated nito. Ilan sa mga sintomas ng pagkakaroon nito ay skin rashes na nakaumbok o mukhang paltos sa mukha, palad at paa na may kasamang lagnat, namamagang lymph nodes at sore throat, muscle aches at back pains, sakit ng ulo at panghihina. Para makaiwas sa virus na ito, i-practice ang health protocols na binigay ng DOH. Pagtatakip ng bibig tuwing uubo o babahing, paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig at paggamit ng alcohol, at umiwas sa mga taong may sintomas ng Mpox.
1: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
1: from PBS Presidential Broadcast Service and Radyo Magazine
2: 1278 AM.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
16: Mga programang aabangan.
17: Agahan ang kahaponan.
16: 66 Impormasyon.
18: GIS, your general information station.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
19: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas.
10: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
5: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
12: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad.
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Manila.
1: Suave.
0: Learning from home, they need more ring.
2: Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay!
3: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
9: PBS Receiver.
3: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad!
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo!

0: na tanawin. Explore na natin! Love the Philippines! Likhang sining na proudly Pinoy! I-flex na yan! Radyo Magazine
1: 1278
2: Radyo Pilipinas
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
7: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Radyo Pilipinas
3: Radyo Publiko
2: Radyo Pilipinas
1: Samang impormasyon
12: Pangkalusugan man o pagkakakitaan
13: Aliw na kwentuhan
14: Kabataan, kasama sa usapan
15: RG
0: Radyo Magazine 1278

0: Radyo Magazine 1278 AM.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
2: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
3: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad!
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo!

0: Radio Magazine, 1278 AM. Radio Magazine, 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your General Information Station.
5: Radio Magazine, 1278 AM.
6: Radio Pilipinas.
7: Radio Publiko.
6: Radio Pilipinas.
8: Bisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
9: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radio Magazine,
10: na parang yan nga na-mention mo, probably your...
7: Radio Publiko.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radio Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radio Magazine ay radio on the go. Radio on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to ha?
16: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad!
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
17: from PBS,
4: Presidential Broadcast Service
17: at Radyo Pilipinas,
0: Radyo Magazine,
5: 1278 AM.
19: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
3: Alam ba ninyo? May isang daan at isang paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
19: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radio Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radio Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radio Magazine ay radio on the go.
7: Radio on the go.
15: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay!
16: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
3: PBS Receiver.
16: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to ha?
16: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad!
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
17: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito.
5: Presidential Broadcast Service.
6: Radio Pilipinas.
7: Radio Pop. publiko
1: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
20: Is on Viber.
21: Viber.
20: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
21: Receive credible news and information.
20: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
21: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
20: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Ang lupa sa mga benepisyaryo ng Community Mortgage Programa sa Caloocan City, pinangunahan din ng Pangulo. Isang proyekto ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas na layong magbigay ng mga aral at magturo ng mabuting asal sa mga kabataan, inilunsad na ngayong araw kung ano yan, silipin. Bilang bahagi ng patuloy na aksyon kontra baha, DPWH Secretary Vince Dison personal na ininspeksyon ang ongoing drainage improvement project sa Marikina City. Unang gabi ni dating House Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail naging maayos ayon sa BJMP. DILG muling nanindigang walang special treatment na ibibigay kasunod ng paglalabas ng bagong mugshot sa mambabatas. At pagsasagawa ng kauna-unahan at makasaysayang farm parliamentary elections naging matagumpay ayon sa COMELEC. Ang iba pang update sa rehiyon, tutukan!
23: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan daan-daang informal settlers ang pwede nang magbago ang buhay sa kanilang bagong bahay.
24: Matagumpay na naialis ng pamahalaan sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga informal settler na naninirahan sa high-risk zones o lugar na madalas binabaha.
25: Bahagi ito ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ng pamahalaan. Narito ang ulat.
26: Trauma para kay Emelina ang kanyang karanasan sa dati nilang tinitirhan. Dahil tabing ilog, gadibdib ang baha tuwing masama ang panahon.
27: Yung bagyong Karina po, yun po. Doon po kami talaga na gano'n. Asakan po kuya ako kung may kapansanan. Halos talaga lumutang po lahat ang gamit namin.
26: Hindi rin nalalayo ang karanasan ni Crisanta.
28: Nililigtas po kami sa evacuation center, sa mga school, ganyan, health center. Ang hirap po talagang masyadong delikado po kasi doon pag tumas.
26: Ilan lamang si Emelina at Crisanta sa libo-libong informal settlers sa Valenzuela City. Pero ngayon, hindi na sila no permanent address. matapos ma-turn over sa kanila mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang housing unit certificate para sa kanilang bagong tahanan sa Disciplina Village Arcong Bato sa Valenzuela City. Sa kabuuan, nasa 333 units ang naipamahagi na mula sa Phase 1, 2 at 3 ng proyekto. Sa ilalim yan ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH ng pamahalaan. Ayon sa Pangulo, hindi lingid sa kaalaman ng gobyerno ang pagiging lantad sa panganib ng mga informal settlers sa tuwing may sama ng panahon dahil sa kanilang paninirahan sa danger zones. Kaya marapat lamang anya na mailipat sila sa ligtas na komunidad.
2: Sa tuwing masama ang panahon, nag-aalala sila para sa kanilang pamilya, kagamitan at kaligtasan. Kaya mahalagang mabigyan natin ang mga pamilyang ito ng pagkakataong makalipat sa isang komunidad na mas ligtas para sa kanilang mga pamilya. Dito sa Barangay Arcong Bato, itinayo ang Disciplina Village. Ito po ay bahagi ng ating relocation program para sa mga informal settler families, kabilang ang mga pamilyang nakatira sa mga lugar na madalas bahain malapit sa Tulahan River.
26: Kampante ang Pangulo na kasabay ng pagkakaloob sa mga benepisyaryo ng kanilang bagong tahanan ay ang pagsisimula rin ng panibagong buhay.
2: Bukod sa seguridad ng isang maayos na kabahayan, ang isa pang maganda sa proyektong ito ay malapit ito sa mga paaralan at mga paghamutan. Mas madali para sa mga bata ang makapag-aral at para sa mga pamilya na masiguro ang kanilang mga kalusugan. Kaya sa ating mga pamilyang benepisyaryo, congratulations po sa inyong lahat. Inaasahan ko po na ito ay simula ng pagbuo ninyo sa mga masasayang alaala ng inyong pamilya. Nawa sa mga tahanan na ito ay mapalaki ninyo ng maayos ang inyong mga anak at may pagpapatuloy ang mga pangarap na matagal na ninyong pinagsisikapang abutin.
26: Hinimok naman ng presidente ang mga homeowners na pangalagaan ang iginawad sa kanilang bahay.
3: Andito nga tayo ngayon sa 30 square meters na model unit noong mga ibinahaging pabahay dito sa Valenzuela City. At makikita nyo na disente yung bawat unit na ibinigay doon sa mga benepisyaryo. Merong loft kung saan doon mahihiga o matutulog yung mga pamilyang titira dito. Mayroon ding living at dining area, CR at kusina.
26: Sa ngayon, wala pang pinal na halaga para sa buwan ng hulog ng mga naninirahan dito. Pero siniguro ng gobyerno na abot kaya ito. Laking pasasalamat naman nila dahil mas panatag na raw sila ngayon sa kanilang bagong bahay.
27: Kagaulan, parang safe na po talaga kami. Lalo pa po nasa first floor na ako. Safe na safe po kami.
28: Masaya po, sir. Kasi po, hindi na po kami kakabakaba na mangyari ulit yon. Na bumabagyo, bumaba sa loob ng bahay.
26: Muli namang tiniyak ng Pangulo na magpapatuloy ang pagsisikap ng pamahalaan na punan ang kakulangan ng pabahay sa bansa. Katunayan, umabot na anya sa 600,000 pabahay ang nagawa ng pamahalaan mula noong July 2022 hanggang nitong Hulyo ng taon.
2: Asahan ninyo na patuloy na magtutulungan ang pambansang pamahalaan, lokal na pamahalaan, mga komunidad, at ang ating mga katuwang na pribadong sektor upang may pagpatuloy ang marami pang programa sa pabahay na tulad na ganito.
26: Kenneth, pasyente, para sa bayan.
24: Hawak na ng higit 100 benepisyaryo ang titulo ng sarili nilang lupa sa Caloocan City. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., bahagi ito ng programa ng pamahalaan na makapagbigay ng disente, ligtas at abot kayang tahanan sa bawat pamilyang Pilipino. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
4: Hindi na kailangang mangamba ng mga Pilipinong wala pang sariling tirahan dahil patuloy na pinaiigting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Ipinamahagi na ang mga titulo ng lupa sa higit 100 benepisyaryo ng Community Mortgage Program o CMP sa Caloocan City. Isinagawa ito sa pakikipag-ugnayan ng DSHUD at Social Housing Finance Corporation.
2: Lahat po ng ahensya ay nagkakaisa dito dahil napakalaking bagay para sa isang pamilya, lalo na na merong ligtas, may tiyak, merong na tahanan ang ating mga kababayan, may hawak na titulo para sa kanilang mga pag-aari. At ito na ay pagsisimula para sa ating mga kababayan na bago nakatanggap ng mga titulong yan ay yung inyong mga pangarap sa buhay.
4: Isa sa mga benepisyaryo ng programa, si Rogelio Bustamante, na maagang nagantabay sa pamahagi ng mga titulo.
8: Oh, malaking bagay kaysa mauupahan ka. Sa panahon ngayon, hirap ng buhay. Maraming salamat sa mahal na Pangulo kasi nabigyan kami ng kahit maliit na lote, naging sayo, yung hindi ka namang upahan.
4: Imbes na patuloy na mangupahan o manirahan sa lupang hindi nila pag-aari, inilalapit ng pamahalaan ang mga programang makatutulong sa mga pamilyang magkaroon ng sariling tahanan. Kaya naman sina Eddie at Genaro na dalawang dekada nang naghahangad ng sariling bahay, masayang masaya sa programang handog ng pamahalaan.
9: Ang programa na ito ay malaking naitutulong sa amin dahil doon sa murang pabahay na inuhulugan namin sa monthly decision namin. Saka pagang pumangupahan kami, lalo kami nahirapan.
10: Malaking bagay po ito para sa amin, ma'am. Kasi simula ng simula noon, no, 2006 hanggang ngayon, nakamit na namin yung inano namin na awardee ngayon.
4: Lagpas tatlong dekada na rin ang community mortgage program ayon sa SHFC.
11: Ngayon, tinutulungan natin sila para mabili nila yung lupa doon sa mga landowners. Ngayon, yung kagandaan ng CMP is that hindi natin sila rinirelocate kung saan saan. At hindi sila nalalayo sa kanilang kabuhayan at hanap buhay.
4: Sa pamamagitan ng mas abot kayang amortization, nagkakaroon ng pagkakataon ng mga benepisyaryo na maging legal at formal ang pag-aari ng lupang kanilang tinitirhan. Isinasagawa ang Community Mortgage Program bilang bahagi ng 4PH sa iba't ibang lugar sa Pilipinas sa ngalan ng pagsusulong ng administrasyon sa karapatang magkaroon ng ligtas at sariling tahanan para sa bawat Pilipino. Sheila Natividad, para sa Bayan.
25: Misto lang superhero sa mga opisyal ng barangay na bida sa mga kwentong laman ng inilunsad na serye ng mga librong pambata. Layon itong ibalik ang pagbabasa ng mga bata at maging gabay nila para lumaking may mabuting puso at malasakit sa komunidad. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
12: Awat muna sa screen time! And say hello to the adventures of Barangay Maligaya. Hindi ito online game ha, book series ito na naglalaman ng mga kwentong pambata. Mula sa pagsasalita ng opo, salamat at pasensya, pagtugon sa basura at paha, hanggang sa pag-iwas sa gulo at pagpapahaba ng pasensya. Ang magagandang asal na dapat matutunan, tampok sa mga libro. Espesyal daw ito dahil ang mga tauhan sa kwento, Our Barangay Superheroes. Proyekto ito ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Nabigyan ng libreng libro ang 31 kabataan mula sa isang bahay ampunan.
13: We're trying to teach and instill values. Number 2, we're trying to promote literacy. And number 3, to appreciate our barangay officials and barangay workers as our modern day superheroes.
12: Ayon sa survey ng SWS, mula 5.8% noong Marso, tumaas sa 8% itong Hunyo ang mga pamilya nagsabi na nabiktima sila ng cybercrime tulad ng online scam at cyberbullying. Kaya si Cabinet Secretary Benhur Abalos, suportado ang mga ganitong proyekto para mailayo ang mga kabataan sa mga karahasan online.
14: Tamang-tama ito dahil dumadami ati cyberbullying. Una-una, ang bata, magkakaroon siya ng kumpiyansa sa sarili niya na dapat pala maging mabait ako, dapat magaling ako makisama, dapat maging matulungin ako. Opo, yung tamang value ng bata. And then, kung talaga nangyayari niya, alam niya kung sino mga pupuntahan niya.
12: Ayon sa isang eksperto, mahalaga ang pagbabasa sa child development ng isang bata. Nahasa kasi nito ang reciprocal interaction sa sibling pagtatanong ni bunso tungkol sa kwento at pagsagot ni nanay, natututo ang bata na magsalita, magbasa ng emosyon at nagagabayan sila sa kung ano ang mali at tama.
15: Yung patuloy pong pagbabasa ng bata, no, yung sustained reading can already improve attention. Kapag ang bata ay nagbabasa, no, sinusubaybayan nila yung kwento, no, inaalala nila kung ano yung mga nangyari, no, ng mga past chapters o unang kabanata, no, na-imagine nila yung characters or yung mga places, nag-i-improve din ito yung kanyang imagination at saka creativity.
12: Kaya naman bilang ina at lola, si Mariel, hindi pinalampas ang pagkakataon na makakuha ng kopya ng The Adventures of Barangay Maligaya, lalo't ginagawa nilang family bonding ang pagbabasa.
1: talagang you have to limit screen time. Wala naman yan dati nung kami lumalaki, di ba? Kaya importante ang presensya ng mga magulang para alam niyo kung anong ginagawa ng mga bata. At andyan kayo para sabihin ano tama, ano mali.
5: Sa ngayon, maaaring mabili ang libro sa website ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Target ang grupo na mapalawak pang partnership sa mga ahensya at iba pang organisasyon para mas marami pang maabot na kabataan. Clayzel Cordelia, para sa Bayan.
6: Libo-libong residente sa Benguet Province ang nagpasalamat matapos makapag-avail ng inilapit na iba't ibang serbisyo ng pamahalaan mula sa handog ng Pangulo Program. Yan ang ulit ni Janice Dennis ng PTV Cordillera.
7: Pinilahan ng mga residente ng Benguet ang handog ng Pangulo 2026 serbisyong sapat para sa lahat program. Ayon sa mga opisyal, iba't ibang venue ang pinuntahan ng mga residente gaya na lamang sa Benguet Sports Complex sa La Trinidad. Tinatayang mahigit 20,000 residente ang nakapag-avail sa iba't ibang serbisyo ng gobyerno. Kabilang na dito si Dixon na nakapag-proseso ng kanyang dokumento sa National Bureau of Investigation.
16: Parang 2 days ago nakita ko siya sa Facebook. So nakita ko, let's check kung ano mga gagawin sa province ngayon. So pagpunta ko dito, swift naman, parang pumili lang kami, tapos nagpa-register and everything. Yun pa nga, nakatanggap pa nga kami ng free na snacks for today.
7: Si Nanay Rosemary, nagpasalamat sa gobyerno dahil nailapit sa kanila ang serbisyong medikal. Kaya't naiproseso niya ang kanyang mga dokumento sa PhilHealth at nabigyan ng libreng gamot.
17: Salamat sa programang ito na nagbibigay ng mga libreng gamot.
7: 26 na ahensya ang nagtipon-tipon upang ihatid ang serbisyo ng pamahalaan. Ayon sa mga opisyal ng probinsya, tuloy-tuloy ang serbisyo ng mga ahensya sa kanilang opisina kahit natapos ang isang araw na aktibidad.
18: Nakamarami is this Department of Agriculture. So nagbibigay pa sila sa munisipyo ng La Trinidad, umaabot ng mga 5,000 beneficiaries yun, saka yung mga nabigyan dito. So nakita natin na lumabas lahat ng mga line agencies, of course mga local government, para dito sa handog ng Pangulo.
20: Kung saan ang ahensya ng pamahalaan, pambansa at lokal ay nag-aatid mismo sa inyo ng kanyang mga serbisyo. Kabilang dito ang serbisyo ang kalusugan at tuloy-tuloy ng trabaho na kababayan.
7: Janice Dennis, para sa Bayan.
6: Personal inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang sinasagawang drainage improvement project sa kabaan ng Sumulong Highway sa Marikina City bilang aksyon kontrabaha. Inaulat ni J.M. Thompson.
21: Di hamak na mas malaki ang ipinapalit sa mga drainage pipe ng DPWH sa kahabaan ng Sumulong Highway sa Marikina City. Ito ang tiniyak ni Secretary Vince Dizon sa kanyang pag-iinspeksyon ngayong araw sa ongoing drainage improvement project na inaasahang makatutulong na mabawasan ang pagbaha sa lugar.
29: Alam niyo naman, no, paugit-ugit yung pangugin natin na dapat talaga i-upgrade na natin kasi marami sa mga drainage natin post-World War II pa to. So kailangan talaga pagitan na.
21: Sa pagsasaayos, ikokonekta na ang drainage mula sa Marikina River hanggang Balanti Creek. Tapos nang palitan ng mga drainage ng ilang bahagi ng kalsada, habang ang natitirang portion ng highway ay inaasang matatapos ngayong taon.
29: Dati, binabaha talaga dito sa Sumulong, no? Pero ngayon, kahit na hindi pa tapos itong nakarang habagat, hindi na halos binaha. Kung may baha man, baka ano lang, wala pang gutter deep, no? Pero pag natapos na to lahat, tingin ko kahit na undoy type event, masostore na natin yung tubig dito at talagang halos minimal o wala nang baha dito sa Subo.
21: Inaasahan kasi na mas mabilis dadalo yung tubig dahil sa mas malalaking drainage pipes, lalo na kapag malakas ang buhos ng ulan. Ayon pa kay Secretary Dizon, bukod sa mas mabilis na pagdaloy ng tubig, maaari din anya itong maging imbakan o magsilbing detention basin sakaling magkaroon ng malaundoy na bagyo kasabay ng pag-apaw ng Marikina River.
29: Magsaserve din itong dalawang 2-meter HDPE pipes natin para na rin siyang detention basin.
21: Inaasahan na ganito na rin ang gagawing pagsasaayos ng drainage sa ilang lugar sa Metro Manila tulad sa Taft Avenue para sa 2027 flood mitigation projects.
29: Yun ang gagawin natin sa mga major flood-prone roads natin. Pero yung Espanya talaga, sinasabi ko nga kailangan, ganito na rin ang gawin.
21: Pinabibilisan naman ni Dizon ang pagsasaayos ng mga flood mitigation projects sa iba't ibang bahagi ng bansa habang pansamantalang humupa ang buhos ng ulan. Tinitiyak ng kalihim na hindi tumitigil ang ahensya sa mga programa at proyekto na makababawas sa problema sa baha sa bansa, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. J.M. Thompson, para sa Bayan.
25: Pinahaharap na ng Department of Justice si Senador Robin Padilla sa panel of prosecutors para sa reklamong obstruction of justice na inihain laban sa kanya. Sa inilabas sa subpoena ng DOJ, itinakda sa September 25 at October 9 ang pagharap ni Senador Padilla para sa investigasyon ukol sa umano'y pagtulong niya para makatakas si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kinumpirma naman ni Senador Padilla na natanggap na niya ang subpoena mula sa DOJ.
6: Mananatili muna sa jail infirmary ng New Quezon City Jail si dating House Speaker Martin Romualdez, salit na sa regular na selda. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
0: Naging maayos ang unang gabi ni dating House Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail male dormitory sa Payatas, alas 10:49 ng gabi nang makarating ang convoy ng dating House Speaker sa kulungan. Ayon kay BJMP spokesperson, Jail Superintendent J-Rex Bostenera, inilagay ang mambabatas sa jail infirmary. Bate na rin sa rekomendasyon ng mga doktor kung saan isinagawa ang independent medical examination kay Romualdez. Pang-apat si Romualdez sa selda kung saan siya nananatili.
2: Dumaan po siya sa isang standard booking procedures. Ito yung kanyang mugshot, fingerprints. At the same time, nagkaroon tayo ng interviews and basic orientation. After these booking procedures, siya po ay dinala sa kanyang assigned cell. Ito po ay infirmary ward.
0: Inilabas na rin ang Department of the Interior and Local Government o DILG ang bagong mugshot ni Romualdez. Si DILG Secretary John Vicrimulya muling nanindigan na walang special treatment na ibibigay sa mambabatas. Katunayan, walang air conditioning system ang kwarto ni Romualdez. Tiniyak din ni Remulya na may mga kagamitan sa jail infirmary na kailangan ni Romualdez para sa kanyang health monitoring.
3: He is fit to be confined but has to be under medical supervision. So may EKG na required sa kanya, I think once a week. May CPAP machine na recommended sa kanya. Pero as of now, tinanggihan niya, ayaw niya gamitin.
0: Kahapon nang ipag-utos ng Sandigan Bayan na ilipat na si Romualdez sa New Quezon City Jail kasunod ng resulta ng independent medical examination na isinagawa sa University of the Philippines Philippine General Hospital kung saan idineklarang clinically stable at hindi na kinakailangang manatili sa paggamutan ng mambabatas. Ryan Lesigues, para sa Bayan.
6: Mula sa pagiging makasaysayang pasyal, maaring maging bahagi na rin ng solusyon sa pagbaha sa Maynila, ang Luneta Park. Inaasahan kasing sisimula na sa unang quarter sa susunod na taon ang pagpapatayo ng tatlong detention basin na layong saluhin at iimbak ang tubig baha mula sa mga kalapit na lugar. Inuulat ni J.M. Thompson.
21: Sinong mag-aakala na ang makasaysayang bantayog ni Gat Jose Rizal at kilalang pampublikong pasyalan na Luneta Park ay makatutulong din para mabawasan ang mga pagbaha sa lungsod ng Maynila? Matapos ang pakikipagpulong ni Public Works Secretary Vince Dizon kasama ang National Parks Development Committee, inaasahang sisimulan ang gawin ng tatlong detention basin sa Luneta Park sa first quarter ng 2027.
29: And magaking bagay ito kasi yung tubig mula Taft Avenue pababa, dadaan ng Calao, dadaan ng Burgos, dadaan ng Ross Boulevard, baka pati parts of Remedios and Magate, pwede naming i-divert dito sa tatlong magagaking detention basins na ito.
21: Ang bawat detention basin na gagawin ay tinatayang may 4,000 square meters na sukat o katumbas ng 6 na Olympic-size swimming pool.
29: Doon muna pupunta dito sa tatlong detention basin na ito para meron munang imbakan. Kasi kung aaso lang tayo sa ating mga pumps, ang layo eh. No? So medyo mabagal at hindi ganun kabigas. Pero pag may imbakan na, hindi na rin mahihirapan yung mga bomba natin. Kasi once na may imbakan, dahan-dahan na siyang mapapump out. Pero yung tubig, hindi na magsistay sa kalye, dire-diretso na siya pababa dito sa mga detention basin.
21: Maglalagay ng detention basin malapit sa bahagi ng Luneta Pumping Station, sa ilalim ng parking lot malapit sa Isang Kainan at sa kanto ng Maria Orosa at Roas Boulevard. Ayon naman kay NPDC Executive Director Cecil Lorenzana, makatutulong din anya ang gagawing proyekto sa supply ng tubig sa parke.
8: I mean, hindi na siya enough kasi nga medyo may water problem din. I mean, water supply problem din ngayon. Nahirapan siya. And yung dahil sa init din na experience natin ngayon, hindi enough talaga yung water that we're using. So, makakatulong siya.
21: Bukas naman ang DPWH sa suhestyon ng NPDC para ma-utilize ang tubig na maiimbak sa gagawing detention basin.
29: Pero maganda din yung naging suggestion ni Ma'am Cecil na baka pwedeng gawa namin ng paraan na imbes na itatapon lang natin yung tubig sa dagat, magagamit niya pandilig, magagamit niya for other purposes, no? Para sa park.
21: Umaasa ang kalihim na ito ang magiging simula na posibleng gawing detention basin ng mga open spaces sa Metro Manila para makatulong na mabawasan ng mga pagbaha, lalo na sa mga flood-prone areas.
29: Isasubmit na namin to as a additional item for the 2027 budget. Kasi ngayon lang tayo nakakuha ng right of way and ng no objection. By the way, kasama din siya sa drainage master plan ng City of Manila.
21: J.M. Thompson, para sa bayan.
25: Pinawi ng AFP ang anumang pangamba sa naging aktibidad ng Chinese research vessel sa Scarborough Shoal na mayroong drilling capability. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
9: Walang nakikitang indikasyon ng Armed Forces of the Philippines na may isinagawang drilling ang Chinese research vessel Hayang Dishi Shihao, na nanatili sa Scarborough Shoal sa loob ng 28 araw o mula August 11. Sa monitoring ng Philippine Coast Guard, nakabalik na noong September 11 sa Guangdong Province sa China ang naturang barko na may kakayahang makapagbutas ng seabed. Sa obserbasyon sa track ng barko, nagsagawa lamang umano ito ng surveillance at research activity.
10: To be able to conduct drilling activities, it would take a stationary, the ship would have to be stationary and not moving. Secondly, other sensors that we have in place would give us the appropriate reports. Thirdly, in coordination with other government agencies, no such activity has been monitored.
9: Muli namang iginiit ng AFP na anumang aktibidad ng China sa karagatan ng Pilipinas ay illegal.
10: The stand of the Armed Forces of the Philippines when it comes to the West Philippine Sea to Batanes, Bajo de Masinloc, and Ayungin Shoal. Our stand is supported by domestic law and international law, specifically the Arbitral Tribunal of 2016.
9: Noong nakaraang linggo, halos 50 barko ng China Coast Guard at PLA Navy ang namataan sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Higit 20 rito ay nasa Bajo de Masinloc. Samantala, isinagawa sa Sulusin noong September 12 hanggang 13 ang 20th Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos at Canada. Lumahok para sa Pilipinas ang BRP Diego Silang ng Philippine Navy at BRP Suluan ng Philippine Coast Guard at kasama nilang naglayag ang HMCS Regina ng Royal Canadian Navy. Ipinadala naman ng US ang isang Poseidon Maritime Patrol Aircraft. Patrick De Jesus para sa Bayan.

0: Naranas ng maulap na panahon at paminsang pagulan. Ang Intertropical Convergence Zone ay umiiral sa bansa. Ito ay ang pagsasalubong ng hangin mula sa northern at ng southern hemisphere at apektado nga nito ang malaking bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Samantala, ang binabantayan naman nating bagyo sa Dagat Pasipiko ay nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility at ayon sa pag-asa, palalakasin nito ang hanging habagat this weekend sa Visayas at sa Mindanao. Bukas sa Luzon, makararanas ng maaraw na panahon sa umaga at bahagyang maulap na panahon at isolated rain showers posible sa hapon o gabi. Sa Visayas, nagpapaulan ang ITCZ, kaya makararanas ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan sa Negros Island Region, gitnang Visayas at Silangang Visayas. Gayon din sa Zamboanga Peninsula, Hilaga Mindanao, Caraga Region, Masbate, Llano del Sur at Davao Oriental. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
1: At abangan, silipin ang mga naging kaganapan sa bar matapos ang makasaysayan at kauna ang parliamentary election sa Rio.
0: Tauhan ng Ombudsman Records Division, humarap bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: At sa ulang probinsya, mahigit 10,000 residente sa Central Visayas nakatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng uplift program ng pamahalaan. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
3: Health Watch. Mga paalalang pangkalusugan laban sa leptospirosis. Ang leptospirosis ay sakit na dulot ng Leptospira bacteria, isang uri ng bakterya na naipapasa sa tao mula sa putik o tubig na nakontamina ng ihi ng mga hayop. Maaari itong pumasok sa katawan mula sa bahaging may sugat o sa mata, ilong at bibig, sa kontaminadong pagkain at inumin, at paglusong sa maruming tubig o baha. Kabilang sa sintomas ng leptospirosis ang lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sakit ng ulo, pamamantal, pamumula ng mata, paninilaw ng balat at diarrhea. Maaari itong magdulot ng problema sa bato, paga, patay, at pag di maagapan, ito ay nakamamatay. Para makaiwas sa leptospirosis, iwasang lumusong sa maduming tubig o baha. Gumamit ng bota at gloves kung kinakailangan. Maligo at magsabon agad kung nababad sa maduming tubig. Siguraduhin malinis ang inumin, panatilihing malinis ang bahay at kapaligiran, at ugaliin ng tamang pagtatapon ng basura. Agad rin kumonsulta sa doktor kung makaramdam ng sintomas. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Dahil sa mahigpit na seguridad ng pwersa ng pamahalaan sa mga voting center, naging generally peaceful ang halalan sa Special Geographic Area ng Bangsamoro. Yan ang ulat ni Chris Verhinayon ng PIA SOC Sergeant.
1: Isa-isang pinapapasok ng pwersa ng pamahalaan ang mga butante sa Akmad Elementary School, Barangay Kadingilan, sa bayan ng Nabalawag, SJ Barm. Ito ay bilang hakbang ng pamahalaan upang masigurong hindi magkasiksikan ang mga butante sa pagdadausan ng halalan. Sa bayan naman ng Kadayangan, maayos na nakapila ang mga butante na naging resulta sa tuloy-tuloy at mas organisadong pagpasok sa mga polling precinct sa Dato de Maudtang Dilanggalin Elementary School sa Barangay Tugal.
2: Matiwasay din ang naganap na butuhan sa Barangay Nalapaan, Maridigaw at Simsiman, Pahamudin.
3: Matagal na natin itong pinaghandaan. Tayo nagpapasalamat sa lahat ng security sectors sa ating pong brigade commander. Alam po ninyo, halos weekly nag-meeting kami para po paghandaan ito with the different stakeholders, the local government units, the barangay captain, the municipal mayors, and the other stakeholders, the local commanders of the MILF. Ay nagkaroon tayo ng mga coordination meeting para po sa paghanda na masigurado natin na mapanatili ang kapayapaan dito sa kauna-unahang parliamentary election.
1: Sa pamamagitan ng eleksyon ay matutukoy ang 80 miyembro ng parliament na bubuoy ng party, district at sectoral representatives. Mula rito sa Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, para sa Integrated State Media, Chris Verhinayon ng Philippine Information Agency, SOC Sergeant.
4: Ipinagpatuloy ngayong araw ang pagboto sa bayan ng Maluso sa Basilan matapos na maudlot dahil sa na-discovering three shaded ballots. Yan ang ulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato Live. Tricia? ICE, matapos ang pagkaantala ng botohan sa Maluso, Basilan dahil sa mga problema sa balota, na ipagpatuloy din ang halalan matapos dumating ang mga replacement ballots. Inaasahang makukumpleto ang mga resulta ng bond elections habang nagpapatuloy ang canvassing na maaari ring makatulong sa paghupa ng tensyon sa ilang bahagi ng barb. Alas 9:30 ng gabi nang dumating sa Maluso, Basilan ang mga replacement ballots o reprinted ballots na kaagad na ipinadala ng Special Action Task Force.
5: Kapag-transmit ang bawat presinto sa munisipyo ng Maluso at sa ating mga server, at ang munisipyo ng Maluso makapagtatransmit hanggang 9 to 9.30 naman sa Provincial Board of Canvassers.
4: Alas 2 ng madaling araw nang may pamahagi ang mga balota sa mga Electoral Board members bilang paghahanda sa pagpapatuloy ng botohan, alas 5 ng umaga nang muling magsimula ang pagboto at pinalawig ito hanggang alas 7 ng gabi para mabigyan ng pagkakataon ang mga botante na makaboto. Matapos ang botohan, isinagawa ang canvassing at inaasahang malalaman ang resulta sa Maluso. Ipadadala ang resulta sa Provincial Board of Canvassers ng Basilan bago ito iakyat sa Regional Board of Canvassers. Kasunod nito, ang proklamasyon ng mga mananalong kandidato at mga kinatawan mula sa regional political parties at sectoral representatives ang isunod sa opisyal na resulta ng canvassing. Sa kasalukuyan, may mga partial na resulta na sa BARM parliamentary election, subalit hinihintay pa ang pagkumpleto ng mga canvassing kabilang ang mga boto mula sa Maluso, Basilan. Inaasahang sa paglabas ng mas kumpleto at opisyal na resulta ay mas magiging malinaw ang kinalabasan ng makasaysayang halalan. Ayos, nakikitang mahalaga rin na maayos at mabilis na pagkumpleto ang canvassing upang makatulong sa paghupa ng tensyon sa ilang bahagi ng Bangsamoro Region, lalo na sa Cotabato City. At yan muna ang latest update mula dito sa Dato Udin Sinsua at Maguindano del Norte, Tricia Aragon para sa Bayan.
6: Maraming salamat, Tricia Aragon. At sa punto pong ito, makibalita pa tayo sa nangyaring eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Makakausap po natin COMELEC Spokesperson Director John Rex Caldianco. So magandang gabi po sa inyo, Diane Kerr po ito ng PTV sa Ulat Bayan.
7: Magandang gabi po, Ma'am Diane, at magandang gabi po sa taga-subaybay ng Ulat Bayan. Good evening po.
6: Right, Director, ano po ang inyong pangkalatang assessment sa naging BARM Parliament elections? At ano na po ang estado ng bilangan po ng boto, sir?
7: Alam niyo po, kapareho po ng assessment din ng ating Integrated Bar of the Philippines, ng PNP at ng AFP. Generally peaceful at very successful po ang halalang ito. Tama po, talagang nagkaroon ng mga insidente ng karahasan dito po sa Cotabato City, lalo na na nung gabi ng halalan, meron pong mga nagpaputok ng baril, meron ng gulo sa paaralan ng umaga, meron pong nagpasabog ng improvised explosive device na lumalabas nga po yung may dala at nagtatangka mismo ang nasabugan. Meron din po na nagkaroon ng pre-shading ng balos, tinamperin balota bago po masimula ng halalan dyan sa Maluso, sa Basilan. Ngunit kung makikita nyo po, ito po ay pockets ng mga karahasan, pockets ng panggugulo, pockets lang po ng pandaraya. Pero yung pangkalahatan ay naisagawa po ng maayos. At bilang patunay po niyan, siguro ang pinakamagandang measure of success ng halalan ay kahit na mayroong mga nagtangkang manakot, tingnan niyo naman po, 80 to 81% voter turnout po tayo. Hindi po nagpatakot, hindi nagpaloko, at higit po sa lahat, hindi nadampen yung spirits ng ating mga kababayan na pumoto sa halalan ito.
6: Well, mataas po ang voter turnout, sir. Alright, doon po dun sa pre-shaded ballot, sir, nabanggit po ninyo, dun sa Maluso, Basilan, paano po ito na-discover, sir? At mayroon po bang masasabing insidente na maaring maka-apekto dun sa kredibilidad o integridad po ng nasabing halalan, sir?
7: Eh, yun po talaga ang intention po nila. Una, mandaya. Pangalawa, kung sakali man, questionin yung integridad. Pero dahil nga po, may mga procedures ang COMELEC. Pag binigay ang balota, ini-instruct po natin ang ating mga teachers na silipin. At kahit nga po, dun pa lang sa pamamahagi, may window po kasi yung ating mga kahon ng balota. So nakita na mayroong mga nakashade. At nung binuksan po inimbentaryo, talaga namang po, 36 out of the 32 precincts ay ginalaw. Talagang nilagyan ng shade po yan. At dahil dyan po, dineclare natin na under COMELEC control ang Maluso, Basilan, at din dito sa Cotabato dahil sa mga kaguluhan, under control po yan. Ang ginawa kagad natin, pinatupad natin ang ating contingency plan. Agad-agad, inutusan ng National Printing Office, i-retrieve po yung template ng balota na yan, nag-imprenta kagad ng 16,000 ballots po na para kapalit. Yan po kasi pag-imprenta, medyo natagalan yan dahil yung pag-imprenta po, mabilis lang, pero may proseso. Isa-isang ininspeksyon ng 16,000 na balota na yan pag-imprenta at isa-isang upinaan dun sa automated counting machine kasi machine readable po yan at dapat ang babasa lang po dyan yung makina para dun sa presinto. Ginawa pa po yung procedure na yan doon sa National Printing Office. At nung nasiguro na ready na mga balota at saka po ito na ipack via air freight ay pinadala sa Zamboanga, sinalubong po ng COMELEC at ng Philippine Air Force aircraft, dinala sa Maluso kahapon. Meron pa po sana oras na pakapagbotohan kahapon. Kaya lang, naging pasya po ng COMELEC kesa magtagal sa gabi. Pagod na rin ating mga kababayan. Medyo nakaramdam na rin po ng frustration. So para po naman mabuo yung kanilang pagboto, sapat yung oras, ngayon na po natin ginawa. At kaninang madaling araw po, na-distribute ng maayos, nagsimula ang botohan sa 36 po na precincts na yan. At natapos po sila, matatapos po sila ngayong alas 7. Actually, ang report po namin, wala nang bumoboto. Yung mga gustong bumoto po, nakaboto na ng maaga. Kailangan lang po namin hintayin ang alas 7 para makapagtapos. Yung po mga makina ay yung 36 na makina na yan, makapagbilang, makapag-imprenta ng election returns, maikabit sa internet, makapag-transmit po at tapusin ang lahat ng proseso. Inaasahan po natin sa loob po ng mga isa't kalahating oras, tapos na rin po ang proseso ng canvassing sa buong Basilan. Kasi yan na lang talaga po ang inihintay. At once nakatransmit po ang Basilan dito sa regional board, inaasahan din po natin 9 PM onwards, matatanggap na namin yan. Tuloy na po ang canvassing at sinisiguro po namin sa inyo bago mag alas 12 ng gabi na iproklama na po natin. Una, sa mga probinsya po, inaproklama na yung 32 district representatives at dito po sa region, ipoproklama yung 40 na magiging miyembro ng political party representatives at yung 8 sectoral organization representatives. So, asahan po ninyo, matatapos ngayong gabi ang halalang ito.
6: Well, Director Ultos, like to ask, naka-encounter din ba tayo ng mga karinuang problema sa national elections tulad ng mga hindi nakaboto, yung hindi matungtong presinto, hindi gumaganang makina at iba pa? At kung meron man, ano po naging aksyon dito ng COMELEC?
7: Opo, yung pong sa mga hindi nakaboto ay naku, napakalaki po ng nabawas. Bakit? Ito pong buwan ng Agosto ay dinedicate namin para maibigay sa lahat ng kababayan natin dyan. Yung tinatawag po natin na voter information sheet. So practically po, yung ating 2,393,202 na mga botante, halos natanggap po nila ang kanilang BIS. Doon po sa BIS, nandun yung kanilang pangalan, nandun yung kanilang presinto, nandun yung kanilang paaralan. At nandun na rin po parang sample ballot na yan. At sabi po namin, yan na ang gamitin ninyong parang kodigo, yung listahan, para hindi na kayo mahirapan sa paaralan. So naging mabilis. At yun po, malaking tulong din po talaga, ma'am, yung ating tinatawag na mga computerized voters list na may mga litrato ng mga botante. Dahil dun po, mas mabilis matignan yung mga litrato po eh. Yung mga ibang nahihirapan basahin, yung mga kanilang pangalan, medyo nahihirapan silang makita eh. Pag nakita nila yung mga litrato, nagtuturuan, oh, nandito ka, nandito yung litrato mo. At isa pa pong naging benefit niyan, eh wala na po yung flying voter. Wala na po yung magtatangka, yung dating sinasabi na yung mga patay ay bumoboto pa rin dahil kitang-kita na ng mga guro kung sino yung taong nasa harapan sa kanila, ay nasa harapan nila at makikita po nila yung larawan at colored po yun. Hindi po black and white, kaya talaga napakalinaw. Pagdating naman po sa mga makina, eh meron pong ilan na nagkaroon ng problema, eh, pero lumalabas po, eh, parang user error. Medyo hindi lang naisara, balik na kakabit ng papel, eh may technician naman po sa paaralan. So napakalaking tulong po na may mga technician sa paaralan. Ready rin po kami in case magkakaroon ng breakdown ng machines dahil marami po kaming mga sobra na contingency machine. So all in all po, gumana ang original plan ng COMELEC, gumana pati po ang aming contingency plan.
6: Director Lau, diyan ko pang huling mensahe na lamang po sa ating po mga taga-subaybay, particular po sa mga taga-BARM, sir.
7: Pwede pong pakiulit yung tanong, medyo lumabo po.
6: Panghuling mensahe na lamang po na nais iparating po sa ating pong mga kababayan, particular po sa mga taga-BARM.
7: Maraming salamat po, Ma'am Bea. Una po, maraming salamat sa lahat ng kababayan natin dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nagpabago-bago ang panahon. Merong mga nagtangkang guluhin kayo, takutin kayo, pero hindi po nanaig ang mga masamang balaki na yan. Kayo po talaga ay lumabas. 81% voter turnout. Maraming salamat po sa inyo. At ngayon, very historic talga. Kauna-unahan na parliamentary elections, may mandato na mula sa bayan, mula sa mga taga-Bangsamoro ang upo sa inyong parlamento. At dahil po sa inyo nanggagaling ang kapangyarihan na ibibigay sa kanila, hinihiling po natin sa lahat ng kandidato, alam naman po natin kung sino man ang mga nanalo at sino na rin natralo, ay igalang po natin ang pasya, ang desisyon ng ating mga kababayan. Lahat po kayo ay tumakbo sa halalang ito na nagnanais na maglingkod bayan. Simulan po natin ang paglilingkod bayan sa pagtanggap ng desisyon ng ating mga kababayan. At para po sa lahat ng naging katuwang ng COMELEC dito sa halalang ito, mula po sa PNP, sa AFP, mga guro, mga nagsilbing Special Electoral Boards, MBHTE, ang ating peace process, APAPRU, ang PT POMS, nakatuwang po natin sa seguridad ng media, ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center at ang DICT, nakatuwang po natin sa technology, sa laban sa AI at disinformation at iba pa. At ito pa pong ahensya, ang Philippine Coast Guard, na tumayo bilang security ng Commission on Elections. Sa inyo pong lahat, pati na rin po yung hindi namin, hindi ko nabanggit ngayon, taus-pusong pasasalamat po, parte po kayo ng history ng BARM sa matagumpay na halalang ito. Pagpalain po tayo lahat, mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay po ang Bangsamoro.
6: Mabuhay din po kayo, at of course, we congratulate everyone in COMELEC sa naging BARM parliamentary elections po ito. Very historical indeed. Maraming salamat po, COMELEC spokesperson, Director John Rex Laudianco. Samantala, nilinaw po ng COMELEC ang dahilan kung bakit hindi agarang rumesponde ang kapulisan sa dalawang sasakyan sinira ng ilang individual sa Sinsuat Avenue, Cotabato City noong kasagsagan ng BARM elections. Inuulat ni Jay Lagam ng PTV Davao.
8: Ipinakita ng grupong ito ng mga kalalakihan ang sinasabing armas na nakuha nila mula sa dalawang sasakyan na kanilang sinira. Ang naturang mga bulletproof na sasakyan ay nakaparada sa Sinsuat Avenue na malapit lang sa Cero Central Elementary School na isa sa mga voting centers sa Cotabato City para sa parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ang nangyaring kaguluhan ay hindi kaagad direspondihan ng mga otoridad na makikitang nakadeploy sa area. Bagay na umani ng negatibong reaksyon, taliwanag ng Commission on Elections o ng COMELEC, inatasan nila ang security forces na iwasan ang bagay o aksyon na posibleng papabor sa isang grupo o kandidato sa eleksyon. Dahil posibleng naghihintay lang ng hudyat ang naturang mga individual na sangkot sa gulo sa Sinsuat Avenue na mayroong kampihan ang mga pulis at sundalo sa pangyayari na posibleng maging rason upang mas lalong gumulo ang sitwasyon. Kaya naman, maximum tolerance ang ipinairal ng mga law enforcement units.
9: Hindi pinigilan ng PNP, pero hindi po gumawa ang PNP ng dahas. para lamang po pag-aarestuhin o kaya po sapagkat yung kuwing palagay ko na hinihintay lamang ng kung sino man para lang po magmasabi na si, kita niyo po, ang PNP, military, militarized na nga, etc. Yung po ayaw namin ibigay sa kahit na sa kanino.
8: Tiniyak naman ng Police Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region o ng PRO Bar na patuloy ang kanilang investigasyon sa kung sino ang nagmamay-ari ng sinirang mga sasakyan at kung sino ang mga sangkot sa paggiba nito. Hindi rin kinumpirma ng PRO Bar na mayroong armas na nakuha mula sa dalawang sinirang mga sasakyan.
10: Nag-aapila kami sa mga would-be witnesses na nakakita ng mga pangyayari para mag-testify sila at makapagsampa tayo ng kaugnayan kaso sa mga insidente na naganap.
8: Maliban sa nasirang mga sasakyan ay wala naman umanong napaulak na nasawi o nasugatan sa pangyayari. Jay Lagang para sa Bayan.
6: Sa 25 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tinalakay ang mga hindi na ideklara ng Vice Presidente sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
11: Para po sa 2007 SALEN, wala pong dineclare si VP Sara na stocks or any acquisition costs.
12: Iyan ang sinabi ni Ombudsman Records Division, OIC Attorney Karin Batu, kaugnay ng SALEN, Vice President Sara Duterte noong 2007. Pagkamat stakeholder si Duterte sa Davao Emerging Taipan Corporation, Davao Bounty Times Food Corporation, at City Hall King Chow Foods Corporation, wala siyang idineklarang stocks o acquisition cost sa kanyang SALEN.
13: What is the declared acquisition cost or puhunan ng mga negosyong ito, kung meron man?
11: Wala pong dineclare si VP Sara.
13: Okay, salamat po. I'm sorry. So meron pong negosyo pero walang deklaradong puhunan. Tama po ba?
11: Yun po yung nasa SALEN yun.
13: Alright.
12: Wala rin dineklarang stocks ang Vice Presidente sa kanyang mga SALEN para sa mga

0: 98.6 million pesos. Tinanong ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan Sibatu kung saan dapat ideklara ang acquisition cost ng mga kumpanya.
1: Based on the law, kinakailangan yung personal properties din ideklara. So there is a separate declaration or form, sa form, yung personal property declaration, di ba?
2: Opo.
1: At naroon sa personal property declaration, yung acquisition cost.
2: Nandun po.
1: Okay, so... So it may not be in the business interest form, part of the form, but it is in the personal properties part of the form, yung nire-require yung acquisition cost.
2: Tama po, Your Honor.
0: Tinanong naman ni Senator Judge Lito Lapid si Batu kung totoo bang walang politiko ang nagsusumite ng tama o wastong salen.
3: Meron po kasi ako napanood na isang abogado na in-interview sa TV. Ang sabi niya, ewan ko lang po kung tama ito. Walang politiko o magsasubmit ng salen na tatrabaho sa gobyerno na totoo. Ang sabi niya, isang kalokohan yan kung magsasabi sila ng totoo. Tama po ba yun?
2: Ako po, nagsasubmit po ako ng totoong salen ko, Your Honor.
3: Di joke yan, ha?
2: Hindi po.
0: Tinapos sinagat ang pagsalang sa witness ka ni Batu matapos ang direct at cross-examination ng prosecution at defense panels. Gayun din ang interjection ng center judges. Bernard Ferrer para sa Bayan.
4: Ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court Branch 98 ang motion for inhibition ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Sa desisyon ng korte, walang sapat na merito ang motion at wala rin manong malinaw at matibay na ebidensyang nagpapatunay ng bias, may prejudgment o anumang dahilan para questionin ang pagiging impartial ng judge. Git naman abogado ng BSN na si Attorney Paul Lawrence Lim, gagamitin nito ang lahat ng legal remedies. Susunod din sa utos ng korte na iwasang talakayin sa publiko ang merito ng kaso alinsunod sa sub-judice rule. Matatanda ang ipinagpaliban muna ng korte ang arraignment ni Duterte kaugnay ng tatlong kaso ng grave threats.
5: Samantala, kinumpirma ni DILG Secretary John Vicremulla na denied ang asylum application ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Dahil dito, sabi ni Remulla na maaari nang arestuhin si Roque sakaling magkaroon na ng Interpol Red Notice. Samantala, sinabi rin ni Remulla na hindi nararapat na mabigyan ng asylum ang nagtatagong si Zaldico. Ayon sa kalihim, pupunta siya ng France para kumbinsihin ang kanyang counterpart doon na huwag tanggapin ang aplikasyon na asylum ni Ko.

0: Libo-libong benepisyaryo sa Central Visayas ang nakinabang sa tulong pinansyal mula sa uplift program ng DSWD. Yan ang ulat ni Adrian Cabase ng PTV Cebu.
1: Hindi na gaano makapagtrabaho si Aling Maria. Mahina na ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan, kaya hindi na siya gaano nakakatulong sa kanyang asawang magsasaka. Hindi rin sapat ang kanilang kinikita para sa pang-araw-araw na pangangailangan, kaya malaki ang naitutulong ng ayudang natatanggap nila mula sa pamahalaan.
2: Dako, junigtabang na mo. Sama na ko nga. Daghan kong anak. Nga akong bana, mag-uumara. Nga ako, narako sa balay. Nga ako masakiton sag ko, dako jung tabang kining kwarta nga gihatag sa gobyerno namo mga kubri. Abot jud ni duha ka semana. Kay bayon man sa bugas, bali 25 kilos palito niya ang sobra palit og sud-an.
1: Si Aling Maria ay isa sa 10,693 beneficiaries ng DSWD Region 7 na nakatanggap na ng tulong pinansyal sa handog ng Pangulo 2026 Service Caravan kahapon. Bahagi ito na ikalawang payout ng Uplift, a unified package for livelihoods, industry, food, and transport program. Nakatuon ang programa sa mga mahihirap at near-poor na pamilya upang maibsan ang kanilang pinansyal na pasanin at matulungan silang makaraos sa araw-araw na pangangailangan. Umabot sa 12,000 pesos ang kabuuang ayuda para sa bawat pamilya o 2,000 pesos bawat buwan mula Hulyo hanggang Disyembre.
3: Ongoing ang registration sa atuang PhilSys ID e mauna niya ang requirements sa third tranche para sa atong uplift payout. Sa karong ikatuha na payout, both PhilSys ID or any government ID.
1: Manual pa muna

0: Isinagawa ang payout para sa buwan ng Hulyo at Agosto dahil hindi pa lahat ng benepisyaryo ay nakapag-register at nakakuha ng digital wallet, kabilang ang mga walang cellphone o cellphone number.
1: Amo lang sa sa DSWD in partnership with the local government unit, nga tabangan minila nga masiguro nga ang tanang uplift beneficiaries makakuha ang PhilSys ID para
2: mag-1278. Bubungad sa umaga! Trending issues na pinag-uusapan!
3: Mga programang aabangan!
4: Agahan hanggang hapunan!
3: 66 Impormasyon
5: GIS, your general information station.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine.
14: Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
16: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
15: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
17: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
18: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
15: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
19: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung

0: Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: By integrating all the information natin, you have to go to the website ng BAHI, NMIS, NDA, and NFT. This time, integrated na sila. So you will know more or less what is happening in the livestock industry.
4: It is about turning information into action. Better information means better decisions. Better coordination means faster response. And faster response can make a real difference when disease threatens our livestock, our farmers, and our food supply.
5: Nagawa kami ng isang mobile application na kung saan lahat ng livestock farmers natin, mga cooperatives, association, mag-register sila. Kasi ako ng unique identity na kung saan yun magagamit nila yun. Para din sa transparency, para maiwasan natin na magamit yung name nila, mabilis mo sila, may access nila dun sa system.
3: Another thing is that yung LRS, pag nagbaba tayo ng suporta sa mga farmer, identify natin, wala na pseudo farmer. Tayong bibigyan na ayuda or tulong, alam na natin kung sino-sino ang farmer, ilan ang alaga niyang baboy, ilan ang alaga niyang manok, kambing. At ito yung malaking suporta ng gobyerno natin na inline ito sa kautusan ni Pangulong Pongbong Marcos at ni Secretary Kikolor.
6: Mr. President, I vote yes on Senate Bill 2275. I vote yes because it confronts child malnutrition with clear programs, funding, and accountability. Bilang mga pinuno ng bansa, alam natin ang ating pinaka-basic, pinaka-urgent, at pinaka-sagradong tungkulin. Tiyakin na ang bawat batang Pilipino magkaroon ng patas na pagkakataon, hindi lamang para mabuhay, kundi para lumaki ng malusog, natututo ng maayos, umuunlad, nagiging mabuting Pilipino. The bill incorporates sagipsata as a mode of procurement. Schools and child development centers purchase, where practicable, directly from accredited local farmers and fisherfolk co-ops and enterprises. This way, we raise healthy children. At the same time, we create strong rural livelihoods, more reliable local markets, and greater dignity for those who produce our food. Sariwa, bagong ani, bagong huli, bagong katay ng mga produktong pagkain para sa ating mga anak. Mahalaga rin ang provision na nagtatakda ng bayaran ang mga supplier na farmers at fisherfolk sa loob ng 15 working days. Hindi dapat paghintayin ang ating mga magsasaka at mga isda para mabayaran sa pagkain inahanda nila para sa ating mga anak. Sa pamamagitan ng panukalang ito, aalagaan natin ang kalusugan ng ating mga anak. Poprotektahan natin ang kanilang kinabukasan at patunayan natin na ang Republika ng Pilipinas marunong at handang magpalaki ng malulusog, mahuhusay, matitino, mabubuting batang Pilipinas. For this reason, Mr. President, I vote yes on Senate Bill 2275.
7: Ang ani, hindi laging nangangahulugan ng kita. Na kung walang sapat na suporta, ay mananatiling nakatingga ang mga ani.
8: Ako si Ana Marie B. Santos sa Gamorong Bataan, kasalukuyang General Manager ng Morong Multipurpose Cooperative. Morong Multipurpose Cooperative po ay 32 years na po na nagsiservisyo sa bayan ng Morong at sa mga miyembro nito. Sa mahabang panahon po, pautangan po ang bumubuhay sa aming kooperatiba. Hanggang sa dumating po ang mga biyaya galing sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, nahinto na po yung aming pagsasupply sa LGU. Kaya nagkaroon po kami ng mga problema po. Hindi po namin malaman kung saan po namin dadalhin yung aming bigas. Bagamat po nakikita na malaki po ang aming kooperatiba dahil po nabubuhay po kami sa loan, dahil nga po katulad na nanggaling pandemic, medyo hirap po kami na mapalaki po ang aming kita. Itong taon po na to, ang aming pong kooperatiba ay napabilang po sa sagipsaka, kaya po napakaswerte po namin. Bigyan na po namin ng pagkakataon na mabili po yung kanilang ani. Ang probinsya na po ng Bataan po ang tumulong po sa amin para po mabenta po lahat ng mga

0: bigas po na ani po dito sa Morot. Sa first delivery po namin dito po sa programang Sagip Saka, naramdaman na po namin agad ang 100% ng pag-angat po sa aming kita pagdating po sa bentahan po ng bigas. Naging open po kami sa pagbili ng mga palay sa mga magsasaka. Nabili po ang kanilang mga ani sa mataas na halaga at sa mabilis na pamamaraan ng pagbabayad. Napakapalad ko po na maging daan po na makatulong po sa maraming tao sa sektor ng pagsasaka. Ang motivation po namin na i-continue po itong project ay siyempre yun nga pong maraming natutulungan ng mga magsasaka. Hindi na po sila mag-worry kung saan po nila dadali ng kanilang mga produkto.
1: Ang Sagip Saka Act ay nagbubukas ng pintuan para sa mga magsasakang tulad nila.
2: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: 8 minutos kami ng mahal, makaipas yun ang sing alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na ho ng Miyerkules ngayon. 16 sa buwan naman ng Setyembre 2026. Ingat po lamang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga ibagi ng kapuluan, Apaluzon, Visayas at Mindanao. Muli ho tayo magkakasama sa isang oras sa pagtalakay sa mga usapang agrikultura. Pag-ugnay sa mga taong nasa likod ng mga balitang yan, magtanggap po natin ang mga report galing po sa pinamampanin ng kapuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. Sabay-sabay tayo napapahinggan sa lato ng ipila ng Radyo Pilipinas. Ano ho? Los Biminda ho yan. Nandi po tayo sa 104.3 The Capital FM. Nandi po tayo naman sa DW siya sa may Pitig, Ilocos Norte. O, hindi nga sa Pitig, Ilocos Norte. WCJ sa may pati ho naman ng Cagayan din ho naman. At sa lahat po naman ng social media platform sa Radyo Television ay magkakanig po tayo sa iyong papawidan ho. Ay nais ko munang pasalamatan muna. Ayun po ay medyo mahaba-habang nawala ho si Papawid dahil tayo po ay naging punong abala. Ano ho, tayo po ang naging punong abala. Ito po sa paglalagak po dun sa aking mahal na inang namayapa na ho sa edad na 95. Ano ho. Ay salamat muna sa ating mga kasama dito sa impilan sa Radyo Pilipinas sa PBS. Maraming salamat po sa lahat. At ganun din po naman si Papang mga kaibigan, kakilala at mga nakiramay. At nagpabot din po naman ng tulong ano dito po sa ating namayapang inaan ho. Kandino natin kasama yung si Mader. Mula nung nabiyudo ng 48 ho yan, pinahumag kasama halos niyan eh. Anyway, kami salamat at salamat din naman kay Christopher Tinambulo. E pansamantalang humalili po naman sa ating palatuntunan. Pero po ngayon, back to work ho tayo. Ika nga, galawin na naman natin ang mga balita at kaganapan. Sibili man panig ng kapuluan. Mga kwento, mga balita. Kapaging maging sema yung dagat, hindi nangyayari sa ibang mga lugar. Swerte pa rin ho tayo ho. Ngayon yung Indonesia, grabing Indonesia nangyayari ho riyan ha. Ang pagsabog ng mga bulkan, hindi lang isang bulkan, mga bulkan. Pagyanig ng lupa, pagkatapos wildfire. Sabi, sunod-sunod maging ang Japan, ang Nagoya sa 36 na taon. Ngayon lang damang, ngayon lamang ho nakaranas ng ganong klase ng pag-ulan. Eh nilagay po sa tapin ng matas na level warning ng mga Hapon po sa parting yan. Pagkat napakabilis po ang pagtaaso ng tubig ba sa kanilang mga lugar. Marami pang lugar ho, kapitbahay natin, ganyan din ho ang nangyayari. Yan po'y dulot na rin po ng tinatawag na climate change. At dapat talagang pag-aralan mabuti yung mga istrukturang dati nang nakatayo. Baka hindi na ho makayanan pa. Yan hong, yung hong dami ho ng tubig ulan, ang wasiwas ng mga ikang ay bahabang nararamdaman. Kasi yung mga dam na itinatayo at mga istruktura sa mga pag-aaral, eh, kumisa lumalabas yun, 50 years to 100 years eh. mga pag-aaral bago isagawa. Kaya no, medyo ipakaiba na ho yung ating klima ngayon. Kaya po yung ramdam, hindi lamang sa Pilipinas, maging sa ibang parte po naman ng bundo sa ngayon. Po'y babala sa ating lahat, ano ho, sa sangkatauhan sa buong bundo.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Oras na natin, kapit by 12 minuto na makalipas. Ang alas 5 na madaling araw ay salagay muna ng ating panahon. Yan sa pag-asa ngayong araw ng Miyerkules, Setyembre 16. Pangkalahatang kalagayan ang patihon ng Visayas at Mindanao. Kasaming makararanasun ng maulap na kalawakan. Ulap na kalawakan. Pero nung kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog dahil po naman sa ITCC, yan po yung Intertropical Convergence Zone. Naman sa Metro Manila, upang bahagi po ng bansa, bahagya hanggang sa maulap na kalawakan, ay pulupulong pag-ulan din po naman o pagkidlat, pagkulog. Yan ay kadalasan pong maranasan sa may parte ng hapon o sa gabi naman o sa mga localized thunderstorm. Kung pag-uusapan po naman, Bagyo LPA, ay minomonitor pong potential tropical depression, posibleng pumasok sa PAR. Sinasabing mababa po ang chance naman na direkta naman itong maglalandfall. Ayan. Una, huwag muna. Ikaw muna tayo, truth. Eh, kaya nga ano ho, hahabagat eh, bumibigwaso yan pag gusto niya talaga eh. Ang temperatura natin dito sa hangin sa Metro Manila, sa NCR, sa 25 degrees Celsius, mababang bahagi po naman hanggang sa 32. Sinasabing ang hangin ay mahina hanggang sa medyo malakas mula silangan patungong Timog Kanluran. At ang baybay po naman, banayad sa medyo alon na 0.6 hanggang 2.5 na metro. Ano ho? Sinasabing po naman na walang gale warning. Ayan. Mag-ingat na lamang sa posibleng flash floods at landslides ang nagkakaroon ng malalakas sa pag-ulan sa mga naapektadong mga lugar. Dati magdala pa rin ho ng payong kapote, lalo na po sa parting hapon o sa gabi naman. Buo naman sa parte ng CAR, ang Cordillera Administrative Region, ilang po dyan ang Baguio City, Atok, Benguet. Sabing magraranas yun ng maulap na kalawakan. May malaking chance ho ng kalat-kalat na pag-ulan, pagkidla, paggulog. Naidulot pa rin po ng localized thunderstorms at epekto pa rin po ng Intertropical Convergence Zone. Ang Baguio City, ano ho? Maulap na biglang pagbuhos ng ulan at thunderstorm, lalo na sa hapon o sa gabi. Ano ho? Paalala po dyan, zero visibility o makapal na hamog ang madalas maranasan sa mga kalsada kapag umuulan po naman. Yan ho naman sa may parte ho ng Atok, Benguet. Ulap na may mataas na chance ng heavy thunderstorm sa palalakas na buhos ng ulan. Lalo na sa mga pamusong pasyalan tulad po ng Northern Blossom Flower Farm. Mapangbahagi ng CAR, yan pong Abran naman, Apayao, Ifugao, Kalinga, Mountain Province. Ngayong maulap hanggang sa maulap na may pulupulong pag-ulan. Asahan po naman na madalas sa pag-ulan sa mga bulubunduking bahagi po naman pagdating po naman ng hapon. Dahil sa tuloy-tuloy na mga pag-ulan sa nakalipas na mga araw, malambot ang lupa sa ilang bahagi po ng Halsema Highway. Pag-ingat to sa mga rockfall o pag-uho ng lupa pa rin. Asahan po naman ang limitadong paningin o sinasabing low visibility. Pag nagmamaneho, pataas po naman dyan sa may party ho naman ng Benguet. Ingat po lamang sa mga motorista natin sa mga naglalakbay ho nating kapitbahay. Ang ibagi ng Kabuluan, Mapaluson, Visayas at Mindanao pa rin.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Tutok tayo sa ating mga headliners. Department of Agriculture na pagbigay po ng serbisyo at tulong sa migit sa 542,000 at benepisaryo sa ilalim po ng handog ng Pangulo Program.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Partner ng Agriculture pa rin at FELSA, gagamit na po ng space technology para po naman sa food security.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: At dagdag pondo para po naman sa DA pa rin at DepEd, posibleng talakayin sa budget amendment sa review committee o point sa Kamara.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Sa mga detalye ng ating balita, tambay po lamang sa mga report manggagaling sa lalawigan. Palo na po sa higit 542,000 mga magsasaka. Mangingisda rin po pang agricultural stakeholders ang naging beneficiary po at nakikinabang sa mga serbisyo, program at intervensyon sa alani po ng handog ng Pangulong Program. At parayam kay DA spokesperson at ASIC Arnel de Mesa, sumampala po sa higit sa 4.2 bilyong piso ang inilang pondo sa handog ng Pangulong Program Sinasabing nakatulong ho naman sa 269 na provincial, municipal, local government units ang buong bansa. Ari-saring serbisyo, programa at intervensyon ang dinala ng DA na mas malapit sa publiko. Tulad po ng registration sa RSBSA. Naku, napaka-importante ho yan ho. Tagal na kayong magsasaka kung di ho kayo kasama sa listahan. Ang malabo kayo makatanggap po ng pakinabang, kaya checkin ho ninyo na kayo po ay na-registrado sa RSBSA. Ano ho? Hindi naman ma-check yan online eh. Okay, na kailangan lang ho yung proper coordination. Processing ng indemnification claims, kadiwa ng Pangulo at marami pa pong iba. Naging maayos din naman ang pagtukoy ng Regional Field Offices ng DA. Kaya totoong nakararating po naman sa mga benepisaryong tulong ng laan ng ating pamahalaan. Kagat ding natulungan at labigyan po ng binhi at iba pa ang pangailangan naman ng mga magsasaka at mangisdang labis na napinsala sa mga nagdang bagyo at habagan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: 7 minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi bumalaw. Walang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang bikon sa kalsada. Hanggap tayo ng report. Produksyon ng palay, inaasang abot po sa 3.5 na milyong metriko tonelada ngayong ikatlong quarter po naman. Ay detalye ng balita dyan, si Merian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inaasahan ng Philippine Statistics Authority o PSA na aabot sa 3.5 na milyong metriko tonelada ang produksyon ng palay sa ikatlong quarter ng 2026 o mula Hulyo hanggang Setyembre. Mas mababa ito ng 15% kumpara sa aktual na produksyon sa kaparehong quarter noong nakaraang taon. Gayunman, inaasahang tataas naman ng bahagya ang 6 kada ektarya mula sa 4.09 metric tons noong nakaraang taon. Sa kabuuan namang 1.55 milyong ektarya ng standing crops ay nasa 60.1% ang nasa vegetative stage na, 26.1% ang reproductive stage at 13.8% ang maturing stage. Mula sa PSA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Samantala, isusulong ho ng Department of Agriculture at Philippine Space Agency naman ang paggamit ng satellite technology at artificial intelligence para mas mabilis matukoy ang pinsala sa mga sakahan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Morning, Sec. Ano ho? Maraming salamat, Sec. Agamitin din ang teknolohiya para mapabuti ang pagpaplano sa irigasyon at iba pang programa po naman sa agrikultura. Ilalim po ng 5 taong kasunduan, gagamitin ang satellite data sa agriculture, fisheries, disaster response, climate resilient planning. Ilang din dito ang pagmamonitor sa mga pananim, agmamapa ng baha at tagtuyot at pagtayaho naman ng ani. Tukoy hindi ng mga lugar na apektado ng peste at sakit, kondisyon ng lupa at potensyal na lugar para po naman sa pangisda at aquaculture. Sabi pa ng kalihim, agbibigay po ang PhilSA ng satellite data technical expertise ang mga magsasigawaan ng DDA po naman ng field validation para matiyak ang accuracy ng mga datos.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Napaka-importante ng mga ganyang klase ng mga teknolohiya, no? Lalo sa panahon natin ngayon, napakabilis sa mga pagbabago. Bilis din ho yung daluyong ng climate change. Yung climate change, so matitibay pa yung mga istruktura. Kung naman ninagawa mga 50 years ago at mahigit pa, ibigay at bibigay at may pinsalang maidudulot ho yan. Ano ho? Ipinas man o sa ibang bansa, ganyan din ho talaga nararanasan. Mga pagbahang nangyayari, yan po ay dulot ng pangmalawakang climate change. Nararanasan po sa lahat po ng panig ng bundo sa ngayon. Di mga ho tayo eh. Para doon sa ibang kapitbahay natin na ganyan ho, sinasalanta ng iba't ibang kalamidad. Sabay-sabay ha? Hindi siya lang. Masa lumulubog na sila, sabay-sabay pang sumasabog ang vulkan. Mga pagyanik, panglindol pa. Tapos may wildfire pa. Kung yan, meron tayong ganyang karanasan. Napakahirap po niyan. Pati talagang pag-aaral at pag-iingat po ang dapat natin gawin. Yung para sa kalikasan, ibigay natin yung para sa kalikasan. Huwag nating angkinin. At isang araw, bebelt na ho yan. Damay-damay tayo pare-pareho.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Gabarin tayo ng report. Dako naman tayo sa Radyo Pilipinas, Davao. Kalihim po ng pagsasaka, pinungunahan po naman ang pamamahagi ng 4.6 milyong pisong tulong sa mga mangisda sa Davao Region. Ilang bahagi po ng handog pa rin ho ng Pangulo. Ay detalye ng balita dyan sa Armando Feniquito, Radyo Pilipinas, Davao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pamamahagi ng mahigit 46 million pesos na halaga ng fisheries livelihood assistance sa mga mangingisda sa Davao Region. Sa pahayag na inilabas ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR-11, isinagawa ang turnover nitong Setyembre 14, 2026 sa Mati City, Davao Oriental bilang bahagi ng programang handog ng Pangulo, serbisyong tapat para sa lahat. Inilahad ng BFAR-11 kabilang sa mga ipinamahaging tulong ang mga fishing boat, FRP motorized boats, fish cages, tilapia at bangus fingerlings at maging iba pang aquaculture livelihood assistance. Ayon sa pahayag, mga benepisyaryo mula sa Davao Oriental, Davao del Sur at Davao de Oro ang nakatanggap ng tulong gitang ng ahensya. Layunin ng programa na mapalakas ang kabuhayan ng mga mangingisda, mapataas ang produksyon sa pangisdaan at maisulong ang food security sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Davao. Samantala, dako tayo ng Radyo Pilipinas, Iloilo. It's 453 milyong pisong halaga naman ang suporta sa mga magsaka sa Western Visayas at ito ng DA Region 6. May detalye ng balita dyan si Hoctor Echante, Radyo Pilipinas, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Kasama ang Department of Agriculture Western Visayas sa mahigit 20 ahensya ng pamahalaan na nakilahok sa handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat sa lalawigan ng Iloilo. Kasabay nito, ibinahagi ni Regional Executive Director Dennis Arpia na mahigit 453 million pesos na halaga ng mga production support at makinarya ang inilaan ng Department of Agriculture Region 6 para sa mga magsasaka sa ilalim ng Regional Rice Program para sa dry season 2026 to 2027. Kabilang na dito ang mga hybrid seeds, liquid fertilizer, wettable fertilizer at granular fertilizer. Namigay din ang Department of Agriculture Region 6 ng isang unit ng flatbed dryer para sa Umambong Farmers Association na nagkakahalaga ng mahigit 1.2 million pesos, habang isang grupong benepisyaryo naman ang nakatanggap ng Carabao Multiplier Farm Project at Hybrid Solar Renewable Energy System na may kabuuang halaga ng 5.4 million pesos. May nakalaan ding 4.6 million pesos para sa High Value Crops Development Program o katumbas ng mahigit 2,000 bags ng inorganic fertilizer sa 47 farmer association. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
3: Maraming salamat, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Iloilo. Sunod natin ang albay. National Irrigation Administration nagatid po ng 29 pesos kada kilong bigas araw sa mga residente ho ng albay ho. May natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok po naman si Diana Mendez, Radyo Pilipinas, albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
7: Nakisang National Irrigation Administration o ni Albayto Catanduanes Irrigation Management Office sa isinagawang handog ng Pangulo 2026 sa Kamalig, Albay, kung saan naghatid ito ng mura at dekalidad na bigas na nagkakalaga ng 29 pesos kada kilo. Ayon sa NIA, naglaan ang ahensya ng 10 sako ng bigas na nakinabang ang humigit kumulang 100 benepisyaryo. Bawat kwalipikadong benepisyaryo ay maaaring makabili ng hanggang 5 kilo ng bigas sa naturang programa. Kabilang sa mga benepisyaryo, ang mga miyembro ng vulnerable sectors bilang bahagi ng pagsisikap na matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyang prioridad ang kapakanan ng mga higit na nangangailangan ng tulong. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Albay. Shoutout lang sa mga nakatutok dyan sa party ho ng Catanduanes. Yan sa may Pandan, ano ho? Cantara Ravago family. San family, ganoon na din sa Alcantara family. Ago Rubricante family. Ay, good morning, good morning, good morning, good morning, Hurian. Anim na farmer beneficiary sa mga po naman ang titulo ng lupa sa Mountain Province. Detalye naman dyan si Donna Cowis Balio, Radyo Pilipinas, Bontog.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Tumanggap ang 6 na farmer beneficiaries mula sa Sabangan at Paracelis Mountain Province ng kanilang Certificate of Land Titles. Ang pagkakaloob ng mga titulo ay isinagawa ng Registry of Deeds o ROD at DENR sa handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat sa Provincial Plaza, Bontoc Mountain Province. Ayon sa ROD, ang mga titulo ay resulta ng koordinasyon ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaan kabilang ang Assessor's Office para sa tax declarations, DENR para sa patent at Registry of Deeds para sa pagpaparehistro ng mga titulo. Pinaalalahanan ng ROD ang mga benepisyaryo na ingatan at itago ng maayos ang titulo dahil ang pagkawala o pagkasira nito ay maaaring mangangailangan ng judicial process para sa pagpapalit. Ang pamamahagi ng mga titulo ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang pagproseso at pamamahagi ng Certificate of Land Titles sa mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontoc.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Maraming salamat, Donna Balyo ng Radyo Pilipinas, Bontoc. Shoutout, happy listening sa mga nakatutok dyan sa tanggap po ng National Irrigation Administration, ho. Sa pangunguna ni Engineer Ed Gillian, hindi dyan sa Pinig Ilocos Norte ngayon. O, walang pasok ngayon dyan, ho. May babanggiti pa natin ipapang lugaran, ho. Good morning din kay Sir Jimbo at kay Sir Jess Las Marias. Ayan. Good morning din sa mga nakatutok sa atin dyan sa tanggapan ho ng NMIS. Dr. Luntok. Dr. Umali. Kay Dok Duque. Ay, salamat sa pagtutok at maging salamat din kay Job Soil and Water Management. Ay, thank you, thank you, thank you. Okay, ito muna. Report muna tayo mamaya. Babanggitin ko yung mga walang pasok o suspensyon na ng klase araw. Oh, sige, mamaya ng konti. Porto sa mga magsasaka at mangisda kasama sa initid na servisyo ng MAFAR Sulod before Davao Region. Handog pa rin po naman ang Pangulo. Ay, detalye ng balita si Aloy sa Muhammad, Radyo Pilipinas, Sulod.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Bilang bahagi ng suporta sa mga magsasaka at mangingisda, kabilang sa inihatid na serbisyo ng Ministry of Agriculture, Fisheries, Nagayan Reform o MAFAR Sulu at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Region 9 sa handog ng Pangulo nitong Lunes ang iba't ibang makinarya at fishing gear. Ipinamahagi ng MAFAR Sulu ang 3 unit ng cassava chipper at 1 unit ng coffee grinder sa College of Agriculture ng Mindanao State University Sulu, gayon din sa mga Farmers Association. Habang sa ilalim ng Grand Reform Division, Certificate of Condonation with Release of Mortgage o COCROM ang natanggap ng 21 Agrarian Reform Beneficiary mula sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Dala naman ng Fisheries Division ang 10 unit ng chest freezer, refrigerator at vacuum sealer na nakalaan sa mga fisher folk at seaweed association sa probinsya. Samantala, 1 unit ng 62-foot fiberglass reinforced plastic tuna handline ang inihandog ng BFAR 9 sa Pangutaran Fisher Folks Association na kompleto na sa mga fishing gear. Kabilang ang MAFAR Sulu sa pamamagitan ni Engineer Alfie Iribani, Provincial Director, at BFAR 9 Regional Director Alzath Kunting sa mga head of agency na nakibahagi sa aktibidad. Ang turnover ng mga machinery at equipment ay nilawakan din nila Governor Duzacor Eitan II, Mayor Astrid Taib ng Pangutaran at mga benepisyaryo ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: Maraming salamat, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Hulo, sa mga nagantabay sa walang klase. Ngayong Miyerkules o Setyembre 16, alang pangkalahatang suspensyon ng klase o yung tinatawag na blanket suspension ano ho, sa buong Metro Manila. Sa buong bansa po naman dahil maganda naman ang lagay ng panahon sa karamihang bahagi po naman ng bansa. Gayunpaman, walang pasok sa mga sumusunod na partikular na lokalidad at po sa mga localized suspension deklarasyon ng lokal na holiday. Dineklaro ng Palasyo ng Malacanang bilang special non-working day araw na ito sa mga sumusunod na bayan at probinsya para sa magpagdiriwang ang kanilang lokal na okasyon. Idig, Ilocos Norte. Ay, walang pasok ngayon. Ang San Ildefonso, Ilocos Sur. Ang Bontoc Mountain Province. Ano, mga walang pasok ho yan ngayong araw. Special, mga special na araw ngayon yan para sa kanila. Bendidong klase dahil sa kaso ng dengue. Buong linggo naman ito, ho. Bye. Ha? suspendido ang klase sa lahat po ng antas sa pampubliko at pribadong paralan mula sa Setyembre 16 ngayong araw hanggang 18. Ngayon po itong bigyandaan ng malawakang cleanup drive sa buong probinsya matapos isilalim po naman ang Albay State of Calamity dahil po sa biglang pagdami po ng kaso naman ng dengue. Dagang suspendido ang klase dahil po sa habagat at baha. Buong linggo ito ho. Santo Tomas, Pampanga. Suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas, pampublik at privado, September 14 hanggang September 19. Dahil po sa matinding bata, hirap ng transportasyon. Ang University of the East Ramon Magsasay, UARM, ay tuloy po yung kanilang on-site na classes ano, sa Medical Center ngayong araw. Nag-abiso po ang pamunuan na mag-automatico lamang silang ililipat sa online learning kung maglalabas po ng biglang suspensyon ang lokal na pamahalaan po ng Quezon City o ang palasyo po naman ng Malacañang. And ho, yung mga walang pasok lamang ngayong araw, ano ho? Magbabalik po kami, 32 minutos na kami bay, makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
10: Takot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isasarado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kaban!
3: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Sila tayong kabigbag at debutanim na minuto na makalipas. Ang alas 5 na madaling araw-araw po ng Miyerkules ngayon. Mga may obligasyon dyan, kila brother, kila sister, o galaw-galaw para hindi pumanaw. Good morning sa Bertrand family, nakatutok sa atin dyan sa may party ho ng Santa Cruz, Laguna. Kandiyan sa Carzola, Tanuecos family, Tolosa family, sa may party ng Jose Abad Santos sa may Santa Mesa, Maynila. Yun. At good morning din kay Ciel, din kay Ayla. Mga nakatutok sa atin dyan sa may party ng Montalban. Sabi ang Montalban, ano ho? Ngayon dapat yung mga lugar na binabaha ngayon, pag-aralan mabuti, ano bang pinakamalapit na bundok na nakatiwangwang, binungkal, na wala nang pakialaman. At panagutin din ho yung mga yan eh. Ilang ho yung mga involved dun sa mga kurakot sa usapin tungkol sa mga pagbaha-baha. Kaya tumilikha ng baha, eh magkatuwang ho yan, magkatulong ho yan. Siwas, winalang niya ang kabundukan. At tapos, ginago rin naman ang mga infrastruktura sa paggagawa ho ng mga turang kinakailangan. Sabay-sabay ho yan, eh. Nagtulong-tulong ho yan. Kaya ang taong bayan, eh, nahirapan eh. Sige naman. Isang ship ng China, halos isang buwang nanatili sa Baho de Masinloc ayon po sa AFP. Nag-window shopping lang yan. At ilang mga detalye, nandiyan po si J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Kinimpirma ng Forces of the Philippines na isang Chinese research vessel ang nanatili sa Baho de Masinloc ng 28 araw o halos isang buwan. Ayon kay AP Special Spokesperson for the West Philippine Sea, retired and reserve Admiral Roy Vincent Trinidad. Bagamat nanatili sa naturang bahura ang naturang barko, wala namang indikasyon na nagsasagawa ito ng paghuhukay doon. Paliwanag niya, kung may paghuhukay o drilling na gagawin ang naturang barko ng China, kinakailangan itong maging stationary o hindi gumagalaw taliwas sa kanilang obserbasyon. Gayunman, binigyan din ni Trinidad na nananatiling illegal, mapangahas at mapangudyok ang presensya ng mga naturang barko dahil sakop iyon ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Batay sa monitoring ng AFP mula Setyembre 8 hanggang 14, aabot sa 48 mga barko ng China ang namatang paligid-ligid sa mga features ng Pilipinas sa West Philippine Sea kung saan pinakamarami rito ang nasa Baho de Masinloc. Para sa Bagong Pilipinas, sa Vertical Radio Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Usapang Agrikultura.
7: Samantala, posibleng talakayin po naman sa Budget Amendments and Review Subcommittee of BARG. Mga panukalang dagdagan ang pondo ng Department of Education at Department of Agriculture sa 2027 National Budget. Ayon kay House Appropriations Committee Chair Mike Swansing, ano nilang magsigawa ho ngayong linggo ng paunang pulong ng BARG para talakayin ng mga four considerations ng mga ahensya. Ag-aaralan din anyang dagdag na pondo para po naman sa Department of Agriculture bilang paghanda na rin posibleng epekto ng El Nino kabilang ang programang tulong sa mga magsasaka. Bilang din ang kahilingan po naman ng DepEd para sa dagdag na pondo para sa hiring ng mga bagong guro at aral program. Sabi ni Sunsing na ang susunod na pulong ng BARG gaganapin bago isalang po naman sa second reading ang panukalang 2027 National Budget.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Pag-usapan ho natin, tayo dadako po sa tanggapan ho ng National Fisheries Research and Development Institute. Ano ho? Yung pangunahing ahensya ng ating pamahalaan sa nakatutok sa panaliksik at pagkapatupad po ng sektor ng pangingisda. Layon po niyan, gumawa ho ng mga siyentipikong pag-aaral at teknolohiya para mapalago ang industriya ng pangingisda at matulungan ng mga lokal na mangingisda. Ano ho? Maraming mga pangunahing tungkulin ho yan. Siguro mamaya mababanggit ho sa atin yan. Usapan po natin, ano yung tinatawag na Students Training Support Program? Nadyan po sa tanggapang iyan. Alamin po natin at sino lang dapat makinabang, ano-ano dapat natin matutunan. Kasama po natin sa ating linya ng pinisyon si Joey Caser o Caser Bayan. Kipo ng training section, training division ng NFRID ay ng Department of Agriculture. Kandang baga po sa inyo dyan, Sir Joey Caser ba sir o Caser? At paano bang magandang bigkas dyan?
5: Okay na po yung Caser sir para tunog foreigner. Wow. Caser, sir, magandang umaga po Kahiro and magandang umaga rin po sa lahat ng ating masugid na tagapakinig. And maraming salamat po sa imbitasyon at sa pagkakataong makasama ko kayo ngayong umaga dito sa Radyo Pilipinas Usapang Agrikultura.
7: Hindi po malaki pa sa salamat sa pagpapa-unlock dito po sa ating gaganaping pag-ugugnayan. Ano po? Ano po may tinatawag na Students Training Support Program? Masyadong malawak ang tanggapan hunin nyo ng NFRDI. Gumagawa kayo ng mga siyentipikong pag-aaral at teknolohiya para mapalgo ang industriya na pangingisda at matulungan yung mga lokal na mangingisda. Pero maliban dyan, meron pa kayong Students Training Support Program. Para saan ho yan? Ano ho yan? Anong dapat nating maunawaan para dyan?
5: Yes po, Kahiro. So aside po sa pagsasagawa ng NFRDI ng mga fisheries R&D, so meron din po tayong tinatawag na Students Training Support Program or STRINS Program. Ito po ay isang programa po ng National Fisheries Research and Development Institute na nagbibigay po ng pagkakataon sa mga estudyante na magkaroon po ng actual at hands-on experience sa fisheries research and development po. So ang programang ito po ay bahagi ng mandato din po ng NFRDI na magbigay ng training at skills development upang mahubog ang mga estudyante bilang mga future fisheries professionals at palakasin ang ugnayan sa mga fisheries research communities, kabilang na po dito ang ating mga state universities and colleges. So alam naman po natin na iba ang natutunan natin sa classroom kumpara sa actual na workplace. So sa classroom, natututunan natin ang concepts, theories at principles, pero kapag nasa actual work environment na doon po natin nakikita talaga kung paano ginagamit at ina-apply ang mga ito sa totoong sitwasyon.
7: Bigyan so Joey, iba yung real life work learning experience, di ba?
5: Yes, opo. Yes, sir. So layunin natin na maging mas meaningful po ang kanilang training experiences sa pamamagitan ng exposure po sa actual research activities at professional work. So gusto ko rin actually ng NFRDI na baguhin yung dating perception po na kapag nag-internship po yung isang estudyante sa isang government office, ang trabaho nila usually ang naririnig ko before ay nagpo-photocopy lang or nagpo-file lang ng mga documents or minsan may naririnig pa nga po tayo na nagtitimpla lang sila ng kape. So, hindi ganoon ang experience na gusto natin ibigay ngayon sa student interns natin. So, kaya po na-develop natin ito ngayong Students Training Support Program po.
7: Okay, sino-sino po ang mga pwedeng sumali dito sa programang yan?
5: Yes po sir, actually open po ang STRINS program sa mas malawak na grupo ng mga estudyante. So tumatanggap tayo ng mga junior and senior high school students para sa kanila pong immersion as well as yung ating mga college students, whether undergraduate or graduate students, including those taking their master's or doctoral degrees po.
7: Ano yung mga kurso tinatanggap po niya? Mariban sa fisheries at fisheries technology, yung biology at chemistry, ano pa iba?
5: Yes, sir. So, tama po kayo. Hindi lang po fisheries ang mga courses na tinatanggap po natin sa programang ito. And based po dun sa mga previous interns natin, marami na po tayong tinanggap na courses tulad po ng mga vet med, environmental science, mga agricultural and biosystems engineering, chemistry, at iba pang mga, iba pa pong mga allied fields.
7: Joey, kahiro na lang para mas masarap yung usapan natin. Parang nagkakapilan tayo sa tapat ng tarangkahan mo. Yan.
5: Okay. Yes po, kahiro.
7: Paano ho yung mga schedule at yung mga proseso nito? Ilang beses ba itong may kurso ba? May mga tinatawag bang cycle kada taon? Paano ho ba yun?
5: Yes po, sir. So, ang programa po natin ay sa isang taon, nagkakaroon po tayo ng dalawang cycle. So ito po yung cycle 1 natin, which kinakandak po natin siya around January to June. And yung second cycle naman po natin is, ang cover niya ay July to December. So siguro magandang i-visit na lang po natin ang NFRDI website through www.nfrdi.da.gov.ph/internship para malaman po natin yung opening ng pagsasubmit po ng application.
7: Tama ba ho ba yung mga estudyante posibleng ma-deploy sa central office ng NFRDI sa Quezon City o kaya sa mga iba't ibang research center sa mga liwigan po, kagaya ng Freshwater Fisheries Research and Development Center sa Batangas? Ganun ho ba yun? Pwedeng side office o kaya sa probinsya?
5: Yes, sir. So sa venue naman po ng ating mga training under the Strains program, isinasagawa po ito sa iba't ibang NFRDI divisions, which is located po ito dun sa Quezon City. And meron din po tayong mga research centers tulad nga po nung nabanggit nyo kanina sa Butong, sa Batangas. Meron din po tayong center sa Nueva Ecija, sa Eastern Samar, and sa Lanao del Norte po.
7: Joby, may mga pumapasok na text ngayon at tanong din niya sa akin. Ito siguro tatlo to ha, pagsasabay-sabayin ko na para mabigyan na mo ako ng derderet yung sagot. May bayad ba yung pagsali o pag-apply sa Strains program? Meron din doon hubang ibinibigay na alawas o sweldo sa mga interns at gaano naman katagal o ilang oras ang kailangan tapusin sa internship?
5: Yes po. So, sir, ang Strains program ay free po. Wala po tayong sinisingil dito and ang mga natututunan po ng mga estudyante dito, iba-iba po. Depende po talaga sa course nila. So meron po sila, kung gaano po kaharaba yung duration, nakadepende po ito dun sa curriculum na requirement po ng school nila. So depende po talaga yun sa course. Yun po, kahiro.
7: Okay. Ano daw yung mga pangunahing dokumento o requirements na kailangan para sila yung makapag-apply ho naman?
5: Apo, para po sa mga interested na gustong mag-apply po sa Strains program, may mga requirements na kailangang ihanda po para sa application. So, kabilang po dito yung pag-submit po ng application, endorsement letter mula sa school head, curriculum vitae at certificate of good moral character. And of course, upon acceptance po ay magkakaroon din po ng memorandum of agreement between the requesting school and NFRDI. So medyo comprehensive po ang requirements natin dahil gusto nating masiguro na maayos ang coordination po between the student, the school, and the NFRDI bago magsimula ang training.
7: Okay. Ano daw ho yung mga aktual na ginagawa ng isang Strains intern sa loob po ng NFRDI? Ano-ano ba yung mga inaasang pwede nilang gawin ho riyan?
5: Yes, sir. So, iba-iba po ang mga matututunan ng mga estudyante sa programang ito. Depende po sa course nila, sa training area na pinili nila at kung saan division o center po sila ma-assign. So, for example po, kung fisheries related ang kanilang course, maaari silang ma-expose po sa aquaculture and fish production, capture fisheries, meron din po tayo sa field ng fisheries post-harvest and food safety at biotechnology. And pero hindi lamang po ang fisheries courses ang pwede nga pong makinabang sa programang ito. So meron din tayong mga opportunities po para sa mga estudyante na may field sa information technology, library and information at ibang areas na kailangan sa ating research operations po.
7: Sir Joey, ito pa isang tanong din yan. Tinatanggap po ba yung mga estudyante raw na hindi kumukuha ng kursong pang-agham o yung non-STEM o non-science? Sila ba'y pwede?
5: Yes, ay hindi po, sir. So tulad po ng nabanggit ko kanina, hindi po tayo limited lang po sa fisheries, no? Oh. So meron na din po tayong previously na mga inaccept na related sa agriculture, biology, veterinary medicine, environmental science at yung iba pang mga related fields po.
7: Hindi yung IT ka, kaya nasa business ad ka, kaya mass comm ka, journalism ka, pwede rin yun.
5: Yes, sir. Opo. Tumatanggap din po kami ng mga IT.
7: Ano po bang itinatagdang grade requirement para makapasok sa programa? Iba kasi, nire-require yung mga grado-grado na yan. E dito, pag pumasok dyan, meron bang ganong klase na dapat paghandaan?
5: Hindi na po.
7: Hero na lang si Joey Kahiro.
5: Sorry po. Sorry, Kahiro. Regarding sa grade requirement, wala naman po tayong nire-require as long as in-endorse po sila ng school head po nila.
7: Ano man ang gagawin? Pagka hindi ka, halimbawa, wala namang MOA, yung Memorandum of Agreement, ano, yung paaralan, at saka dito sa DNFRDI, paano yung gano'n pagka walang MOA?
5: Sir, actually, requirement po talaga nung strains program na magkaroon ng MOA. But in cases na gano'n po, nakakaroon na lang po ng internal arrangement din with the school. Pero most probably po talaga yung mga SUCs naman, actually sa kanila talaga nire-require po yung MOA for the internship po ng mga estudyante.
7: Ito siguro mukhang interesante ito eh. Pwede po bang mag-apply direkta ho sa mga research center kagaya ng Batangas o kailangan sa central office sa Quezon City palagi?
5: Yes sir. So actually, centralized po yung application po ng ating strings program. So dumadaan po lahat ng application talaga sa central office and then kami po yung nagbababa po sa mga centers natin.
7: Okay. Sa pagtatapos daw at pag-i-evaluate sa mga OJT, mukhang interesado siya rito, ano daw yung research, or special research project na kailangan gawin bago matapos ang OJT? Meron bang ganon?
5: Yes, sir. Actually, yun nga po, nabanggit ko kanina na sa bawat OJT na nagte-training po sa NFRD, ay meron talaga kaming pinipre-prepare na intensive na work plan para sa kanila. And part of that is nagkakaroon po sila ng mini research project wherein yun po yung gagawin nila throughout the duration of their training. And then magkakaroon po sila ng presentation sa culmination po ng kanilang OJT program.
7: Oh. Meron daw ho bang kasuotan? Sabi niya, may bang kasuotan ba? May dress code ba yung mga intern dyan? Meron bang ganun?
5: So far, sir, hindi po namin nire-require na magkaroon ng uniform. Pero as much as possible, of course, kailangan yung pang-office setting pa rin yung suot nila. And usually naman po sa mga OJT po natin is meron na po silang mga uniform na pang-OJT talaga. So yun po, yun lang yung hindi naman po requirement na magkaroon ng uniform.
7: Payagan daw ba yung tinatawag na overtime o yung pagre-report kahit Sabado o kaya Linggo para mabilis matapos yung required hours? Pwede ba yun?
5: So far, sir, hindi po tayo masyadong nag-entertain pa ng mga overtime since mga OJT po sila and we need to secure yung safety din ng mga OJTs natin. So hindi po tayo pa nag-a-allow ng mga students na mag-overtime po, lalo na po kapag weekend.
7: Sabi dito, paano pag nakatapos, paano sa pagkatapos ng strength program na yan? Nangangahulugan daw ba na maaari na silang direktang makakuha o ma-hire sa trabaho sa NFRDI? Automatic ba yun?
5: Kahiro, hindi po sigurado na ma-hire po sila sa NFRDI. Pero kung sakaling may mga bakanting position naman po, they are free to apply. And syempre, masusunod pa rin po naman kung ano yung system or process for hiring po ng personnel natin.
7: May pabor siyang tanong dito, anong kailangan kong gawin kung hindi kami pagkakaunawaan sa pagitan ko bilang estudyante at ng aking NFRDI mentor? Anong dapat gawin?
5: Yes, sir. Sir Kahiro. So, bale, part po ng memorandum natin, meron na tayo kasing template for that and naka-stipulate po doon na in case na may mga conflict. So, kaya po din ako as a strings focal, kaya po ako nandito is para i-guide din sila, yung mga ating mga OJTs and in case na may mga problema. So, sa akin po sila magbabanggit and iayusin po natin kung ano po yung mga problem na ma-encounter po ng ating mga OJTs.
7: Amat, ikaw ang haharap. Mukhang accommodating ka naman eh. Ay Sir Joey, yes, maraming salamat. Maraming salamat sa pagkakataon na muli tayong magkaugnayan sa mga updates at iba pang mga pwedeng matutunan naman ang ikinig sa atin. Sir Joey Kaiser, sir, maraming salamat. Pwede mo na pong balikan yung Zumba mo. Balikan mo na yung favorite breakfast mo. Maraming pong salamat. Magandang umaga. Stay safe, sir. Good morning and God bless. Thank you po.
5: Thank you po.
6: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Maraming salamat kay Sir Joey Kaiser, ang Chief Training Section, Training Division, National Fisheries Research and Development Institute under panimpo naman ng Department of Agriculture. Thank you, thank you, thank you. Ingat po sa mga nasa biyahe pa rin. Bawal po ang tutulog-tulog sa Manibela. Bawal ang tikon sa kalsada. Bahaba yung bakasyon natin, kaya medyo babawi po tayo ngayon. Ano ho? Pinun natin, maibigay pa rin po natin yung mga tamang impormasyon at naaayon sa panahon. Makabagong panahon po sa ating agrikultura. Ano ho? Sanang pagbabago, dami nang nagagawa. Sinasabay lang po tayo ng epekto ng tinatawag na climate change. Mabay pa eh. Yung budget natin, lalaki ng ipon ng binibigay. Pagkatapos, sasabihin ng ganun. Kailang ho natin yung kalikasan. Ano ho? Mga lugar pang dapat maayos, sapagkat kung hindi aayusin at hindi natin gagalang ng kalikasan, ang araw kakatukuyan ng walang kaabog-abog sa atin. Lahat tayo perbisyo. Ayusin yan. Matuto tayo pare-pareho. The line mula sa taas hanggang sa baba. Na kaming oras, masakit man sa aking kalooban, kinakailangan muna magpaalam sa ngalan nila Roger Cruz, Jomari Raparial, Alvin Pelgon, Arnel Villamor, Marian Milios. Diyan pa rin po sila Nida Soriano, Susan Barameda, Jemart Rocamora. Pa rin po natin sila Sam Reyes, Marcial Malimban, Julio Sungab, Camila Maudi, Ron Esperanza. Siyempre, producers, nandiyan o sila Julius Gonzalez, Christopher Tirambulo. Ano ho? Salamat po muli sa inyong pagtutok. Magsama-sama tayong muli. Ano ho? At muli kay Christopher Tirambulo sa pag-upo din sa atin. Tuloy-tuloy po rin po ng ating paglilingkod bayan sa usapang agrikultura. Tutok lang, ano ho? Araw-araw ho yan. Alas 5 hanggang alas 6 ng umaga, Lunes hanggang sa araw po naman ng Biyernes. Ako pa rin po naman ang inyong abang lingkod ka, Hero, Hero Ilustre Robregado, nag-iiwan. Ano mang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang ho. O isang paraiso. Minsan pa, wag ko tayong basang-basang naniniwala sa fake news. Wag ko tayong magpalin lang.
6: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura.
9: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, cash remittances ng overseas Filipino workers tumaas sa $3.24 billion ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas.
4: Headlines.
3: Bansang India tutulong sa Pilipinas sa pagpapalakas ng Philippine Space Agency ayon sa Department of Foreign Affairs.
4: Headlines.
3: Pilipinas at Republic of Korea pinalalalim ang kooperasyon para sa pagpapalakas ng kalidad pang imprastruktura at pagnenegosyo.
4: Headlines.
3: Pilipinas, itinanggi na may naging kasunduan ang Maynila at Beijing na nag-obliga na alisin ang BRP Sierra Madre sa Yungin Shoal.
4: Headlines.
3: Department of Health nagpaalala sa publiko na mag-ingat laban sa mga sakit na maaring makuha sa patuloy na pag-ulan at pagbaha.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, September 16, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Tumaas sa $3.24 billion ang cash remittances na overseas Filipino workers o OFWs noong Hulyo 2026. Ayon sa huling tala ng Bangko Sentral ng Pilipinas, mas mataas ito ng 1.9% mula sa $3.18 billion na naitala sa parehong buwan noong nakarang taon. Batay sa mga opisyal na remittance transactions, nanatiling pangunahing pinagmumulan ng padalang pera ang United States na sinundan ng Singapore at ng Saudi Arabia. Dumaas din ang seasonally adjusted personal remittances na kinabibilangan ng mga perang pinadala sa pamamagitan ng mga bangko, informal channels at remittance in kind o mga padalang kargamento. Patuloy naman na lumago ang kabuang cash at personal remittances mula Enero hanggang Hulyo 2026. Nagpapakita ito ng tuloy-tuloy na pagpasok ng pera mula sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Posibleng tumulong ang India sa plano ng Pilipinas na palakasin ang Philippine Space Agency ayon sa Department of Foreign Affairs. Sinabi ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na kabilang ito sa mga napag-usapan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Indian Prime Minister Narendra Modi sa kanilang pag-uusap sa sidelines ng 18th BRICS Summit sa New Delhi, India. Ayon sa DFA, malaki ang maaring may tulong ng Indian Space Research Organization o ISRO sa pagpapaunlad ng space program ng Pilipinas, lalo na sa ilalim ng matibay na ugnayan ng dalawang bansa.
8: Of the Indian ISO, the Indian Space Organization, to also help us with our own very just a starting space agency that we have established, among others. But you have mentioned a good number of issues, of course, ranging from defense and maritime security, among others. Of course, as I said, I can add infrastructure, fintech, and many other important issues.
3: Si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Samantala, bukod sa space cooperation, tinalakay din ang dalawang leader ang pagpapalakas ng maritime industry at defense cooperation ng Pilipinas at India. Napag-usapan din ang mga oportunidad para sa infrastruktura at financial technology o fintech. Ito'y bilang bahagi ng pagpapalawak ng bilateral

0: cooperation ng dalawang bansa.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pagpapatibay ng regional cooperation laban sa kalamidad, sentro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience. Narito ang balitang atin sa atin ni EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Dahil walang kinikilalang hangganan o border sa mga kalamidad, higit na pinalalakas ng Pilipinas at ng mga bansang kasapi ng ASEAN ang pagtutulungan sa disaster risk management at humanitarian assistance. Ito ang binigyang diin ni OCD Administrator Undersecretary Harold Cabreros sa idinaos na ministerial press briefing. Ayon kay Cabreros, sentro sa pagpupulong ang pagpapatibay ng mga mekanismo tulad ng AHA Center Regional Warehouses sa bansa, gayon din ang pagbabahagi ng teknolohiya at pagsasanay sa pagitan ng mga kasaping bansa gaya ng Singapore, Malaysia at Indonesia. Inihel din ng opisyal na maglalabas ang mga ministers ng tinaguriang Manila Declaration upang mapabilis ang implementasyon ng mga programang tutugon sa banta ng mga matitinding sakuna sa Timog Silangang Asya.
3: The primary purpose of having this the ASEAN Ministers Conference is to come up with our systems in supporting one another, in helping one another, not only during a response phase, but also prior to any occurrence of a disaster.
2: Yan ang tinig ni Undersecretary Harold Cabreros ng OCD. Mula sa International Media Center ng ASEAN 2026 sa Pasay City, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pinalalalim ng Pilipinas at Republic of Korea ang kanilang kooperasyon para mapalakas ang kalidad pang infrastruktura. Gayon din ang upang mapaigting ang kakayahan ng Small and Medium Enterprises o SMEs sa pandaigdigang merkado. Kaugnay nito, matagumpay na nakumpleto ng Department of Trade and Industry o DTI kasamang mga katuwang na ahensya at technical experts ang isang knowledge exchange program sa South Korea. Layunin ng programa na matuldo o matutunan ng Pilipinas ang mga sistema at karanasan ng Korea sa pagpapaunlad ng standards, metrology, accreditation at conformity assessment. Ilalakay rin sa programa ang risk-based regulation at mga mekanismong maaring makatulong sa pagpapalakas ng kapasidad at competitiveness ng mga SMEs sa pakikipag-ugnayan sa mga pangunahing institusyon sa Korea. Nakakuha ang delegasyon ng Pilipinas ng mahalagang kaalaman na maaring gamitin sa pagpapahusay ng quality infrastructure at suporta sa mga lokal na negosyo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Itinanggi ng Philippine government na may naging kasunduan ng Maynila at Beijing na nag-oobliga sa Pilipinas na alisin ang BRP Sharon Badres Ayung Insul. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson for Maritime Affairs Rogelio Villanueva Jr., walang batayan ang pahayag ng Chinese Embassy na ilang beses nang nangako ang Pilipinas na alisin ang barkong pandigma sa naturang lugar. Sinabi pa ni Villanueva na walang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China na nag-uutos na tanggalin nito sa Ayungin Shoal. Ang BRP Sierra Madre ay isang commissioned Philippine naval vessel na permanenteng nakatalaga sa Ayungin Shoal. Ayon kay Villanueva, ang pagpapatupad ng China ng maritime law enforcement powers sa Ayungin Shoal ay lumalabag sa sovereign rights at jurisdiction ng Pilipinas at sa international law. Kaugnay ito sa sinabi ni Chinese Embassy Deputy Spokesperson Guo Wei na paulit-ulit ng nangako daw ang Pilipinas na alisin ang BRP Sierra Madre.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muling giniit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi ikokompromiso ng Pilipinas ang territorial integrity at sovereignty nito. Ayon kay Teodoro, patuloy na lalabanan ng bansa ang anumang uri ng aggression laban sa teritoryo ng Pilipinas at pananatilihin ang papel nito sa pagtataguyod ng international law. Binigyan din pa ng kalihim na nananatiling pangunahing layunin ng pamahalaan ang pangangalaga sa teritoryo at soberanya ng bansa. Kasabay nito, Sinabi rin ni Chodoro na palalakasin pa ng Pilipinas ang Defense Modernization Program at ang kakayahan nitong harapin ang mga banta at krisis. Isusulong nito sa pamamagitan ng sariling kakayahan ng bansa at pakikipagtulungan sa mga bansang may kaparehong paninindigan ayon pa sa Defense Chief.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagawa ng pabahay mula July 22 hanggang July 2026 ang pamahalaan, umabot na sa halos 600,000. Ito ayon po kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang balita ng atin sa atin ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Sa halos 600,000 bahay ang nagawa na ng Marcos Administration simula nang mag-umpisa ang termino nito higit 4 na taon na ang nakakaraan. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang bilang ng nabanggit na naipatayong bahay ng pamahalaan ay mula July 2022 hanggang July 2026. Ang mga naipatayong bahay, sabi ng Pangulo, ay bunga hindi lamang ng proyektong pabahay ng pamahalaan gaya ng Expanded 4PH Program ng DISUD. Tulong na din anya ito ng iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng National Housing Authority, Social Housing Finance Corporation, Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund at National Home Mortgage Finance Corporation. Sinabi ng Pangulo na patuloy ang magiging pagtutulungan ng pambansa at lokal na pamahalaan, ganun din ang mga katuwang na pribadong sektor para may pagpatuloy ang marami pang programa sa pabahay. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: Halos 600,000 pabahay mula Hulyo 2022 hanggang Hulyo nitong taon ang nagawa ng inyong pamahalaan upang magkaroon ng sariling bahay ang ating mga kababayan sa ilalim ng iba't ibang programa ng pamahalaan.
4: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magtutulungan ng Department of Agriculture at ng Philippine Space Agency o PhilSA sa paggamit ng space technology para sa pagpapalakas ng food security ng bansa. Gagamit ang dalawang ahensya ng satellite data at artificial intelligence upang mas mabilis na matukoy ang pinsala sa mga pananim at mapahusay ang pagpaplano sa irigasyon. Layo rin din ang programa na makatulong sa seguridad sa produksyon ng pagkain laban sa mga panganib dulot ng pagbaha, tagtuyot at iba pang climate-related hazards. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., mahalagang may ugnay ang mga impormasyong nakukuha mula sa satellites sa aktual na kalagayan ng mga magsasaka sa mga komunidad. Sinabi pa ni Laurel na sa pamamagitan ng teknolohiya mula sa kalawakan, mas mauunawaan ng pamahalaan ang epekto ng mga kalamidad sa mga magsasaka. Makapagbibigay din ito ng mas maagap na tugon upang maprotektahan ang kanilang ani at kabuhayan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iniling ni Senate President Sherwin Gatchalian sa Energy Regulatory Commission o ERC na magsagawa ng audit sa fuel pass-through. Ito upang matiyak na makatuwiran at may sapat na batayan ang mga dagdag singil sa kuryente. Kasunod dito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis na lumagpas na sa 100 pesos kada litro. Maaring magdulot ito ng panibagong dagdag sa electricity bills ng mga consumer. Binanggit din ng senador na noong Hunyo, pinakamataas sa Southeast Asia ang average residential electricity rate ng Pilipinas sa 12 pesos 43 centavos kada kilowatt hour kumpara sa 12 pesos and 34 centavos kada kilowatt hour sa Singapore. Gitpanya, kailangan ng higit na transparency at accountability upang mapanatiling pinakamababa hanggat maari ang presyo ng kuryente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nanawagan si Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Secretary Kiko Benitez na mas palawakin ang pagsasanay at technical vocational education para sa mga manggagawang Pilipino habang malaki pa ang working age population ng bansa. Sa Senate Finance Subcommittee hearing para sa panukalang 2027 budget ng TESDA, sinabi ni Benitez na kailangang sulitin ng Pilipinas ang demographic advantage nito bago lumiit ang working age population at tuluyang tumanda ang populasyon. Binigyan din pa niya ang pangangailangang ihandang mga manggagawa sa epekto ng artificial intelligence, bagong teknolohiya at makabagong learning systems. Inaasang makakaapekto ang mga ito sa humigit kumulang 25% ng mga trabaho. Git pa ni Benitez, kailangang palawakin ang access sa skills training upang mapakinabangan ng bansa ang malaking labor force at maiwasang mawalan ng demographic advantage.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagpaalala ang Department of Health sa publiko na mag-ingat laban sa mga sakit na maaaring kumalat kasunod ng patuloy ng malalakas na pagulan at pagbaha sa maraming bahagi ng bansa. Ayon sa DOH, kabilang sa mga dapat bantayan ang wild o WILD diseases, waterborne and foodborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue. Maring tumaas ang panganib ng waterborne at foodborne diseases dahil sa kontaminadong tubig at pagkain dulot ng baha. Nagbabala rin ang DOH laban sa leptospirosis, lalo na sa mga taong na lumulusong o kaya'y direktang nakokontak sa tubig baha. Gayon din sa dengue na maaaring kumalat sa mga lugar na pinamumugaran ng lamok. Hinikayat din ang ahensya mga pamilya na sundin ang mga pangunahing hakbang sa kalinisan at pag-iwas sa sakit. Binigyan din pa ng DOH na mahalaga ang pakikisa ng bawat isa upang mapanatiling ligtas at malusog ang buong pamilya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita at idamin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas pong alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with
6: Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo. Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Department of the Interior and Local Government nanindigan sa pahayag nitong tinatanggihan ng Austria ang hirit na asylum ni dating presidential spokesman Harry Roque. Narito ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Kayang tindigan ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya ang pahayag nito na tinanggihan ng bansang Austria ang hirit na political asylum doon ni dating presidential spokesman Harry Roque. Ito yung makaraang tawaging fake news ni Roque ang naging anunsyo kahapon ni Secretary Rimulya sa pulong balitaan sa Campo Crame. Nanindigan si Rimulya sa impormasyong kanilang natanggap hinggil sa estado ng asylum doon ni Roque. Kaya't hinihintay na lamang nila ang red notice para rito upang masimulan na ang pag-aresto. Kasalukuyang nagtatago si Roque sa ibang bansa matapos itong maharap sa kasong qualified human trafficking dahil sa money connection nito sa kumpanyang Lucky South 99 na isang Philippine offshore gaming operator o Pogo sa Pampanga. Sagot naman ni Rimulya, mailalabas nila sa tamang panahon ang mga dokumento para patunayan kung sino sa kanila ni Roque ang nagsisinungaling. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tinalakay ng prosecution ng mga negosyong dineklara ni Vice President Sara Duterte noong unang termino niya bilang alkalde ng Davao City sa ika-25 araw ng impeachment trial laban sa kanya. Inusisa ni Private Prosecutor Attorney James Brian Ibrahim Ali ang testigong si Attorney Karen Batu ng Office of the Ombudsman tungkol sa acquisition cost o kapital na nakasahad sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni VP Sara. Kinumpirma ni Bato na sa tatlong dokumentong sinuri ay walang nakatalang acquisition cost para sa mga negosyong nakasahad sa 2007 SALN ni VP Sara. Giniit ng prosecution na lumalabas dito na may mga negosyong dineklara ngunit walang nakatalang puhunan.
12: What is the declared net worth of the Vice President in 2008 after one year in public office?
10: For 2008, the declared net worth is 18,493,616 pesos and 65 centavos.
12: Okay, so tama po Madam Witness, no? After 1 year lang sa public office, sobra doble na yung tinaas ng kanyang net worth based on the records.
0: Samantala, ayon pa rin kay Bato, walang dineklarang stock sa 2007 at 2009 sal-ends ni VP Sara. Tanging sa 2008 sal-in lamang may nakasaad na stocks equity paid batay sa mga records ng Ombudsman. Bahagi ito ng presentation ng prosecution ng mga dokumento ng Ombudsman sa ilalim ng Article 2 ng impeachment case. Tumatalakay ito sa mga aligasyon na hindi may paliwanag na yaman, maling deklarasyon sa sal-in at pakikipag-sosyo sa negosyo habang nasa serbisyo ng gobyerno.
10: For 2016, the net worth is 34,895,997 pesos.
12: 2017, ano po yung kanyang net worth?
10: For 2017, declared net worth is 44,828,759 pesos.
12: How about in 2018?
0: Yan po ang bahagi ng paglilitis kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umano'y yaman ni VP Sara CCDP ng prosecution panel base sa mga dineklara nito sa kanyang statement of assets, liabilities and net worth. Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Susuriin ng House Prosecution Panel kung naideklara ng buo ni Vice President Sara Duterte ang lahat ng kanyang kayamanan sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SAL-N, pati na kung tugma ang mga ito sa kanyang naiulat na kita. Ginawa ni Private Prosecutor Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. ang pahayag kasunod ng pagharap ng opisyal ng Ombudsman na si Attorney Karen Bato sa paglilitis kung saan nailatag ang mga numero ng kayamanan ng Vice Presidente sa loob ng 19 na taon. Paliwanag ni Tolosa, ihahambing ng prosecution ang mga sal-en ni Duterte sa mga record ng kanyang buwis at hahanapin din ang iba pang mga ari-arian na posibleng hindi nakasaad sa mga opisyal na dokumento. Ayon sa panel, gagamitin ang mga dokumentong ito bilang pangunahing basihan habang pinagpapatuloy ng prosecution ang pagtalakay sa Article 2 ng impeachment at ito ang unexplained wealth. Narito ang pahayag ni House Trial Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr.
14: Tulad ng sabi namin kanina, mga susunod na tanong dyan, yung unang-una muna yan, totoo yan sinabi mong buong yaman mo, ito ba ay tumutugma doon sa dineklara mong kita doon sa BR tax filings mo? No? Pangalawa, totoo bang yan lang ang buong yaman mo? Yan lang ba talaga ang tanging yaman mo? O meron ka pang ibang yaman na hindi mo dineklara? No? So yan yung tutuntunin natin dito sa usapin ng unexplained wealth.
13: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dinuturing ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na tagumpay para sa mga Pilipino ang paglilipat kay dating House Speaker Martin Romualdez sa Quezon City Jail sa Payatas. Ayon kay Dizon, pinapakita ng hakbang na walang espesyal na pagtrato at walang sinisinong pamahalaan sa mga individual na naharap sa kaso kaugnay ng mga irregularidad sa flood control project.
15: Victory for the Filipino people. Doon naman natin makikita na talagang ano, no, yung sinasabi ng pangulo natin na walang sasantuhin, walang sisinuhin. Kung saan ang ebidensya doon papunta. Tingin ko, prueba na itong mga nangyari itong nakaraang linggo. Na na-firean si former speaker at again si former Congressman Zaldico.
0: Si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Samantala, ginit din ang kalihim na dapat hayaan ang justice system na isagawa ang proseso at managot ang sinumang mapapatunayang sangkot sa mga anomalya. Binigyan din pa ni Dizon na kailangan pantay ang pagpapatupad ng hustisya sa lahat, anuman ang katayuan o antas sa lipunan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiniyak ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na bukas sa kahit sinong person deprived of liberty o PDL na may sakit ang infirmary ward ng New Quezon City Jail kung saan nakapit si dating Speaker Martin Romualdez. Sa panayam ng mark in, mark out, inihayag ni BJMP spokesperson Jail Superintendent J. Rex Bustinera kasama ng dating speaker sa infirmary ward ang lahat ng mga ordinaryong PDL na may karamdaman. Pag tiyak niya, pantay-pantay ang kanilang pagtrato sa lahat ng mga nakapiit sa nasa mahigit 480 pasilidad ng BJMP. Gate pa niya, profesional, makatao at matino ang BJMP na at, ginagalang ang karapatan ng lahat kaya walang mataas na opisyal o maliit na tao para sa kanilang ahensya.
16: Hindi lang dyan sa Quezon City Jail, meron ho kaming 489 facilities nationwide, yes. City, district and municipal jails. Kung ano ho, ang BJMP professional ho yan, makatao, matino, at magiging professional, trabaho lang, wala hong mataas na opisyal o wala ring maliit na tao, pare-pareho lang ho yan. Kung anong karapatan ng isa, karapatan ng lahat.
0: Samantala, sinabi pa ni spokesperson Bustinera na stable ang kalagayan ni dating Speaker Romualdez batay sa court order at evaluation ng mga doktor. Dagdag pa niya, normal ang kanyang kalagayan nang ma-admit sa infirmary ward ng pasilidad sangayon sa doktor doon. Ibinahagi rin ng tagapagsalita ng BJMP na lahat ng mga PDL kabilang na ang dating speaker ay binibigyan ng isang oras para makalabas ng selda para makapagpaaraw.
16: Siya ho kasi yon sa lahat ng nakakulong, di lang ho sa kanya, kundi sa lahat ho ng PDL ng BJMP, may minimum 1 hour a day na dapat nasa labas ka ng selda. Ayaw rin ho namin na lahat na nakakulong ay 24 hours nasa loob lamang. Delikado ho sa kalusugan yun. Kailangan ho nilang lumabas, magpaaraw, at least pahangin at mag-ersisyo. Meron ho silang at least 1 hour a day or more, depende ho sa schedule na availability. At ito naman ho ay available sa lahat. Kaya lang, hindi pwedeng lumabas ng sabay-sabay yung 3,000.
17: Yes.
16: Kaya nga ho, naka-scheduling lamang ito at allowed naman ho siya.
0: Si BJMP spokesperson Jail Superintendent J. Rex Bustinera.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dating Speaker Romualdez sa harap sa arraignment sa Sandigan Bayan gamit ng video conference. Narito ang report ni Marian Bastasa.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Sa halip na ihatid sa Sandigan Bayan, inaasahang haharap sa pamamagitan ng video conference si dating House Speaker Martin Romualdez sa arraignment at plea trial ng kinaharap niyang kasong plunder. Ito matapos na aprobahan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang urgent motion ni Romualdez na dumalo sa proceedings via video conference. Nakatakda ang arraignment mamayang alas 8:30 ng umaga. Inatasan din ng korte ang jail superintendent na maglaan ng kinakailangang pasilidad, serbisyo o technical equipment para sa video conference hearing. Samantala, personal namang babasahin ng Division Clerk of Court ang mga kasong nakasaad sa information sa harap mismo ni Romualdez sa detention facility. Pinayagan din na isang assisting counsel ni Romualdez at isang member ng prosecution na pisikal na dumalo sa itinalagang lugar sa QC Jail. Habang iba pa pang mga abogado ay kinakailangan dumalo naman sa hearing sa korte. Sa arraignment, formal na babasahin kay Romualdez ng sakdal at hihingan siya ng plea kung guilty or not guilty. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pag-alis ng Bureau of Internal Revenue sa system loss charges alinsunod sa layunin ng Marcos Administration, revenue loss bunsod ng hakbang na ito. Gagawa ng paraan ng gobyerno ayon sa Malacanang. Narito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Nakaangklang sa layunin ng Marcos Administration ang pag-alis ng Bureau of Internal Revenue sa value-added tax para sa allowable system loss charges, lalo't inaasahan ito na makapagbibigay ng direkta at agarang benepisyo sa mga consumer ng kuryente. Kung matatandaan, una nang ipinag-utos ni Pangulo Marcos ang paggawa ng mga hakbang upang mapababa ang electric bill ng mga Pilipino. Ayon kay Castro, gagawa naman ng paraan ang BIR at Department of Finance upang mapunan ang 10 million peso revenue na tinatayang mawawala sa pamahalaan kasunod ng pag-alis ng allowable VAT sa system loss charge. Nariyan anya ang tamang tax administration, paniningil ng tamang buwis, mga reforma patungkol sa VAT sa digital services, create more at iba pa. Sabi ni Castro, lahat ng mahakbang na ito ay dapat na makapag-engganyo pa ng mga mamumuhunan sa bansa upang mas madagdagan ang buwis na nakukulekta ng gobyerno.
17: So natin to ay dapat na makapag-ingganya pa tayo ng investment para mas makagain po tayo na maaaring tax na maipasok o revenue na maipasok sa ating bansa. Ang layunin po kasi ng polisiya na to, na alisin ng VAT sa allowable system loss charges, ay hindi para maisip agad kung paano mapupunan yung maaaring mawala. Ang iniisip po dito ng Pangulo at ng administrasyon ay paano mapapagaan yung nararamdaman ng ating mga kababayan sa mga mahal na mga bilihin at maaari makadagdag ito kapag mahal din ang babayarin sa kuryente.
20: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Appropriations Chair, bukas na pag-aralan ng Lagman Model sa partisipasyon ng civil society organization sa pambansang budget. Narito ang balitang atin sa atin ni Kathleen Forbes.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Bukas si House Committee on Appropriations Chair Mika Swansing na pag-aralan at gayahin ang modelong ipinatupad noon ng namayapang Albay Representative Edsel Lagman para sa aktibong partisipasyon ng civil society organization sa pagbuo ng pambansang budget. Sa debate sa General Principles and Provisions ng 2027 General Appropriations Bill, binanggit ni Kamanggagawa Party List Representative Elison Fernando ang hinaing ng ilang CSO na 3 minuto lamang yung ibinigay sa bawat grupo sa isinagawang People's Budget Review. Ayon kay San Fernando, hindi sapat ang 3 minuto para maipaliwanag na maayos at komprehensibo yung mga panukala ng mga CSO. Nilinaw naman ni Swansea na hindi ang Appropriations Committee ang nagtakda sa format at oras ng presentasyon, kundi ang Congressional Policy and Budget Research Development o CPBRD. Nung kaya ni San Fernando, balikan yung ginawa ni Lagman noong 2007 noong siya ang umupong Appropriations Chair kung saan aktibong isinama ang People's Organization at NGOs bilang resource person sa pagbusisi at pagbalangkas sa national budget. Ani Swansing, mataas ang kanyang respeto kay Lagman at handa siyang tingnan at ikonsidera ang modelo nito para higit pang mapalakas ang partisipasyon ng mga CSO sa proseso ng budget. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mas malalim na mensahe sa pagsasagawa ng taon ng International Coastal Cleanup, nais na ipaunawa ng DNR sa publiko. Balita mula sa Radyo Magazine, hatid sa atin ni Manuel Francisco.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Kaugnay sa paglulunsad ng International Coastal Cleanup 2026 sa darating na Sabado, September 19, patuloy ang apila ng DNR National Capital Region sa publiko sa kahalagahan ng disiplina at tamang pagtatapo ng basura. Sa panayam ng Radyo Magazine kay DNR NCR Assistant Regional Director for Technical Services, Engineer Henry Pasis, binigyang diin niya na dapat maunawaan ng mga Pilipino kung gaano nakalala ang suliranin at krisis ng basura sa bansa.
23: Kung patuloy tayong dadami, patuloy tayong mag-develop katulad dito sa National Capital Region, katumbas niyan ang patuloy na pagdami po ng basura na i-produce natin. Late na nga po na maintindihan ito na if we don't move up on this, tayo pa lang ngayon in the next generation getting more problems.
22: Paalala ng DNR sa mga lalahok sa International Coastal Cleanup 2026, natiyakin ang tamang pagsagot sa ICC Trash Data Form bilang basihan sa mga patuloy na pag-aaral at pagtukoy sa mga basurang nagdudulot ng polusyon sa ating mga katubigan. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula sa Bayong Dagat, Cambodia, Thailand, sinimulan na ang pag-uusap upang tuldukan ang alitan sa maritime claims. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
24: Sinimulan na ng Cambodia at Thailand ang formal na pag-uusap upang tuluyan ng tuldukan ang kanilang dekadekada ng maritime boundary dispute sa Gulf of Thailand. Itong Martes, dinaluhan ni na Cambodian Foreign Minister Prak Sokhon at Thai Foreign Minister si Hasak Kwangket Keo sa Singapore ang conciliation process ng United Nations para sa pinag-aawayang 26,000 square kilometer na katubigan. Ayon sa Cambodian official, nais ng Phnom Penh na magkaroon ng isang tratado na nagtatatag ng isang maritime boundary sa pagitan ng dalawang bansa. Bukas din anya ang Cambodia sa isang kasunduan para sa joint development at pantay na hatian ng mga likas na yaman sa nasabing golpo. Sa panig naman ng si Hasak, sinabi nito na ang proceedings ay limitado lamang sa maritime boundary delimitation at binigyang diin na ang pakikipag-usap ng Bangkok ay in good faith. Salig na rin sa United Nations Convention on the Law of the Embassy o UNCLOS. Matatanda ang ilang taon nang may awayan ang Cambodia-Thailand sa mga teritoryo kabilang ang nasabing katubigan na pinaniniwala ang may malaking deposito ng langis. Mula ARP World Service para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito ang ating balitang sports.
18: Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa 2026 Asian Games, Pilipinas bigong ma-upset ang Uzbekistan sa pagsisimula ng Men's Under 23 Soccer Tournament sa Nagoya. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
2: Bigo ang ating Philippine Men's National Under 23 football team sa kanilang unang laro sa Asian Games 2026 sa CS Asset Pinat Soccer Stadium sa Nagoya kahapon. Nanaig ang higher ranked na Uzbekistan kontra sa PMNT U23. The full-time score na Uzbekistan 5, Philippines 1. Bumuslo si Joshua Merino para sa Pilipinas sa second half, ngunit hindi napigilan ng ating national booters ang tactical finishing at skill set ng Uzbekistan sa kabuuan ng laro. Susunod ang mga kalaro ng Pilipinas ang Vietnam sa darating na Biyernes. Para sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 38 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga.
18: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapak Hells. Ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siyang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Ito si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kilapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami yung system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
18: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. 80% ng mga public schools sa Region 2 nakapagsimula na sa paghahanda para sa kaligtasan ng mga mag-aaral laban sa active attack. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Narito ang balitang atid ni Dina Villacampa.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Dina.
5: Walo sa bawat 10 public schools sa Region 2 ay nakapagsimula na ng kanilang paghahanda upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral laban sa anumang aktibong atake sa mga paaralan. Ito ang ulat ng DepEd Regional Office tumula ng simulan ang National Simultaneous School Safety Drill kung saan nasa 81% ang compliance rate ng lahat ng public schools sa Region. 19% lamang sa mga paaralan na hindi pa nakapag-comply dahil sa ilang rason. Kabilang dito ang kakulangan ng miyembro ng PNP na makakasama sa drill. Isa pa, ang panay-panay na pag-uulan sa mga lugar na apektado ng habagat. Sinabi ni focal person Romeo Palatao na ilan sa mga nakapag-comply ay lahat ng public schools sa Batanes, City of Ilagan at Santiago City. Halos lahat naman ng paaralan ay tapos na ng kanilang drill sa Cagayan, Tuguegro City at Iriño Province. Samantala, marami ang kailangan pang mag-comply sa Cagayan City, Isabela at sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Matatanda na base sa guidelines ng DepEd, hindi bababa sa 2 beses sa isang taon isasagawa ang school safety drill at pinapayuhan ng mga paaralan na gawing panay-panay ito upang ma-develop ang muscle memory ng mga mag-aaral para sa kanilang kaligtasan. Ay pa kay Palataw, kasama ang aktibidad na ito sa pagbuo ng bawat paaralan ng contingency plan for incidents of active attacks in schools. Para sa Bagong Pilipinas, Dina Tudo Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegro City.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Department of Agriculture nabigay ng tulong pang-agrikultura sa mga magsasaka kaugnay ng handog ng Pangulo sa Mountain Province. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok. Narito report ni Donalyn Valio.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Donna.
6: Nakatanggap ng iba't ibang tulong pang-agrikultura ang 6 na farmers associations mula sa mga bayan ng Paracelis, Sagada, Sabangan at Sadanga, gayon din ang provincial government sa isinagawang handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat sa Bontok. Ipinagkaloob ng Agricultural Program Coordinating Office ng DA ang mga Certificate of Award sa mga beneficiaryo. Ayon sa APCO, mahigit 18 million pesos ang kabuuang halaga ng mga agricultural intervention na ipinamahagi sa Mountain Province. Kabilang dito ang Swine Multiplier Farm sa ilalim ng Livestock Economic Enterprise Development Program, Coffee Dehaulers sa ilalim ng High Value Crops Development Program, gayon din ang Duck Multiplier Farm at Sugar Cane Presser sa ilalim ng Special Area for Agricultural Development. Samantala, tumanggap ang provincial government ng higit 1.5 million pesos na halaga ng vegetable seeds para ipamahagi sa mga magsasakang naapektuhan ng mga bagyong Luis, Maymay at Habagat. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Pontok.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kawanin ng local government unit ng Kalinga binigyan ng Reset Wednesday ngayong araw. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabok. Darito report ni Estrella Loque.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Estrella.
7: Magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kawanin ng Kalinga Provincial Government para mag-recharge, mag-reset at mag-refocus sa pamamagitan ng Reset Wednesday na inilunsad ng Office of the Provincial Human Resources Management Office. Layan ng inisyatiba na bigyan ang mga kawanin ng 2 oras kada Miyerkules para sa physical exercises, reflection, sharing sessions at iba pang mental at emotional wellness activities. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Kalinga Provincial Governor James S. Duba ang kahalagahan ng employee welfare sa mahusay na serbisyo publiko. Anya, ang kakayahan ng gobyerno na magkaloob ng mga serbisyo ay nakasalalay sa physical at mental preparedness ng mga kawani na balikatin ang mga hamong kaakibat ng epektibong serbisyo publiko. Hinikayat niya ang PLG employees na gawing regular ang pakikiisa sa wellness activities. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit sa 24 million pesos na halaga ng intervention mula sa Department of Agriculture na ipamahagi na sa mga magsasaka sa Palawan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito report ni Lizelle Pilapil.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Lizelle.
8: Ikinawat sa mga magsasaka na larawigan ng Palawan ang suporta na kakahalaga na mahigit sa 24.4 million pesos mula sa Department of Agriculture ni Maropa na bahagi ng handog ng Pangulong serbisyong sapat para sa lahat nitong 14 na Setyembre. Kabilang sa mga naipagkaloob na suporta sa mga kwalipikadong asosasyon at kooperatiba sa probinsya ay ang 5 pump and engine set, 3 multipurpose grain collector at 7 hand tractor sa ilalim ng rice program. Naipagkaloob din sa mga benepisyaryo ang 3 pump at engine set, kayon din ang 1 corn meal sa ilalim ng corn program at ang 60 bote ng liquid foliar fertilizer sa ilalim naman ng high value crops development program. Nakatanggap naman ang mga livestock raisers ng 1 module ng chicken layer farm, 2 module ng goat multiplier farm at 2 module ng beef cattle production na nasa ilalim ng livestock economic enterprise development program. Sa ilalim naman ng National Urban and Peri-Urban Agriculture Program ay naipagkaloob ang iba't ibang input para sa school garden establishment ng 5 paaralan sa lalawigan. Nakatanggap rin ang 10 samahan ng mga katutubong magsasaka ng vermicompost, complete fertilizer, assorted garden tools at corn seeds at assorted vegetable seeds bilang mga benepisyaryo ng kabuhayan at kaunlaran ng kababayan katutubo program. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
18: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Agriculture and Aquatic Products itinampok sa Agri Aqua Fair and Garden Show sa San Juan, Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito report ni Ria Mikate.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Ria.
25: Ipinakita at itinampok ang iba't ibang produktong agrikultural at aquatic mula sa 18 barangay sa bayan ng Anahawan, Southern Leyte sa sinagawang Agri Aqua Fair and Garden Show. Ginawa ang aktibidad bilang bahagi ng pagdiriwang na 166 na founding anniversary ng bayan. Pinangunahan ito ng Municipal Agriculture Office na nagbigay daan upang maipakita ng mga magsasaka maging isda hardinero at residente ang kanilang mga produkto, talento at pagkamalikhain. Lumalo rin si Mayor Naldo Saludo kasama ang mga barangay kapitan, kinatawan at mga residente ng iba't ibang barangay. Layunin na aktibidad na itaguyod ang mga lokal na produktong agrikultural at aquatic, gayon din ang kahalagahan ng agrikultura, aquaculture at napapanatiling pag-unlad sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Persons deprived of liberty sa Bacolod City nakisa sa t-shirt at tote bag printing training. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang balitang atin sa atin ni JP Hervas.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: JP.
26: Sumba itlalim sa t-shirt at tote bag printing skills training ang nasa 20 persons deprived of liberty o PDL ng Metro Bacolod District Jail Male Dormitory. Isinagawa ang pagsasanay ng Bacolod City Government sa pamamagitan ng City Cooperative and Livelihood Development Office, katuwang ang Bureau of Jail Management and Penology. Layunin ng programa na mabigyan ng mga PDL na mga kasarayang maaari maaari nila magamit sa paghaharap buhay at pagsisimulan muli ng kanilang buhay matapos magsilbi ng sentensya at makabalik sa komunidad. Ang mga produktong kanilang ginawa ay bibenta sa Bacolod Showroom at dadalhin din sa Negros Trade Fair sa Taguig City. Plano rin ng city government na maglaan ng mga kagamitan upang maipagpatuloy ang livelihood program para sa mga PDL. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Comelec Tawi-Tawi, pinangunahan ang proklamasyon ng mga bagong halal na district representatives sa Lalawigan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tawi-Tawi. Narito ang balitang hatid sa atin ni Laila Shari Nami.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Laila.
1: Naiproklama na ang mga nahalal district representatives mula sa Lalawigan matapos makumpleto ang resulta ng election return sa buong Tawi-Tawi. Nahalal sa Tawi-Tawi 1st District si Gilbert Cue, kung saan nakalap nito ang botong 54,496. Mula District 2 si Haji Marmatba na may kabuang boto ng 38,545. Sa District 3 si Rosatina De Asis, nakakuha ng botong 31,418 at mula District 4 si Nur Mahadil Ahadja na may kabuang boto ng 19,174. Mula sa halalan hanggang sa proklamasyon ay naging maayos at payapa ang proseso at walang anumang di kanais-nais na pangyayari sa buong Lalawigan. Ang mga bagong halal na district representatives ay magiging parte ng komposisyon ng parlamento kung saan 32 ay mula sa iba't ibang distrito ng Rehiyong Barm, 8 mula sectoral representatives at 40 mula sa party nominees ang siyang bubuo ng 80 miyembro ng parlamento. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Shari Nami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: DTI maglulunsad ng Arte Vida 2026 sa Zamboanga City. Alamin natin ang detalye sa report ni ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga. Narito si Justin Bulanon.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Justin.
13: Ilulunsad ng Department of Trade and Industry o DTI Zamboanga City Office ang Arte Vida 2026 sa isang lokal na mall sa lungsod ng Zamboanga sa darating na September 18 hanggang 19 ngayong taon. Ang dalawang araw na aktibidad ay inorganisa ng DTI sa pakipagtulungan ng City Tourism Office at ang Zamboanga City Creative Industry Development Council. Itatampok sa naturang Creative Expo ang lumalagong creative industry sa lungsod habang nagbibigay oportunidad para sa mga kabilang sa industriya na bumuo ng mga koneksyon, kolaborasyon, palitan ng kalaman at tumuklas ng mga bagong merkado sa pagitan ng isa't isa. Tinipon sa iisang platform ang mga manlilikha tulad ng mga entrepreneur, practitioner, talents, mga institusyon at mga potensyal na merkado upang mas lalo pang palakasin ang ecosystem ng creative industry sa Zamboanga. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Region 10 nagsagawa ng information campaign para sa mga manging isda sa Sugbong Kogon, Visayas Oriental. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingo Ogsiri. Narito ang balita ng atin sa atin ni Noel Calonia.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Noel.
14: Nagsagawa ng Information, Education at Communication Campaign para sa local fisherfolk at leaders ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 10 sa pamagitan ng Provincial Fisheries Office sa 5 coastal barangay sa Sugbong Kogon, Misamis Oriental. Tinalakay sa itong aktibidad ang Republic Act No. 10654 na mapalakas ang kalaman ng mga mangingisda para maproteksyonan ang marine resources laban sa illegal fishing at ma-report ito para maipatupad ang Philippine Fisheries Code of 1998 sa pamagitan ng pagtutulungan sa mga ahensya ng pamahalaan bilang mga bantay dagat. Para sa Integrated State Media, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Hingog Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Miyerkules, September 16, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
18: Radyo Pilipinas. News nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
17: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
16: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
19: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
20: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
16: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
21: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
5: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
4: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
5: Ang saya ng high school, seniors in my school, di na mapapantayan.
4: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
5: Till I met you.
4: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
5: I love you more each day.
4: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
7: Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas pong alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Araw po ng Wednesday, Miyerkules. Ngayon ay September 16, 2026. Midweek na. Ito po mga kaibigan ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa bayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sama-sama tayo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Ano man po pinagkakabalahan nyo, mga kaibigan, ngayong Wednesday morning, Duque Pass Company hanggang alas 8 ng umaga. Mamaya tayo po ay makikipag-ugnayan sa Commission on Elections. Hingi tayo ng update, ika nga, dyan po sa Bangsamoro Parliamentary Elections. Bilang pambungad natin ngayong Wednesday morning, mga kaibigan, narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
7: Iatid sa atin ni Jam Satira. Jam, good morning!
8: Good morning po, Sir Alan Alyarige, at sa lahat po ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Update lang po tayo ng traffic natin. Unahin po natin yung southbound lane ng EDSA, Quezon Ave, papunta

0: ng EDSA Timog, makakaranas pa po tayo ng tuloy-tuloy na daloy ng trapiko. Motorway ng Timog hanggang pagbaba ng Kamuning Flyover, hanggang makarating po tayo ng Monte Dipidad, makakaranas po tayo ng moderate to heavy. Hangga ito po ay makarating ng EDSA Pituason at pagbaba ng EDSA Main Avenue, paakyat naman po ng Santolan, moderate to heavy na rin po ang mararanasan natin. Southbound lane po ng Connecticut hanggang makarating po tayo ng EDSA Ortigas Street, makakaranas na rin po tayo ng moderate continuously moving. Southbound lane po tayo ng Shaw Boulevard hanggang makarating po tayo ng EDSA Boni, moderately continuously moving po tayo. Southbound lane naman po ng Estrella, makakaranas na rin po tayo ng mabagal na daloy ng trapiko hanggang makarating po tayo ng EDSA Ayala. At ito po'y tuloy-tuloy na hanggang papunta ng EDSA Magallanes Flyover, makakaranas po tayo ng tuloy-tuloy na daloy ng trapiko hanggang makarating po tayo ng Evangelista, papunta po ng EDSA Top. Meron na rin po tayo ng may pagbubugal na daloy ng trapiko. Northbound lane naman po tayo, FB Harrison, papunta ng EDSA Top Avenue, makakaranas na po tayo ng moderate to continuously moving. Northbound line po ng Magallanes hanggang makarating po tayo ng EDSA Ayala, moderate continuously moving na rin po tayo. Ang northbound line po ng Guadalupe, makakaranas na rin po tayo ng heavy traffic. Papunta na rin po yan ng EDSA Ortigas. Hanggang makarating po tayo ng EDSA Connecticut, ituloy-tuloy po na dalay ng traffic. Oh. Hanggang makarating po tayo ng gateway ng Camp Aguinaldo at packet po ng Santol Flyover, makakaranas na po tayo ng heavy traffic. After naman po na papunta ng Cubao area, makakaranas po tayo ng moderate to continuously moving. Ngayon pong araw, ang Merkoles, na may lako po tayo ng 5 and 6, ay bawal po tayo lumabas mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At ito po ay magtutuloy-tuloy ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Kung may iba pang katanungan at emergency assistance, tumawag lang po sa MMDA Hotline 136. Mula po, ito po si Jam Satira mula sa MMDA Metro East. Good morning.
1: Thank you. Si Jam Satira, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 11 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Department of Tourism nagpahayag ng pagtutol dito po sa permanenteng paglilipat sa Singapore ng obra ni Botong Francisco. Alamin natin ang detalye mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: AJ.
3: Yes, Boss Alan. Tutol nga ang Department of Tourism sa planong permanente paglilipat sa Singapore ng isang mahalagang obra ng pampansang alagad na sining na si Carlos, o tinatawag natin, Boss Alan, na Carlos Botong Francisco. Ito yung kalantsaw o lublubang na ipininta noong 1946. Iniling kasi ni Jaime Alfonso Lawrence Ponce de Leon ng Leon Gallery ng National Commission for Culture and the Arts, o NCCA, na alisin ang pagkakatalaga sa naturang obra bilang important cultural property. Ayon sa petisyon, hindi umano makakabawas sa mga mahalagang likhang sining ng Pilipinas o sa pabansang pamanang pagbebenta at paglilipat ng obra sa National Gallery ng Singapore. Pero ayon sa DOT, Boss Alan, mahalagang mapangalagaan ng mga obra sa pambansang alagad ng sining dahil hindi lamang umano ito ang mga mahalagang bagay kundi bahagi ng kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan ng ating bansa. Samantala, Bosala, nagsimula ng NCECA noong Lunes ng pagtanggap ng mga komento at petisyon kaugnay nga sa nasabing petisyon ng Department of Tourism. Boss Alan, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, si AJ Ignacio. Nagatid po mga kaibigan ng update mula dyan sa Department of Tourism. Philippine Standard Time, meron tayong 13 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Good morning muna kay Sean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato sa Angeles City, Pampanga. Good morning din kay Lea Barantes Santos. Good morning po. Ha? Good morning. Sabi niya, nag-post din siya. Good morning po, sir. Radyo Pilipinas. Good morning at salamat po sa inyong panonood, ha, at pakikinig. Mga kaibigan, maya-maya, subukan nun nating makipag-ugnayan kay Professor Astro Del Castillo. Pag-usapan natin itong mga economic benefits ng pagtungo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa India at yung kanyang pagdalo diyan po sa BRICS Summit sa India. Yan po yung maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Pinalakas. Pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
5: Ang tagintig ng FM.
2: At lakas ng AM.
5: Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
5: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
5: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News Nationwide.
5: Radio Publico. 738
2: Sports Radio 918
5: Radio Magazine 1278
2: at Radio Pilipinas World Service.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3
6: Radio Pilipinas World Service.
2: Sports Radio,
5: Radio Magazine,
2: Serbisyo Publiko,
5: the AM and FM collab
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
2: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Collab. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 16 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ngayong umaga, tayo po ay makikipag-ugnayan sa isang batikang financial and market analyst at ekonomista, Professor Astro Del Castillo. Professor Astro, sir, magandang umaga po.
0: Alan, magandang umaga. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan.
1: Yes, sir. Well, as an economist, nice naming makuha ang inyong mga pananaw, ano? Tungkol po rito sa mga economic benefits, ika nga, ng pagdalo ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. diyan po sa BRICS Summit sa India. Dito lamang pong nagdaang mga araw, Prof.
0: Oo, tama po, no? Nung nakaraang linggo, ay ating Pangulo ay pumunta ulit po sa India, no? Pangalawang punta po niya, no? He went also last year. But this time, dalawa po yung sombrero niya bilang presidente ng Pilipinas at ASEAN chair.
1: Opo.
0: Oo. So may magandang ano naman po, resulta yung pagbisita niya na nag-commit po ulit yung isang grupo ng mga Indians, no, na meron na ng exposure dito sa Pilipinas, no, ng additional investments para sa kanilang expansion sa Philippine operations, no. So, magandang balita po 'yun. Pangalawa naman po ay at least nagkaroon po ng oportunidad ng ating presidente, no, para naman ma-follow up rin yung mga commitments ng India business, no, and government, no, nung nakaraang state visit niya. Medyo malaki-laki rin po 'yun, ilang billions of dollars din, no. So, hopefully ma-translate na ito into real investments dito sa ating bansa at makakatulong sa paglago ng ekonomiya at pagdagdag ng trabaho.
1: Ayun, okay. Prof. Astro, kanina nabanggit mo na ang pagtungo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. doon sa India, he's actually wearing two hats. Yung isa, of course, bilang Pangulo ng Pilipinas at yung pangalawa, bilang chair ng ASEAN, ano po, ng Association of Southeast Asian Nations. Ito pong mga gampanin na ito, ika nga ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., malaki ang naging ambag, ika nga, doon sa kanyang pakikipag-usap sa mga negosyante at madaling nakumbinse mga ito na magdagdag ng puhunan sa Pilipinas at sa iba pang bahagi ng ASEAN, considering napakaganda ng naging chairmanship ng Pilipinas dito po sa ASEAN, Prof. Astro.
0: Tama po, no? So dalawa po ang benepisyo niyan sa Pilipinas, sa ASEAN, no? Lalo na nga po, no, nasabi niyo, chairman pa rin ang ating pangulo sa ASEAN region, no? Na talagang napakalaki pa rin ang populasyon at napakalaki ang kontribusyon sa pag-unlad ng global economy. So, maganda rin pong relasyon ang established niya, considering that ang laki ng market mo, eh. India, even at more than a billion, yung billion population ang kanilang ang India, no? So the opportunities are really there for trade and also for exchanges of technology and other know-hows or knowledge.
1: Opo, yan, nabanggit mo yung technology exchange. You understand, among those discussed ay ang may kaugnayan sa railway technology, pati yung space research at saka digital payments and infrastructure development, Prof. Astro, sir.
0: Tama po, no? Dahil digital world na talaga, we need to really expand our horizon, no, in our partnership and our so-called interoperability, no, between other institutions, other countries, no. So isa ho yan sa pinalakas, no, yung so-called digital economy sa India, no. And also nabanggit na rin yung mga tech related sa yung mga IT BPOs, no, AI, advanced electronics, yan. Sana po mapalakas talaga, no, yung infrastructure na pag-usapan din po yan, nasabi niyo nga yung railway, and then of course yung pinaka-importante sana, no, na matulungan tayo ng maayos para naman mag-self-sufficient talaga tayo sa agrikultura, no, and also yung opportunity sa medicines, no, sa health. Very well known ang India for pharma. Kaya nga, no, Manong Alan, no, ang bola rin ay talaga nasa staff ng presidente to make this a reality, no. Kailangan may follow through dito sa mga agreements na ito, no. Kailangan talaga gumalaw na for this year, lalo na medyo nakaka-experience tayo ng slowdown ng ating economy for the past two quarters.
1: Ayun, okay. Nabanggit niyo yung nag-slow down ang economy for the past two quarters. Pero this is actually a global concern, di ba? Because of the situation in the Middle East, Prof. Astro.
0: Yes, it's one of the factors, no? Talagang lahat apektado, lalo na pagtaas ang presyo ng langis sa world market, no, na nakaka-apekto naman sa presyo ng mga bilihin dito sa ating bansa. So very important talaga ang role ng ating mga cabinet secretaries, no, para talaga ma-soften yung impact na to, yung mga nangyaring crisis sa overseas, and katulad na banggit natin yung recent visit ng ating presidente maging reality.
1: At isa pa sa I understand mga napag-usapan o nakakuha ng commitment ay sa aspeto ng renewable energy. How does this translate sa aspetong pang-ekonomiya, coming from you as an economist, Prof. Astro, sir?
0: Well, very important talaga ang energy sa atin, no? Power and energy. Ang know-how talaga ng India in terms of power and energy, solar, among others, no, ay talagang advanced yan, no? So makakatulong yan, lalo na isa yan sa pinaka hinaharap natin na madaming challenges yan, power and energy, no. Isa pa rin tayo sa medyo mataas ang cost, no? Kailangan talaga mapababa, no? At pangalawa, kailangan talaga ma-increase natin yung reliability ng supply para naman mas maka-attract tayo ng investments dito sa ating bansa.
1: Ayan, nabanggit mo na mataas ang cost ng enerhiya. Pero dito sa isa sa mga recent developments, Prof. Astro, di ba? Bureau of Internal Revenue, batay na rin sa naging kautosan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inalis na yung value-added tax para doon sa system loss charges, di ba? Sa mga electricity providers. How does this translate? Of course, maliban doon sa nakakatipid, ang mga household ano, sa kanilang babayaran sa kuryente, we understand, siyempre, ito ay may epekto rin doon sa mga commercial users o mga negosyante, ika nga, ng kumukonsumo ng kuryente, sir.
0: Yes, yes, definitely. It's a welcome development. It will help. It's a step towards the right direction. No? Sana masustain lang and mapagaan pa rin ang burden pa, sa consumers, no, including business. Kaya nga, very timely yung visit ng presidente para talaga makatulong sa opportunities talaga sa power and energy. Hopefully talagang ma-solve na tong one of the major concerns which is power and energy in terms of cost, in terms of supply.
1: Mm-hmm. Okay. Professor Astro Del Castillo. Sir, salamat po ng marami ha, sa mga update na ito at sa mga impormasyon na inyong inihatid sa ating mga taga-subaybay ngayon pong umaga ng Wednesday, sir. Thank you po.
0: Alan, maraming salamat din. Maraming salamat din po sa ating mga kababayan. Mabuhay kayo.
1: Yes, sir. Thank you, Professor Astro Del Castillo, isa pang financial and market analyst at ekonomista.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 25 minutes na makalipas po ang ganap na alas 7 ng umaga. Oy, good morning naman kay Jim Olier. Sabi niya, naimbag na bigat, Sir Alan, listening from Tamban, Alcala, Cagayan. Thank you, Jim Olier. Good morning din kay Leticia Kaingat. Good morning po. Nag-post din siya, sabi niya, good morning. Oh, mga kaibigan, bibigyan din muna natin ang ilang mga paalala. And maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses, makikibalita naman tayo mula po sa Pag-ibig Fund. Ang ating makakausap, Vice President for Public and Member Relations Group ng Pag-ibig, si VP Jack Jacinto Jr. Maya-maya po yan sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold. Huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
8: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga magkuhan dito sa mga system nga ginagawa nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko! Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 28 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Maya-maya, may update tayo mula po sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Nakahanda pong tumulong ang DSWD, mga kaibigan, dito po sa paglilipat ng aabot sa 85 pamilyang nakatira. Yan po sa ilalim ng tulay sa Osmeña Highway.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ang detalye po iatid sa atin ni Marian Bastasa. Mary!
9: Alan, tinignak ng Department of Social Welfare and Development, natutulong ito para sa maayos na paglilipat ng mas desenteng tirahan ng 85 pamilyang matagal nang naninirahan sa ilalim ng tulay sa bahagi ng Osmeña Highway sa Malate, Maynila. Sa pagbisita ni DSWD Secretary Rex Cachalian sa komunidad nitong Martes, nakipagkamustahan ang kalihim sa mga residente at ipiniliwanag rin yung planong relocation sa tulong ng DSWD Pag-abot Program pati na rin ng National Housing Authority. Naglaan din ng DSWD ng Transitory Shelter Assistance at Community Departure Conditioning para ihanda ang mga pamilya sa kanilang paglipat. Kasama naman sa itinagawang town hall meeting, sina DSWD Spokesperson Asik Irene Dimlao, Social Technology Department Director Marilyn Moral at NHA General Manager Joe Bentay. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, Marian Bastasa. Update po yan mula sa Department of Social Welfare and Development, DSWD.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Oy, ito para ngayon 'to, 'di ba? Para ngayon 'to, yung libreng sakay, ha? Oy, libreng sakay, mga kaibigan, hatid o handog po ng Department of Transportation o DOTR at ng LRT Line 3. Ano? MRT Line 3. Yan po yung blue line, ha? Libreng sakay. O mga kariles, ha, ito, i-take note po ninyo ang mga sumusunod na PEDSA para dito sa libreng sakay. Hatid ng DOTR Metro Rail Transit Line 3. Ngayon pong week na ito. O ngayong araw, September 16. Buong araw po ito. Ha, buong araw. Libreng sakay ang hatid ng DOTR MRT 3 para po sa mga government employees. Libreng sakay. Yan po'y bilang pagkikisa sa Civil Service Month na ginugurita po ngayong buwan ng Setyembre. O, anong gagawin? Pagsasakay ng MRT Line 3, ang kinakailangan lamang po ay ipakita ang inyong valid government agency ID. O, siyempre, papasok kayo ng opisina, dapat dala nyo yung ID nyo, di ba? Papakita nyo lang yung ID ninyo sa inyong ahensya at libreng sakay na sa MRT Line 3 ngayong pong araw na ito, September 16, araw po ng Miyerkules. O ito, bukas naman, para bukas, September 17, Huwebes naman. Para naman sa mga holder ng National ID. National ID. So meron kayong National ID. Dalhin nyo na, silid nyo, lagay nyo na sa bulsa o lagay sa wallet para maka-avail naman ng libreng sakay. Para sa mga National ID holders, ito'y bukas naman mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Ibig sabihin yung oras ng pagpasok sa inyong mga opisina, 7 a.m. to 9 a.m. at ganun din 5 p.m. Oras naman ng uwian. 5 p.m. hanggang 7 p.m. ang libreng sakay sa lahat naman na may hawak ng National ID. Yan po'y pakikisa naman sa Global Identity Day. At para po kayo yung makapag-avail niyan, mga kaibigan, kinakailangang magpakita ng alinman sa mga sumusunod. Ito yung mga National ID. Oh, alinman sa mga ito, ha? Physical na National ID. National. Physical, ha? Hindi yung ano. Digital na National ID. Pwede rin, di ba? Or yung e-fill ID. Kahit na papel ho ang format niyan, di ba? Naka-print sa papel yung e-fill ID. Yan. Okay. Yan po, para doon sa mga sumasakay ng L on the MRT Line 3. Okay. Mga kaibigan, ang oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 33 minutes na makalipas ang 7 a.m.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
1: Sabayan pong napapakinggan sa 104.3, The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz. Ay, eto na, tayo ay makikipag-ugnayan sa Vice President for Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund, si VP Jack Jacinto Jr. VP Jack, sir, magandang umaga po.
10: Magandang umaga, Sir Alan, at magandang umaga po sa lahat ng nanonood at naikinig po sa inyo.
1: Yes, sir. Nako, makikibalita ko kami dito sa handog ng Pangulo. Ano? Open house para doon sa mga miyembro ng Pag-ibig. We understand, merong karagdagang mga housing units ang maaring makuhay. Ika nga, inilalapit, ika nga, sa mga kababayan natin, yung pangarap nila na magkaroon ng sariling bahay. Please share with us more details tungkol dito, VP Jack, sir.
10: Tama po, Sir Alan. Alam mo ninyo, nakakatuwa po yung mga naganap kahapon dito po sa handog ng Pangulo, yung nationwide open house sa Bagong Pilipinas. Opo. Na atin po ng Pag-ibig Fund at ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ang layunin po nito, Sir Alan, at sa ating mga nanonood at naikinig, ay simple lang. Ang layunin po nito ay ilapit sa ating mga miyembro ang mga bahay na maaari nilang pagpilian, na abot kaya nilang mabibili sa tulong ng Pag-ibig Housing Loans. At ginana po ito, Sir Alan, sa 14 na magkakaibang lugar mula po Luzon, Visayas at Mindanao, at mahigit 3,500 na dekalidad na housing units po ang nakita ng ating mga pumunta diyan po sa mga naganap nating mga open houses.
1: Okay, ito binabagit mo, Jack, VP Jack, sir, yung around 3,500 housing units. Ang mga ito po, ika nga ay, ano ba ito, ready for occupancy na o in the immediate future ay matitirahan na? Ano pong status ng mga ito sa kasalukuyan, sir?
10: Opo, opo, Sir Alan, mga ready for occupancy units po ito. Sa katunayan po, dahil nga po open house siya, no? Yung mga miyembro po natin pumunta doon,
1: nakita nila mismo.
10: Nakita ho nila mismo yung housing unit, yung pong estado ng housing unit pag ito'y mabibili nila. Kumbaga yung bare unit, pwede nang lipatan ho ayun, no? Yung bare unit na yun.
1: Yun.
10: Tapos meron din po silang mga nakitang mga model units, yung binihisan na mga units.
1: Mm-mm.
10: Na magagawa rin po nila dahil ang ginagawa po natin sa ilalim po ng expanded 4PH, Sir Alan, at ito po yung utos ng ating Pangulo, eh. Dapat po abot kaya yung pagbili ng isang miyembro ng isang Pilipino ng housing unit para sa kanyang pamilya, makalipat agad, makamove in agad doon sa housing unit na yon. At yung kanyang tirahan ay maiayos niya ng may dignidad at mapaganda yung buhay ng kanyang pamilya. Kaya ang nangyari ho sa open houses natin at ginagawa ho natin ngayon ay nga po eh, napakagaan na po ng Pag-ibig Housing Loan, napakababa po ng interest, lalo na po sa socialized housing units. May promo rates pa ho tayo ngayon, ano? Pangalawa po, yung mga housing units, yung mga presyo mismo ng housing units ay pinapababa po natin.
1: Opo.
10: Sa tulong ng ating mga private developer partners.
1: Mm-hmm.
10: At iyan po, dahil nga po sa mga open houses, lalong mas accessible na. Lalo na pong nakikita ng ating mga miyembro, ng ating mga kababayan, kung ano yung mga housing unit na maaari nilang bilhin at abot kaya na.
1: Opo. Yes, sir. VP Jack, yan, bina-emphasize mo, abot kaya ng ating mga kababayan ng mga housing units na ito. Bigyan mo nga kami, sir, ng sample ng halimbawa, magkano ang buwan ng hulog, ika nga, kung makakapag-avail sila nito. Pag sinabing abot kaya, ito ba yung mga 3,000 o less than 5,000 a month, yung monthly amortization, kung sakali, VP Jack, sir?
10: Ay, magandang tanong yan, Sag-Alan. Para po ma-visualize po ng ating mga nakikinig at nanonood, ano? Doon po sa pinuntahan ko. Nandun po kami kahapon sa Bukawi, Bulacan, Manor. Opo. OPBM. Sa madaling salita. Eh, yung pong mga condominium units doon, Sir Alan, 24 square meter o 26 square meter.
1: Mm-hmm.
10: Kaya nga pong gawing 2-bedroom. So yung kanyang yung presyo po nito sa Bulacan ho ito, hindi po binabaha. 1.6 million pesos po yung housing unit doon. Tapos ang monthly ho niya, pwede hong 3,415 pesos per month sa unang taon.
1: Mm-hmm.
10: Kausap ko nga po sa Alan yung mga nandun kahapon, mahigit 600 po yung pumunta kahapon sa Bulacan.
1: Opo.
10: At yung renta ho doon ay nasa around 4,000 pesos. Tapos nakakausap po natin yung mga kababayan natin doon. 10 taon na, 2 dekada na ho silang nagre-renta.
1: Mm.
10: Na ang renta nila nasa around 4,000, 4,500. Eh samantalang inaalok po natin dito nga po sa handog ng Pangulo. Biguin po ninyo, Sir Alan, 3,400, 3,500.
1: Uh-huh.
10: Sa'yo na yung
1: bahay.
10: May sarili ka ng bahay. May sarili ka ng condominium unit. At yan po ang kwento sa lahat po ng mga expanded 4PH housing projects na pinapatupad ho natin sa pangunguna po ng ating secretary, napakasipag na secretary Jose Ramon Aliling, na yun nga po, abot kaya at dekalidad yung pabahay na inaalok natin sa ating mga kababayan.
1: Ayun, at itong napanggit nyo na inyong pinasyalan kapo na inandito sa Bulacan. But we understand, meron ding mga housing units para sa ating mga kababayan sa gawi po ng Visayas at Mindanao, VP Jack, sir.
10: Ay, opo. Kahapon, 14 po na sites. At ito po ay mula Luzon, Visayas at Mindanao. Yung aming pong CEO na si Manang Malen, nandun naman po siya kahapon sa bandang Caloocan. Meron din pong ginanap sa Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Quezon, Cebu, Bacolod, Bohol, General Santos City, Panabo City. So sa iba't ibang panig po ng ating bansa. At ang tanong nga po, Sir Alan, nakikita ho natin sa social media, paano ho natin yung mga hindi nakapunta? Hindi po nagtatapos diyan, Sir Alan, yung ating hindi po diyan nagtatapos ang Pag-ibig Fund katangad. Disood sa paghatid po ng expanded 4PH sa ating mga kababayan, makikita ho nila yan sa web ng Pag-ibig Fund. Yung pong mga housing projects na available po for sale, yung pong sinabi nyo kanina, saka napakahalaga po nun, ready for occupancy, ready for move-in units.
1: Uh-huh.
10: Makikita po nila yan sa ating website at doon po mismo sa website ng Pag-ibig Fund. Pwede ho silang magpalista, magpapakwapay kung may mapili man ng house unit o condominium unit para sa kanilang pamilya.
1: Ayun, ibig sabihin talagang ready na. Ang mahalaga ay ma-access nila ang inyong website para sa dagdag na mga detalye. At ano yun, sabi niyo, pwede na ring magpatala online, sir.
10: Opo, accessibility po yung isa pong mahalaga dyan, Sir Alan. So ginawa ho nating abot kaya na yung presyo, yung monthly payments, ginawa na po nating mag-gag.
1: Yes.
10: Pangalaw po dyan, para mabuo yung kwento, paano. So, para po gawing madali para sa ating mga miyembro, sa ating mga kababayan na bumili ng kanila ng sariling tahanan sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan, punta ho sila sa aming website. Libre pong magpalista, libre pong magpatala at magpa-pre-qualify. Para ho, ang susunod yun na pong hakbang ay mag-apply na
1: yun
10: sa Pag-ibig Housing Loan.
1: Mm-hmm. Okay. VP Jack Jacinto Jr., sir, salamat po na marami sa mga updates mula sa Pag-ibig Fund, sir.
10: Maraming salamat po sa tulong at suporta, Sir Alan. Mabuhay po kayo.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Ang Vice President for Public and Member Relations Group ng Pag-ibig Fund, si VP Jack Jacinto Jr.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 43 minutes na po makalipas ang alas 7 ng umaga. Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan po sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. At syempre, sa bayan din na napapanood sa live streaming sa mga social media pages po ng nabanggit ng mga impila ng Presidential Broadcast Service. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Commission on Elections sa pamamagitan ng kanilang chairperson, Attorney George Erwin Garcia. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: 45 minutes makalipas pong 7 AM. Update naman mula sa Commission on Elections sa COMELEC. Makakausap natin ang Chairman ng Commission on Elections, Attorney George Erwin Garcia. Sir, magandang umaga po.
18: Magandang umaga, Sir Alan. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin.
1: Yes, sir. Hingi lang kami ng update. Ilang araw matapos itong very historic, ika nga, na Bangsamoro parliamentary elections. We understand na marami na rin ang naiproklama, Mr. Chair.
18: Alam niyo po, katulad ng naipangako natin, Sir Alan, na isang araw lang ipoproklama natin ang lahat ng nanalong kandidato. Kagabi po ay nangyari po yan, na ipoproklama natin ang lahat ng nanalong kandidato, yung 40 o 40 miyembro ng political parties, ang ating pong 32 na parliamentary districts at ang 8 na miyembro ng sectoral organization. So ngayon po ay proklamado na po silang lahat. At ito po'y nagresulta, itong halala na ito, sa napakataas na percentage ng voters turnout, Sir Alan, 84.
1: Teka, Mr. Chair, nag-choppy. Mataas na percentage ng mga bumoto, 84%, Mr. Chair, sir?
18: 34% po yan, Sir Alan.
1: Sir, pakiulit lang po yung figures, mataas na percentage ng mga bumoto.
18: Yes po, ang bumoto ay 84.34%.
1: Ayun, may mataas nga po, Mr. Chair.
18: Opo, alam nyo kahit na nagkaroon ng ilang kaguluhan, hindi naman po na sa buong Bangsamoro yan, at nagkaroon ng ilang insidente, hindi po nagpatinag yung mga kababayan natin, bumoto pa rin po sila sa kauna-unahang parliamentary election na ito. At kita nyo naman po, 84.34%. Hindi sila takot, hindi sila kinabahan, pumunta pa rin sila sa mga presinto.
1: Ayun, okay. Yun yung binabanggit mo, Mr. Chair, di ba? Talagang, dahil ito nga, very historic, kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections, nandoon kita natin yung masidhing pakikiisa ng mga botante. I want to be part of this particular exercise, kaya bumoto ako. Yun yun, sir, Mr. Chair, ano po?
18: Yes po, Sir Alan. Alam niyo po kasi, apat na dekada lang ipinaglaban yan. Ito'y parte ng usapang pangkapayapan. Alam po nilang implikasyon nito sa kinabukasan.
1: Yes.
18: Halala nito, oo. Pero siyempre, ang importante ay yung boses nila napakinggan. At kahit paano, dito sa kauna-una ng parliamentary election, na ipakita natin sa buong mundo na mali ang mga nasa isip nila kapag ang pag-uusapan ay Bangsamoro o yung parte niya ng Mindanao.
1: Mm-hmm. And you mentioned na all 80 winners, ika nga, dito sa parliamentary elections have been proclaimed. So, ibig sabihin, meron po mga nagprotesta? Wala naman, sir.
18: Wala po. Wala po tayo natatanggap na kahit isang protesta. at nag-question sa ating proseso. Alam niyo po, ito ay isa sa pinakamabilis na transmission ng results. Isipin niyo, Sir Alan, mismong tawi-tawi, ang kauna-unahang nakapag-transmit pa ng results sa ating pong mga mula sa presinto, magpapunta sa mga munisipyo at sa mga iba't iba nating servers.
1: Ayun. So Tawi-Tawi, Island Province of Tawi-Tawi, nauna sa pagtatransmit ng mga election results, sir.
18: Yes po, Sir Alan. At napakabilis po talaga ng naging proseso sapagkat nung alas 7, yan ang katapusan ng pagboto, 7:30 pa lang, 52% na ang na-i-transmit na results kaagad magmula sa iba't ibang presinto sa buong Bangsamoro.
1: Ayun. So this shows na ang ganitong procedure ay epektibo pa rin at makatotohanan pa rin na kayang-kayang gawin. Ika nga, Mr. Che, ano ho?
18: At yun dapat may paraan to counter-check whether yung results na nanggagaling sa presinto ay tama at sadyang nanggaling po dyan. At kung napansin nyo, Sir Alan, meron tayong server na inilaan para sa PPC Rabi, kanila yan, na Umprel, sa majority party na UBJP, sa minority party, sa Partido Federal dyan sa Bangsamoro, at siyempre sa media, may sarili pong server ng media na pwedeng kuhanan directly ng results na nanggagaling sa mga presinto.
1: Ayun. And sa kasalukuyan po, Mr. Chair, tapos na ito. Ika nga, ano ang mga pinagtutuunan ng... teka muna, bago yan. Ano? Of course, merong mga international observers, di ba, Mr. Chair? Nag-observe sa naganap na eleksyon dyan sa BARMM. Ano pong mga initial, halimbawa, ano pong mga naging komento o observations nila, Mr. Chair, sir?
18: More or less po, mga 200 lahat sila na international observers, hindi man natin sila inimbitahan, pero sila po mismo ang mga nagkusang pumunta rito. Nakipag-coordinate tayo sa kanila, nag-provide tayo ng security. Ang initial nilang comment, nagmamangha sila, layo yung mga first time lang na nakakarating dito sa atin, sapagkat syempre, bakit ganun ang haba ng pila, sobrang umaga-umaga pala, nakapila ang mga kababayan natin, yung mga nakatatanda, bumoto rin kaagad. Lalo pa, maliliit naman ang mga classrooms, hindi naman po ganun kalalaki.
1: Opo.
18: And yet, pinagtsagaan, mainit ang panahon, pero nakita nila yung ano yung pagtsatsagaan ng mga Pilipino, ng mga taga-Bangsamoro, na pumila at makaboto. Eh, sabi nga nila, pambihira. Talagang, in fact, yung isang ambassador ng isang bansa, dinala natin, kasinama natin sa pagboto ng mga PDL, yung Persons Deprived of Liberty, Sir Alan.
1: Opo.
18: Namangha sila dahil sa kanila palang bansa, hindi sila nagpapaboto ng mga nakakulong. Kahit pa detainee lang o yung wala pang final na judgment.
1: Mm-hmm.
18: E kitang-kita nila at sinabi natin, hindi po, dito sa amin, so long as you still have an appeal, so long as there is no final judgment yet, you are still presumed innocent until the guilt is proven. Therefore, makakaboto at makakaboto ka.
1: Ayan, okay. Well, sa kasalukuyan, Mr. Chair, ano naman ang iba pang mga paghahanda at from your end, ito eh, o lumalakad o umuusad, ika nga sa Kongreso ang mga panukalang maipagpaliban o ma-extend ang termino ng mga barangay at SK officials sa kasalukuyan, Mr. Chair, sir.
18: Sir Alan, atin pong patuloy at pinaninindigan na ang kapangyarihang mag-fix ng termino ng barangay and SK officials ay nasa Kongreso lamang. Sole authority, ika nga ng Korte Suprema. Nire-respeto, ginagalang po natin yan. Ang Comelec, tatalima lang sa kung ano ang sasabihin sa atin ng batas. At kung sabihin ng batas, walang eleksyon bilang consequence o incidental doon sa pag-fix ng termino, ay susundin po natin yan. Pero, Sir Alan, hanggat walang batas, siyempre ito ay isang responsibilidad ng Comelec na ipagpatuloy ang kanyang paghahanda at mahirap pong magulat at mabigla dahil siyempre kahit naging batas na yan, mapirmahan ng ating kagalang-galang na Pangulo, eh paano kung biglang may mag-question sa Korte Suprema nitong naturang batas kung sakali man maipasa at paano kung tayo ipigilan sa pagpapatupad nito, ay dapat po handa rin kami na maipatupad yung batas na yan.
1: Ayan, okay. Mr. Chairman, sir, salamat ng marami sa mga updates na ito mula sa Commission on Elections, sir.
18: Maraming salamat, Sir Alan. Mabuhay po kayo sa inyong programa. Maraming salamat sa tulong, suporta at pagpapalaganap ng informasyon.
1: Thank you, sir. Yes, sir. Mga kaibigan, Attorney George Sherwin Garcia, Chairperson po ng Commission on Elections sa COMELEC.
16: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: O, paalala uli ha, yung mga nagtetext at nagtatanong, yung sa MRT Line 3, ang libreng sakay, whole day po ngayong umagang ito para sa lahat ng government employees. Ang bibit-bitin nyo lang, papakita nyo ay ang inyong government agency ID. Yon. Today yon, ngayon, maghapon ha. O mga kaibigan, bye-bye time muna kami ha. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Wednesday morning, September 16, 2026. Mga executive producer natin, thank you, Paula Antolin, Glorife Bagon, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Jo Marie Refarial, Arnel Villamor, Mary Ann Milios, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
16: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
19: Radyo Magazine.
20: 1278 AM.
21: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
22: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
23: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
24: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
25: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
26: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
27: Radyo on the go.
26: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
28: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
26: Libre to ha?
28: Walang bayad?
26: Oo, walang bayad!
28: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: This is a public service announcement.
29: Discipline is the key.
30: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
29: Kilatisin ang sarili.
30: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
29: Importante rin na ating laging isipin.
30: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
29: Isang mahalagang paalala
30: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement.
31: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service
15: at Radyo Pilipinas,
11: Radyo
15: Magazine.
20: 1278 AM.
11: This is a public service announcement.
32: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
11: This is a public service announcement.
31: A public service announcement
11: from PBS,
15: Presidential Broadcast Service,
11: and Radyo
15: Magazine.
20: 1278 AM.
33: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
34: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
33: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Foods sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
0: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
2: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
33: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
3: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
33: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
21: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
22: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
23: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
24: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
26: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
21: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
26: Libre to ha?
23: Walang bayad?
26: Oo, walang bayad!
22: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
16: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
22: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang hapunan.
22: 66 Informasyon.
7: GIS, your General Information Station.
16: Radyo Magazine 1278 AM.

0: School on the Air, programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
1: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
0: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
1: sa Radyo Magazine.
0: School on the Air, katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
1: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.

Good morning! Isang magandang malusog at masayang umaga sa inyong lahat. Nakikinig kayo dito sa Radyo Magazine sa ating programang School on the Air. Kasama ko si Teacher Cha. Magandang morning! Kamusta kayo? Kamusta mga bata? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kasama na sina Ate, Kuya, Mommy and Daddy. Makakasama natin sa Master Control ang ating Tres Marias, ano, yung mga sound engineers natin. Nariyan si Miss Marisol Malimban, Miss Camille O'Malley, Miss Rona Esperanza. At syempre, ang ating EP for today, Miss Julian Nicole Calces. Mamaya makakasama rin natin si Miss Yen dahil meron siyang magandang balita para sa inyong lahat. So, abangan nyo ang balita ni Miss Yen, ano, para sa ating lahat. Ano kaya yun? Samantala mga bata, Ate, Kuya, Mommy and Daddy, samahan nyo kami sa loob ng isang oras, 8 a.m. until 9 a.m. Atid natin ang mga bagong kaalaman para sa lahat ng mga bulili.